0: Ang lawas ampingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga pagkinom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagkinom og DTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon git kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong hotel na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung nga nagbawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabangang sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Kasi nga bala mga mag. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: J.I. Telecom offers the best deals in Visayas. J.I. Telecom continuously supports J.I. Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa J.I. Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa J.I. Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang J.I. Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
13: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
14: Ay Mads, ginagmay ra gud. Pasalamat lang gud ko sa tabang ni DCCCO.
13: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
14: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small ug medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
13: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
14: Ay dali ra kaayo Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
13: Kawaw kyun sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
15: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
16: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
17: Hininga, uy!
18: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
19: Number one,
18: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Tulo manun sa mga lapas o preskong mga balita, bata sa komentaryo o serbisyo publiko, tutinaw sa mga lubog na issue, way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue, punto por punto, buluto sa mga badlungon o salawayon sa katilingban, muntayig sa angay daigon, ang hinit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
21: Last 8-9.
13: Yes, sa wala pa nakapainit din sa inyo ang mga tiyan, ari na sa to ang healthy nga ka-copy. Ito ang DTX Coffee Mix mga igala. Kaya doon na siya ay ampalaya, chia seeds, o de-sugared sugar cane extract powder. Nga kaning kapihago, dili nang igura kang nagpainit sa imong tiyan. Kung dili makatabang usab ni sa pag-control sa imong timbang. Pag tunaw sa sobra ka tambok kay February, makapaganda, makapanindot pag yun sa purma sa lawas. Kay kuan man makaani good, pasiksihon makaani nga kape. Sa mga nagproblema dire sa inyo mga buyon, mga bilbil, ari na maso to ang Detex Coffee Mix kay nakakape ka na, musiksi pa ka.
21: Yeah. So Detex Coffee Mix na mga ka K5 ano? Aron nga matabangan ato ang kaugalingon kay matusulti ni K5 pa ma kakape ka na, ma detox ka pa. Yes.
13: Sa mga tutang naglisod o pagawa sa hugaw.
21: Para dili na mumuanto dito sa mga clinic nga po magpa-detox mo. Kay mahal kayo na K5 pump?
13: Bito.
21: Okay na magpa-detox ka nga ginang imuhang tiil, ibutang dira sa labador o niya manggawas na dira mga hugaw ni mo. Ana na siya.
13: Yeah.
21: So diri na lang kas kape ah. No? Diri na lang kas kape aron nga kinang brato pa siya o niya ayun. Ha? Maunaligi siya.
13: Lami pa.
21: Mapalit ni sa mga butika nationwide o diri sa Dakbayan, San Carlos, mga kaki-5 na sila sa Barrick Building, Vigostilo Street, Barangay 3, aning Dakbayan sa San Carlos. Na? Pamalit na mo dito. O niya, dinhasin niyo mga barangay ato aning dungagan, dugangan na to. Diha sa may Kaingat, Barangay 1, pagitaan niyo si Nanay Angeline Tingal. Nada, gabaligya si Nanay diha. Si Nanay Elizabeth Davila sa Lower Santo Rosario, Barangay Rizal. Si Nanay Edna Bakasmas sa Sitio Maluloyon, Barangay Punaw. Oy.
13: Oo, apo dito.
21: Si Madam Lucia Fontilar sa Porok 5, Barangay Bulwangan, San Carlos City. O si Madam Grace Sagang sa Barangay Malangsa, Valle Hermoso, Negros Oriental. Malika na ito ni Uban Ron. Isyagit siya na ito ni K5 Pam. Ang Uban nga wala na ito masyagit ganiha.
13: Aha.
21: Good morning to, kay duwan naman lang ni sila, Niyang Tikson Taob. Good morning kay Kife Bry and Ma'am Pam. Always galagabong jod among radyo, Sir Bry. Pa-shout out sa akong sister, gikan sa Cebu, Gamay Taob og si Tilo Ribatado, Roger Taob og family Tikson. Taob, Barangay Budlasan, maing buntag. Salamat K5 Bry, K5 Pam. Sige.
13: Napon si Madam Catherine Dimitria. Good morning, Mom, Sir. Naminaw Sambag 2. Naminaw din Sambag 2 Dimitria family. Nadawat na namo item na.
21: Oh, barag malisang man ta nadawat ng item, no? Barag
13: nadawat na lang item.
21: Kinang minagdawaan ay og shabu ba items may tawagan.
13: Oy, sa mga item.
21: Katawa Sir Jong, pero minis ang uban sa kwan mo.
13: Oh, sige na siya kuyog.
21: sa Ermita, sa Sipaway, kung gusto ninyo mamalit diha mga ka-K5 ba, sa mga products na ito, pangitaa si Tatay Efren Dimitria. Naa siya diha sa may Sambag Dos Ermita, no? Naa si Madam Catherine Dimitria, anak ni niya. Sige, last 8:14 na atong oras mga ka-K5. This time check na to si ka-K5 Elmer Sagang. Standby K5 Jong Bersales. Unaw na to ni K5 Elmer Sagang kay naay napalgang kadaver, no? Or patayng lawa sa tawo. Napay M16 ha.
13: Uy, hala.
21: Armalite rifle. Gituuhan nga miyembro ni siya sa CTG or miyembro aning NPA K5 pa man, no? Asa guno dapita ni og unsay sitwasyon aning tawana.
17: K5 News FM Live Report.
21: K5 Elms, good morning.
13: Morning, sir.
19: Good morning, K5 Bray, K5 Pam, no, na recover no, sa mga tropa sa 62nd Infantry Battalion or 62nd IB, K5 Bray, kining patay ginawa sa usaka giingog miyembro sa Communist Terrorist Group o kung CTG, uman sa giingong natabo na inkwentro na K5 Bray sa may barangay Trinidad sa Sirad sa Kihulnan.
21: Uh-huh.
19: Yan po kapag Agosto 17, K5 Bray.
21: Ikinugay
19: so,
21: na.
19: Ang kinig nakalas, no, maugila kini ka Kimay Bray kasi alias Daguhoy nga miyembro no sa squad to og acting secretary sa Section Guerrilla Unit 3 sa Gibungtag na according pa Gibungtag na Central Negros 1 o CN1 nga taga Sitio Bandirahan Barangay Trinidad ka Kimay Bray. According pa no sa tuag na kuha ka informasyon base usab sa tuag na pakisayod usab sa spokesperson sa Philippine Army o sa 3ID Philippine Army nga si Major GC Batillier nga ang kining napatay lawas sa Kipebray is na-recover ni nila mismo sa mga silang tropa diya sa isa ka kubo sa Kipebray sa barangay Budlasan na sudad sa Kandiri, sudad sa Kanlaon ni Kipebray, kung Bondiri, adre sa may portion sa Trinidad o Kanlaon ni Kipebray. So according pa no, doon ay natabok na inkwentro niya itong Agosto 17 sa buntag at Ibebray na sa diin gibanabana na naasa 5 minutos ang kiling sinukli-ay o bala no, tali sa wala po at matino ang ginaganon sa mga grupo sa rebuilding na punto kay Ibebray. That's why
21: niya
19: posible ilang gituhan niya at pagkabuntag pa niya na itong Agosto 17 kining na-recover kay Ibebray is samdan ni no o niya, posible nga mikalagyo ni diya paingon diya sa mayroong area kung din asa ni na-recover, kinig maog patay lawas ka K5 Bray. According pa sa tuag kasundaluhan na, no, o niya, as of now, gipailunan na ni sa abag usab sa habig naman sa LGU, gihulungan, pinagi usab sa ilahaga abag, inig nasapit ka patay lawas sa K5 Bray.
21: Atong Lunes nga buntagon diya ini, no? Baguhay ra diya ini.
19: Lunes sa buntag kay Kimebray ang encounter pero na-recover nila ang patayng lawas sa may sitio Uyangan, Barangay Budlasan, alas 7 kapin kung kulang sa gabi.
21: Grabihan, no? Maulig gina kay K5 Elmer, no? Kinang kauban mo sa kausa, no? Kauban mo sa kausa nga kinang dili mo ganahan sa ubang mga implementation sa gobyerno or corruption, etc. Pero kung mag-ingani na, mawala jud ang brotherhood sa kausa kay mabiyaan jud lagi ka.
19: Maulagi.
21: Oo. Pero dak may ranggo siya no? Unsa ganito? Secretary? Unsa to?
19: Kuha ni ka K5, according pa rin sa ilahag sa report sa tuag squad to acting secretary sa Section Guerrilla Unit 3.
21: Taas-taas dyan. Pero ato anang hulaton, no? Kay mo pagawas man dyan na sila maybe siguro ilang press release diha to confirm that indeed, kinang tawhana is kauban nila K5 Elmer. Muraging anak ba?
19: Oo. Anak yung K5 Elmer, no? Kay Pinino is isa ni sa natabo bitaw kay kagahapon mga is naglisod tagkuha o kining info dari sa kanlaon. Kay dari sa kanlaon, nabot mo ta ang ganun niya patayang lawas pero galing lang di ay dito din natabo sa Trinidad. So, mauni ka K5 Bray, ang ilahang kuhan kining nakuha, samtang nagpatrolya ang kasundaluhan diya sa nasampit ng area. Bali, bondiri mong guning area K5 Bray sa Gilungan o Kanlaon.
21: So, on sa ni, waiting for the family aron mag-claim or kuanon, i-rikta na lang palubong, I'm sure, kini.
19: Actually, K5 Bray, sa tuang nakuha nga info kaganiha is kuhan na to. Ni Apil, na naman to, nasawa ni ka K5 Bray. Bali, positibo po nga ni ila. Ini nga nasampit niya, napatay niya dito uha ga si TJ ka K5 Ray, no?
21: Oh, okay. So, kwaon yun na nila. Kwaon na nila. K5 Elmer.
19: Anak ka K5 Ray. Kwaon na nila. That's why, kay una magod na is, una pa man na-confirm sa pamilya, na-confirm magod ang identity ni ka K5 Ray sa pinagi naman sa former rebels ka K5 Ray.
21: Sige. Aha. Sige pa. Nakay tingog, no? Go ahead, K5 Elmer.
19: Oh, may audio tadi kay Brian no, ni ang spokesperson sa 3ID kay Brian.
21: Okay.
1: Actually sir, yung incident nangyari yun nung kahapon ng umaga, mga alas 10.
2: Alas ng umaga,
1: Barangay Trinidad, Giholngan City. And then, ano yun sir, after a firefight, mga about 5 minutes, nag-conduct ng pursuit operation yung troops na involved sir. Then, nung kagabihan sir, mga sakto alas 7:47 ng gabi. Na-recover yung cadaver sir sa isang farmhouse sir, or alam mo yung kubo sir?
2: Oo,
1: kubo sir. Yan, in vicinity of Barangay Budlasan, Canlaon City at the same province sir.
2: Boundary to sir, boundary sa Trinidad.
1: Oh yes sir, tama sir. And na-identify ito sir yung ano sir, yung namatay na NPA na si Cristy Tutonilla Senior, alias Daguhoy.
2: Paano na-identify sir? May nag-claims ng pamilya sir?
1: Yes sir. Una sir, pina-identify man na natin ito ng ating former rebels. And then, during the instruction din sir, pagkuha na ng pull-out na ng patay na katawan ng suspected rebel sir is sumama na rin yung asawa niya sir. Kinuha ito sir ng ano sir, ating kasundaluhan kasama yung ano sir, member ng CDRRM o personnel. Actually sir, yung incident nangyari yun nung
21: okay, Kipe Belmer.
19: So mo na Kipe Breno ag kinig tipik sa pahayag usab do di major kinig GC Batilyar ka Kipe Bray ag spokesperson sa 3 ID ka Kipe Bray.
21: At least mahatagan siya tarong pagpalubong Kipe Elmer sa dito na lang siya jud madunot atong lugar ba.
19: Galik. May galik ka Kipe Bray na nagtigilan yung na-recover.
21: Usbo na tong istorya ha. Kauban mo sa kausa pag inang pinusilay ng samdan na ka o niya di ka na madala. Ah, tiwas, mabilin dyan ka diha. Stamtaban ko silong ko, pabilin. Giga stamtaban, danoy. Dako-dako, kung tawhanan ni, basig bugat, Kipeb Elmer, bugat. O say, paglantaw ni mo. Ah, wala, di mo makita.
19: Kaya di mo ko na ito makita, kaya kagahapon, tabunan yun, di pag ito, kapsuran ito sa katukasadaluhan, kaya gagad lagi sila, kay bawal lagi. So, atong lantaw, Kipeb Ray, kung man, iigo gin siya, sa inyong dako po, gusto lang itong gamay, sakto rin siya.
21: Bitaw, galing, usahay ko Kipeb Elmer, pag ing ana na nga panahon, mansigluwa sanay na malanis ilang kaugalingon god bahala na mo diha bahala na ni importante makadagan ta kung samdan ka diha paninguha na lang diha do
22: tindog na lang
21: ana
19: ana survival
21: oo okay di man good anyways tama po na sila ang aing ana no pero alanganin na jud siguro kaysa mga tropa sa gobyerno aguyuron man jud na bahala magkinaunsa ila jud nang bisag patay na ila nang hingagawon diha usabay ila nang pasanon kaberan sa usa aron nga makuha ra jud kay aron nga di ni siya makuha sa mga kalaban kay bisag patay na ni patyon ni usab. Ana luoy kay ang bangkay ba. Anyway, sige. K5 Elmer, salamat kayo maing bunta. Good morning, sir.
19: Sige, daga salamat kay K5 Brian nga kini balita to grato sa DTX sa 500 Mighty CEO Gade 3 Bio. Para sa programa nga Foro de los Pueblos kini sa K5 Elmer sagang para sa kampiyon na balita sa Bicol Publiko Galingawan sa Negros K5 News of it.
21: Last 8:23 mga ka-K5 transfer ta tuyok ta dito sa ubang balita with ka-K5 Jong Bersales. Kay gi-update nato ni K5 Pam. Katong nahitabong pagpatay sa bana sa iyahang asawa. Sa proper sa Barangay Rifoyho. Lungsod sa Calatrava. Ang update ato na gilubong na to ang asawa kay 5 Pam.
22: Okay, dugay-dugay naman to.
21: Dili pa oy, mga burag 5 days ra.
22: 5 days.
21: Burag 5 days ra to sa ilang balay.
22: Nalubong na.
21: Nalubong na.
22: Ang bana, nakagawas na.
21: Wala pa, napag-hospital.
22: Hospital arrest.
21: Oh, hospital arrest siya kay gibantayan sa pulis. Oo. usa ra man jud ang samad atong amahan. Oh. According sa interview ni K5 Jong gahapon initially. Pero
22: so,
21: check na.
22: So, mauding wala nakakuan siya, nakaluwas.
21: Survive. Nakasurvive siya. Ah, sige, bali. Check na to sa K5 Jong Bersales.
3: K5 News FM Live Report.
21: K5 Jong, good morning. K5
22: Wait,
21: Jong.
22: Waiting o K5 Jong.
21: Mm-hmm. Dili ka gumagawa sa on-air natin.
22: Lumabas ka.
21: Okay, oh, start from the very beginning. Kaya kamadunggan ganito.
5: Okay.
21: Oh, go ahead.
5: Again, goodbye. Nahatod na no sa katapusan nga pawaya na kining 35 anyos nga inahan nga giluba patay sa iya mismo nga bana diantong nakalabay nga semana diha sila mismo nga tugkaran sa barangay Repuejo proper da, sa lungsod sa Calatrava ng atong lalawigan. Kung may numdumas itong mga suking tigpaminaw, ang kining biktima kay Pabray na ilhani nga si Milagros ano, samtang ang iyahang bana nga mao sabang suspect sa krimen amo ni si Tito nga padayon karong nagpaalim sa tambalanan human ni mag unay og buslak sa iyahang kaugalingon. Kagahapon ato ang nahinabi ang kamagulangang anak aning biktima o ganing suspect nga nangamusta ta kung unsay estado na sa kinini ang suspetsado. Suma pa niya wala na siya ihibalo ka kay Pabray. Kung unsa nay sitwasyon aning iyahang amahan dito sa tambalanan kay wa jud siya mo sulay og bisita
21: katong anak
5: siya mo sulay og pagamusta. At the same time grabe ang iyahang debating kalagot kay Kita Bray tungod sa gidangatan sa iyahang inahan. Isip anak dili gyud niya ma kwan dili niya mapasaylo kay Kita Bray ang iyahang amahan tungod sa gihimo niini nga pagpatay sila mismo rasab nga inahan nga mo'y nag-matuto nila kay Kay Pabray, mo'y nag-atiman, mo'y nag-protektar. Oo. O niya, tungkol sa gihimo silang amahan, mo'y nagkaroon na himo silang ilo kay Kay Pabray, o niya, mo'na, kinini ang sakit kaya lang sa iyalahang bahin sa Dintown.
21: Aha. Maingon kang na ilo sila, kinigon kang wala siya mo bisita dyan dito sa iyang amahan K5 Jong. Mauni ang anak nga kabagulangan. Oh.
5: Ah.
21: So pamilya atong lucky pod sa ilang amahan na inibisita dito.
5: Kanda mo magwala gid po daw ka K5 Ray.
21: Oh, grabiha, no?
22: Unsa usa dito?
21: Siya ra usa
5: dito. Sa dugang kay balumang gore impormasyon nga to ang na sairan. Kini mangko daw ang king suspect. Medyo allegedly di gid daw manggud maayo gud og gawi.
21: Maojo lagi na bisag imuhang pamilyang tinuod di na mo tagad nimo no.
22: Sagtan ka.
5: Di gid daw maayo og gawi manggo daw. Pag na siya kinini ang karakter nga og dili ka sweet niya allegedly murag ma kung panahon nimo ang iyang physical nga kinini ang appearance murag butan.
21: Okay.
5: Oh, murag butan pero deep inside uy dili daw maayo binuhatan.
21: Okay, ato gahapon ga interview ka na minaw ra ko nimo ingon atong ilang mga tapa dito ba. Yung wala man ay kontra gani diri murag yana to sir no sobra ni kontra diri butan gani tawhana.
5: Wala lagi pero ang iya ding pahimungtan isang iyang pamilya kagahapon doon na tayo nasagap ng impormasyon nga ang iyang mga anak kay Pabray iyang pisikalon
21: kulatahon
5: sukmagon kini ang sa nalanto may tukon
21: why jud ayo
5: dili proper nga kini ang pag execute sa kining ginatawag nga disiplina kay Pabray.
21: Bisag guro nakasala imong bata guro no kini nindot ni siya no. Bisag nakasala guro imong bata dira dili jud guro ingon ato nga tukon ng mga bata guro istoryahan.
5: Oh,
22: may
21: nay ka ro. Oh. Pagtuka ni mo ro mariktan taw na turong mata na patay.
22: Correct.
5: Mao gyud.
21: Oh, napatay dunggan ato ni ingon atong kaag imagine mo tong ingon sa iyang bayaw. Nagimartilyo siya aning suspect if I pa.
5: Oh, yang bayaw, yang gimartilyo.
21: Gimartilyo oy.
22: Ah, grabe no.
5: Oh, may gani kay wala magkuan, wala
22: siya minaykan.
5: kani wala masakam.
22: Wa mapuruhan.
4: Asa to igo kani kipab jong nalimot ko asa to igo kani?
5: Diri sa may kuan, diri sa may tuong tabon-tabon siyang mata dapit.
22: Uy.
4: Madi.
5: Tabon-tabon diri sa dili sa tabon-tabon kuno diri sa may aning may may naong ba?
4: Sa namong dapita.
5: Pradol-dol na diri dapit siya ang tuo nga bahin ba to siyang mata?
4: Na unya og naulo to malubong tong martilyo, lubong maning lansang.
22: Mm. Uy, og giulo to niya, gadalap oh. Siyang lansang.
4: Ah, may intention jud to siya. May intention jud to siya.
5: Ang hinungdan daw ato. Kaya, ang unang nagkalalis, ang katong suspect nga si Tito, o gangamahan siya ang asawa.
4: Aha.
5: Kaya, katong biktima, bagong nanganak o kininiang kaluha, igsuon nila ato ni Inday. Kaya yung suspect dito na narabahog bakulod.
4: Umayo, narabaho po di ay.
5: Huwag yung, kuhan, wala eh, disan na, piso nga gupi malang ba na nahatag sa kinini ang para bayad unta diri sa dedikasyon sa asawa sa tambalanan
4: kinanganak
5: na narbaho man unta dito so ang tapal ang amahan atong biktima tungod na to doon ay amot noon sa pagka unsa doon ay kinini ang timatiba na suko ang kinini ang suspect
4: aha
5: siya na gani mo matod pa irresponsable siya pa mo nangisog.
4: Buangon yun.
5: Yeah, siyempre, katong igso na itong biktima, which is motong katong gimartilyo, nga yung amahan mo yung atraka ang anihang bayaw, tapig yun na kakifabray.
4: Okay.
5: Mauna po yung gidumtan daw, moto yung gimartilyo. Nga, dili lang kay kausa to kabeses na itabo, allegedly, pagka ikaduhang higayon, iyan na siyang gitigbas o kininiang ispadeng, well, nagpasan o kahoy katong iyang bayaw ng laki.
4: Manugpatay, gini-gining ang tao yan.
5: Kaya nasagang sa kining yung gipasaan nga kahoy, ang ispadin.
4: Aha, go ahead.
5: Kanya, mo na ba, nga kinini ang sakit kayo sa bahay sa kinini ang kuan, mga anak mismo, aning biktima o suspetsado nga nakatunong sila ingunini nga matang samahan, which is, ako din kagahapon kang itago na lang nato sa pangalan nga si alias Inday, di naging niya pa sa iluon ka kay Fabray.
4: Grabihan.
5: Iyanag yung, ilanag yung tinudon ang pagpasaka o kaso nga pareside. At the same time, napatoy line pang sa kaso nga di na nato ma-mention.
4: Correct.
5: Tungod sa kininiang pagkasensitibo ni ini. Para nga di na yun siya makagawas.
4: Okay. Dapat lang. Kaya kung makagawas na, basi kung siya buhato na po niya aning mga anak niya. Oo.
5: Tinood. Oh.
4: Okay, may criminal instinct na ni. Lalom na kayo utok ani kay Pep Jong.
5: Oo eh. Kaya according daan sa kang alias Inday kagapon, siya mismo nakamatikod ng iyang papa, gagamit yun o giligal nga droga.
4: Ay. Katong, naminaw ko ninyo ba? Nga, dira mo gamit kay Five Pam, mga ka-K5, sa kwarto, sa kwarto sa ilang balay.
5: Oo, niya, nai, mga manganha nga kini mga tingali, amigo siya ng amahan, nga kaila na po nila, wala na lang niya panghinganli. May buong na lang daw sila nga manirado, sirado to bitana niya.
4: Pagawas? Pagawas ko noon?
5: Pagawas?
4: Pagawas, gawin saan nito sila?
5: Pagawas, na naghubo ng mga sinina niya, singot kayo sa tanan, sumapag ang ipabray.
4: O niya, ang mga anak na sa gawa sa sala, ha? Sige dula-dula ra sige kun sila dito sige hingusat hinahing sige simhot anang shabu sa kwarto. Nang naguba ko nung nawong magagawas gon.
5: Wala na matikdi sa ilang inahan. Kaya ang kato na yung biktima kay Fabray, tuwa sa layo na narbaho in town. Kaya mo na ba? Ang nahibilin sila ra ng mga managsuon ug kining ilang papa di sila bay.
22: Iya pong papa rin kamot pag suyo.
4: Ningkamot sa suyop, yung asawa nyo, ningkamot ang trabaho.
22: Hasta, why enjoy ayo?
4: Dira pa dyan sa ilang balay, ha?
22: Grabe.
4: Pagkapaita. Naunsa naman yung tao ni Tawhanang. Yan, eh. Naiusa ka kaso, nga din lang dyan masulti ni Kifeb Jong. Grabe, paita dyan yung kaso, ha? Pero sige na lang, para sa privacy and sa protection aning pamilya, ha? Hinautunta nga mapurso dyan yung kaso, ha? Sige, padayon, Kifeb Jong.
5: Sige. So far, kakipaber, mauna na ang unsani, ang ato ang mga hatag na detalye karong nga buntaga. Anyway, natanay interview at ipa kita na lang kakipaber ang gamay lang kinini ang statement ni alias Inday, ang anak ni Milagros kung sa katong suspect nga si Tito kakipaber.
4: Aha.
6: Wala na makukakuan niya ako, wala na makukakuan niya ba nga kanang kabalo, unsa na to ikuan niya dito sa hospital kay ang ingon nila nga kanang makagawas daw to ka ambog mahuman og process malargo daw sa kuan sa imprisuhan.
7: Wala mo ka wala ka kasuway dito bisita sa iyo?
6: Wala.
7: Wala. Okay. Si mama ni mo gahapon ra na.
6: Oh, gahapon siya na.
4: Stand by Jezebel. Okay, five Jezebel stand by.
7: Sa yang kinini ang kaso na kay Bia, unsay plastada man kaso jud mo?
6: Mm, kaso jud mi. Okay. Pa prison jud mo.
4: Imagine mo ha, bata na.
7: Ading hitabo ba? Kining ato pagkahitabo ba? Diri ka to?
6: Wala ko siya, wala ko dire.
7: Ah, wala ka dire.
6: Wala.
7: Asa man ka to hiyon na dito ka sa trabaho? Asa man?
6: Wala, ato ko dira sa anong sa Punaw.
7: Ah,
6: na ko dira. Kabalo na lang ko nga ka nanawag ang mga kung silingan daari nga ka na mo na yung natabo mo to dali-dali ko ganhi dire.
7: What if mga ayos pa panong pasaylo si mo?
6: Ani, ano? Hindi madalang pasaylo yung gibuhat. Dan niya mabalik ang kinabuhi sa uminahan.
7: So karon bali na mo sa inyo iyaan lang sa aga kuan.
6: Bali diri ra mo kuan mo stay mo ana na ra sa mong iyaan.
4: Kay Pep Jong, grabe na.
8: Kay Pep Bray. Actually si ato lang ihipsan gamay ka kay Pep Bray. Lately man gud diri nadakpan ni sa drug by bust operation. Ang kining suspect. Napagdanta ito'y additional case nga mas bugat nga pwedeng mapasaka batok aning suspetsado.
4: Bitaw.
8: Di lang nato pwedeng i-mention. Pero galing lang kay Sumapa, nag-uol mang gudaw ang ilang inahan ka kay Fabray. Kung dayonon itong pagpasaka ang maong kaso, kay dili makaya sa ilang inahan ka kay Fabray, nga timanon sila without sa tabang sa ilang amahan. Mauto nga wala gipurso.
4: Upat good sila.
8: Ang purso nga kaso is... Mora tong katong sa illegal nga droga katong by bus. Ugaling lang kay kinimang kong kaso sa illegal drugs kay Bray tungod aning bag-ong unsa ni bag-ong sa termino ani ha, murag bag-ong programa ba ni karon kini pwede ka makagawas through plea bargaining. Naka-avail ni
4: probationary
8: morning nga nakagawas.
4: Probationary kay Feb Jong.
8: Oh, ang iyang status is probationary. Na
4: dili man good guro dako ang nakuha jud niya, mauna nga gitagaan sang tsansa galing kay.
8: Gamay ra.
4: Wala jud na usab.
8: Oh. Wa jud.
4: Way ayo. Sakit dughan paita.
8: Ah, kahinla ko gahapon na.
4: Ayawag kong pugong sa kong luha oy para
22: pero kailan kong pugkada eh
4: mahulog na ganun,
8: ay kayo eh
4: ipadunggon ta ka sa interview na mo ni Kifeb Jong nag actually ang sineneng si Inday naghilak na naghilak siya pero di na mo pwede ipaatubang iyang nawang prayer protection lagi
22: protection
4: privacy
22: and
4: Si Sir Jong nga kamera, kaya ako yung interview, ikaduha nga interview. Analihok ang kamera, oy.
22: Kay...
4: Gikuha niya iyang antipara kay manrapo sa siyang luha.
8: Uy, talagay. Uy, kinunay ang matandog lang takit kay Bray ba?
4: Uy, sakit kay Kibib Jong.
8: Oh.
4: Purti sakita.
8: Ganap itong... gusto ko na itong ishare, unta. Unsak yun ang mas
4: bugat
8: pang nila nga gayato bang galing kayo yes. Mangod pwede
4: dili pwede kay kung amuan ang i-share dire purting sakita jud lagi mga higala galing kay kamo na lay bahala mo banak-banak diha kung unsa na siya nga kaso pait kayo anyway sige Kifeb Jong salamat good morning
8: sige so mo na Kifeb Bay ang ato ang matod gadugang update karbutaga para sa Foro Gilos Fabus program.

0: Imagine mo nga nawala imong inahan, mapriso imong inahan, amahan.
1: Mag-unsa na lang sila.
0: Mag-unsa na lang
1: dili
0: sila.
1: Dili pa hangtong.
0: Hingkod
1: ang pangidaron.
0: Oh. On hinoon, ana sila sa kining bayhana, burag 17 years old. Tama ba ko kay Pebjong? Burag 17 anyos na ni ang uban na ay 14.
1: No.
0: At least may kuan na nga huna-huna, ano? Pero ang aning nga mga edad, go kung itong sumayon, napanood ni sa mga kinang more on school, more on study kay Fibpam.
1: Correct.
0: Than to focus sa gitawag nato nga lalom kay nga pangabuhi aning kalibutana. Ingana ba?
1: Study punta.
0: Oh. Ingana yung good nga mga edad good. Peskwilahan, muuli, mustudy ka, ugma, matulog ka, ugma, eskwilahan na pod. Pero sila karon gidatugan ning pasan og porting
1: bugata.
0: Murag ipasan nila tibuok kalibutan kay Fibpam.
1: Kumbaga, murag gidatugan sila sa yuta og langit.
0: Correct. Palaman sila.
1: Eh. Bugat kayo eh.
0: Imagine mo namatay mong inahan.
1: Ang amahan pa jod.
0: Buang-buang ang amahan.
1: Paiso pa jod.
0: Asa ka diha?
1: Paita no.
0: Pero makitani mo sa kay neneng gahapon. Even though nga wala na iyang inahan, pero dili ni mo ma-feel jod kaayo nga kinang gikumos iyang dughan about sa iyang papa. Because nga naa siya'y kalagot kay Fibpam. Oh, grabe ha eh. So, anyways, mapriso man yun to. Kabay pa nga marikta to siya imprison. Kasi tawag-tawag ako, imprison?
1: Oh, imprison.
0: Oh, tama ba?
1: Kanang kwan? Way kagawasan?
0: Oh, kay kwa manguni, dua manguni. Jail and imprison. I forgot. No? Dua manguna. Muingon tag jail god. Pag dira ragi priso ang tao, may chances na nga makagawas pa. Pat kung dito ka na sa Muntin Lupa, all the way ka na dito, nga mamatay, dili ka kagawas ki Fibpam. Aha. Burag ana na eh.
1: Antod sa kahangturan.
0: Ang diferensya. Na.
1: Imprisonment?
0: Imprisonment. So duha na siya eh. Ang jail kay may tsansa ka pa makagawas, ang imprisonment kay
1: wala na jud.
0: Wala or depende kung parulan ka sa presidente. Unsay performance nimo dito. Ana na siya. Ay nako.
1: Pait sitwasyon.
0: Paita, no? Hingagawa na to si K-Pop Jesme, bisag gamay ra kay iyang balita. Dako po niyo, katong nangabali ang tiil. No, no, money? Nangabali ang tiil, ani, kay...
1: Disgrasya.
0: Disgrasya. O sa to, nakabangga o gibanggaan? Ano ba?
1: Bito.
0: Daghanag balita.
1: Daghanag niyo. Mga balita. Ay, disgrasya ron ba? Sunod-sunod sab.
0: Oh. Sige, K-Pop Jess.
1: K-Pop Jess.
0: Ah? Oh, na-na? Na-na siya? K-Pop Jong? K-Pop MJ? Na-na siya. K-Pop Jess, good morning!
2: Yes, good morning, Kaki February.
0: Ah, oh, okay, okay. Human na ka di ha? Iba talaga
2: ba?
0: Aba, iba talaga.
2: Balik yun aga tiil sa usaka lalaki Kaki February nga giilang si Asertin Budling taga Ripuyho. Kalatrava,
0: kung
2: niya mabangga ang iyahang gibanihong motorsiklo sa sakyanan kaki February. Nahitabo ni sa may National Highway. Nabitaw na ay mga tindahan dito na sa Kalingling.
0: Aha, aha.
2: O diya, napita. Nahitabo ni mga aksidente Domingo sa gabi, Agosto 16 kaki February. Sa ito ang nakuha ng impormasyon gikan sa mga parente at itong atong sa sakyanan ba ang kaning tagiya to sakyanan sa nakuha na to nga impormasyon kanila kay wa man ko ni spot report ani kay February.
0: Oy nganu man
2: ha
0: walay pulis na kaanhin
2: man ko ni ingon pulis wala ko na kwan walay spot report
0: kada ko ani aksidente ha walay spot report. Sala naman
1: ako. Nabalik na
2: ko na. Ito ang, di ba, nantay group chat. Nangayo ko at gahapon ba to?
0: Naadyo na
2: ipa. Naan
0: yung spot report. Oy, kay tanan ba nga mga ing-ani, naman na yung traffic investigator, ani.
2: Basig so, naa daw sa kuan, sa traffic investigator.
0: Ah, naadyo na.
2: Sa kay, traffic division.
0: Ing-ani na in-hospital, di ba? Agi padayo na, kay ato na-explica ron.
1: Sure.
0: kinsa rin mga involved. Oh.

0: niya ang sakay aning port kaning sakyanan kay kay Brian nga Ranger magtiayon og yang ilang duha ka buk anak padung unta ni sila og San Carlos kay magpalit lang og tambal. Unya pag abot nila anang kuan anang may national highway sa may unahan lang sa Kalingling kalit lang may lagapak ang motorsiklo sa ilahang pangunahang bahin sa ilahang sakyanan kay kay Brian.
1: Oo. Okay.
0: Okay, sugata. Sugata na sugat nila ang motorsiklo.
1: Ang motorsiklo pa norte, si sakyanan pa sur. Okay, oh. Okay. Sige. Oh.
0: Kanang sakyanan, kanang motorsiklo ka kay February, ning overtake sa multicab niya iyang gi sundan.
1: Oh, unsa orasa ganin ni? Sa orasa?
0: Mga gabi na, Domingo sa gabi.
1: Okay, aha.
0: Niya pag kuan wa sa kakita nga nasay sugata nga sakyanan.
1: Grabe.
0: Dito siya nadumog yun sa kuan.
1: Unsa po ning sakyanan nga na engkwentro niya? Unsa nga type aning sakyanan na?
0: Ford three ay sa ha kay
1: pick up pick
0: sa
1: up
0: sakyanan man. Fortuner manguro ni.
1: Oh, pag
0: Ranger.
1: Paging ani, pag dili pa Fortuner dili sa Ford Ranger, Ford Ranger is pick up na siya. Oh, so Fortuner siya, Toyota.
0: Fortuner.
1: Toyota type. Fortuner. So, paging ana, kompleto man sa suga, wa jo makita na ninga motor.
0: Kana maula na makuan kay
2: biton.
0: Na unsa man to yang motor kay Pebay?
1: Grabe ha pod oy. Kadako anang Fortuner oy, dako kay na nga sakyanan.
0: Unya, do na to ikuan nakakiana kasulti nga mga witness bitaw dito sa ano mga daghan mag tindahan di ano, daghan pug tawo. Sumala pa, murag nakainom daw to ang katong driver sa motorsiklo.
1: Maajod lagi na. Ana. Katong estudyante sa gihulngan nga gikag party-party pag uli na bangga sa naka-park nga sakyanan sa mga kabaw ug mga kahayupan. Naka-shot-shot pod. So kini mao magud maka-shot kagud lami kay lupad-lupad sa motor.
2: Malibat na mag-anak ni Pebray.
1: Di ka nakakita nga naa kay inkwentro nga bukid di ay. So, sige, gipabakulod ni siya kay nga bali ang mga tiil pero walay spot ang pulis na to, ana.
0: Naa sa traffic.
1: Naajug spot niya kay natingala bi ako aning sa San Carlos usahay nga pulis ay. Walay spot unya naay mo padalag spot nako.
2: Oy.
1: Oh. Atong ni agi nga tinigbisanay dito sa may video. Di ba nang ingon na pugka nga walay spot? Naako spot. Naako spot nga nakuha.
0: Wala diha. Di kay matingala pug ko kay February nga kanang sanok ko di ba dapat na naman na dito mga spot report ginasend sa mga media.
1: Oh.
0: Wala may San Carlos nga maapil.
1: Dili ninyo may love.
0: Mga dagkong kung hitabo na.
1: Dili ninyo may love me ang K5 sa San Carlos sa aning taga San Carlos Police Pod. Daming spot niya, bisa gamay or dako ba na nga balita, padan ilag spot po diri kay maura mo na ang trabaho sa media gun.
2: Gani.
1: Oh,
0: gani ang ta.
1: Trabaho po na sa media ba nga i-inform ang public like ani, kining balita ah, makatabang ni aron nga ma-aware ang ato ang mga motorista. Kay dili man tanan makaadto dito anong panahon nga nay na aksidente kay 5G's. So because of us nga maka-deliver tag news like this, kunay makabalos lang nga ay kuan da ito siya o maghinay ta direng dapita basi unsa nang dalanan na ilubak-lubak ana ba. Anong tagutaguan man ang spot good?
2: Unsa man ay nagisinirok dira di bitaw sundan.
1: Bitaw di baligya na.
2: Ibitaw mo malakan si ana.
1: Bro, pero may yung kukadungog, ana ba nga? Walay spot ang San Carlos sa mga crimes-crimes or unsa aksidente dres dakbayan kay may settlement daw. Even though nga may settlement kay 5G's, may spot yun na kay maunay basis sa ilang settlement. Pag ingani, basihan po ni siya sa aksidente nga kung unsay mahitabo ani binayranay ba or mukaso ba na sila'y basihan kay na-spot report. Unsa mo na aron, drawingo na sa korte.
0: May nagi na isay kuan, nagi na isay spot report sila. Galing kay tuan lang sa traffic division, wala lang gihatag diri sto wa.
1: Anong mo ingon mga dili wala spot?
0: Ah, ingon, anong ingon man to na to?
1: Oh, gani.
0: Group chat ta to ba?
1: Pero dili lang ni
0: chat sa dili, media.
1: Dili lang ni karon ha, kapila na ni nga wala spot ingon, di ba? Ikaw nakasulti nga wala spot ni sir, ana. May spot yun na oi. Eh. Oo. Ana na spot, wala lang ta ma-appeal. Og padala. Ipaabot ito ni Kuan Oy ni Sir Kangha Kanha Oy. Oo, Police Lieutenant Colonel, ano siya pangalan ni Sir Kanha, gani, Sir Jong? Dimitrio? Awan sa ganit?
0: Nasir.
1: Oh, Police Lieutenant Colonel Nasir Kanha, sir. Ang mga ayok may spot diha. Wala may spot usahay, sir Kanha. Yan. Oo, oh, masikadungog, sir Kanha ba? Di ba sa ganahan ang mga ingani? Dapat makabalo dyan na ang mga kuan ba nga na-spot. Padadaan dyan dapat. May spot dyan dapat. Unya, mga ayok, tatagaan ta. Oo, oh, anak ba? No? Oh, si Sir Kuandira, si Police Lieutenant Saruna. Tama ba ko ang mga kuan? Ako ang mga ranggo nila?
0: Captain.
1: Saruna. Oh. Sir. Usahay, di mga tagog spot ay. Mm. Diyo ko dra, sir. Maluoy ka. Kay balita raman na namo, sir. Salamat ka, no? Kipeb Jess, salamat. Good morning.
0: Sige, Kipeb Ryan, muna ito mga taga-report alam sa programa Gafurod Los Pablos, K5 Josabel Babicho para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Ay, sorry. Lahit ko napindot, katawo man. Kinang usahay gani nga mo adto madring pulis gani kay mo pa-interview about community dissemination, ing-ani nga mga information. So, mga ayaw po migtabang nyo. Spot diha, tagay po mi.
2: Bitong, ano ikadalo man?
1: Oh, kay mo anhing na diri ang mga PNP. Duwa dyo na ka kamot ang dawat na to nila. Eh, welcome, sir.
2: Yes.
1: Oh, welcome diri, sir. Pwede dyo na diri sa mua. Unya usay, mga tag-spot, taguan.
2: Mapantos na dira.
1: Ato mo dito kay Tatay Erbing, katong motor nga, katong sakyanan nga pick-up nga na banggaan.
2: Ito na lupyak.
1: Sigurado yun ko, naguba siya pinta ato ba?
2: Guba kay ito, nabangga man.
1: Banggaan man. So, dalalin nyo dito kay Tatay Erbing Auto Repair Shop na aron maayo to usab.
2: Pabaguho na dito.
1: Oh, may insurance man na, pwede nyo na dito i-calculate or ilang tawon ni Sir Erbing dito kung pila ay gasto, ana. Oh, mahal kay sa kasa, K5 Pam, ibalik ni mo sa kasa.
2: Mahal kayo.
1: Oh, maura mang yapon ang timpla, maura mang yapon ang resulta. Dito na lang mong Tatay Erbing Auto Repair Shop.
2: Magdala pagkuan, hangyo, sabot-sabot.
1: Yes, unya, dasigay nga trabaho, pulido pa dyan.
2: Pas kayo.
1: Na sila sa Margarita Street and Barangay Margarita Street Ecotourism Highway, Barangay 3, Barangay 2, San Carlos City, mga ka-K5. Ni Ana, ang New Script Drama Production Center sa K5 San Carlos, mga ka-K5. Nga hatod ninyo sa DTX 500 Mighty C D3 Bio ug uban pa. Landong sa putay nga kahoy, sa kasaysayan. Buwag. Buwag. Ang milabay gahapon sa istorya ni Berto og ni Berta. Gihatod ni Berta si Berto dito sa balay sa iyaan ni Berto sa Guadalupe. Unya ang iyaan di ay K5 Pam, kay Kuan, kinang
2: malita.
1: Malditahon.
2: Stricta
1: siya. Mauto nga si Berto, ang baye gusto unta matulog dintong Berto. Unya kay malditahon man ang iyaan, ining lakaw na lang ang baye. Ingon ni Berto, ubanan na ako ni siya, kaya ihatod na kong balik dito sa ila. Chor! Hatod dyan ka, ha? Wa kay balo si Berto nga may uban pa na yung story behind ni Berta. Og niya ang istorya.
3: Paliti ko ka ice cream lo!
1: Ay, di tiyo, di no, tiyo. Ano, lo, gindig eh? Adili. Tiyo.
3: Paliti ko ka ice cream lo, kaong ko. Tiyo, ice cream. Ato man ba?
4: Pagsaba ni mo eh. Sala man ni mataan ni nga. Bagora magkakakaon atong kuan kinang malunggay pandisal. Ngayon na pong kag-ice cream.
2: Daon siya na, Dira Pedro.
4: Nura! Asa na mainahan, ani, oy. Buti banaan ni bata, oy.
2: Bita, wa pa manibalik si Berta, oy.
3: Kaulik ikong ice cream lagi.
2: Ay, gano'n ni bata.
3: Tiya, kahit kong ice cream, tiya. Paliti ko, tiya.
2: Wa pa may naglibo na rin doon.
3: Ato dito.
2: Sorry, layo kayo. Dito, magpaliti ta.
3: Dito lang, maming. Na ice cream dito lang, kayo. 20 raman to. Ah, oh, na 20 oh. Ah, oh, pagbalik dito. Ah, paglakaw dito. Salamat kayo. Salamat yo. Dra na mo.
2: Ay,
3: nang bata. Asan naman good si Berta, God?
2: Ambot, Berto, eh.
3: Nganong iya man nagibilin-bilin yung anak din uli dito ng Negros?
2: Abot ka nun sa ato, wapa man po ni Kuntak. Unsa may atong angay buhato ni bata amarag nagkabulig, nagkagahi naman ang uoy?
3: Kamalo, bina si Berta nga nagtrabaho ta diri unya.
2: Ambot,
3: na mabuti mga anak ato ang anong gibilin man ang iyang anak diri.
2: Malangay tayo niyang obraha. Ato siguro ning iatod?
3: Ah, magastuan man ta na, pero sige na lang kay pila naman siya kasimana dito.
2: Wa ba na balik na unsa siguro ning bayhanan eh.
3: Ingon niya kay usara kasimana siya dito niya karon na. Sala naman eh.
2: Huwag yun eh, klaro ako ang isuoy na adto ta, puli ta sa Guadalupe, adto ta sa Negros.
3: Eh, hato na dito, mami. Hato na. Ikay hato na dito.
2: Ah, oh, sige.
3: Ah. Oh.
2: Okay, para matauhay ta dire, di ta ka makapadayon sa ato na bahwa.
3: Okay, okay na nga. Okay.
1: Ano lang, short, short film lang, short story lang.
2: Yun.
1: wala nanugid si Berta nga may anak di ay si siya.
2: Mm. Wa siya na nugi ni Berto. Kaya iba si nung dilit siya dawaton.
1: Bitaw na, bitaw na. Hindi pa ugmaan na to na. Oy! May buntag sa mga
2: may
1: gusto muprenda diha o RCR o titulo sa yuta. O RCR sa sakyanan, titulo sa yuta o balay, gadawat o prenda ang Asialink Finance Corporation.
2: Mm-hmm. Ayos, ba?
1: Mm-hmm. Bahado sila kay 5 PAM ang interest o niya taas og appraisal.
2: Ayun, mabaog interest. Mao na'y ginapangita sa tanan.
1: Na.
2: Ay, ako ba magod tupungon?
1: Tupungon, oy.
2: ang interest tupong, ordine mo lang po. Uy, ayaw.
1: O niya, kung ikaw diha, wala kay ikapalit og balay og sakyanan, na kay cash lagi pero kulang.
2: Kulang.
1: Kay kanang mga mamaligya ay diha, mga financing, mahal kay na sila, diha.
2: Bito.
1: Mas nindot nga muagi kag finance sa Asialink Finance Corporation. Kay naa sila ay kaugalingon nga kinang ilang plastada po diha ba? Huh? Mm. So, gadawat po na sila, sila ay mo finance ni mo, dira ka na mo bayad nila.
2: Ayon.
1: Balay, yuta, sakyanan, pwede ka makapafinance dito sa Asialink Finance Corporation.
2: Mag-dream come true, mag-dream mo ang sakyan at balay ba?
1: Oh, so, naa sila sa may kuandra sila kay Five Pam. Center Mall. Oh, dol-dol sa dira sa karaan nga LTO at Bank sa Emerald. Dako kay ngalan dira nga Asialink Finance Corporation. Yes. Kulay blue na ilang kuan diha.
2: Kita ra kayo dili ka maayawag pangita.
1: Pangitaan ninyo ang pinakakusgan dihang tawhana si Sir Celso Cabatuan Jr.
2: Ayun.
1: Ayun. Ingon ni Ma'am Janet Dakda Kabugwas, bitin man pod ta sa drama oy bitaw no. Kay kung hot doon naman ni Dayon, mahuman na Dayon.
2: Mm, dugay pa po ito kay Fibre, kay maglukat pa ang ticket manukat sa barko.
1: Ana na
2: siya.
1: Ay sige, sa mga lolos at lolas diha, lolos at lolas, lolos, titos, kuyas.
2: Uncles.
1: Yeah, oo. Masig na pigado na performance niyo sa kama, mag-extend na mga
2: K-5. Palipunon ang batuta.
1: Batuta. Babay na kay Pempam.
2: Yes, babay na. Daghang salamat Lord sa maing panglawas, sa aning adlawa karon. Salamat po sa ato ang mga suking tigpaminaw. Og syempre sa among busing nga si Doc Ramil Uy. Salamat kayo. Ako na lang ang Queen of Opal Media sa Dakpayan San Carlos, Kaki 5 Pamela Perater.
1: Salamat Lord, salamat Doc Ramil Itang Uy. Ako na pod no, si Kaki 5 Brian Morden, the King of Opal Media sa Dakpayan San Carlos. Ug mapuhon na pod ta. God bless the Philippines. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros.
2: K5 News FM.
5: K5 News FM. The lives of the Filipino.
6: D3 Bio Health News.
7: D3 Bio.
8: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
9: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
10: Kapalit sa mga butika.
11: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
12: Kung nasab si Doc Ramil Uy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
11: Mm.
12: Mangutana ko ni mo, Sir JP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3.
11: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naa dayon kay lauric acid.
12: Naapay monolaurin.
11: Mga medium chain triglycerides.
12: Mm, check. Plain D3 IKIS.
11: Ang D3 bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
12: Pasabot Sir JP nga dili jud ka magka-diabetes.
11: Mm, kung kainom kag D3 bio.
12: Check. Ordinary D3 walay MCT.
11: Unya Doc, ang D3 bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong baba pa lang. Mo nay gitawag nga oil pulling for dental health.
12: So sa ato pa, kung moinom kag D3 bio, pwede nimong paakpakon.
11: Mm-hmm.
12: Katulo, kalima, unya imugmog nimo, mamatay jud ang tanang kagaw sa imong baba.
11: Mm.
12: Bakalikay pa jud sa pagbaho sa imong baba. Plain D3?
11: Wala.
12: Wala na. Ikis. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
11: Unya ang D3 bio makapromote mode og ketones.
12: Mm.
11: Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
12: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon.
11: Mm.
12: Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naara jud sa D3 bio.
11: Mm.
12: Ang ordinary plain D3 walay ketones. No? Mm. Dugangi, Sir JP.
11: O, dugangan pa jud.
12: Mm.
11: Ang ketones, gihapon nga naa sa D3 bio, nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain.
12: Mm.
11: O, sa to pa?
12: Magkataas ang imong metabolism.
11: Correct.
12: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
11: Justo. Mm. So, sa D3 bio, pwede ka mugamay. Pwede ka mubright, pero kay plain D3, wala jud. Ikis na po.
9: D3 bio.
7: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
9: D3 bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 bio.
12: Check D3 bio for ketones, metabolism og pagpagamay.
11: Mm-hmm.
12: Ikis na po ang plain vitamin D3, Sir GP.
11: Gusto.
12: Usapan jud gipromote nini ang gut bacteria.
11: Si Visio ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria.
12: Mm, nya gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3 bio.
11: Oo, naa si VCO. Dili sila mapadali pagawas sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawas sa mga kugaw.
12: Paranglitan, wala ka gariplinis. Ang imuhara is padaghano nimo sila. Kinahanglan jud nimo ang VCO nga naa sa D3 bio. D3 bio gina-promote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria. So check na pod ang D3 bio.
11: Mm.
12: Ang ordinary nga D3,
11: wala
12: na pod.
11: Tungod ka na sa MCT. Gipadaga ni ini ang ato ang HDL. HDL mauni gahakot sa ato ang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas o wala jud na sa ordinary D3.
12: Mm. Mas kusog nga antibacterial ang D3 bio.
11: Correct.
12: Compare sa plain D3 alone.
11: Mm.
12: Ayaw sayangi ang inyong kwarta, Sir GP. Nganong dili man lang ka mag D3 bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
11: So,
12: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
11: Supporting actor ha.
12: Mm.
11: Oh. Nya unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3 bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
12: Yes.
11: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuhang tiyan.
12: Mm.
11: Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
12: Mm. So ingon ana kanindot ang D3 bio, Sir JP. Kung gainom ka og D3 bio, relax ang imong immune system.
11: Correct.
12: Pero kung plain D3 ra, hyper siya og stress ang imuang immune system. Ngano man, kay duha ang anaa sa D3 bio, guardia og pulis.
11: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 bio ha, over plain D3. Wala tay oras, Doc. So time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
12: Og ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
11: Ayaw, abusuhon. Bye-bye.
9: D3 Bio.
10: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan og tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
13: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa manipyong at dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system.
3: MyTC,
2: mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
5: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag-Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
6: Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix!
7: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix!
1: Pamasang abutika!
0: DTX Beauty Soap!
8: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap!
1: Pamasang sa mga abutika!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Kasakit ang tiyan?
12: Max 4 Biotics!
11: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
12: Max 4 Biotics!
11: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
12: Para healthy ang tiyan,
11: mag-Clinica Max 4 Biotics!
12: Extend
13: food supplement for men.
14: Ako si Jay, sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs.
15: Ang natilawan,
14: pang extend food supplement for men,
15: daw hindi ko kapatim
14: na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men.
12: Extend food supplement for men. Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Talk K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
16: K5 News FM Secondary Live Radio Broadcasting Competition is brought to you by DTX 500 Capsule, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, Extend Food Supplement for Men, and Honorable Renato Gustilo, Mayor of San Carlos City.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
17: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
13: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika.
15: Ako si Jean Paul Generoso.
17: Mangadlaw Sir GP, hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 ang superior antioxidant og Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang inon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan.
15: Correct. Medyo sensitibo Dok Ramil ang atong pag-iisgutan tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
17: Importante kayo nilang may balaan ni Sir GP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong digestive tract og ilabi na ang atong atay og apdo. Nga kini gapadayag sa kolor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
15: Correct.
17: Ilabi na kung matag-adlaw kag inom sa DTX 500 og Mighty C. Sigurado jud Sir GP nga flawless og walay problema ang ila nga pagpupo.
15: Unsa man ang normal nga pupo, ang color doc should be medium to dark brown.
17: Ang baho sa pupo Sir GP tungod na sa kagaw nga nagaproduce ang gases nga may baho. Og kinahanglan dili sakit ang pagpupo og dili pud lisod ang pag-utong. Ang constipation usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids. Kaning gitawag nila almoranas. Unya kinahanglan jud natong mag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron dili ta magkalmuranas.
15: Correct. Unya ining pupo nga taas nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai.
17: Ang pagpagawa sa hugaw kausa hangtod duha ka bisis matag adlaw ang pinaka maayong nga toilet practice Sir GP. Dili mayo Sir GP nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw, no? Pero napud mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequencies pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang Sir GP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagwa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na kay problema sa mga digestive tract.
15: Correct.
3: DTX 500.
18: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong hugang nga. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Doha kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo yun kayo yung DTX 500.
3: DTX 500. Pumali sa mga butika.
17: Adunay pito ka type sa imong hugaw Sir GP. Ang type 1 o type 2, gindikit na nga constipated ka or may constipation ka.
15: Kahit.
17: Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
15: Uy.
17: Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong colon.
15: Mao
17: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang D-Sugard sugarcane extract nga naa sa DTX 500 kung ang infection na pud sa tinai ang pag-isgutan, dako jud makatabang ang Mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw Sir GP, ang normal nga pupo color brown.
15: Brown.
17: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon og paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mao na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stool. Ang itom nga pupo Sir GP ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding. kaning.
15: Muna'y kuyaw.
17: Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong apupo. Mm. Apil po ang black licorice, black stout, ug uban pa nga mga medication. Mm. So, Sir JP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-Mighty C jud. Tungod kay kining duha, makatabang jud sa inyuhang intestinal health.
12: DTX 500!
19: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
20: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
19: 2 weeks pa lang,
20: may alibyo na.
19: Pag 1 month kape,
20: naayo na ako.
12: DTX 500! Mabalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inom kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar, good aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C, piktibo jud kaayo.
12: Mighty C! Mabalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
13: Ako si Alex, may ka-UTI jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
12: DTX 500. Mabali sa mga butika.
15: Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
17: Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
15: Atong pag-isgutan na ito karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
17: Muingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
15: Oo.
17: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod ini. So kuhay sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor niini.
15: Correct, Doc. Ang mga nutritionist ug mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo ug mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
17: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug ko mukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, okay, unya, mas maayo nga kaon jud pod kaog utan o prutas.
15: Correct.
17: Aron nga, mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po kag DTX 500 og Mighty C.
15: Mauna.
17: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
15: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga muingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
17: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay ng mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, og worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man yung kagkaon og karne. Aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mubalansi sa imong nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
15: Correct.
12: DTX 500.
22: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
12: DTX 500. Mabali sa mga butika.
15: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat ug walay preservatives.
17: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef and beefalo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir JP. Actually ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir JP, is vitamin B12, iron, protein ug zinc. Makuha pud nimo sa mga utanon ug other sources.
15: Pwede ra.
17: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement. Nga may mga B-complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
15: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka, adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
17: Na, kining tanan Sir JP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan og prutas?
15: Pwede rin di ay utan, ano?
17: Og mga nuts, nanay zinc, ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging og vitamin B12. Unya, og inumpugag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag-B-complex. DTX na lang sila, Sir JP. Inumpon sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne o ayaw na. Or pwede nga dili na gin mukaon. Mag-DTX 500 o mag-mighty si Sir JP.
2: DTX 500!
4: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500!
5: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
17: Usa sa mga importanteng magmaintainar sa atong health, Sir JP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
15: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
17: Naay duha ka pamaagi, Sir JP. Inom ka og Extend Food Supplement ug pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil.
15: Perfect.
17: Ang Extend Food Supplement, Sir JP, naay maka og Clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir JP, kay gikan man ni tanan sa duga sa tanom.
15: Correct. Wa dyan ay side effects, Doc. Na ipakapinoon, frontal effect.
17: Hala? Tay, pwede ka na.
15: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog dyan ug armas ni Mister. Makaingod yung gag, gusto ko pa, bisag dili na siya.
17: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon. Ang pag-inom og kape, Sir JP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
15: Gusto.
17: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
15: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
17: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX premium coffee. Mahal ra siya komparar sa DTX coffee mix tungod kini anaay Ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
15: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunan po nila ang Rayo Coffee.
17: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
15: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
17: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News, D3 Bio.
24: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
15: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
17: Ako nasab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Usa sa mga nakita ako, D3 Bio Botox sa plain vitamin D3, gig-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna'y rason nga gipadaghan niya ang imong probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-plain D3 ka lang. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio naa siya imunolaw rin Sir JP. From lauric acid sa MCT, i-convert ni sa imong atay into monolaw rin. Niya kanang monolaw rin, maadto na siya sa tanani mo nga mga selula Sir JP. Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Maunay makabintaha kung nakainom ka og Ditribayo.
1: Muna ang antiviral effect ni Ditribayo.
17: Tungod sa monolaw rin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaw rin ba?
1: Wala.
17: Wala. So kung mag-inom ka D3, Ditribayo na lang yun. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaw rin ka pa. Gipasabot na mo kung unsa ka importante. Another checklist sa Ditribayo, batok sa plain vitamin D3. Number one is the ketones of Ditribayo. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa Ditribayo. Unsa may trabaho ni keton sa imong lawas.
1: Dagan kayo, uy.
17: Gipanindot niya ang imong metabolism.
1: Correct.
17: Gipainit sa lawas, aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o jutay ang imong tambok.
1: Ang nakanindot judok sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung moinom ka og D3 Bio, tungod sa MCT, makatabang nimo.
17: Yes. Giprovidean kanya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa mao'y pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60 to 80% sa imong utok good fats o nanginahanglan kini og ketones.
5: D3 Bio. Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. O weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Kapalit sa mga butika.
6: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio, wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
17: Grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3 Bio, ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman niya mag-D3 Bio ka. Direkta judayo na sa imong utok.
6: D3 Bio.
1: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
17: Dire jud nako nakita Sir JP nga moinom na jud kog D3 Bio. Gun ga inom ra ka og plain D3, mag-D3 Bio na lang jud ko Sir JP.
1: Husto, mao kini ang advantage sa D3 Bio over ordinary D3. Pareha nimo.
6: D3 Bio.
1: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas dagang benepisyo. Mao nang D3 Bio.
17: Naay pangutana Sir JP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang churi Sir JP, mao ni pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
1: Mo di ay na.
6: D3 Bio.
1: Ang brain.
17: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. O ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3 Bio? Ang keton sa D3 Bio sa may Alzheimer's disease?
1: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
17: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose, na ang ketones ni D3 Bio. Question. Naka sa plain vitamin D3?
1: Wala.
17: Naarajod na sa D3 Bio.
1: Correct.
17: Sumala pa sa mga pagtuon, kaning mga tao nga nay Alzheimer's,
6: D3 Bio.
17: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala nagapunction. Unya, diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang D3 Bio batok sa plain vitamin D3. Be wise, pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 og naay superstar nga BCO. Naaragyo na sa D3 Bio.
1: Correct.
6: D3 Bio.
8: Ako Sir Riel, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio after 2 months sa pagtengi nayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may BCO. Ang BCO gamay D3.
7: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio.
25: Kasayuran sa maayong panglawas.
17: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw man kas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna yung giingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana,
15: Nabawaan na Diyos ilok.
17: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
15: Unya, all natural ba, Jude, Doc? Kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ani siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
17: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
15: Ubit. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog klinika Deo Fresh.
17: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
15: True.
17: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai-Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
15: Exercise sa kama ba, Doc?
17: Dala na na, Sir GP, sa added benefits. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
15: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni papa.
17: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami jud inom og kape, sabot na kung laay kayo.
15: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
17: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
15: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
17: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
15: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
17: Oo, nindot na.
15: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
17: Siyempre, na ay Ganoderma, na ay Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya, sa mga tao po nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape, makatabang sa mga kabos nato nga mga igsoon.
15: Sa imong pagpalit, aning Rayo Coffee, bahin sa halin ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
17: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
15: No.
17: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
25: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
0: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usawang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. O weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
25: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Kapalit sa mga butika.
15: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
17: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutan ako ni mo, Sir GP, nga nung muinom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3.
15: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naada yun kay lauric acid.
17: Naapay monolaurin.
15: Mga medium chain triglycerides.
17: Check. Plain D3 ikis.
15: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
17: Pasabot, Sir GP, nga dili jud ka magka-diabetes.
15: Kung kainom kag D3 Bio.
17: Check. Ordinary D3, walay MCT.
15: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong ba-ba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
17: So sa ato pa, kung muinom kag D3 Bio, pwede ni mong paakpaakon. Katulo, kalima, unya, imugmog ni mo, mamatay jud ang tanang kagaw sa imong baba. Bakalikay pa jud sa pagbaho sa imong baba. Plain D3?
15: Wala.
17: Wala na. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
15: Unya, ang D3 Bio makapromote pod og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
17: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naaradyod sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3 walay ketones. No? Dugang, Sir GP.
15: O, dugangan pa, Jod. Ang ketones, gihapon nga naa sa D3 Bio, nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2-3 times more energy sa tuang brain. O, sa to ba?
17: Magkataas ang imong metabolism.
15: Correct.
17: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
15: Gusto. So, sa D3 Bio, pwede
1: ka mo gamay. Pwede ka mo bright pero kay plain D3, wala jud. Ikis na pod.
25: D3 Bio.
24: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
25: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
17: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay.
1: Mm-hmm.
17: Ikis na pod ang plain vitamin D3, Sir GP.
1: Husto.
17: Usa pa jud gi-promote nini ang gut bacteria.
1: Si VCO ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria.
17: Mm, nya gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3 Bio.
1: Oo, naa si VCO. Dili sila mapadali pagawa sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawa sa mga kugaw.
17: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinahanglan jud ni mo ang BCO nga naas D3 Bio. D3 Bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria. So, check na pod ang D3 Bio. Ang ordinary nga D3,
1: wala
17: na pod.
1: Tungod ka na sa MCT. Gipadagan ni ini ang atuang HDL. HDL mauni gahakot sa atuang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas ug wala jud na sa ordinary D3.
17: Mas kusog nga antibacterial ang D3 Bio.
1: Correct.
17: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta, Sir GP. Nganong dili man lang ka mag D3 Bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
1: So,
17: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 Bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
1: Supporting actor ra. Nya unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3 Bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 Bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
17: Yes.
1: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuhang tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
17: So ingon na nakanindot ang D3 Bio, Sir GP. Kung gainom ka og D3 Bio, relax ang imong immune system.
1: Correct.
17: Pero kung plain D3 ra, hyper siya og stress ang imuang immune system. Ngano man kay duha ang anaa sa D3 Bio, guardia og pulis.
1: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio ha, over plain D3. Wala tayo oras, Doc. So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
17: O ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw, abusuhon. Bye-bye.
25: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og may TC, ang alkaline nga vitamin C kadadlaw alang sa inyong mayong kahimsog sa panglawas.
2: Usa sa mga super busy organ sa tong lawas mao ang brain. The command center sa tuang nervous system. Ang utok usa sa mga pinakadako ug pinakakompleks nga organ sa lawas. Giingon nga kini ang adunay sobra 100 billion ka mga nerves nga nagcommunicate in trillions of connection nga gitawag og synapses.
3: Sa mga wala pa kainom sa DTX 500 ug BTC, para jud ni sa inyo ha ning atong hisgutan. Karon para mahibalo mo kung unsa ka importante ang antioxidants nga gigikan sa DTX 500 ug BTC para sa inyo nga brain health ug sa normal nga function ini. Ang utok mao'y gadawat sa signal gikan sa sensory organ sa lawas ug kinipod ang gapadala sa mga commands and information padulong sa muscles.
2: Correct.
3: Ang kabug-aton sa utok sa tao anaa sa banabana 1.4 kilos o kung 2% sa total body weight.
2: Kadako di ay.
3: Mas dako ang mga brain sa lalaki kung ikumpara mo sa mga babae, Sir JP.
2: Ang brain adunay 86 million nerve cells nga gitawag og neurons o gray matter ug pareha kini sa kadaghanon sa white matter or non-neural cells sama sa oligodendrocytes nga maoy nag-insulate sa neuronal axons with myelin sheath.
3: Imagine, Sir JP, kung unsa kadako ang oxygen o glucose demand sa imong utok, ang pangutana, pila pud ka ka DTX 500 ug MyTC ang imong giinom adlaw-adlaw?
2: Kana
3: basin gani wala pa. Bilyonis ang mga selula ani ug matag usa sila gagamit og oxygen. 20% sa volume sa oxygen nga atong giginhawa ang muadto sa utok. Pasabot, Sir JP, mo na kadaghan nga free radicals ang ma-generate sa imong utok. Unya wala pa ilabot ana naapadyog kay bisyo. Gasigang kao tamis. Bad og trans fat.
2: Kana
3: tanan ang nagpromote sa oxidative stress sa imong utok. Unya kung wala ka gainom og super antioxidant nga DTX 500 ug MyTC, matingala na lang ka nga nagka mental fatigue ka na. Na mental block nga murag wala gagana na ang imong utok. Gasakit imong ulo. Gi-migraine ka. Mao na mga palatandaan sa oxidative stress sa utok, Sir JP. Mao na nga importante nga moinom gyud kag DTX 500 ug MyTC.
0: DTX 500.
4: Ako dahil si Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugangas, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, wujud kayong DTX 500.
0: DTX 500!
5: Pabali sa mga butika.
2: Tungod sa dako nga demand sa oxygen consumption o lipid-rich content sa utok, very susceptible kini sa oxidative stress o ang persistent nga oxidative stress-induced damage sa brain, dunay dakong potential nga dili maayong epekto sa normal function sa central nervous system o ang makapugong ani ang epekto ni DTX o MyTC.
3: Correct, no? Dili man pwede nga dili tabo gamit sa atong utok, Sir JP.
2: Yes.
3: Alalang labay na ito na. Kay bisan ga pahuwaita, ang atong utok gatrap baho gyapon
2: kay
3: kinahanglan niini i-control ang imong breathing o ang imong biological function to maintain life. Sige ka ginhawa, sige pud kag produce og free radicals. Tuyok-tuyok ra gyud na. Unya, kung wala kay antioxidants, maka-create kini sa redox state sa utok. Mas bintaha jud kung naka-DTX 500 og MyTC ka. Kay man maka-maintain ka sa imong healthy environment sa imong nga central nervous system.
2: Daghang mga debilitating and life-impacting degenerative diseases nga mahatag sa oxidative stress sa utok. Naka-line up na ang myasthenia gravis, Alzheimer's disease, dementia, brain cancer, epilepsy, uguban pang seizure disorders, mental disorders, Parkinson's disease, uguban pang movement disorders, stroke o transient ischemic attack or TIA.
3: Kaning tanan nga diseases pwede jud malikayan, Sir JP, pinagi sa insakto nga pagkaon, healthy lifestyle, ga-gym kag exercise, inumpod kag dagang tubig, tulog kag sayo, likay ang stress, likay ang mga bisyo, o ang pinaka-importante, taas ang imong antioxidant matag-adlaw. Kinahanglan mo gyud og inom DTX 500 og Mighty C. Ayaw na gulatang nga magka-problema imong health niya, maupay pag-inom nimo sa DTX 500 og Mighty C. Karon pa lang, inom na. Mm. Wala jud kay pildihon. Health yes. is an investment. Invest in your health para mutaas pa ang imong kinabuhi.
2: Correct. Wa na jud tay igong panahon, Dr. Ramil, ko si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sab si Dr. Ramil oy, siying mayong lawas ampingan.
2: Dili abusuhan.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy. D3 Bio.
5: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero suka di inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? Mag-DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palaya ug the sugared sugar cane mga organic compounds nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na,
1: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
2: Mighty C.
1: Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
0: Extend Food Supplement for Men!
11: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Man.
12: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan og abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
13: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
14: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
0: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And seven consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
5: K5 News FM Secondary Live Radio Broadcasting Competition is brought to you by DTX 500 Capsule, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, Extend Food Supplement for Men, and Honorable Renato Gustilo, Mayor of San Carlos City.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Tagumpaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio.
2: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa DTX 500.

0: TTX500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: TTX500. Mapalit sa mga butika.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
6: Una.
5: Problema. Gid ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong.
6: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis ka nagpot gid akong nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
1: Mabakas sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
10: Extend food supplement for men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend food supplement for men, intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
10: Extend food supplement for men.
12: Uy, besh, kanusa mong kamo ato sa bangko aron mi-withdraw sa sweldo?
13: Ugma puhon ko mo-withdraw, besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
12: Hala, naa di ATM dito?
13: Naunsa mang kangadugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag-iabya pud ka.
12: Daghan magtawo dito, good.
13: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, besh. Pwede sa Kalindagan, Luxin, Daro, Bakong, Valencia o Shaton satellite office.
12: Ama o ba, besh? Pwede ka day dito? Sige, ato ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
13: Sana all naay i-parking.
14: DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina: Dumaguete Branch, Luxin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulgan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
15: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Ah, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
16: Hininga oy.
17: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
16: K5 News FM Secondary Live Radio Broadcasting Competition is brought to you by DTX 500 Capsule, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, Extend Food Supplement for Men, and Honorable Renato Gustilo, Mayor of San Carlos City.
17: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpamhinod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun dayon.
3: Mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.
1: DTX 500. Yeah! DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Day Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Day Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Day Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kili.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
3: Extend Food Superman!
4: Ako si Renato, nalarama ko sang ginsigaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
3: Extend Food Supplement for Men.
5: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Refilling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Refilling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
6: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
7: Nasa iyo na ang lahat pati ang puso ko.
8: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have

0: K5 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
4: Wow.
5: 8 to 10 hours, walay bayan.
4: Ang pagkatulog, mao'y pinaka-the best therapy sa atong lawas. Ga-agree jud ko, anak, Dr. Ramil.
5: Mm.
4: Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog.
5: Mm.
4: Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog.
5: Mm.
4: Tungod kay ang pagkatulog, mao'y makapuway sa imong lawas.
5: Mm.
4: Aron mag-repair ang imong mga selula.
5: Mm.
4: Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio? Nga popular sa paghatag og kusog, pero pwede pod makapatulog nimo.
5: Mm.
4: Si D3 Bio, ilado kaayo. Nga mao'y gahatag og ketones energy for the brain.
5: Nindot jud ang D3 Bio, Sir GP.
4: Mm.
5: Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala jud kapoy pagmata nimo.
4: Murag na anatanan?
5: Mm. Mm. Unsa may rason nga nung mahinanok imong katulog, Sir GP?
4: Mm.
5: Unsa may rason nga nung kung muinom kag D3 Bio, mayo ang imong pagkatulog?
4: Dok, adunay duwa kabutang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3.
5: Mm.
4: Number one, na IMCTs.
5: Mm.
4: Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics.
5: Mm.
4: So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
5: Sa ato pa, Sir GP, pag inom ni mog D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid.
4: Mm.
5: O kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai, patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
4: Ang good bacteria nga mo'y ga-produce og serotonin,
5: mm-hmm,
4: a precursor for melatonin.
5: Uy, pampatulog na.
4: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin.
5: Mm.
4: Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan.
5: Mm.
4: Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics,
5: mm-hmm,
4: galingon og buhatong serotonin.
5: Mm.
4: Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin.
5: Mm-hmm.
4: Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
5: Yes. Mm.
4: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3 Bio? Kay naa kay energy sa MCTs.
5: Mm.
4: Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
2: D3 Bio.
6: Ako si Inara.
7: Tajud kayong akong blood sugar.
6: Ako ang gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
7: May hinahina na balik sa normal akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Pag inom sa D3 Bio, patay ang kagaw sa tinae.
4: Mm.
5: Aron mabuhi ang probiotics. Ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimuog melatonin. Na ako'y sekreto, Sir GP.
4: Ha, unsa man na, Dok?
5: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo.
4: Wow.
5: Aron mo gawas ang melatonin.
4: Oh.
5: Na ako'y pangutana, Sir GP.
4: Oh.
5: Ang imuhang plain D3, makapatay ba og mga bad bacteria?
4: Ay, dili jud, Dok Ramil.
5: Mm.
4: Ang plain D3, muadto pa na dito sa imuhang immune system.
5: Mm.
4: Dili siya directly makapatay sa bacteria.
5: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
4: Correct.
5: Pero kining D3 Bio, duha ka paagianin niya. Hipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria na nakanindot ang D3 Bio, Sir GP.
4: No.
5: Tagpila gani ang tag-14 ni siya.
4: Ang D3 Bio, D3 Bio.
5: Tapos ang print D3, murag tag-G's ratingali na.
4: Oh.
5: Derera ko sa tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay binipisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
4: Correct.
5: Ang D3 nga naas, D3 Bio, gika na sa US.
4: Mm.
5: Kinsa man Dres Pilipinas ang muhimo og D3, wala man.
4: Mm.
5: BCO dagway.
4: Mm.
5: Mutuo ko nga diri dyan na gikan sa Pilipinas.
4: Gusto.
5: Ang BCO sa US, gikan po na nato diri.
4: Mm.
5: Unya, bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, mayuis man na, mayirak man na, o asa pa, importante diha, ang iyang ka-epektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
4: Correct.
5: Nga pag-inom ni mong D3 Bio, diha-diha dayon, maayo ang imong katulog.
4: Mm.
5: Kay dili ni siya drugs nga diha-diha dayon, muipikto.
4: Mm.
5: Pagkanindot o pagkamaayo jud sa D3 Bio, Sir GP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan.
4: Uh-huh.
5: Domino effect jud ang pag-inom sa D3 Bio.
4: Mm.
5: Ang pangutana, naabay ingon ana ang imuhang plain D3? Naabay BCO?
4: Wala.
5: Wala. Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
4: Nga wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas. Ipadayon.
4: Ayaw abusohon.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butik.
2: D3 Bio. D3.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilant,
2: sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin, gitistingan ako og inom.
2: DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw.
1: Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar.
2: 95 na lang.
0: DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa amarkuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Ubo, sikontra, kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
7: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend the food superman for men.
8: O si Rosanne, baw, akong bana, sang nag-edad ko rin taanyos, bala, nagahara-haragid. Sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Mami, gidang extend.
0: Extend food superman for men. Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
9: K5 News FM Secondary Live Radio Broadcasting Competition is brought to you by DTX 500 Capsule, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, Extend Food Supplement for Men, and Honorable Renato Gustilo, Mayor of San Carlos City.

0: Kampyon Radyo!
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa kampyon nga istasyon. Alas 11:17.
4: 11 Mbps. High speed na mga balita, optic fiber sa komentaryo, at stable sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.

0: MBBS. May nga to mga kakay 5, baog kumusta? Welcome na naman sa pagpangalaga diri gyapon sa tong tulumanon kining 11 MBPS mga balita ug public service. Adlaw karon nga Miyerkules, Agosto 19, 2026. Pero sa ngalan sa tibuok pwersa sa 95.7 K5 News FM San Carlos, ang naman ang 87.9 K5 News FM Gihulngan, og lakip na mga ka-K5 ang K5 Canlaon Digital. Sa naandan, kinigapan niyong alagad sa kanginan ka-K5 Steve Flores.
1: 11 Mbps.

Alright, may ngodto mga kaka-K5, kumusta? Isa ka mainiton nga kauton diri sa siyudad sa San Carlos. Nakabalota mga kaka-K5 kining babaw nga bahin diri sa Canlaon. Medyo ang inhangin pud mga kaka-K5 sa. Unya may ngodto man sa tanan-tanan nga mga suki nga tagpalamati. Abani ko ang tudalauna mga kaka-K5 diri gyapon sa tong pagpangalagad. And the same time sa mga balita sa itong mga kaubanan nga mga K5 reporters, nakip na mga ka-K5 ang itong mga isgutan karungod tuha. And at the same time, panamyo naman sa itong mga K5 Sword supporters, kumusta? Now, sa mga mabtikon nga mga bagong kabahin o tipik sa K5 News FM San Carlos, mga K5 Sword supporters and officers, mayong udto kanintanan. Alright, mga ka-K5, ay kalimot atong tulumanon, gipalinaon sa may tingoha sa itong epektibo nga DTX500, ang superior antioxidant. Clinica D3 Bio, ang vitamin D3 nga dunay visio, the superfood supplement. Ang atong mighty C, the alkaline-based vitamin C, o ang atong DTX Coffee Mix, na kakape, naka-detox ka pa. DTX Premium Coffee, ang kape para sa may mga diabetes. Prebio Coffee, ang kape nga may probiotics, may malunggay. D3 Bio Coffee, ang kape nga may VCO. And the same time, ang ato naman nga Extend Food Supplement, ang adult food supplement sa magtiayon, babae, pwede lalaki. Ang lalaki, pwede babae. Onya nga ito ang DTX Liniment Oil, ang sa panakit-sakit sa kalawasan, magapamasahe, magapang manyos na ang Sana Oil ng bayan. Sige, alas 11:21 na mga ka-K5. Ari sa ta sa itong mga headlines. Sa mga headlines, isa kabalay na sunog sa San Carlos gapon sa hapon. Samtang gituhang sakop sa CTG, nadeskubri ang patay sa may Budla, San Carlos. Uwan sa engkwentro sa may Trinidad sa Gihungan. Samtang dolan 80 mil ka mga gidudahang Shabu na recover sa PNP atol sa search warrant o pagpangrondas may barangay Malubon, siyudad sa Sagay. BBM Scholarship Program, gingong mipataas sa isyo sa nepotismo sa Negros Occidental. Samtang kooperasyon sa Prosecutor's Office sa Gihulungan o PNP, mas gipalig-on pa. BBS.

sa ato aman nga mga KK5 diri sa merkado publiko mayong udto kanang tanan. No, labi na sa tanan-tanan sa 18 ka barangay diri sa siyudad sa San Carlos. Dito madunggan ron sa ere sa Canlaon because nag-aire karon ang Negros Oriental Provincial Government, no?

mihangyo karon ang pipila ka mga otoridad, even ang pipila ka mga pamilya, labi na sa social media. Nga sa diin, even the Department of Education, ngadto sa mga netizen, no? And also mga sakop sa media, regarding na kining pagkatap sa mga videos and footages sa nitabo sa Ateneo dito sa Zamboanga City. Ako until now di pa ko kamubuon mga ka K5 on kun nga no giunsa og unsa bigyud ang kamatuoran mga ka K5. Dagag mga ano eh spekulasyon eh. Ah, dagag mga nag-speculate nga maon eh. Kaya lagi mao ko na ni hinungdan. Ah, so ubay-ubay man ang mga nakasayod. Pero lagi na po yung nakaproblema pag yun kanabitang walay ambot lang kung may kalag baka ning kaning buangan eh. Bago pa gani na itabo mga ka-K5, it was been confirmed nga kining shooter napatay po din eh. May naghimo pag yung account niya. Oh, may naghimo-himo pag yung account mga ka-K5. Kana ko kunaday. Naday, namatay day nga kuha. Maghimo pag account. Ako ni apil ko report, gireport to na ako mga ka-K5. Kanang wala gay kuan ba, delikadisa. Wa siguro ni... Whitey na is guro ning tantawhan na. Para lang sa'yo, para mudaghan na siguro ng followers. Mudaghan ng mga viewers. Tapos pag medyo malinong-linong na malimta na ninyo, iyan ni i-convert sa ang laing alan. Mamanagod pagpatubo sa mga Facebook page. So minito sa gihimo niyang murag pangwartahan. Hindi pa man ni pwede makuan. Pila pa man ni ka-followers mga kagana. Gihimo-himo ba? Ngalan sa suspect ang iyang gigamit. Pero sa arita sa bahin mga ka-K5, lagi aktaron na ang mga otoridad, preskondere, preskondito. Pero it happens eh. Supposedly kana bitaw ko, kato na itabo sa Tacloban, supposedly it must be enough. Tapos nanay-nanay ni sunod, lain-lain pa, hasta pa des negros. O nana, dito ni abot og Mindanao mga ka-K5. So nakana ko, di ba gid ni pwede mapugnan mga ka-K5? Ang pangutanan lang, kung unsaon. Diba? Moro man ay pangutan na kun. Kung unsaon mga ka-K5 para mabuhin-buhinan, ma-minimize, or even mas maayo ganing mawa na ning ingon-aning mga panghitabo involving schools. And sad to say pag yun, kanay tabo mga ka-K5, this is a private school. Now, karong taon-taon, muhatag ko mga ka-K5 o kining kuan lang gud kanang panglantaw lang mga ka-K5 generally. Why is it nga daghang naitabo karon? Daghang naitabo mga ka-K5. No, sugdan atong actually before ana na naman gud mga panghitabo galing minimal lang. No, minimal lang human atong sa before atong sa Tacloban, Before ato mga ka-K5, napagoy mga panghitabo nga daghan gud. Oo, galing dili lang kay siya makuan sa matags publiko because minimal eh. Katong naitabo nga kanang nagdaghan nag mga na-involve. No? Kay lagi mga na bahira ng utok sa dula. Gipasangin lang ng mga social media, pasangin lang ng mga exposure sa cellphone. Tapos na po mo pasangil og bullying. Pero sa ako ginokto ko samtang paingon sa gigitulgon,
Kay nokto ko mga ka-K-Fab, dako kayo nga question mark sa kuang blankos kong pangunahuna. Dakog question mark ngano? Even kamo ginikanan samtang wapa na nahitabo sa inyong mga kabataan, pangutana pud mo. Ha? Pangutana pud mo sa inyong kagalingon ngano? Diba? Mas maayong makakuan kay makapangutana ka. Oh, kay kanabitaong lisod pud baya. Kung matungnan ka nga imong bata mo'y suspect o imong bata mo'y mabiktima, usually makapangutan yun ka nga ano. No? Muna akong gihinuktukan mga ka-K5 until such time nakakam up kong isa ka probable. Dili man isa fix. Dili man isa confirm. Pero isa sa probable reason mga ka-K5 nga ano. Ano man nga takulaho lang nalay mo aon sa toga ni nanay mo sibaw mga ka-K5 nga report nga mauni na ay naitabo didto kini nga eskwelahan ang naka worst pa mga ka-K5 kay even sa gawas na ay giatangan katong kabantay mga tungkuan katong gamotor mga ka-K5 sige ang baka no'y no? Actually kana dili ra man karon galing lagi minimal. And na-sensationalize siya because of what happened ang trending karon sa mga naaseskwelahan. Now, this is not something that we have to shout out our mouth. Hindi ni pwede nga muling kwan nga kanakod. Dapat masabtan. Maintindihan sa tanan. Munang akong ihatag karon mga ka-K5, nga gamay lang nga. Istory-story yata. Basi makatabang mga ka-K5 sa inyo nga kwan. Pero, kini ko istorya, marag makapanglingo-lingo ko mga ka-K5. Alas 11:31. Unaunta si ka-K5 Jezebel.

Maingon to sa may barangay 1, dira sa may Jemilina. Ah, sa may Prok Jemilina, maingon to ka ng tanan mga kakay-5. Dira sa may Prok Ipilipil. Ah, sa mga taga-Villarante, ah, maingon to ka ng tanan mga suking at tagpalamati. Sa isla si Paway, maingon to da ka ng tanan mga kakay-5 sa may Ermita, dakang Rexmark na maingon to. Kakay-5 Rexmark. At the same time, dala naman sa may Dapdap, San Juan, Sipaway, sa may Pitugo, Mayong Udto, Kanuntanan.

Sige. Okay na. Alas 11:33. Maneo kay balaod nga kanabitang hostage hospital. Gi-aprobahan na sa Senado mga kakay-5 and this is for the third and final reading. Okay naman yung isyuhan. Problema dirag kung applicable ba na tanan? Masibayag na yung makakuan ha? Na yung mga private nga hospital mga kakay-5 nga. Ano, karon maragwa naman na isyuhan ron?

Gina-check na rin sa otoridad ang gaming history, chat history, mga ka-K5. Sa maong shooter sa Ateneo de Zamboanga University, samtang according pa siya ang classmate, abi niya naglaulaaw lang yung kwan, classmate. Abi niya gano lang, gabinoang lang.

0: Alright, i-check sa nato mga KK5. Kining balita ni KK5 Jezebel Barbizzo. Isa ka balay mga KK5 na sunog. Ha? Kagahapon ni Sapon. I-check ta si KK5 Jezebel Barbizzo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Bell?
2: Yes, K5 Steve, live to karon diri sa may phase 1 sa Oran. Akong i-correct lang K5 Steve, dili dai balay kun dili garahian.
0: Garahian.
2: Garahian sa kining usa ka maestro nga nagtudlo diya sa may barangay Bulwangan, pero yung balay tapad dapat si ang garahian ka K5 Steve. Ang nasunog iyang motor o mga gamit diri sa may kuan. Mga gamit ba sa garahe ka K5 Steve? Pero gamay raman aga damage ka K5 Steve. Pero ang kaning naitabugod gahapon ka K5 Steve pag sunog na ka K5 Steve, posible nga marami itong namay ga welding good. So posible nga ang katong tinulo sa welding minuhulog sa foam ka K5 Steve. Buto siya nga light materials pa dyan. So posible mo itong hinungdan sa sunog gahapon sa K5 Steve.
0: Pero mura na gyapog balik, tapad naman ka ni.
2: Oo, tapad ra.
0: Oo. Pero ang pareho ni sa ano, kanlaon, nga katong nariyot po nga na naugdaw kay naiga-welding, mo ni delikado basta mag-welding, o niya ang ubos, light materials. Oo, pero at least wala may nasamaran, wala na nasakitan, wala kuano, at least kuan lang. Importante lang safe.
2: Nakanindot lang ka K5 Steve, kay ang silingan aning maestro is nag-ubra sa CDMO.
0: Okay.
2: Sa Sterba, diri sa San Carlos. So siya'y nanawag, sila'y nag-bubog tubig, hirihina, isang tawala pa ang bombero. So moto, nadali og tabang nila ka K5 Steve si Raymond Caballero.
0: Okay. May guta na.
2: Mon,
0: walang ni mo kusgag bobo. Ingos di sabi lang, hinahinayag, hinahinayan ko ni mo bobo. Mon, naka-advantage. Basta nakay tapad nga rescuer. No? Nakay tapad nga taga-fire. Nakay tapad nga police. Mon, nakakuan. Muna yung naka-advantage mga
2: kagamit. Advantage ba?
0: Para gulatan dito, dito stasyonans kan laon. Nga atol po nga na ang taga-fire. Mamo po'y pagsunod, bitin.
2: Dalira.
0: Sila rin po'y kakuha. Oo. Muna yung kuhan, basta advantage niya. At the same time, di ginato mga kuhan eh. Anyway, kuhan naman o. Minimal raman ang damage.
2: Damay rap K5 Steve. Pero ang kuan lang, ang motor.
0: Oo, motor. Kuan na. Baratong kuan ron. Barato ang down ron. Down ron barato.
2: Tulog ato yung game person.
0: Oo. Apro di papugong smunzip. Kuha ko sa motor. Wapa siya ning down. Approve na ni.
2: Ay, lang na, may imkor po hon.
0: Sige, Bel.
2: Sige, K5 Steve. Muna ito mahatag report. Alam sa programa 11 Mbps, K5 Jezebel Barbizzo para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Alright, salamat ka K5 Jezebel Barbizzo. Now, arita sa kuan, sa kanlaon, si KK5 Elmer Sagang, gawas na report nga may isa kalalaking na tikma sa bypass operation, kineng gituhuan nga sakop sa New People's Army, nadiskubrihan mga KK5 sa may budlasan. No? And according pa, right after kini, sa natabong engkwentro dito sa may barangay Trinidad Surals Gilngan, according pa sa report sa kuana sa mga katapos sa Philippine Army.

0: Archivari Steve ba si Major JC Batilier, no? O niya, according pa Archivari Steve ba, nga napalgan na kinig patay lawas diya sa isang kakubo Archivari Steve, alas 7 na, nasa gabi napalgan kinig mo sa patay lawas. Oh, dayon kinig napatay Archivari Steve, ilan na si alias Daguhoy, nga miyembro naman sa squad to o acting secretary sa Section Guerrilla Unit 3, tagingong sakop sa Central Negros 1 o CN1 nga taga Sitio Bandirahan na Barangay Trinidad sakop sa Gihulngan nga kay Steve. So according pa sa investigation or di lumana pa sa kasundaluhan nga gibrabana nga naa sa 5 ka minutos ang pagsinuklihay o kining bala o niya sa gingong kining maonga na na-recover nga patayng lawas gingong gibyaan or galigar na gibyaan kini kay Steve sa mga kauban ini diya sa Sitio Uyangan, Barangay Budlasa, ning siyudad sa Canlaon, ng Festiva.
1: Oh.
0: So, human yun eh, na-recover man sa tuaga, na-recover man sa mga tropa sa gobyerno, hindi niya na, nasampit nga kadaver at tulad sa ilaga pa dayon nga ginusad niya pursuit o niya clearing operation. Kalakit man o siya nakuha o sabi ni, hindi gitawag nga isa ka M16 rifle, tulong-talong magasin ng mga bala o hindi personal ng mga gamit gikan sa encounter site kay Kevin Steve. So mo na karon no base naman na sa kining statement or gikan usab sa 3ID at the same time sa pamahayag usab nato pamahayag usab ni Major JC Batilier ang spokesperson kay Kevin Steve sa 3ID. Natay audio ni Kevin Steve pahayag ni Major JC Batilier.
1: Sigare.
2: Yung incident nangyari yun nung kahapon ng umaga, mga alas 10.
3: Alas ng umaga, oo.
2: Barangay Trinidad, Gihulngan City. And then, ano yun sir, after a firefight, mga about 5 minutes, nag-conduct ng pursuit operation yung troops na involved, sir. Then, nung kagabihan, sir, mga sakto alas 7:47 ng gabi.
3: Mm-hmm.
2: Na-recover yung cadaver, sir, sa isang farmhouse, sir, or alam mo yung kubo, sir?
3: Oo,
2: kubo, sir. Yeah, in vicinity of Barangay Budlasan, Canlaon City, at the same province, sir.
3: Bali, boundary to, sir, boundary sa Trinidad.
2: Oh, yes, yeah, sir. Tama, sir. And na-identify ito, sir, yung, ano, sir, yung na matay na NPA na si Cristito Tonilla Senior alias Daguhoy.
3: Paano na identify sir, may nagclaims nga pamilya sir?
2: Yes sir, una sir pina-identify man na natin ito ng ating former rebels and then during the instruction din sir pag kuha na ng pull out na ng patay na katawan ng suspected rebel sir is sumama na rin yung asawa niya sir. Kinuha ito sir ng ano sir ating kasundaluhan kasama yung ano sir member ng CDRRM o personnel. Actually sir yung incident nangyari yun nung
1: okay. So this na
0: matipik sa payag usaba ni Major JC Batilier aga spokesperson na sa identity.
1: Oh, sa kwan is sa 3rd Infantry Division. Sige, wala sa dili ni sa Gihulngan nga kwan. Asi ano man tanong?
0: Oh, sa Trinidad din natabo gyud sa encounter nga bali na recover is diri na sa may Budlasan area.
1: Okay, so dito siya ning kwan, bali dito ilang sa to gani pag exit, no? Sige, so na-clean. At least, na-clean mo ka niyo sa pamilya. Naam ka asawa pag kuha ni.
0: Umuha na, according pa sa kuha, bigas sa spokesperson ni Gising.
1: Oh, sige, Mer. Ay, itong sa kumustang bypass.
0: Sige, Gising, no. Kagahapon, bilusan sa kapulisan sa Canlaon, Gising, no. Isa ka, gitawag, drug bypass operation. Nasa diin, bilusan ginibiya sabay purok nahigmata barangay Mabigo ligya siyudad sa Canlaon mga alas 12:45 no kapindong bulang sa Uto Kakibay Steve. Nasa diin, kinig na si Kopto nga nilaga si alias Yanyan nagtutod ang kapaligon nga taga Liberty Hill sa barangay Mabigo sa baog sa Conference of

0: sila na according pa daw sa tuag mga operatiba sa kapulisan diri sa Canlaon na submit no gikan sa baoga South Spike kag dili nga isa ka hate cell via transparent plastic sachet unya nakuhaan pag ini og laing nga duha no ka putos usaban sa gituag nga shabu ka lagi banili do ag kinintos ka pa sauce ga by bat sa body ka investiba. So sa karoon, ginig nga mga mga prospect na rin sa pagkakulisan sa kapulisan o nga mga tubag sa kaso nga kalapasan o sa Article 2, Section 5 sa RA 9165 o ang Comprehensive Business Drug Act of 2023.
1: Sige, Mer. Thank you.
0: Sige, kagilis din. Maura ito ang matunog na balita at karoon ng mga orasa. Gatot ka nato sa DTX 500, MyTC o GD3YO. Para sa programang 11 Mbps sa kinis na K5 Elmer Sagan para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko. Galingawan sa Negros, K5 News Event.
2: 11 Mbps.
1: Alright, salamat ka K5 Elmer Sagan. Now, duha ka klase ang stroke. Amo ning gitawag nga ischemic or ischemic. Ang usa is hemorrhagic. Tanan nga nagasugod gumikan sa paggahi sa mga arterial walls o kung ugat. Gumikan sa blood pressure o ang pag-oxidize sa cholesterol deposits. At agad na mo example ah. Para dali mga kwan, mahing sila unsam ng oxidation. Ari, ma-oxidize. Kabantay mo sa atong blood. Ha? Kabantay mo sa atong red blood, mga ka-K5. Kabantay ko no, gingon lang, apul-apul ko no. Ha? Muna'y pasabot nga na-oxidize. Meaning to say, the oxidative stress, the use of oxygen, muna sige ito ng after kwan ba? Sa kwan pa na niya, marag after product. Ako nang gitawag na ito nga marag excess or waste product sa oxygen. So karon naitabo ang atong dugo mga ka-K5 magagahi. No? Hangtod nga mubara sa imuhang nga kaugatan o dili na maadto sa imuhang nga utok. Kining oxidative stress hinungdan kun ngano nagapilit ang ang mga bad fats sa arterial walls ug nagapurma sa plaque sa kadugayon nagagamay ang agyanan sa dugog kun usahay ang plaque nagakaskas ug nagasupon sa lagyan sa dugo sa mga kaugatan dili na ma-distribute dili na mahatag ang saktong oxygen mo na nga ma-stroke ka. Kung ari pod ang napiktuhan nimo is ang pag-asa intake sa kwan cardiac arrest atake sa kasing-kasing. Paano mali ka yan? Ang DTX 500 nagapugong aron dili ma-oxidize ang bad fats. No oxidation means no plaque formation. Gani wala may hypertension ug stroke. Ang sugarcane extract og dahon sa paliya morning duha ka mga sangkap nga moy nakapataas sa antioxidant level na kun kini mong tamaron everyday iyang limpyuhan ang mga selula sa lawas lakip nang imuha nga mga selula sa kaugatan selula nga naa sa imong dugo selula sa mga nagkadanga parte sa kalawasan. So para likay sa stroke mga ka-K5, dapat naka-DTX 500 ka. Kung nag-elevate na mo, nagtaas na yung blood sugar, blood pressure, kuan na, kanang paningkamuti nga ma-minimize ang intake sa sodium. And the same time, carbohydrates, base pod, taas pod ikag sugar. So, all in one. Kung magtumar ka sa DTX 500, pangontra na sa high blood, pangontra na sa diabetes. So, ano pang ginapaabot nyo mga ka-K5? Ay, nanapagulata nga hindi na makabatsag imong wala or tuong nga bahin sa mong lawas. Ay, nanapagulata mga ka-K5 nga nagapaminhod, grabe ng paminhod sa mong lawas, paingon na dahil sa stroke. karon pa lang dagag tubig, saktong exercise, saktong pahuway, balanced diet. Okay man ang kwan nga pagkaon, ay lang sige ha. Dayon DTX 500. Mapalit na diri sa may Butika Santo Niño, City Pharma, James Pharmacy, Easy Lumanog, Arti Drugs, o guban pa ang mga butika diri sa San Carlos. Mapalit na sa mga pinili ng mga Quezas leaders sa inyong lugar. No, para dira niya ka-Rex Mark Guru, nara sa kwan, sa Sipaway. O dira lang mo, naman na-extend dira si kwan, si Kaki Fibrex Mark. Ah? Para kusog mabugsay ah. Sige, alas 11:51

Sige, alas 11:52 na mga kaka-K5. I-check sa nato si kaka-K5 Rilani. Tawagin mo, Jay.

BBM Scholarship Program. Gingong mipataas sa isyo sa nepotism sa Negros Occidental.

Kanin na itabo ni nga mga pamilya sa mga elected officials na appeal na mga kaka-K5. Karon pa na yung nagdugay naman garo ni. Eh.

0: Ano siguro? Messenger. Sige, alas 11:50 ay trash na mga ka-K-5. Dari sa San Carlos, ipaigayan karong Pizza 23 Domingo ang audition sa K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. No, para sa mga news na mag-newscast ni mga ka-K5. So, famously la mga kwan kay dakog premium eh. This is also your not only training grounds, but this is also part mga ka-K5 experience. Experience, di ba? Okay na. Nag-tense ka mo siya. Sa Pika's Bind, arita, i-check na to mga ka-K5, kining balita nga BBM Scholarship Program gingom ipataas sa isyo sa nepotismo sa Negros Occidental. Check tang kampiyon nga balita ni ka-K5 Raylani Eskereda.
1: K5 News FM Live Report.
0: Raylan.
2: Yes, ka-K5 Steve, giuhag ang mga opisyal sa barangay kinsa mga sakop sa pamilya na nakadawat sa scholarship grant ng bawat barangay makikinabang o BBM na ibalik ang kantidad na gihatag kanila. Giisyu ang maong apela sa Negros or ONI Negros Occidental Board Member Richard Julius Sablan, presidente sa Liga ng Mga Barangay sa probinsya kagapon sa Martes, human nakaabot ang mga reklamo sa Department of Interior and Local Government o DILG. Sumala pa sa mga reklamo ang mga anak o miyembro sa pamilya sa pipila ka mga opisyal sa Baguio City, Moises Padilla o Kawayan ang naapil sa nakadawat o 20 mil sa matag benepisyaryo sa Presidential Scholarship Program alang sa mga graduating estudyante sa kolehiyo. Gibutyag ni Sablan nga aduna nay usa ka kapitan sa barangay sa Baguio City umiuli sa kantidad nga gihatag siyang anak ngadto sa Liga ng Mga Barangay. Sa lain pang interview kang DILG Negros Occidental Director Chedora Sumagaysay, giingon niini nga angay untang dili apilon sa mga opisyal ang ilang kaugalingon sa pagpahimulos sa scholarship grants alang sa mga sakop sa ilang pamilya. Kininabalita nga, tutunan nato sa DTX 500, MyTC o D3 Bio. Para sa programang 11 Mbps, kini si K5 Raylan Eskerida. Para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Alright, salamat ka K5 Raylan Eskerida. Abi ko meaning sa BBM, na BBM scholarship. Baby Monzay. Standby alas 12:55 oras gidan sa may tingo sa Mighty C the Alchemist Vitamin C musulod ng K5 Mighty C Network News.
1: 11 Mbps. The lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Janice. Okay pa yung mga ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500 keto capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
4: Pabali sa mga butika.
5: Mga ka-DTX, ako si Jean Pauline Rosso.
6: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy. Hinautonta nga nainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 og ang Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
5: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres.
6: Mm.
5: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa tumong mga selula padulong sa katigulangon.
6: Dili kaangay sa bacterial chromosomes.
5: Mm.
6: Iya sa tao ang rod shape. Pasabot, naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy, dili mahurot o kopya. Pareho ba nang magputokopy ka, Sir JP?
5: Mm.
6: usay ang tumoy nga litra sa bond paper dili maapil kopya. Munang sa siging nga cell division o ang pagkopya sa cellula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay ug mububo ang genetic information sa bagong cellula.
5: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pariyola mga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini, naara jud gihapon pareyong impormasyon nga makareserba. Ang halimbawa ni ani Doc, daw murag buffer. Extra nga kopya sa code.
6: Yes. Problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
5: Munay.
6: Gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, delikad daw daw kaon ana, samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og MyTC, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
5: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug MyTC ra jud.
1: DTX 500.
4: Oh, Sir Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud ug epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika.
6: Garigyo nato masabtan Sir GP ang cell cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik 500 og MyTC.
5: Wa na pud tay panahon Doc. Ako si Jean Pauline Ronso.
6: Ako na sab si Doc Ramiloy siing mayong lawas ampingan.
5: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
7: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Nagasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng Batikang Broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
8: MyDC Network News.
9: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, lalaki patay matapos sakmali ng buwaya sa barangay Malito, Bataraza, Palawan. Binayarang LLCC charges sa mga electric consumers sa Eastern Visayas, i-refund dahil sa maling pagpasa ng tarita. At Committee on Science and Technology Chairman ang Iloilo Province sa pabor sa pagpapatayo ng AI data center sa lalawigan.
1: MyDC Network News.
8: MyDC Network News.
9: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyDC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zeva sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalya ng mga balita, lalaki patay matapos sakmali ng buwaya sa barangay Malito, Bataraza, Palawan. Tabuan detalya ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Grace Bellostrino.
10: Patay ang lalaking residente ng barangay Malito, Bataraza, Palawan matapos itong sakmali ng buwaya noong August 12. Subalit natagpuan ang katawan ng biktima dakong alas 4:30 ng hapon ng August 13. Ang biktima ay kinilalang si Komkoma Amer Hassan Sariol, 63 years old residente sa lugar. Ayon sa kaanak, galing sa paghahakot ng nyog ang biktima nang maisipang magpahinga at itinali ang kanyang alagang kalabaw sa ilalim ng tulay sa nasabing barangay. Posibleng manong unang inatake ng buwaya ang alagang kalabaw sapagkat mayroon din itong sugat sa bibig. Hinala ng mga kaanak, sinakluluhan ng biktima ang alagang kalabaw kung kaya ito naman ang inatake na nauwi sa kanyang pagkamatay. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Bellostrino. Para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
8: MyTC Network News.
9: Samantala, binayarang LLCC charges ng mga electric consumers sa Eastern Visayas i-refund dahil sa maling pagpasa ng taripa. Balita hatid sa atin, Mega K5, Carol Medino.
11: Malaking ginhawa para sa mga electric consumers sa Eastern Visayas ang naging desisyon ng Energy Regulatory Commission o ERC na suspindihin ang pagkolekta ng Line Loss Congestion Cost o LLCC charges. Dahil dito inaasahang bababa ang singil sa kuryente at marerefund sa mga consumer ang sobrang halagang kanilang nabayaran sa kanilang electricity bills. Ang sobrang singil sa LLCC charges ay umabot umano sa 2 pesos hanggang 5 pesos and 99 centavos kada kilowatt hour dahil sa maling pagpasa ng taripa sa mga consumer. Ang desisyon ng ERC ay tugon sa panawagan ng mga electric cooperatives sa rehiyon dahil sa mabilis na pagtaas ng LLCC charges na ipinapasa sa mga consumer sa pamamagitan ng Wholesale Electricity Spot Market o WISM. Batay sa pagtaya, umabot sa 1.55 billion pesos ang sobrang LLCC charges na ipinasa sa mga consumer sa rehiyon mula noong Enero taong kasalukuyan. Ayon sa mga electric cooperatives, hindi dapat pasanin ng mga ordinaryong consumer ang taripa sa line loss dulot ng problema sa electricity market pricing at settlement system. Para sa MyTC Network News, ito si Ka-K5, Carol Medino, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
12: MyTC Network News. MyTC Network News.
9: At Committee on Science and Technology Chairman ng Iloilo Province sa pabor sa pagpapatayo ng AI Data Center sa lalawigan. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
13: Pabor si Iloilo Province Committee on Science and Technology Chairman Board Member Rica Garin na magpatayo ng AI Data Center sa lalawigan ng Iloilo. Ayon sa opisyal na dapat ang mga investor na gustong magpatayo ng AI Center ang dapat dumaan sa tama, legal at transparent na proseso. Dagdag pa niya, dapat ring pag-aralan ng maigi ang mga posibleng advantages at disadvantages ng AI Center sa isang lugar at mga residente nito. Samantala, ilan lamang sa mga benepisyo ng data center ayon kay Garin ay ang pagtulong ito sa ekonomiya, nagpapakita na kaya at maka-adapt ang lalawigan sa makabagong teknolohiya. Matatanda ang isang data center ang proposal ng itayo sa Oton Iloilo na iwinidro naman ng proponent at investor na Norway Green Energy kasunod ng kontrobersyal na public consultation. Para sa MyTC Network News, ito si Ka-K5, Kim Montaño Caluyo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
9: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 112 na pulis sa operasyon na itala ng CAPI sa PPO mula August 10 hanggang 16, 2026. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni ka-K5 Myla Fuentes.
14: Nakapagtala ng 112 pulis operasyon sa CAPI's Police Provincial Office mula Agosto 10 hanggang 16 bilang bahagi ng kampanya laban sa krimen at pagpapananatili ng kapayapaan sa probinsya. Kabilang dito ang tatlo na anti-illegal drugs operation na nagresulta sa pagka-aresto sa dalawang drug personalities at pagka-kumpeska ng 9.4032 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 63,941.76. Samantala, siyam naman na operasyon laban sa wanted person na nagresulta sa pagkadakip sa dalawang most wanted persons at pitong other wanted persons. May tatlong operasyon naman laban sa illegal possession of firearms na nagresulta sa pagka-aresto sa dalawang suspect at pagka-recover ng tatlong armas. Sa illegal gambling, 12 individual ang nahuli sa 6 na operasyon, habang 4,204 na bet money naman ang nakompeska. Samantala, 15 armas at 4 na explosive ang naideposito o isinuko sa ilalim ng tikal. Sa kampanya naman, kontra illegal logging, 2 individual ang naaresto at nakompeska ang 1,140 na board feet ng lumber at 3 sako ng uling. Ayon sa CAPIS PPO, patunay ang mga accomplishment na ito sa patuloy na pagsisikap ng kapulisan na ipatupad ang batas at tiyakin ang seguridad ng mga CAPIS noon.
15: Ito si KK5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
12: Network News. YTC Network News.
9: Gayun din, patay na miyembro ng CTG at M16 rifle nakuha sa Gihulngan City. Balita hatid sa ate ni KK5 Shara Humilio.
16: Na-recover ng mga tropa ng militarang bangkay na isang hininalang miyembro ng Communist Terrorist Group ng CTG matapos siyang iwanan ng kanyang mga kasamahan. Kasunod ay isang ulat na encounter sa Gihulngan City, Negros Oriental. Ang nasawi ay kinalang si Cristito Nela Sr. na kilala rin sa alias na Daguhoy, na iulat na nasugatan siya sa isang 5 minutong palitan ng putok laban sa 62nd Infantry Battalion noong Agosto 17, 2026. Na-recover din ng mga otoridad ang isang M16 rifle, mga magasin na bala at iba pang personal gamit ng grupo sa lugar ng insidente. Pinuri naman ni Major General Joey Escanelas, commander ng 3rd Infantry Division, ang naging koordinasyon sa pagitan ng mga sundalo at ng mga lokal na residente. Nanawagan ng militar sa mga natitirang rebelde na talikuran na ang armadong pakikibaka at samantalahin ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program kung iklip ng pamahalaan. Balita mula sa K5 News from 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
12: Network News.
8: Network News.
9: Samantala, sa iba pang detalye ng balita, driver na nagdiwang ng kanyang kaarawan nitong Lunes at angkas nito na aksidente sa Belizon, Antique. Kamo ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
17: Sugatan ang driver na nagdiriwang ng kanyang kaarawan noong Lunes at backrider na may birthday ngayong araw matapos mabundol ang sinasakyang motorsiklo sa metal beam guardrail sa National Road na sakop ng Barangay Concepcion, Belizon, Antique pasado las 4:40 ng madaling araw Agosto 18. Sa panayam ng K5 News FM San Jose kay Police Captain Ellen Jane Fortos, OIC ng Belizon Municipal Police Station, kanyang ipinahayag na pinaniniwala ang naalipungatan ng driver habang nagmamaneho. At pagdating sa lugar ng insidente, nawala ng kontrol sa pagmamaneho ang driver at agad itong nabundol ang metal beam guardrail sa gilid ng kalsada. Dahil sa malakas na impact ng pagkabundol, tumilapon at nahulog sa palayan ang dalawang sakay kung saan nakatamo ng major injuries sa kanang paa ang dalawa at nananatili sa ngayon sa Angel Salazar Memorial General Hospital para sa posibleng operasyon. Para sa MyTC Network News, KK5, Jojen Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
12: Network News.
8: MyTC Network News.
9: Gayun din, Capital University Guidance Counselor patay matapos masagasaan ang trailer truck sa Mambato, La Paz na Cagayan de Oro. Balita hatid sa atin, Teka K5K Buscaino.
18: Nasawi ang Guidance Counselor ng Capital University matapos masagasaan ng trailer truck. Kinilala ang biktima na si Cristel Faustin Catudio, Guidance Counselor ng Capital University Cagayan de Oro City. 3 buwan pa lamang umanusang umuupa sa isang boarding house sa Mambato Road, Barangay 22. Di kalayuan sa naganap na insidente. Ayon sa mga nakasaksi, patawid si Catudio sa kalsada nang biglang masagasaan ang trailer truck at naipit sa gulong. Nakasuot pa siya ng ID, itim na pantalon at puting pang itaas nang mangyari ang insidente. Mabagal lang umano ang takbo ng truck, ngunit nasagasaan pa rin ang biktima. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad habang nasa kustudiya na ng Kokpo Traffic Enforcement Unit ang driver ng naturang truck.
19: Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
12: YTC Network News.
8: YTC Network News.
9: Gayun din, construction worker na wanted sa Cavite, arrestado sa Aklan. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
0: Naaresto ng Police Regional Office 6 ang itinuturing na provincial level most wanted person ng Cavite sa isang manhunt operation sa Burwanga, Aklane. Kinilala ang akusado na si alias Taro, 30 anyos, isang construction worker na residente ng nasabing lugar. Nahaharap ito sa 2 counts ng statutory acts of lasciviousness sa ilalim ng Article 336 ng Revised Penal Code. Isinagawa ang operasyon sa Barangay Santander ng mga tauhan ng Burwanga Municipal Police Station at ng 13 Martires Component City Police Station. Inaresto ang akusado sa bisa ng warrant of arrest na inilabas doong Hulyo 21 ngayong taon ng Family Court Branch 7 sa Marikina City na may piyansang abot sa 360,000 pesos. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Burwanga Police Station ang akusado para sa dokumentasyon bago ito ay turnover sa kaukulang korte. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
12: C Network News.
8: Mighty C Network News.
9: At mga K5, para sa detalye na ating balitang abroad, patuloy ang bahagyang pagtaasa ng pandaigdigang presyo ng langis sa ikatlong sunod na araw dahil sa tensyon na parina sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Umakyat ng 0.22% ang Brent crude sa $91.7 sa kada bariles, habang 0.58% naman ang WTI sa $84.99. Ayon sa mga analyst, pangunahing dalian nito ang limitadong operasyon sa Strait of Hormuz na mahalagang daanan ng supply ng langis. Nagbabala naman sila maaaring manatiling mataas ang presyo ng langis at petrolyo kung magpapatuloy pa rin ang tensyon sa Middle East.
12: YTC Network News.
8: YTC Network News.
9: Mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of Am sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of Am Santiago at K5 News of Am Palawan, antabayanan ang pagbabalik ng K5 Justin Kess at K5 Ray Almudal sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Bell. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
12: K5 News FM.
8: Championing the lives of the Filipino.
12: D3 Bio.
20: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaag kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
4: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag Mighty C na,
4: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Man.
11: Asa magagikan, bay?
12: Gigan ko bukit, bay.
11: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
12: Bitaw, mabakarwash gani ko?
11: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
12: May dito?
11: Ayos kayo.
12: Sige, diha na ka. Pakarwash ako.
11: Sige, sige.
13: Jokax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, guwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside tennis court. Jukax Car Wash.
14: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka, adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
15: Hello, maing buntag. Unsay ako ikaalagad?
16: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayaran sa ospital. Nabay matabang atong co-op, ma'am?
15: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang pangidaron.
16: Aw, sakto di ay. 15 years old pa man ni akong anak, so covered dai ni siya, ma'am.
15: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
16: Ay, salamat, Ginoo. Nasulbad akong problema.
15: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol ra ni anamo sa membership division. Sa pailain nako ikaalagad mo, sir.
16: Katura, ma'am. Sulbad na. Wala na rin ako nimo. Bye.
15: Bye, sir.
17: ang DCCCO Adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Paraturo ang bayad sa katidahan ng 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol na buhatan sa DCCCO sa inyong dapi.
18: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
19: Hininga, uy!
20: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
18: K5 News FM Secondary Live Radio Broadcasting Competition is brought to you by DTX 500 Capsule, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, Extend Food Supplement for Men, and Honorable Renato Gustilo, Mayor of San Carlos City.

0: kampyon ng radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: 11 Mbps.

0: Alright, balik tama ka kay 5 Diri Gapon sa tuwang tunamanon. Kini ang 11 Mbps. Mga balita o public service. Alas 12.27 na mga kakay-5. Right after nga magkakaon mo, pwede man, if ever medyo gamay lang kaon nyo. Kaya lagi, kinibitang gingunta mga kakay-5 nga may pagka health conscious. Pero sahay, ang health conscious, di na, wala may gauge ang atong lawas eh. Ang ultimo nga gauge sa itong lawas mismo, kung kita magminaayo or kung kita magmasakit. Na much better, sigurista tas lawas. Right after kung ikaw magkaon, unya medyo may pagkagamay-gamay lang sa ano. Pwede man na after nga magkaon, pwede ka magtumaro sa klinika D3 Bio. Ang D3 Bio, may cold press extra virgin coconut oil. Ang VCO nga makahatag man ni mga kakay-5 og saktong resistensya. No? Para naman nga ang atong lawas ligon. Kontra sa mga balatian, kontra sa mga impeksyon. At the same time makatabang man ni mga kakay-5 kay may mga minerals ni. That's why ang proper absorption sa mga nutrients makuha gid nato. Onya, for infection such as tuberculosis, hepatitis, o gumon pa nga infection sa itong lawas, it could be minor or major infection, matabangan sa klinika D3 Bio. Ang D3 Bio, mapalit na sa mga butikag, mga Quezon leaders sa inyong aluga. Gusto ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: 11 Mbps!
0: Standby, i-check na to si KK5 Jom Sunido. Kining dulaan sa 80,000 nga bilis sa gidudahang shabo na recover sa PNP atol sa gikasang raid sa isa ka barangay sa may syudad sang Sagay. Maingod to kang Ma'am Rosalina Delgado. Drastubo sa Ma'am Rosalina, maingod to ah. Maingod tuman kang Ma'am Los Viminda Espanyola sa may barangay Banog-Badog, Isabela. Maingod tuman da kang Press Mador Flores, kang Press Roger Bilando, Ma'am Paldo. Ma-PM lang koron, Ma'am, ha? Check tang kampiyon nga balita ni KK5 Jom Sunido.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jom.
2: Yes, Kevin Steve, gabi eh. Kalabi 45 o mga bala ka Kevin Steve sa may barangay Bulanon na recover sa itong mga kapulisan paagi o search warrant ka K5 Steve. O ganiha pag yung buntag, no, nasundan pag yun asod-asod yung mga operation ka K5 Steve, sunod-sunod na operation. Nga mo gud babat-bat nga makuan ning ilang paglihok karon labi na gid ang ilang paghugot sa kampanya labi na gid sa illegal irregularidad kay Kipeng Steve sa diri sa syudad sa Sagay. Ganihang buntag nagbalampuson usab ang ilahang pagserbi sa search warrant nga sa bay barangay Malubon kay Kipeng Steve og kining maong suspect no nakuha gyud sa itong kapulisan tungod kay sa dihang giserbi ang maong search warrant nakuhaan kini og upat tanan kasasi sa kuan kaning gidudang siya buka kay Steve og ang upat kasasi tunoon ni ini gi bana-bana nga 3 gramos og ang usan ni ini gi bana-bana nga 2 gramos kay Kipeng Steve so sumo total ang maong gidiling drogas gidudahang gidiling drogas kay Kipeng Steve ngikabat og 11 gramos sa pagbana-bana sa atong kapulisan kay Kipeng Steve. So ang maong pagpahigayon sa pag-service at search warrant gitambungan kini sa barangay official usa sa Department of Justice og media kay Kipeng Steve nga kita ang naimbitahan sa nga mga representante gikan sa media ka kita Steve.
0: Mm.
2: Now, ang maong pag pagserbi gisugod yod sa gikan sa portahan sa matag kwarto gipang okay ka kita Steve. O sa pinakuli nga kwarto murao na unta og mo surrender ang kwan ang ato ang search and seizure officer kay Kipim Steve apang sa pinakaulahi nga bahin dunay kaning sudlanan sa kaning whiskey nindot pa tong pagkasudlanan kay Kipim Steve kay kwan siya kaning nakakahoy siya niya murag naa sa kaning abri-abri yun gamay nga pagkaplastara so sa paghanag ukay sa ato ang kwan sa paghunag-hunag gunit sa pulis nga mo'y gapangukay, no? Kuyog ang mga gabit dito o nagbit dito kamera, nalagip na kita nga nag-kuan po ta, nag-document po ta sa maong pag-search sa panimalay kay Kipim Steve dito ng hingtungha kining upatanan ka mga sashe. So pagkaroon kining suspect na si alias Agi naana sa kustudiya sa Sagay City PNP o ipagayon na ang iyang physical examination karon sa bakulod, nalagip na ang pagpa-examine kay Kipim Steve ni ining mga residyo nga nakuha kaniya nga maong gidulahan nga siya bo kung ipadala na sa may crime laboratory para masuta gyud kung dunay presensya ang metapitamin hydrochloride sa abstract object nga nakuha sulod sa iyang paninay kakipag state.
0: Uh-huh.
2: So pag magwa ang kining ang resulta sa maong laboratory ginauman nga ang maong suspect nga si alias Agi pagkapasakaan o kaso sa paghupot posisyon sa gidiling drogas ugma pana ugma pohon.
0: Mm. Sige Jom.
2: Sige, so marami lang mga balita nga itong mahipos na itong paglibot-libot sa bilog siyudad sa Sagay. Huwag ang kining balita, hatod ka na ito sa DITX 500, Mighty C, ang alkaline base ka vitamin C. D3 Bios, 4 Betex, o Extend Food Supplement, DITX Coffee Mix. Nakagabi ka na, naka-detox ka pa. Para sa programang 11 Mbps, ako si Kipe Jom Sunido para sa kampiyon ng mga balita sa Serbisyo Publiko Kalingawan sa Norte Cabay, sa Negros. Ang kampiyon ng istasyon, E5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Alright, salamat ka K5 Jom Sunido. Sa Picas Bay naman, standby ka K5 Sefri Serio. No, kaning line pa nga balita mga ka K5. Kooperasyon sa City Prosecutor Office sa Gilngan o sa PNP mas gipalig-on. Standby ka K5 Sefri alas 12:35 atong oras naman gidalit sa maintinguha sa Extend Food Supplement may maka o klabo waska nga kini makatabang sa mas maayo nga circulation sa dugo mas magamit nimo imong mga vitamins ug minerals para dili ka kapuyon sa mga magtiayon nga wala nay time this is the right time mag-extend food supplement mga ka K5 kamong duha lakig babay namin ikipagkaugma walay kapoy ah. Extend food supplement mapalit na sa mga butika at the same time Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa inyong mga lugar e-check ta na sa linya ka K5 Sefri Sario
1: K5 News FM Live Report
0: Sep
2: ka K5 Steve no nagpaygayon o ka coordination coordination meeting si Police Lieutenant Colonel Romeo G. Cubo ang officer in charge sa Gilngan City Police Station, kauban si Prosecutor Eva Fel Mijares dito sa Prosecutor Office sa Barangay Poblasyon Gilngan City, Negros Oriental. Ang nasangpit nga panagtigong ang investigative tumong sa pagpalig-on sa koordinasyon, kooperasyon o komunikasyon tali sa Philippine National Police o sa Office of the City Prosecutor isip suporta sa epektibong pagpatuman sa ustesya o pangintinar sa kalinaw o kahapsay sa Gilngan City. Dugang pa, di palig-on ang isang bit na operasyon tali sa ahensya. Ang PNP ug ang Prosecution Service nagpadayon sa pagpatuman sa ilang hiniusang responsibilidad sa pagserbisyo o pagpanalipod sa katauhan sa Gihulgan City. Mga na ito nakuha ng balita atod din ato sa DTX 500, Mighty C, Digital Bio, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Alang sa programang 11 Mbps, kinising ka K5 Sefri Serio para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo, publikong kalingawan sa Negros,
3: K5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Alright, salamat ka K5. Jeffrey, seryo sa mga report. Alas 12:37 na mga ka K5. Ari na ta sa to ang topic ko karong untuha. Update sa Tagamaya. Gisuta karon sa kapulisan ang gaming og chat history sa estudyante nga maoy responsable sa pagpamusil diha sa may Ateneo de Zamboanga University. So karon samtang mitubaw nga sumala pa na mitlang ang gingong plano nga pagpamusil sa mga tulunghaan. Sumala pa ni Interior Secretary John Beclimulla nga ipinalom sa forensic analysis ang online activities sa estudyante sa dili pa makahatag ang mga investigador sa konklusyon gumikan sa pag-atake. Gikonfirma sa otoridad nga live stream sa estudyante ang maong insidente. So now, sa usa ka interview, gitataw sa usa ka classmate nga pila ka beses nga naghatag og komedya ang estudyante kalabot na sa pagpamusil sa tulungaan og sumala pa nga nag-ingon pa kini nga arma sila nga balay. Ingon siya nga abi niya joke lang. Pero gitinuod sa yang classmate. So now, as part of the regular routine, giimbestiga naman sa kapulisan kung giunsa pagsulod sa campus ang mga armas na gigamit sa pagpamusil. Okay, take note on data. Sumala pa sa otoridad nga duha ka armas ang gidala sa estudyante. Isa ka long arm o isa ka short arm. Isa ka pistola. Duhang napatay. Usa ka grade 7 a grade 10 students o ang estudyante ang responsable sa mga pagpamusil.

fake account, dummy account. Now, karon niingon pud ni mga ka K5 ang kinibitawng amahan sa suspect nga sa diin nabilin sa iyahang sakyanan ang pusil, rason nga nakuha sa iyang anak. Now there is a what we call negligence, no? May negligence mga kakaib. Supposedly kung armas, kung kabalo kang dapat dili siya reachable sa mga bata, dili siya reachable to anyone nga walay license mga ka K5. Nakuha na ninyo? Ah, naglibog sila nga nung nakasot. Karon ingon ang amahan nga nabilin ang iyang armas dito siyang kwan. So, may ito siya, gidala siyang anak. Oo. So, now, ang ako lang is pangabay, is loy-loy kayo mga, di po kumukuha, no? Kaya nga no, kanitang bata, di kinsa man po ko'y ginikanan nga mag-expect. Ngayon mong anak, honor student, mayog utok mga ka K5, bamusil. No? Mabita na, dakog question ron ako. Ningon ko nyo ganiha mga ka K5, dakog question. Nga nung may magkag-utok, honor student, 95 ang grado. Average. Natural, ikaw ginikanan ka, di dyo kang ma-expect nga maging unana imong anak kung mayog utok ang imong anak. And no one, bisan sa isayang mga schoolmates or classmates, wala gyud maka-expect even sa mga teachers. Wala maga-expect mga ka-K5 nga mahimo na. And for whatsoever reasons mga ka-K5 nga iya ka nang nahimo nga to mismo sa mga eskwelahan. Now, in part sa ginikanan, may negligence. Labi na sa pasamahan. Kaya ang armas gigamit, iyahaman. But still, di pong kakamahay, di pong kakabasol. Kaysa magudguroy magdahom, ngayong anak nga bright, garnering a 95 average sa grado, nga mubit-bit ng armas, mamusil siyang classmate. That's a big question. Dako na nga pangutana mga ka-K5, nga no? O giyon sa? Now, naingon po dron, napugilaing mga ka-K5, nanawagan po ng publiko, nanawagan po ng deep-ed sa publiko o media, nga undangon ng pagpakatap sa video o mga hulagway, kalabot na sa mga insidente, but you cannot force. Dili man gani mo makatakedown anang mga damis. Mabitan ni usahay, unfair, di ba? Sa mga tarong, i-regulate, pero dili tarong, babayan. Kay walay reklamo. Kung walay reklamo, walay kaso. Now, ako sa nang ihikling mga ka-K5, but what I am going to tell you today, may connection niya po ni mga ka-K5 from the start. May connection niya sa mga ayuda-ayuda. May mga connection niya mga ka-K5 with all of the political situation there is a nasod or even the standard of living mga ka-K5 sa itong mga kaigsunan even sa mga Pinoy. Even what happened today nining naitabo karon nga sitwasyon sa Pilipinas. Now, whether you believe me or not, we are now paying the price. Paying the price mga ka-K5 tungod sa padayon nato nga gina-ignore ang maot nga sistema mga ka-K5 sukad pa sa una. Bear with me, if dili mo oyon sa kongkwan, then it is your inyo hapon ng baruganan. Ako para nako, akmo ni akong observation. Gakatay na ni. Para good anang kwan good, pusil. May mga hold up, may nagapang rape. Terrorism. Ang

0: mangwan mang unsa na himuon mga ka K5 isaray ko na ang kalabanan mostly majority of it mga ka K5 because of number one, the proliferation of illegal drugs. Nga nung maingon mag-illegal drugs, kaya nga naman, ang mga dagkong sindikato mo gasto mo na. Billions. Now, ali po ta sa mga panghitabo karon mga ka-K5. Nakuhaan ko ganiha, wala mo ko ka-concentrate good kay pag-report ni ka-K5 Rilani, galanta kong munjay. Oo. Niya, kinang report niya ganiha, diri ko nakakuha og idea. Kining giingon nga nepotismo. Ang nepotismo mangkod mga ka-K5. Ikaw may katungdanan ka, you are going to use your power. You are going to use your influence. Para for a favor mga ka-K5. Labi na sa imong pamilya, labi na sa imuhang mga kabanay and other the like, the same as nepotism because of influence. Nakuha ninyo for how many years? Kinsa-kinsa na lang ang mga presidenteng nabalik. Correct me if I'm wrong. Kung pigado ka, alaos ka. Pero kung tubig-tubigan ka, may kaya ka, may influensya ka, pabor ka. Correct, dili. Ah? This is something to do with the rule of law, mga ka-K5. Because at what we have said, and whoever said that particular statement, dapat tani gina-uphold na to, mga ka-K5, nga no one is above the law. Diba? No one. Wala gyud tani mula paupas pamalaod sa Pilipinas. But because of this trait, because of this character mga ka-K5, diri man nagsugod ang tanan. Unya musumpay na ng mga utang kabubuton, musumpay na mga ka-K5 ang kabalaslan. Dira na. Mingon din mo. Kalayo naman nimo. Wait. Because this is not only a physical effect, but it will also reflect mga ka-K5 sa gitawag nato nga psychological effects. Huwag nyo nabantayan? Huwag ka bantay? Started with Tacloban? O niya lang. Now, let's begin, go back to the previous na yung mga panultion kani adto. Nga kunon sa man yung gihimo nga sayop nga nagalantaw ang bata, sayang una-huna, sakto ka na. Kay gihimo ni mo eh. Suma-influence na naman ang mga kabatanunan. And you know what? Unsay problema? The imposition of the law. Because makita nato mga ka-K5. Now, in fairness po sa mga law enforcers, gatrabaho raman na sila. They're just doing their job. Ang uban, gabo, trabaho lang ang uban. Naning kamot, good town silang trabaho. But, ari na ta sa prosecution. Kay karon kabantay mo, kaso-kaso, ayaw lang ng panahon nga may kasuko pa ka. Pero mulurang na imong kasuko, mga ka-K5, lantawa. Pail kagkaso, may nguna, di na lang eh, wala ko ikasarang. Mingon din mga kakayfab, lukuan man, lisod na na kayo, kay mo, kuan na ka, gasto na kayo ng kasukaso. But take note, we have abundant in laws. Daghan kitang mga pamalaod, mga kakayfab, they have several. Nagpatong-patong na ng uban, mga kakayfab, because of amendments. Karon, naingon na pod, ilang tunan, kung paano pahugtan mga ka-K5 ang kining pagbitbit o armas. And the question, do you think it is the real problem? Katuo mo nga mao gina problema ha? I doubt mga ka-K5 because the law is always the law. Ang problema lang ang pang-impose mga ka-K5. Muna'y nakadiferensya. And, makita man po nato, even not only sa mga munisipalidad, sa mga syudad, even dito sa babaw, even sa national mga ka-K5. Dira pa lang daan, makita nato, makarealize na ta unsay problema sa Pilipinas. Para nako it's not the kapabayaan sa isa kaamahan. Para nako dili kapabayaan sa isa kaiyaan. Because whatever it is, nakabutang na sa mindset sa isa kabatanon, labi na kung may hugot siya na sa iya nga kinabuhi. Labi na kung naana siya'y assurance sa iya nga kinabuhi. Kabantay mo, katustakloban, ingon sa debit ang priso, brad. They know the law. Because always remember, if you know the law, you know how to bend the law. You know how to violate the law o paano ka makalingkawas. Muna'y problema ito sa Pilipinas. Okay, ngayon nakaingon ko. Related to nepotism, lain po nga version mga ka-K5, kining favoritism. Kuha ninyo? Ang mga tao nga naas kagamhanan nga nagservisyo sa tarong, ang mga tao nga nagpatuman lang sa pamalaod mga ka-K5, makatunong ganig medyo may impluensya nga tao, ang imong trabaho, delikado. Ha? Si, kita ninyo sa problema. This is a big challenge. This is a social issue mga ka-K5 nga makarelate man ta. Makaingon ta, ay, oh, kwa naman na. Lagi. Sa karon. Pero, klaro-klaro mga ka-K5, di rin ito, because kung wakay nakita nga kuan pamalaod, mingon man na, ay, na ako'y papa nga kuan eh. May kaya may, milyones ang akong ginikanan, kayang-kaya ni namo lusutan. That's my point, mga ka-K5. If you know already that the influence, pwede ni mo magamit, mga ka-K5, to excuse you from a criminal liability, may mindset ka na, ah, di ko pabayaan sa kong kwan na. Problema, pag abot ni mo nga, gahimo ka sa imong kwan, wala na. Nadiskaril na imong utok, nawa na, amo to. That's a problem. We cannot blame the gun. Ang ginikanan, magpagginikanan, gina. Diba? Wala kong oras, mga kakisumpay na to na ugma, dariga pon sa tuwag nga to naman nun. Alas 12:55, sa ngalan sa Tibok Puwersa nga naglangkob, sa 95.7 K5 News FM sa San Carlos, sa pagpunguna ni SM Brian Murden, 87.9 K5 News FM Giulngan, sa pagpunguna ni SM Francis Edward Garza Sobal, sa ako naman nga technical partners ka K5 BBM Monjay unya kang ka K5 Rico o ka K5 Lendi sa Giulngan o ka K5 Carlo naman sa Canlaon, sa mo naman nga Big Boss, Doc Ramiloy, kinikapong alagad sa kanyang ka-K5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps. 5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagteng, hinihinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hinaloso.
4: Ako na usab si Doc Ramiloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyohang D3 Bio. Mm. Sir GP.
3: Yes.
4: Ang Visio, mamahimo ng tambal.
3: Uy.
4: Gamito na siya panambal.
3: Mm.
4: Unya, magduda pa jud mo. Kinanglan dugangan pa jud ninyo ang pagsulay. Ang kombinasyon nato nindot kayo. Minusan mi kung BCO ra. Unya, minusan pod mi kung D3 ra.
3: Oh.
4: Mo nang among gisagol o giusa ning duha, D3 o BCO. D3 Bio na ang gipasabot Sir JP no.
3: Mm.
4: Ang D3 Bio ang iyang extra virgin coconut oil gipang-apod-apod ni cabinet member Carlo Nugralis sa mga hospital kay man nagtuo siya isip usa ni siya ka inisiyatibo aron maprotektahan ang health sa mga medical workers o health pod sa mga gaanto sa COVID.
3: Correct.
4: D3 Bio makapatay jud og bisang unsang klase sa virus o bisan unsang klase sa pathogens, mabakterya, fungi, kayang-kaya jud na sa D3 Bio.
3: Mm.
4: Dili ra ni maayo sa imong utok, dili ra pod maayo sa imong kasing-kasing, dili lang sa imong atay, dili ra sa imong pagras. Ang kamaayo nini galihok jud sa tibok ni imong lawas bisan pa ang imong gana.
3: Ang imong appetite nga gi-control sa imong ghrelin o leptin. Kaya jud kontrolo ni D3 Bio tungod sa medium chain triglycerides nga naga-control sa imong hormones. Mga kinahanglanon sa imong hormones sama sa saturated fat, mga parte sa extra virgin coconut oil.
4: Sir JP, pwede ba nga atong ignon si D3 Bio nga? D3 Bio, patya na lang na si hunger hormone?
3: Pwede siguro no, aron di ta mo tambok.
4: Mm.
3: Si hunger hormone, monis ghrelin.
4: Mm.
3: Unya, pagkahuman, may gitawag ni siya nga insulin-like peptides. Mauni nga ang duha ka mga hormones nga makapagutom nimo o kini siya makatrigger po sa tuang hypothalamus nga maoy sentro pod sa kagutom sa tong utok, iya kining gisugo ang mga neurons. Kining mga neurons maoy magaproduce sa imuang ghrelin o hunger hormone. Si ghrelin o si insulin-like peptide.
1: D3 Bio.
5: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika.
3: Dili ka kinanglan mo kaon sa tanang higayon.
4: Hmm.
3: Dapat mag-practice po ka sa gitawag intermittent fasting.
4: Magpagutom.
3: Oo, kinanon mag-jita ka.
4: Mo nang gusto na lang nako patyon ang grillin aron dili na ko gutomon sa
3: minus,
4: GP.
3: Minus gastos pa no? Gustong patyon ni Doc Ramil si grillin. Because si grillin mo na i-trigger aning why sulod imong tiyan. May mga sensors na diyang dapita.
4: Moingo na ang imong utok, hoy! Wala na ko'y sulod.
3: Oh.
4: Mangaon na ta. Gutom na. Mangaon na ta.
3: Maingon dyan ang imong utok nga, sige, mangaon na ta. Unya dayon, makabati na dyan kung magutom ka.
4: Mm.
3: Kay man, ang imong utok, nag-trigger ni grillin nga mukhaon na ka.
4: Ganahan ako, Sir JP, nga mas utokan pa dyan ang akong utok kaysa karoon.
3: Mm.
4: Unsaon man, Sir JP,
3: oh.
4: Para kung gutmo na ko, muingon ra, sagdira na. Ayaw raging na si Bus, napay daghan diha sa iyang tiyan o. Ang imuhang tambok, ang buyon.
3: Ando taan ang tambok sa imong tiyan. Pag inom ni mog D3 Bio, ang yang gibuhat kay may medium chain triglyceride dayon, immediate source of energy para sa imong lawas. So mauna nga ang selula ngaingon nga sa imong utok nga gutom na siya pero busog na. Kay naa man diyon siya instant energy.
4: Kay balon ako Sir JP, moinom kog D3 Bio dayon butangan ako binder.
3: Oh.
4: Ang purpose ana is para dali ka mabusog kung mukaon ka. Kay kung dako ang imong tiyan, dugay ka mabusog.
3: Mm.
4: Madaghan ang imong kaon. So mao nang kinahanglan hugot siya usa ka mukaon, magbinder usa ka aron dili ka makakaon og daghan.
3: That is manually activating your sensors.
4: Mao ni rason Sir JP nga ang palakaon sa sige ni mog kaon, magsige pug dako ang imong tiyan. Mudako jud ang tiyan sa tao kung mag sobrang kaon. Unya, mahibal-an na lang dahil ni mo Sir JP nga gadako na nga gadako ang iyang kaon. Akong nasigpatan Sir JP mo ni, dili ra usa ka soft gel kung gusto nimo nga masupres ang imong appetite.
3: Mm.
4: Kinahanglan daghan.
3: Daghan noon.
4: Kinahanglan mas daghan ang imong imnon nga.
3: Correct.
4: D3 Bio. Nakanindot ani Sir JP ang D3 Bio kay bisag daghan ang imong inumon, dili jud ka mas sobrahan sa vitamin D3. Mao na diha ang sekreto.
3: Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Doc Ramil oy, maayong panglawas ipadayon.
3: Dili abusuhon.
1: D3 Bio.
6: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
7: Ako si Nilita Gandalaw na ay Edmiston. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikuntra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay pala mo. Naka-extend food supplement for men si Darling.
8: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko. Oh, oh, oh, oh.
11: Asa magagikan, bay?
12: Gikan ng ubukit, bay!
11: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
12: Bitaw, mabakarwas ganyan ko?
11: Aw, oh, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
12: Maya dito?
11: Ayos kayo.
12: Sige, diyan na ba? Pakarwas ako.
11: Sige, sige.
13: Jukax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa una nga 5 ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-ay massage center. Aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: afternoon heartbeats.
1: Afternoon heartbeats.
0: Afternoon heartbeats. Duha ka oras nga pagsaysay, pinaagi sa pagbasa ug sulat, kauban ang mga drama, ang bahanon nga makapahinumdum sa kagahapon.
2: Pasaylo ako. Pero nanay bago nga mas makahatag sa akong ipangitaan sa usa ka relasyon.
0: Kung ba ako magyuda ang imuang desisyon, ihatag na ako nimo. Hinaunod na ka. Magpalipayon ka.
2: Bye.
0: Sige.

Standard Time. It's 1:20 in the afternoon. You're now listening with your DJ Barbie. Dirigi hapon sa inyong paboritong estasyon, K5 News FM San Carlos, 95.7. Hope na to karong hapuna ang K5 News FM Canlaon 100.1 and Fabulous Tabosa Radio Click FM. Ubani ko niyo hantod alas 3 sa hapon, mga langga. And let's spread love. Ug let's share lessons with each other. Recently, grabe ang mga balita, mga langga, hindi gid makalipay, pero sa subong hapon, palipayon ko kamo. Let's still feel the love in the air. Bisan og nagkalisod na ta sa tuang palibot, sa mga nagkalain-lain nga issues, sa mga pangitabo kagahapon, daghan kayo mga heartbreaking stories. Makita na to online. O madunggan na to on air. Pero naghinaot kita, mga palangga, nga bisan pa man sa kadaghan og issues, sa kadaghan og problema, even our educators are affected, and the rest of you guys siguro apektado sab tungod maradrate manggod ni sa ato ang panghuna-huna og kasing-kasing ang mga negative nga balita, di ba? Kung unsa atong ma-absorb everyday, maka-affect sa ato ang mood. That's why let us try our best nga this moment maging malipayon kita, mga langga. This is The Gift by Dream Brickman. Ubanin ko ninyo hantod alas stress, and this song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ma'am Carmelita Barbecho from Bagunbon nag-share, mga langga, nga previously dako daw siya kayo bilbil, but because of DTX Coffee Mix karon gamay-gamay na lang amat-amat. That's a nice story, Ma'am Carmelita Barbecho. So, kuinsa pa diha ang adunay nindot nga mga experience with our DTX Coffee Mix. I-share lang na ninyo with your DJ Barbs, mga langga, kay ato anang i-highlight inyo mga stories with our Clinica Delta Nativo products.

Sa tanan nga gustong magpadala sa ilahang mga love stories, pwede ninyo i-email kay DJ Barbie via afternoonheartbeats@gmail.com. Again, afternoonheartbeats@gmail.com. Ayaw mo kaulaw nga magpautuwa sa inyong gibati, kay there are time sa tong kinabuhi na kinahanglan jud nato nga magpautuwas. Kinahanglan jud nato event out. Kay dili ra ba healthy ang magkimkim sa mga hinanakit sa kinabuhi. Kumpirmira nato ng luumon kung unsa man problema sa imuhang uyab, problema sa inyuhang silingan, problema sa inyuhang pang-adlaw-adlaw nga sudaan, problema sa inyuhang mga anak, problema sa inyuhang mga ginikanan, problema sa mga balatian o unsa pang klase ng mga problema nga ato ang maagian kada adlaw. Lisod kaayo kung pirmi lang na natong iloom, mga langga, that is not healthy. Kung kinahanglan nga muhilak, ihilak gyud. Dili man na weakness ang pagpabuhagay sa itong mga luha, mga langga. In fact, mao pa na siya ang pagpakita sa strength. Sa strength nga pag-acknowledge, mga langga, nga tawo kita o gaduna kita'y limitasyon. Tawo kita o makabatsyag kita'y kasakit. O tawo kita nga valid ang paghilak. Crying is healthy and it's part of our life, mga langga. So don't be afraid to cry. Just be careful kung kinsa ang inyong angay sa ligan sa mga luha ang inyong ipabuhagay. Kaya usahay, healthy ang pagpautuwas. Pero what's not healthy is nakapautuwas kita sa tawo nga sayop. Naabi na tong ato ang masiligan. Pero di ay nagulat ra kung kanusa kita mahulog sa hagdanan. Ayan. By the way, congratulations ha, to Ma'am Ray Lani. Good afternoon. Ah, paghambal ko pala nga Ray Lani, may nag-smile dahil. Paghambal ko nga Ray Lani, nagulpi sa doko. Gasmile sa rikta. Ha? Lumula ko pala maghambal ko si Do. Hi, sir. Gusto mo maghambal, sir? Maskin, hi lang wala. Hi pala, Danay. Kadali. Hi, wala. hindi sa katingog. Sige lang. Time will come. Kay gamay na lang magamit na ni ang live credit siya. Anyways, mga langga, yes, as I've said, let's spread love. Ang gugma, ha? Huwag ipagdamot ang pagmamahal. Kasi, nako, mahirap din pag ikay pagdamutan. Humble ni Arthur. Perti kagwapa ni Kim Domingo ba? Pao, yes. Akadamo sa inyo ga comment ba na? Basi bala pag makita niyo ako sa personal, makahumble yun ka mo nga. Tingala ko man. Nga sa Facebook lang ni siya gaamo-amo ni. Kasi personal gali daw Kim Sabado sa hindi sa gali Kim Domingo. Anyways, to our KSS leaders who are listening right now, good afternoon and have a nice Wednesday. It's Red Day sa K-5 News FM. If you are a K-5 News FM employee, then you're gonna wear... Once the doubt, you're gonna wear red on your Wednesday. On Wednesday. Unsa naman in taon taani? Kulang siguro DTX 500. Request po ng song, ikaw ang naging pahinga. So kung ako ang nagiging pahinga, kanino ka napapagod, ha? Si Taze 26, ikaw ang nagiging pahinga. Sino po ang kumanta niyan? Pwede po kayo mag-request, ha? Pero pakiusap lamang po. Isali niyo po ang singer, ha? Kasi baka parehas ng title tapos... Ano, iba pala yung singer, biglang akala natin love song, naging disco pala siya. Shout out, Ani from Regla Salog, Dalaget, Cebu. Salamat po. Ani Yepon. Sabi dito ni Feljon Havilio, good job, ma'am. Thank you so much. Yang Ding Las, good afternoon. Yan, sa ato ang mga kaigsuunan diha ng mga... Oh yeah, we have SC Food Ride. Hi, sir. Naana ato ang pagkaon ng kaki-five siya. Salamat sa mga riders, ha, sa SC Food Ride. Sa aming,
kasama kapag kami ay nangangailangan ng makakain. Maraming maraming salamat po pag kami nakaramdam ng katamaran sa pagluto. Andiyan ang SC Food Ride. Salamat po. By the way, to our participating schools for the K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition, ha? God bless sa inyo, students. You really have to enjoy this competition. Huwag niyong isipin na ito ay... huwag niyong isipin yung premyo. Actually, malaki yung premyo. Tagalogin ko kasi Tagalog itong competition na ito eh. You know, hindi naman... ibig sabihin na sinabi kong huwag isipin ang premyo, maliit ang ating premyo. Malaki. Malaki ang premyo natin at ang ating venue ay hindi din basta-basta, no? Kung kayo po'y nakikinig ngayon, mga mga aspiring broadcasters na magre-representa ng kanilang pang-aralan. Ang hirap ang Tagalog talaga, okay? Na magre-representan sa... magre-representa ng kanilang paaralan para po sa ating NIR Broadcasting Competition. Kayo po ay magbibigay ng... paano ba yung honor in Tagalog? Magbibigay kayo ng honor sa inyong school, kaya enjoy nyo. And at the same time, ito po kasi yung broadcasting competition natin ay isang malaking hakbang din para kung sakali kayo ay nangangarap na maging isang broadcaster, malaki yung chance ninyo, di ba? Mas ma-expose kayo. Ano bang Tagalog ng expose? Ayun, sabi ni Ma'am Beverly, no, isa, karangalan pala. Kayo ay magbibigay ng karangalan sa inyong paaralan pag irerepresenta ninyo ito doon sa Bacolod City. Gaganapin ngayong Setyembre at 13. Ikalabing tatlo. Pwede bang mag-Tagalog, mag-Bisaya na lang tadaring? Anong manggong palisod-lisodana? Ma'am Medelina Yamazaki, good afternoon. Maraming salamat, Ma'am Medelina. Yan, gi-Tagalog rin ako itong mga langga, no? Kaya ang kining competition na Tagalog na siya, it's like a Filipino. Kung actually, kung nakaparticipate mo or if you're aware of the school's press conference, no? Kung diin magtigom ang mga student journalists, i-representa ilang eskwelahan. Doon nag-i-Tagalog, Filipino sa news writing competition, Filipino na broadcasting competition, ganyan. Ganyan din po ang gaganapin natin, hindi porket nasa Negros, sa San Carlos tayo, ay magbibisaya tayo doon sa kompetisyon. And syempre, meron din tayong pa-audition. Ano ay han nga eskwelahan dari sa San Carlos ang mag-represent sa San Carlos City dito sa broadcasting competition, Negros Island Region. Ang syempre, dira naman sa Canlaon. Congratulations kay actually, grabe ka participative ang mga schools dira, no? Ang division of Canlaon, Division of San Carlos. Sa ining competition. This is also a way of like exposing your students sa inyong aning of field. Tantawan nyo bala si KK5 Raylani, product of Canlaon, subong nagtrabaho na bilang broadcaster, news writer, si Ma'am Sheila, mayong hapon. Sa mga nag-comment dira langga na hindi ko mabasa agad-agad, i-comment niyo pa rin, ha? Si Miles Villa Hermoso, shoutout po DJ Barbie. Shoutout ko dari sa Toboso na minaw may dari sa Curva. Thank you so much, Barbie. Thank you! Kay Ma'am Beverly, kay Weng, salamat po. Kay Larry Salamin from Palawan, magandang hapon po. Kay Captain Adrian, sa mga shoutout sa pobreng viners from Escalante City. Yung mga vloggers tayo, mga friends dito. Sa hapong na para sa Pilipinas, alas 1:33 na sa kahapunon, mga palangga. Ayaw mo kalimot sa pagtumar o
TTX Coffee Mix in Mighty Sea, labi na sa katong galisod diha, galisod sa ilahal nga pagginhawa karon tungod sa lain ang pamatsyag. Mag Mighty Sea, D3 Bayo and TTX 500. K5 News FM San Carlos 19. Saman, tumura man lagi itong iring nga gihigtan sa liyong. Salamat mga lingga, I'm gonna give you a song. This is Alipin by Sean Marac, cause I wanted to feel the love in the air. And stay tuned with your DJ Warps, cause I'm gonna be back after a short commercial break. I love you all.

0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Oh, si Richard.
3: Siging galabad akong ulo.
2: Taas na dahil kong blood pressure.
3: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
2: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
3: Ano naman lang akong blood pressure?
1: D3 Bio.
0: Ang D3 ng may Vizio.
1: Ang Vizio
0: ng may D3.
1: Kapalit sa mga bulika.
0: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio
1: ang DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
1: duha sa gabi.
2: 2 weeks pa lang
1: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pa,
1: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix kanamit gid kag nagbalik ang katin-aw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas. Ang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So na,
4: pwede, magid ako sa akong body odor.
5: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang kalain nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
10: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
12: This is K5. News FM, your official news.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kusab si Dr. Ramil Oy. Gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio? Hinautunta gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
3: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes? Ang insulin ang usa ka hormon nga maomoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cells sa islets of Langerhans sa pancreas.
4: Sa ato pa Sir GP, ang insulin mura ning track nga maayog tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes Sir GP.
3: Oh.
4: Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
3: Ah, pareho ra jud ay na doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
4: Mao sad na Sir GP ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pod madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
3: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pod sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
4: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka. Taas na kayo ang glucose sa dugo. Moabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
3: Ah, og ingon na ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Pait kayo no. Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
4: Makadaot pud ni sa imong kidney Sir JP.
3: Ug
4: ang ugat nga maunay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, mas stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
1: D3 Bio.
5: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na good mo.
4: Correct Sir JP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imo tiyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Naay siyang Sir JP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
3: Warning na. So Dr. Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance?
4: Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin. Gitagaan sa D3 Bio ang atoang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
3: Sa ato pa Dok Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
4: Correct Sir JP, ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy ug ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir JP.
3: Sa simpleng istorya doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
4: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio Sir JP dili nimo makita sa plain D3. Gi-correct niini ang imong selula aron mailha na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok. Kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins ug mga hugaw diya, matabangan jud niini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong ikonsiderar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin. Ang D3 Bio mao ay makatabang jud ani. Inuban nan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade Sir JP. GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kung itandi sa ordinaryo nga plain D3.
3: Bitaw ano? Ako si Jean Paul Hineroso.
4: O ako na sab si Doc Ramil Oy. Maing panglawas ipadayon.
3: Ayaw abuso.
1: D3 Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
7: Visio.
1: Gamay D3.
7: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
3: Ako po nga akong mga TL o mga kasakit. Ilihan na pagkaduwam na ako sa DTX 500. Akong gi-double dose o nakapsul sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Pabalik sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma. Mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong. Ang galiin nga kape hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
4: mabaka mga butika
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa down sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap
4: mabaka sa mga butika.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Ubo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman.
10: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Na mawid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 shop San Carlos. Nga na imutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
1: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
14: K5 News FM Secondary Live Radio Broadcasting Competition is brought to you by DTX 500 Capsule, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, Extend Food Supplement for Men, and Honorable Renato Gustilo, Mayor of San Carlos City.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.

Sa mga suking tigpaminaw, dari sa K5 News FM San Carlos, 100.1 K5 News FM Canlaon, and Fabulous Tabosa Radio Click FM. This is your DJ Barbs, and aduna kita'y basahon na sab na usa ka istorya. Kung kinsa man ang may mga hilig sa motor, ng mga banaw or uyab diha. Sa tanan nga mga nag-utas tungod sa sobra ka-addict sa motor. Our story is somehow related. Usa ka inahan nga nagpautwa sa iyang gibati. Di na nato lang ngayon mga palangga because we have 51 minutes left for our program. Atuan na ni sugudan ang story ni Ma'am Elizabeth.

EJ Barbie. Ako di ay si Elena. Usa ko kainahan og asawa nga kadaad lang mag-ihap sa matag piso nga musulod og muguwas sa amuang balay. Dili man dako ang sweldo sa ako ang bana. Pero tungod kay naami mga anak, kinahanglan gyud nga maampingon ko sa amuang budget. Ako nga nauna-on permi kung asa paingon ang kwarta. Para sa bugas, sudaan, kuryente, tubig, o balon sa mga bata, o guban pang mga panginahanglanon sa amuang balay. Pero sukad nga nakapalit og motorsiklo ang ako ang bana, murag madungagan kalit ang amuang mga responsibilidad. Sa una, abin ako og hulog ra sa motor ang amuang problema. Pero wala di ko kabalo nga naapay gasolina, change oil, maintenance, rehistro, ang gulong, huguban pang gasto nga usahay moabot sa panahon nga wala gyud mi nag-andam. Kung naay madaot sa motor, kinahanglang ipaayo dayon kay mauman kini ang iyang gamiton paingon sa trabaho. Kasabot ko ana, dili ko gusto nga mawala ang iyang pangabuhian. Pero ang sakit, usahay ko maguba ang motor, agamo ang budget sa pagkaon maoy mo kunhod. Nakahinumdum ko usa ka gabi nga nangutana ang ako ang anak. Ma? Nakapabatay sudan og ma? Nitanaw ko sa yahang nawong og napugos ko og pahiyom. Nitanaw ko sa yahang nawong nga mura bitaw og dili maeksplikar. Aduna ra anak, ayaw ka balaka. Pero sa akong hunahuna, naglibog na ko kung asa ko mangita og ikapalit og bugas og sudan hantod sa sunod sweldo. Yan ang gabi una, nakita na ko ang ako ang bana nga nag-atiman sa iyang motor. Gipang limpyon niya kini, gipang check ang mga piyasa, ug murag malipayon siya nga naa siya yung motor nga makatabang niya sa iyang pagpanrabaho. Wala ko nasuko tungod kay ganahan siya sa iyang motor. Nagsatinood lang, nalipay pagani ko kay naa siya'y sakyanan nga makapadali sa iyang pag-adto sa trabaho. Kahibalo ko DJ nga dako usab kini og tabang sa iyang pagpanginabuhi. Ang akuang kasakit kay usahay, murag mas dali niyang huna-hunaon kung unsaon pagpaayo sa iyang motor kaysa kung unsaon pagtabon sa amuang panginahanglanon sa balay. Usahay, gusto ko musulti. Pa, pwede ba natong unahon ang pagkaon sa mga bata? Pero ako ang pugnan ng ako ang kaugalingon kay basin masabtan niya nga kontra ko sa iyang kalipay. Basin maghuna-huna siya nga wala ko kasabot sa iyang kahagop. Pero DJ Barbie, gikapoy na gyud kaayo ko. Gikapoy na ko nga permi ang maghuna-huna kung unsaon pag-stretch sa amo ang kwarta. Gikapoy na ko nga maglista sa mga bayranan samtang nag-ampo nga dili unta na ay kalit nga maguba or magkasakit. Gikapoy ko nga usahay kinahanglan ko mangita og paagi nga ang gamay nga kwarta mahimong igo para sa tibuok semana. Dili man ako gusto nga ibaligya ang motor. Dili usab na ko gusto nga kuhaan ang ako ang bana sa butang nga makatabang niya sa trabaho. Ang ako ang gusto kay makasabot siya nga na ako'y kahadlok. Kahadlok nga basin o sa kaadlaw, mahurot ang amo ang kwarta. Tungod sa mga butang nga pwede man unta hulaton, samtang ang mga paginahanglanon sa amo mga anak, dili na gyud makahulat. Kay isip inahan,
Lahi ra gyud ang kasakit kung makakita ka sa imuhang mga anak nga nangayo og pagkaon nya kinahanglan nimo siyang ingnan nga hulat lang sa sweldo. Mao nga mangutana ko DJ Barbie. Mali ba ko nga mangayo ko nga unahon na mo ang pagkaon sa pamilya? Ang bayranan ug ang kaugmaon sa amo ang mga anak bago ang gasto sa motor? Dili ba sakto nga ang motor mahimong para sa amo ang pamilya? O dili ang pamilya ang mahimong mo sakripisyo para sa motor? Wala ko na ngayo og daghan. Gusto rin ako nga matag-desisyon na mo bahin sa kwarta. Pareho mi nga mangutana. Unsa bagyod ang mas kinahanglan sa ato ang pamilya karon? Kaysa katapusan sa adlaw, dili man ang nindot nga motor ang magpuno sa tiyan sa among mga anak. Ug dili usab ang mahal nga maintenance ang ilahang mahinumduman. Ang ilahang mahinumduman kay kung naabami para sa ilang panginahanglanon. Naabami para ikahatag kanila sa panahon nga magkinahanglan mi. Mao kini nga ko ang problema DJ Barbie og hinaot nga imuha akong mahatagan og kaathagan sa ko ang sitwasyon karon. Diri na lang kutob, Elena. That was the story of Elena Mangalenga. Short story lamang, pero tungod kay kabahin kini sa struggle sa usa ka pamilya at uaning hisgutan. Sa kapigado ba naman sa panahon karon? Sa mga nakatutok sa live ni DJ Barbs ganiha sa TikTok, na goodbye na ang ako ang cellphone na lowbat na. So, gi-introduce na akong daan ang K5 app kung dili mo makalanto sa ako ang live stream. Pwede ninyo diha makita mga langga if you're still monitoring. Sa mga kaibigan natin na mga Tagalog na napadpad sa ibang bansa, nag-monitor po sila via K5 News FM application. Good afternoon, Sir Lester Bantan, Ma'am Barbie, musta naman? Shoutout ko sa Chanyu family o sa Tabanhanti ni Vicente Chanyu. Salamat, ma'am. Thank you, Sir Lester. Bisita-bisita lang dari sa Chanyu. Miss Dila Velchos Escamos, Sir Choi Sabal Piala. Request kog song Remember Me. Salamat og pag-greet lang ko di ay ni Boss Angie Villarino, Family Lumanog, Family Pialay, Family. Always good sila nagpaminaw sa imong programa. Watching from Katarman, Liluan, Cebu City. Nag-ilis na siya siyang pangalan lang ga. Si Tatay Sky Sabalyay Pialay. Naanayahang pangalan dari si Choi Sabal Piala di ay. O din ni iyang pangalan. So that was the story of our letter sender kay Baluta. Nga daghan sab ang nakarelate. Mga adik sa motor. Unsa ang unahon, ang sudan or ang gold balls? Ang hilig nga mag-collect sa ilang gold balls, no? Unsa inyong masulti ato lang ga? Kinsa bang mga hilig diha og motor karon? Asa bang mas gasto ang magka-motor or ang mag-commute? Kana ang angay na tong hisgutan? And we have 31 minutes left pa for our program. 31 ba? No. Basta kayo na bahala mag-compute, hindi ako maaasahan pagdating sa mathematics. Doon ako'y kanta dri from TJ Monterde, mga langga. This is Kahit Kunwari. Stay tuned still with your DJ Barbie. Dili lagi hapon sa K5 News FM.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan na ko ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
3: Ang Visio
1: ng may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

It's 2:36 in the afternoon and you're still with your DJ Barbs. Tinigihapon sa paboritong estasyon nga puno sa gugma og chika sa inyong cutest DJ. K5 News FM San Carlos City and K5 News FM Canlaon. Fabulous Tabosa Radio, Click FM. It's almost 3 in the afternoon mga palangga. Congratulations sa tanad nga mga participating schools para sa K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. All over Niagara's Island Region, mga langga. So, abangan natin yan. Isa na siya sa sa pinakadako ng mga events sa bilog nga 2026 sa K5 News FM. And you know what? Ang final, mga langga, ang competition will be at Bacolod City... No, natat na Bacolod City Mall. SM, the island. So, medyo malaki-laki na na venue. Hindi yan basta-basta. Huwag ma-broadcast na siya, mga langga, sa Niagara's Island Region. So, congratulations. So, if you are one of the students nga gipili sa inyong eskwelahan to represent, ayan ha, congrats, gid kaayo kay dako ni siyang oportunidad para ma-showcase ninyo ang inyong abilidad when it comes to broadcasting. And technical, di, because we have a student sub from different schools nga mauban sa mga broadcasters, mga student journalist as technical partner nila. Ang magpaluyo mga langga sa tingog sa mga broadcasters. Example na lang nato atong broadcast. I mean, ang technical partner karon nga nakauban ni with DJ Barb, si Kaki5 Shanine, si Kaki5 Monjay, Engineer Monjay, si Engineer Carlo Opeña, si Engineer Jenny Nicavera, and Engineer Jopin Mabos. I'm Jonapen, ako. Sao na lang, engineer naman na ini. Going back sa story, mga langgang agibasa na to kaganiha. Ang problema ni ma'am as a wife nga nagproblema siya sa kung paano i-budget ang ilahang kwarta, mga langga. Because ang iyang husband, nako, unsa man nga klase nga maintenance ba? Nag-order ba na siya diha sa mga online shops o mga gold bolts or unsa na diha? Ng mga accessory sa motor? Kung basic needs naman sa motor, mga langga, para kinahanglan nga safe ang pagbiyahe, then I think that's fine. Pero, matutpadri sa to ang viewer, si Sir Choi Zabal Piala, dapat unahon gyud ang pagkaon, bahala na og walay motor, ma'am. Basta dili lang mapas mo ang baba. Correct. Bisag-unsa pa na diha, no? You should prioritize. Kumbaga sa hierarchy of needs na diha na bilong, mga langga. Ang basic needs na to, which is food. And kay Sir Lester naman, shout out pud ko sa akong anak nga Bugoy na amiron sa Manhuyod, Negros Oriental. Amping mo diha, sir. Tingala mi nga wala na mi bisita diri nga mo ang Bugoy nga gamay. No, nga permi mo tika-tika na mo diri sa opisina kay di ay wala na mo sa tiyanyo. Ma'am Medelina Yamazaki said, a wife should not have to struggle silently with the family budget. Talk openly with your husband, make a realistic plan together, and prioritize your family's needs before wants. Financial problems are easier faced when husband and wife work as one team. Based on the book of Ecclesiastes, chapter 4, verse 9, two are better than one because they have a good reward for their toil. Thank you, Mama Delina Yamazaki. It's actually the needs before wants, mga langga, labi na kong pamilyado na kita. But let us also try to consider unsa ba ang mga factors kung anong gina-prioritize ni husband. So, kailangan talaga kayong mag-usa para maintindihan mo ang partner mo kung bakit nga ba niya inuuna iyan. Nako talaga. It's actually non-negotiable, mga langga, ang kining atong basic needs nga foods. Pero base na...
og aduna pay other ways nga magtinabangay pagid mo at some point para ma-finance ang mga kinahanglanon sa panimalay. Depende sa inyuhang sitwasyon, ma'am, kung dili ba gusto ni husband nga unahon ang pagkaon sa pamilya. Unsaon na lang o mga pas mo, oy, na, magtinulukay na lang mo diha. No, there's something in the way you look at me, langga, Emily. That's why I want

let us prioritize the needs of our children, especially ang basic needs gyud. Ang pagkaon ug ang ilahang education. Ilahang panginahanglanon, emotionally, mental support. You should be there, present sa inyong children. E kung magutman na sila and baglalis mo bilang mag-asawa in front of them, nako, ang factors, mga langga, no? I mean, ang result, ana, later on. Aduna jud nay dako nga factor. According to gani sa psychology, mga langga, no child is born violence. Makuha na nila a violence na yun. Violent. Ano ka? Wala ko na yung bata nga natawo nga violente, mga langga. Naging violente na ang uban tungod sa environment nga nga nakadakaan nila. So, isa na ang factor diha kung paano mo mag-tratuhay bilang managtiayon as parents nila in front of them. Kung permi nilang madunggan nga sige mo diha og pamuyayaw, sige mo diha ginapakay og taklob sa kuldiro, makakos ka na og trauma. Later on, ma-develop na ang something sa ilang panghuna-huna. And without noticing, ma-apply na nila outside your home. And please, I hope we never blame the teachers kung adunay mga behavioral issues ang mga kabataan. The 8 hours of school, mga langga, unsaon man na, oy, it's nothing compared to the entire life na naa sila diha sa inyong panimalay. So, ang teachers, they will only help nga ma-develop, ma-enhance, ma-improve ang kapasidad, ang batasan sa inyong anak, sa ilahang kaugmaon, na mag-build sa ilahang character, as people nga hardworking, people nga bansay magtuon. Kumbaga sila lang ang tagahon. But the basic foundation should be coming from your home. So please, before ka mo magpaka ano diha sa inyohang mga maestra, sa inyohang mga bata, lantawon ninyo ang ilahang sakripisyo, ilang exhaustion, mga langga. They even use their personal money sa mga necessities of nila sa eskwelahan nga usahay dili na mafinansa gobyerno. Kung saon na lang na, magpaka-nurse sab gani na sila. Kung may mga dagma diha, may mga mumu diha ang mga estudyante, ang maestra ginay una nga mo asikaso nila. Kay tungod na sila sa eskwelahan before sila mo call sa attention sa parents. So imagine the struggle they face every day. Please lang kaha, if you're listening right now and if you have your children at school, maging mabait po tayo sa mga teachers na lang. Kung meron man pong problema, pag-terror na talaga ang teacher, kausapin mo ng maayos. Huwag agad-agad i-post sa social media at baka ikay mabalikan. Maging careful tayo sa ano, sa libel na case, mga langga. And also, no, nire-resub ninyo ang inyohang estudyante, ang inyohang bata. I don't know. Gusto na ko unta pakiligon mo ba? Kinig the way you look at me by Christian Bautista. And somehow, I also want us to reflect kining mga individual, kanya-kana, kita mga langga, no, kinanglan na ito mag-reflect kung paano ba, or unsa pang klaseng identity ang ipakita na ito sa public. Is it because of the influence or ang pressure sa society? Or ang imuhaging pagkatao mismo na na-develop on your own? Daghan ka ito issues karon sa kalibutan lagi or naunsa naman ni? Unsaon na ba nato ni pagtimbang ang tanan? So parents, teachers, mga authorities nato inaot nga magtinabangay kita sa pag-asikaso sa mga kabataan, because it takes a village daw to raise a child. We should never pinpoint, I mean, we should never blame one person lang sa kakulangan nato, mga langga. Magandang hapon po kay Sir Gary Ostares from K5 News FM Palawan. Thank you for tuning in. Sir Robert Gershano, Anastasia Porras de Goma, and kay Mama Delina Yamazaki. To our KSS leaders, I have an updated

least here, mga langka. Dated list na DJ Bar sa mga KSS leaders nga naka-claim. Yes, yes, yes, mga langka. Pwede mo makapalit sa ilahang panimalay, okay? Ako ang lawagon. Staring straight back at ang pinakauna nga naka-claim sa panegosyo package ni Doc Ramil Itang Oy kay si Ma'am Aiza Secretaria from Proper Punao, San Carlos City. Also kay Sir Ruben Ruel, no? Top 2! Sir Ruben Ruel sa Maypili Street at Bang Old LTO, mga langga, sa Center Mall. Kay Ma'am Maria Luta Panilagao from Borgo Street, Barangay 5, San Carlos City. Sa tanan ng mga taga Don Salvador Benedicto, sino ang nakakakilala kay Ma'am Rose Marijo Mampit from Manihan? Pwede mo din makapalit lang ga sa inyo ang paborito nga extend. Sa inyo ang paborito nga mga clinical products including DTX 500, D3 Biomite, C, the Alkaline Vitamin C, and a lot more. Kay Ma'am Arlene Guti from St. Vincent, Barangay 1, sa may kilid Santa Rita College lang ga. Sa may kaingat Barangay 1, kay Ma'am Angeline Tingal, good afternoon ninyo diha madam. Sa may Lower Santo Rosario, Asitio Rosario, Barangay Rizal, San Carlos City, Elizabeth Davila. Ano yung dutag pangalan, oy? Hindut pagit kay Gapiliedo. Pang queen ang pangalan. Pang celebrity broadcaster ang apiliedo. Elizabeth Davila. Sa may Sitio Maluluyon, Punao, kay Ma'am Edna Bacasmas, our KSS President diri sa San Carlos City. Purok 5, Barangay Buluwangan, kay Ma'am Lucia Fontilar, good afternoon. From Valle Hermoso, Barangay Malangsa, kay Ma'am Grace Sagang Flores. Also sa my Face for Black 12, Barangay Rizal, San Carlos City, kay Ma'am Agnes Garingo. Ma'am Pasita sa Tingasin, ha? Hurot na ni Guro kay Ma'am Pasita. Kay gilibod na ni Ma'am Cristel sa simbahan o sa eskwelahan. Grabe ka kugihan si Ma'am Cristel. Sa may Panoolan, Barangay Guadalupe, Ma'am Pasita sa Tingasin lang ga. Barangay Bagunbon, Ma'am Carmelita Barbecho, good afternoon. And also kay Ma'am Gretchen Enderes from Bonifacio, Barangay 5. Ma'am Erlinda Espanya from Medina Top Views, Barangay Rizal. Mary Jane Ritalia sa may Sitio Tapon, di ay. Sitio Tapon, Guadalupe. Mercolisan Prosperidad, San Carlos City, kay Ma'am Nelia Lagunga. Kanindot ba sa inyong lugar, di ra, ma'am? Nakaagi mi gabiing dako, o grabe kahayag ang ilang dalan. Kudos to Barangay Prosperidad. Grabe ka sana, ang ilang street line, sana all. Kay Ma'am Mary Jane, kay Ma'am Eva Villadegracia sa may Urban Rizal. And also kay Ma'am Janine Cubero sa may Buena Vista, Calatrava. Ari kay Ma'am Cecilia, bago rin siya nakaklaim. Ma'am Cecilia Villacruz sa may Tranquilino, Barangay Rizal. Mayong hapon ni mo diha, ma'am. Josephine Interes sa Barangay 2, San Carlos City. And kay Sir Efren Demetria sa may Ermita, Sipaway. Sa tanan nga mga taga Sipaway, kung makita ni Sir Efren nga ga-bike-bike, nga adunay basket in front of his bicycle, mga langga, with the Clinica DTX Coffee Mix, Clinica D3 Bio, Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ug uban pa nga mga produkto. But you'll never know me every day. It's 2:52 in the afternoon. Bisaya man da ini si Sir Gary Ostares. Abi nako sir, kung Tagalog ka. Ano siya diri? Shout out sa tanan nga nagatan-aw sa imong live K5 DJ Barb. Yes, we have 6,000 viewers. Thank you so much. And sa tanan nga mga tatay, mga lolo diha karon nga gustong mag-relax karong gabi eh, pero medyo mahina na ang kanilang mga tuhoy. Nga gustong nilang palipayon pa si Kumare, pero kay wala na lagi sila'y kusog, mag-extend food supplement for men.

0: extend food supplement for men lang gahat. Mapalit sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Ayaw mo kalimot ha. Na ang kiningatuwang mga KSS resellers, pwede mo makarequest na ilang ma'am. Maring Cecilia. Maring Cecilia, pwede ba ka makapalit o extend dito? Ay, lagsapa. Magisuguta ka. Pwede ka, yun, no? Ma'am Cecilia, ay lang mo panugin na mo. Ay, kamukha mo lang diha o kinsa yung customer. Inunin mo, ma'am, si ma'am Barbecho. Si ma'am Aiza. Or kinsa pa na diha ka mga resellers na to. Ma'am Elizabeth, pwede ba ka makapatugon o extend ni mo kanang usa ka box o niya ato-ato rin niya? Pwede ka ayon na langga ha? Basta ang imuhan ang gamiton sa imuhang misis, okay? Lisod man nga mag-extend food supplement for men ka, pero dito ni magigamit sa bana sa asawa sa imong kumpare. Na bana naman hinuon ni. Please be responsible when you take extend food supplement for men. Para kay Mrs. Lamang, Mr. Ha. Kay Mrs. Lamang po, opo. Mahirap na ikay, ano, alerto na dyan na talagang energized ka na. Tapos pagtingin mo sa Mrs. mo, biglang lumayo yung tingin mo, napunta kay kumare. Ay, napo talaga, delikado ka dyan. Gikilig na si Ma'am Dakda Kabugwas. Mayong hapon mo diha, ma'am. Pwede man ko magbisaya, pwede man magtagalog. Kamauman tabisan gamay lang. Grabe, Sir Gary. Sir Kabalo, kam Sir mag Korean. Ano nga siya? Ano nga siya? Kamsamdira. Mayang kapon ninyo talan, no? Ang hirap kaya mag-aral ng Korean, sinasabi ko sa inyo. Pagsusulat pa lang, usa ka letra nila mga langga, ang usa ka alphabet nila, ay usa ka alphabet, usa ka letra nila, kay duha na dali ka letra sa Pinas. Usa kay tagtulo ka letra dali sa Pinas, o niya ang pag-pronounce ay sila kay O. Y, E, ug O, ang pag-pronounce na dali kay O. At, Alas 2:55 na sa kahaponon. Ay mo kalimot again mga langga, no? Ang karong umaabot October naman hinuon ni. August 23 magpahigayon kita og audition para sa mga aspiring na mga eskwelahan nga magrepresent sa San Carlos, Canlaon dito sa NIRDTX 500 Broadcasting Competition nga gipanguluhan sa K5 News FM of Philippines. Kita-kits ta mga langga ha, i-announce na mo sa social media, i-announce na mo sa among Facebook ang official, final, very very final nga venue for our audition. Thank you so much once again. We no longer have time for this program. Sa tanan nga mga nakatutok all over the Philippines, and we actually have listeners from California, some parts of USA. Thank you. Some parts of America. Okay. Napagid sa Middle East. Thank you so much, mga langga. We also have listener from Japan. So, hindi basta-basta, no? Sa mga nagtatanong, DJ Barbie, nga nung kaabot man talagig laing nasod, nga may radyo dito, unsa man ay ning mga apps sa inyong cellphone? I told you download K5 News FM Philippines na app if you are an Android user, because wherever you are in the world, nako, mapapakinggan nyo si DJ Barbs. Mega love shoutout kay Kaz, kay AJ. He is currently listening with DJ Barbie and he is now at California, San Francisco, California, USA. Matut pa niya ganiha, mukuan siya mo. Mututok siya through phone niya, i-connect niya sa iyang car. He's driving home and he's listening with me. Oh, asa kayo dyan? Wala tayo oras, mga langga. It's 2:57, kirikits ugmang adlawa. Kaya sa kanlaon ko ninyo makita. Okay, a moment from now, mubiyahin ako. Pa kanlaon. I love you all, langga. See you again tomorrow. Bye-bye.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit. Ipatay ko sa akong misis og TTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit, ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang TTX 500.
1: TTX 500.
3: Mapali sa mga butika.
4: Mayong adlaw ka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 og Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mm-hmm. Abi nimo Sir JP, kung mapalit tra nato unta ang dugang adlaw sa atong kinabuhi, palit jud ko. Kung daghan ra magkwarta, palit na lang kay
6: sus kog naara.
5: No, how I wish ingon ana kasayon ang pagpataas atong kinabuhi.
4: Husto. Sakto jud ka dok. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon og siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og Mighty C.
5: Dili ra gid unta gamayng kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og Mighty C. Kay pananglita na, dili ka mo palit og DTX 500 og Mighty C. Kay magutan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pagutana, kaya ba nimo mo palit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
4: Para masayon, inom na lang og DTX 500
5: yes.
4: og Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to do kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sekreto sa aging. Ang telomeres mo ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok rag sakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
1: DTX 500.
7: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
8: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag duha sa gabi.
9: 2 weeks pa lang
8: may alibyo na
9: pag 1 month kape
8: naayo na ako.
1: DTX 500.
3: Mapali sa mga butika.
5: Sa matag higayon nga mo divide ang cellula sir JP mugamay pod ang telomeres.
4: Correct.
5: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine sir JP kung 75 ka tuig nga constant cell divisions magkamubo ang telomeres ug maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellula ug mamahimong inactive.
4: Kung himsog ang cellula Dr. Ramil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
5: Problema sir JP kung kulang ka sa antioxidants, di ka binom og DTX 500, di ka binom og Mighty C. Kay mismo ang imo nga cellula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud tag DTX 500 og Mighty C sir JP. Apil pod ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado sir JP kung maguba ang mga cellula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga cellula. Kini mo padayon sa pag-divide ug mag-produce sa iyang kaugalingong kopya ug mao kini ang mamahimong sinugdanan sa kanser.
4: Munay kuyaw.
5: Sa sayon nga pagkasulti ang kakulangon sa antioxidant, wa kay kaon-kaon gulay, wa kay kaon-kaon mga prutas, nya di pagyud ka moinom og DTX 500 ug Mighty C, ang may tabo ana mo na hinungdan nga maguba ug madaot ang imong selula ug mo resulta kini sa kanser ug daghang pang masakit.
4: Sakto jud. Usa pa dok ha, ang oxidative stress maoy causative factor. Kung nganong muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra matag minuto 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
5: Taghana.
4: Unya tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Mo nay rason nga mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa nay makapuli nila.
5: Mo na Sir JP ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug Mighty C. Ug sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
4: Wow.
5: Nga naman. Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug Mighty C maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
4: Kalami.
5: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tan-aon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 ug Mighty C.
4: Dok, wala tayong panahon. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, sing mayong panglawas ampingan.
4: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
10: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Upo ang akong mga tiil o mga pasakit. Ili, napagaduwam na po sa DTX 500. Akong gindubol dose o kakapsol sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y gulan. Nawala ang ubag-ubag ang sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapali sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: D3 Bio.
6: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Janice. Dukay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang nako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapali sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia, o guban pang makabalatian.
7: Dugay ka na bang anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa?
8: Kag nagabaho ang kilikili?
10: Mag-Clinica Dayo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Dayo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Dayo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
12: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
1: Extend Food Superman for Men!
13: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
14: Sus, di anasad. Napaling anasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
15: Bay, naunsa naman na. Sige na kong ingon ni mo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili ni mo sulayan ang car loan sa DCCCO?
14: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
15: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
14: Ala, lindot lagi na. Asa ko mag-apply?
15: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
14: Pao ba? Ala, mag-apply na gugo karon dayon para wala nay aberya.
16: Ayaw na pag-anto sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
17: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
18: Hininga uy.
19: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop dinhi sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4930. create Des Marketing Suzuki 3 Shop.
18: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
17: K5 News FM Secondary Live Radio Broadcasting Competition is brought to you by DTX 500 Capsule, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, Extend Food Supplement for Men, and Honorable Renato Gustilo, Mayor of San Carlos City.
20: This is K5, K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Lita Gantalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Dr. Miloy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
5: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Mil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaw rin. Karon, let's focus on caprylic acid.
6: Yes, buti pasabot Sir JP nga dili tanang acid makapadaot.
5: Husto.
6: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
5: Unya ngano mang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So, sigurado nga luwas din siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid na padyoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid, usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid, 8 lamang ka carbon chain.
6: Sa to pa Sir GP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid, kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin, sa sulod sa 8 ka oras, mo tuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, muna'y nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid, ang nakanindot ani, samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya, mahimong energy.
5: Wow.
6: Pero dili ra ingon nga ma-change, energy ra siya. Antibacterial po
5: siya. Napudya
6: siya
5: antibacterial property, Doc. So, kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral, o kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid, if magbuhat siya monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid, mahimong monocaprylin. Kung ma-convert ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
2: D3 Bio.
7: Ako si Jaime Ilisorio, nagpasalamat po sa
8: D3 Bio.
7: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Kung makainom ka og D3 Bio, malikayan jud. Kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
5: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanting butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pagkontrol sa imong viral load of hepatitis.
6: Para dili na maapektuhan ang imong atay.
5: Correct. Mao jud. Kay kung mudagan na ni sila na unsao na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver, muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
6: Yeah, Sir JP, no? Naana kay D3 Bio, do na pa kay caprylic acid nga gabuhat og monocaprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP. Kay mahimo man dayon ni siyang energy.
5: Mojud kini nga iyahang second major role ang paghatag kanimo og instant energy.
6: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong boyon.
5: Maka nindota pog klaseng energy na oy.
6: Baling nindota gyud, Sir JP. Mangita kag makaon nga ma-energize ka nga dili mo dako imong buyon. Wala gyud. Pero ang carbohydrates, makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan, mudako pud ang imong buyon.
5: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So, unsa man ang mga gibuhat ni ini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka. Inom ka og D3 Bio.
6: Inom siya, Sir GPs, og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mo kaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3,
5: husto,
6: Sir GP.
5: Husto.
6: Manang sige na mo ginapadasig ang atoang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud. o D3 Bio.
5: Well, Doc Ramil, it's time to say bye-bye. Mm. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Kung ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio!
4: Ako si Richard. Siging galabad akong ulo. Taso dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 ng may visio.
8: Ang visio
2: yung may D3.
8: Mapalit sa mga
2: D3 Bio! D3 Bio! Health!

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Wala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mamali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistangay sa kanegosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mamali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na. DTX Beauty Soap.
4: Si Ronald, saka sales rep. So na, problema, gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa buligs ng DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Sporbiotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Sporbiotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskob ang resistensya sa Clinica Sporbiotics.
0: Extend food supplement for men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay misis. Ang natilawan, pang extend food supplement for men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa iyo na ang lahat. Pati ang puso ko.
0: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And seven consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
11: K5 News FM Secondary Live Radio Broadcasting Competition is brought to you by DTX 500 Capsule, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, Extend Food Supplement for Men, and Honorable Renato Gustilo, Mayor of San Carlos City.
12: Hi, I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: PTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: PTX 500. Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
2: Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit.
1: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
2: Tulog pod ka kapsos sa gabi.
1: Simana lang nawala jud ang sakit.
2: Ini balik sa normal ang akong pagpangihi.
1: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ang nagpawang akong panulog.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap gihimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Dugay ka nabagdag antos sa imo mga katul-katul sa panit. Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Ubo, sikontra, kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Supplement for Men!
12: Kung si Juni, taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
13: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki
14: 3
13: Shop.
14: Uy, swildo na po nugma. Saman, one battle ta?
15: Paso sa kubay. Kay ka pa membro magod mi ni Mrs. sa DCCCO. Nakaamgo na kubay nga magtigom na ita matag sweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabi sila yung emergency fund savings bay.
14: Seryoso naman kayo kabay. Uy, di na ito malingawan eh.
15: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yata mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
14: Nausob naman ni siya, oy. Sige, kuyog ko ana.
15: Sige bay, basta pamyembro o sa DCCCO kay kuyogan tikaw.
14: Sige bay, kay bulob yung anak ko, maulob ako walay kuyog.
16: Emergency Fund Savings ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matag sweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
17: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagopi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Ah, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha? Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
18: Hininga, uy! Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
19: K5 News FM Secondary Live Radio Broadcasting Competition is brought to you by DTX 500 Capsule, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, Extend Food Supplement for Men, and Honorable Renato Gustilo, Mayor of San Carlos City.
20: This is K5, K5 News FM, your official news and music station. Your

0: Yeah.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.

0: pagpapaya.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
2: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
3: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang nga. Sky UABP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Tiktibo, jud kayong DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaka butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lay, nako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics, naging ugdan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Excel Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
6: Extend
8: Food Supplement for Men. JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, atuani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
9: Ang lahat, pati ang puso ko.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: Oras sa K5 News sa FM San Carlos, alas 4:39.
12: El Castigado!
13: El Castigado!
12: Ang tinig ng bawat mamamayan.
13: El Castigado!
12: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
13: El Castigado!
12: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigado!
13: El Castigado!
11: Good afternoon mga ka-K5, welcome sa tuag programa El Castigador. Pasensya na jud mga ka-K5, na late ko gamay. Gumikan kay gikan mi og barangay Agpangi Kalatrava. Na may gi-follow up dito mga K5 maong pasensya na jud kwan pa man 10 minutes ako late. Bitaw ay mag-uban-uban na po da mga K5 hangtod da alas 6 sa kagabhion ni ato aga tulumanon El Castigador kauban inyong sirena sa kahinginan ka K5 Jezebel Barbecue. Good afternoon sa tanan-tanan niya nagpaminaw karon sa 95.7 K5 News sa FM San Carlos sa kasikbit niya lungsod. Ingo man syudad sa kanlaon. Kalatrava, Tuboso, Kutoba sa maabot sa tuaga pagsibya karong kapunon sa adlaw niya Miyerkules, Agosto 19, 2026. Bueno, live na live tama ka K5 sa ito ang official Facebook page, ang K5 News FM, San Carlos Digital 95.7. Pasiganahan mo diyan nga, doon na may mga shoutout, ang problema diha. Ailan ang kwarta? Ay, wa jug ko ana. Ito, mga ka-K5, trending karon sa duag nasod kining scholarship grant sa mga barangay, mga ka-K5. So, ato na rong hisgutan, mga K5, ag maoga isyo kay nanggawas na ni karon ang mga naay mga kagawad, naay anak si kapitan, naay anak sa mga official sa barangay nga nasulod sa maong scholarship grant nga nakaduwat og 20 mil pesos na. Pero naay explanation anak, mga K5, ha, hulatan ninyo. Atangin ninyo dire karon sa ato aga tulumanon El Castigador. O niya update po ta karon, mga K5, gadtong bata nga Nuybi Anyos nga ingong gihiluan patay diya sa may lungsod sa Tuboso. Update po ta karon, mga K5, sa Kubra nga gi-turnover sa DNR dinhi sa San Carlos. Gi-kuan taga San Carlos ang nag-turnover, mga K5. Giunsa gato niya pagkwantong kubraha, mga K5. Murag iag itong gisunod ang kuan gahapon ni Sergio Alingasa ba sa CDRRMO nga sa itong bitin gani, Ma'am Anson? Di jog ko nung padoon sa bitin. Huwag mugimaw ko nung ang bitin. Di lang siya di kapon. Update po doon niya, tama, K5. Sa katubitawag, kanibatang mga travel ha, sa tuag mga officials dito sa Laig Nasod, mga K5. Kaya nag-trending na po di karon online. Kaya nga nung si VP Sara Ramapungod, ang Office of the President po. I-appeal po tao na ninyo yung kakalingan. Na update ako ng mga K5 sa tuag mga reporter. Ka K5 Jong, ka K5 Anson, o ka K5 Pamela Perotter. Sa maog mga dagkong issue karoga kahaponon, mga ka K5. Alas 4:40.

0: nagtanaw karon sa tuag Facebook Live, sa tuag page sa K5 San Carlos Digital 95.7. May hapon di ay sa tanan niya mga leader sa KSS dinhi sa San Carlos nga duna nay mga products sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Ako ga di mo makaadto sa syudad mga K5, mupalit mo og produkto sama sa D3Bio, Detex 500, MyTC, Detex Coffee Mix naa na sa inyong mga barangay. Ay namog pliti-pliti pa. Madira aga mga KSS leader sa lain-laing barangay dinhi sa San Carlos. Namo kanahanglan niya mo pliti pa. Anas duol. Ato darog pasahon kung asa to dapita ang ilahaga or asa dapit aga mga produkto sa mga kabarangayan. Maing hapon ni Dave, pa-shoutout Ma'am Belle nila ni Papa Julito o Mama Bibi nga nagluto og panihapon. Diri sa ani sa yuha mang alas 4 pa nagluto og panihapon. Itaw kay sa bukid man pod sayo man jud manyapo na sila. Alas 6 pa lang daan wa na nagaray-haray ha. Muna, diri sa tuwa sa syudad, wala't pamatag alas 10. Alas 10 usa man ni hapon. Kay nagsalig ba? O niyang mag-burn out agani, moingon din, litsyo. At lon, manjun yung nagtingkaon. Bitaw sa'yo ta man ni hapon, kay para nindot biya ang kanang man ni hapon daw og sa'yo. Kay... sa ako lang nabasahan mga K5, kung sayo daw ka manyapon, sayo pod malinis ang imuhang gikaon. Muna nga inughigda ni mo, dili na siya kanabitaw ga mapadong sa urom. Kay kung matulog kag busog good mga K5, murag may posibilidad niya urumon ka tungod sa imuhang kanang gikaon nga wala pa malinis. So, kaon tag sayo. Manyapon jog sayo. May hapon di ay sa Lasio family di sa may barangay Agpangi Kalatrava. May hapon di ay Inday Rhea Lasio. Og may hapon di ay ni Ma'am Vilma Mila sa may Walos Bagunbon. May hapon di ay Ma'am Vilma. Og sa mga Paris. May hapon sa Sir Dudong Barangan. Ya, sayang mini farm. Dagana nagbunga si Mulansone, sir. O sa imuhang rambutan. Marami marag matanaw na dyan ako. Padungog-dungog. Ay, may hapon sa Tanaga Taga Public Market. Ya, sa may isdaan, karnihan, prutasan, utanan. Ah, grabe. Padungs babaw. Og padulhog na po dres painitan. May hapon diya tay Alex Ansino sa may Ansino Kapihan. Og diya sa I Am Number 4 ni Kyle Nishka. Ama, may hapon ni mo diya. Og diya sa Santiago Watch Repair tay. Mayong hapon ni mo diya sa samtag nagkulit ka diya sa imong rilo. Sabtag naminaw ka diha o K5. Nami po na siya higupan o kapitay. Anaday baligya si Romeo Lawas. Dagan ka yung kapi diha si Romeo Lawas. Bueno, alas 4.48 na dito maglangan mga K5 aton the water report. Ika K5 Anson Rabina Kilias kay Matod ba? Kubra! Napalgan o G-turn over na nga to sa DENR.
1: K5 News FM Live Report.
2: Yes, K5 Bell, may hapon sa mga sukitip paminawan
0: na... Imong, ay sa microphone.
3: Yes, K5 Bell, mayong hapon sa mga tigpaminawan na to din sa ato ang programang El Castigador. O sa ato ang report, Ma'am Bell, or K5 Bell, kagahapon atong Agosto 18, na usa ka kanang buhi nga Philippine Cobra, nga voluntaryo nga gitunol ni Edison Cabillon nga taga Sitio Tagda, Barangay Nataban, San Carlos City, Negros Occidental. O nga to nga sa mga gi-turnover niyo sa mga personahe sa Negros Occidental Maritime Police Station or MAPSTA nga nakadestino

0: support sa San Carlos City. O pagkahuman na ito, kaki-5 bill, ang mga personahe sa duty port at San Carlos nga gipanguluhan ni Pata Jovi Sir Nicola o ba ni Pata Jim Paul Pateres o Patrolan Lisondra o dali nga nagdala sa buhi nga Philippine Cobra ngadto sa Department of Environment and Natural Resources or DNR. DNR Satellite Office din sa ato ang syudad para sa insakto nga pag-turnover. O ang maong bitin or cobra gidawat sa mga personahe sa DNR San Carlos City nga gipanguluhan ni Miss Maria Victoria de Lozada, Administrative Aide 6 para sa saktong dokumentasyon o pag-atiman sa kustodiya o husto nga disposisyon subay sa nagluntad nga balaod o regulasyon o lagda sa Wildlife Conservation sama sa Republic Act No. 9147 Kaki-5 Bill.
1: Kobra na siya K5.
0: Yes. Na, makita mo ni nato K5 Gisabel no sa to ang post sa to ang page sa K5 San Carlos Digital 95.7 nga naa didto giturn over ni Edison Cabillion ang maong kobra. Actually ang kanang kobra mambil dili na kayo ko andya sa anang lugar sa may tagda. Kay kanang tagda mambil.
1: So, dili na kuan kayo.
0: Dili na siya ingon nga kanabitang matingala ka nga naay mga bitin diyang dapita kay kuan man gud na siya kanang lugar ra murag lasang ba daghag kakahuyan daghan og kanang bamboo.
1: Kuyan.
0: Okay, pirmi man ko diha. Mm. Pirmi ko diha maglaag ba ito kung maraguos. So, mauto, maumambil nga, pagkabalo na ko, dili na ko matingala sa maong balita kung naay kubra diha. Kay ubay-ubay ginang naa diha yung mga kubra or mga laing klaseng mga bitin. Diya po ko kakita before, kaki-5 bill, o bayawak na dagko kaayo. Mula bang ragkarsada? Yes. So that is why nga pagkakuan ko sa balita gaina pag ingong tagda, wala ra ko reaction kay I know the place nga ilagi ng lugar dihang dapita nga puro kakahuyan, ya bugnaw ang lugar.
1: Yun sa ka to pagdakop ni Sir Edison, ha?
0: Siguro kani si
1: gahapon yay murag nag-explain man ka about atong bitin niya, dili mo pa duol.
0: Basic expert siya. Basig kabalo lang yun siya siguro ang kwan. Basig kaning bataan ni Mama Kakipay.
1: Bataan nga dako. Idara na.
0: Bata pa man siya sa kumpadlan.
1: Dili na mao. Dili na mao.
0: Okay. So, ang ako lang good ka K5 bill, no? Siguro, kay kanang lugar, syempre na yung makakita sa mga ganyan, murag normal na lang sa ilaha. So, sayo na lang lapagdakop siguro. Mm. O, nadya, gisulod nila sa cage and then get on over din sa DNR Satellite San Carlos.
1: Mm. Sige.
0: So, Ma'am Bell, Kaki-5 Bell, mora na nga ito ang balita sa programang El Castigador o Gamay-TC para sa alkaline na vitamin C. Kinilang si Kaki-5 Anson Ravina Quillas para sa kampiyon na balita. Servicio Publico Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Thank you, Kaki-5 Lady Anne. Kubra mga K5, gi-turnover na nga to sa DNR Satellite Office dari sa San Carlos City. Na dakpa ni dito sa may Sityo Tagda, Barangay Nataban. Maing hapon ni Ma Mary Jane Retalia, pa-shoutout ma'am! Uy, maing hapon Ma Mary Jane og sa Tapon Fisher Fox. Mapalit ang ato ang produkto ha diha ni Ma Mary Jane Retalia sa may Sityo Tapon, Barangay Guadalupe, San Carlos City. Maing hapon usab ni Pauline Alkisa insya maing hapon Ma'am Jezebel and Ma'am Anson. Si Dave insya basin mo brown out na sad Ma'am Bell. Basin ko mo brown out tapon. Ay, naaday to'y kaning schedule of power interruption. Ato lang niya ikwandere. Laag diri Ma'am Bell kay mag-ihaw tag manok Bisaya sana all. Mag-ihaw manok Bisaya. Alain naman po ni imong messenger dong Dave. Naunsa man to imong kwa, nahimo man to ismiring hoy. Kuyawan ko da kay message ta dito ba niya, padalaan na tagwan. Kailan daw mo bisita lang unya minimo diha sa may ani iha. Nahak lagi ko no iyang FB. Naa dito'y nakakita jud mi Dong Dave. Naa dito gi-post niya na inag LOLO. Kuyawan ko nag-message ko dito ba niya padadaan tag video nga mo na. mo di ay nahack di ay ang FB account. Nahimo ng ismiring hoy. Atong oras alas 4:54 na mga K5. Mo balik ko tao duman lamang sa mga bulawanong painom-dom. Standby!
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Inaot nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan.
5: Hisgutan na to Dok Ramil ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Mm. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatan-unan.
4: Wala ra jud ta kay balo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta Sir GP, dili jud sayon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong mga anak kung imong mga pinanggas kinabuhi.
5: Mm.
4: Tinuod nga pag-istorya Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
5: Muna.
4: Bisan pa nga naay diabetes. Oh. Unya, na-diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon ah, rajapon sa tamis og inom soft drinks.
5: Mm.
4: Dapat jud, sayangan sila og palit og DTX 500 og MyTC nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilahang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
5: Gisayangan og palit sa DTX 500 og MyTC pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
4: Na.
5: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat, pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. O kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
4: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa DIA ang ugat sa iyang mata.
5: Correct.
4: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
5: Humaw pa na pagkaibawo.
2: DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa bunta, duha sa gabi.
6: 2 weeks pa lang
7: may alibyo na.
6: Pag 1 month campaign,
7: naayo na ako.
2: DTX 500. Mapali sa mga butika.
5: Makag-old jud kaayo. Paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaan ni mong ulahin na ang tanan.
4: Kung mag-inom ka sa DTX 500 ug MyTC matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa DTX 500 ug sa kanunay nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni MyTC?
5: Oh.
4: Paliguno ni MyTC ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
5: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta
4: Correct.
5: Ka tungod sa diabetes o hypertension.
4: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug MyTC kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dirigid ni mo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
5: Bintaha
4: ang DTX 500 o ang MyTC. Imagine, sa matag adlaw ni mong pag-inom sa DTX 500 o MyTC, dili na ka mabuta. Dili ka may blood.
5: Dili.
4: Dili maguba ang imong kidneys o ilabias tanan, makontrol ni ini ang imong nga diabetes.
5: Pagkanindot. Sakto dyan na, Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imong tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuhang junior.
4: Iyay, no? Susigurado, Jud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, Jud, og DTX 500, og MyTC. mientras dili pa ulahi ang tanan.
5: Correct. Wa na jud tay igong oras panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ug ako sab si Dok Ramil oy seeing maing lawas ampingan.
5: Ayaw abusuhan.
2: DTX 500.
8: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalis sa mga butika. DTX 500.
9: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama o DTX 500. Duha lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalis sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
10: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
10: Ang Visio
2: nga may D3.
10: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tubak kontra sa sakit na diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado and recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, ang daw-adlaw nga schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman.
8: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Superman for Men.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.
10: Oras sa K5 News FM, San Carlos, las 5:02. Pero balik ta sa tuag programa El Castigador. Dalit yan ato sa Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Sa mga nagproblema diya nga kagihambin niya sipon, ubo, hilana, trangkaso, i-D3 Bio na na mga K5. Gumikan kay kining D3 Bio. Specialist di siya sa kining pagkuha sa mga viral o bacterial load sa tuang lawas mga ka-K5. Muna nga kung nakainom mo aning D3 Bio, mubalik pagkapiskay ang inyuhang panglawas. Samot na jud o dungagan pa jud ubanan o tomar o Mighty C alkaline base niya vitamin C. Tungod kay kini, muna siya ang mapaboost sa atuang immune system mga ka-K5 para mas muligon pagyod ang ato ang panglawas. Maing hapon ni Hero Dismoparan, ay siya maing hapon, Ma'am Jess. Si isa pa rin osa. Okay. Alas sa 5:04 na mga K5, di tamaglangan mga K5 aton Luwato na report ni ka K5 John Bersales. Kay doon naman to'y bata nga kanin Noy Bianyos niya giingong gihiluan mga K5 dito ni nahitabo sa lungsod sa Toboso. Asar ba rin akong assistant na rin? Shirin? Hey, mga hapon, Ma'am Medelina Yamasaki. Good afternoon, Ma'am Jezebel. God bless you always. Mga hapon, Ma'am Medelina. Kamustamos, mi amigas. Ah, madunggan rabia mo dire. Pag sure dia, Ma'am Anson. Ano na si K5 Jong? K5 Jong!
0: K5 News FM Live Report!
11: K5 Jess!
10: May hapon!
11: Pagapon, tatay yan tinayon sa ka-9 anyos nga grade 5 student, no? Sa lungsod sa Toboso, humani ka si Regis matod pagituruan nga gihiloan sa wa masayring nga lugar kung asa gyud da pita ni kagahapon ni nakabsan sa iyang kinabuhi mga alas 5 sa hapon adlaw Martes diyang gihingagaw ni siyag dangat unta dito sa may Toboso Primary Care Facility aron nga
10: matambalan
11: sa tuang nga pagpanakiduki dito sa atuhan pero kaduhang apuhan aning victim ipahayag ato ni Nanay Juan, Nanay Cristina. Nanay Cristina, dahil lang ha. Nag-cramming ko kayo, pero grabe kalayo sa mga ato dito kanina.
10: Basta apuhan. Apuhan sa bata.
11: Nanay Cristina paring, nga ang kining bata, nga si Avea. Una nilang matikdan nga nag-cut siya, ganang Domingo sa adlong Domingo, hapon. Adlong Lunes, ilahaning gi check up, no? Dito sa Toboso Primary Care Facility. Kaya dito pa lang sa ilang balayan at sabi, magbuburag ako ang daunay ga waras. Burag di kumbulsyon. So, karon na, pag-abot dito sa may Toboso Primary Care Facility, anang adlong Lunes, nakuan man, back to normal man daw, matod pa, ang iyahang temperatura. May patak man o 36, gikan sa pila to, 37. So, karoon na, ang himo sa apuhan, di pa uli usa, silambay. Kanya, pag-abot silambay, kini ang, sila is nag-ato dito sa kining mananambal. Kay parang nga sulayan dito pa tambal ba kung sa ganyan niya posible nga dimulo nga malapian ang mga bata pero sumapawa magunaw nila dito maabti atong Lunes ang kining mga ang kining mananambal. Adlaw gapon Martes sibalik sila dito ng Pemzex sa katong mananambal dito sila nakapangayog lana para daw sa hilo. Kaya pag-abot dito sa ilahang bahay, dito na nigi, ipainom nito si Pemzes o lana ng si Inday, kini si Inday Avaya.
10: Ababay, day.
11: Dito siya yung suka daw matod pa o itom kayong kininiang likido.
10: Uy.
11: Yung suka ni kasi tayo, just moto nga tungod to, nagpanik ang usab ang apuhan ano ni Inday. Kininiang mga to ilan ang ibalik na pudunta nila dito sa sentro, pero hapon na, gapon, alas 5. Pagbiyahin nila pa doon pala ang sentro, kasita ko sa wala nang yun. Kapsan din sa kinabuhi si Inday.
10: Uy.
11: So dito taga ganina sa primary care facility, ugaling lang, wala daw na buhatag kung kini ang detalye, ang buhatan kasita ko kung sa resulta sila ang pagpangusisa ng anong kini si Inday. Nakabsan man sa kriniang kinabuhi.
10: Okay.
11: Oo. So, sinoon ka ganina, ipahayag din na ni Christina na sapat daw na himugso ng bata amang good, one, kanang nasya kining kinibitong kumbulsyon ba nga eksperyensya? Makumbulsyon daw ng bata. Oo.
10: So, akong hilantan.
11: Oo. So doon ay pagtuo kadto si nanay. Ito si Nanay Cristina. Kini si Nanay Cristina ko ani siya ikaduhang apuhan ba sa sistema. Ang inahanan ni ko ani inahanan ni Inday Abeya murag pagumangkon ato ni Nanay Cristina.
10: Okay.
11: Oo. So karon na mo na ang pangagpas. Dili siya maka-conclude kung giluan ba yun, pero ang katong nagmasuso gyud kang Inday Abaya nga si Nanay Josephine matod pa is doon na siya pangagpas ng maragiloan yun kay Pemzes ang iyang apo.
10: Unsa na layo na ilang balay?
11: Ha?
10: Layo kayo na ilang balay?
11: Layo kayo dito sa padong na sa San Isidro dito. Kapuya eh.
10: Ah, dito babaw na?
11: Oo, sa may Sitsusirahe.
10: Okay.
11: So sige lang, basig doon ay dugang development na ito makakuha gikan sa health experts. Basig makakuha tag idea sa gibha ang yung ba, na dehydrate ba? Tungin ang tungod ba sa katong yahang limulo ng hilanat? Hilanat ramang gidaw ni Kakita Just Good. Ya, ako din kay Nanay Christina sa yahang pagtanaw sa physical daw nga upan sa paglawasan ng bata kay lagom daw.
10: Okay.
11: Milagom mo, milagom ba? Na, muna nga, pan, kanang, katupon si Nanay Josephine, ang galing nagpadako dyan siya, muna yung nisantok siya, ang panguna-una, maybe, basi mo po na gitugan sa katong ilang gidulan nga mananambal, kaya Jess, nagyuhiloan ng iyang apo.
10: Pero wala pa rin, nadangat na nila sa, na, nadangat nila sa tambalana, no?
11: Anong kuan, Lunes?
10: Kanagilanta na siya?
11: Ha?
10: Kanagilanta na?
11: Oh, anong Domingo, nagkuan na siya? Kining na, pagkita ng symptoms ba? Kining,
10: convulsion?
11: Warang. Oh, gasisur. Nana ba? Mukaging.
10: Ah, okay.
11: Oo. Niya, pagka, kuan, pagka Lunes, mo ito gidag, kuan. Ah, di, Domingo sa gabi, iba? Gidag dito, pagka Lunes. O, ito, ipauli o sa kakita, Diyos.
10: Ah, okay. Wala pa gida ni siya makuan. Malanding yun sa tambalanan.
11: O, wala
10: bali,
11: pa. Sa,
10: check up lang to.
11: Pag-abot sa kuan, pag-abot sa facility, nakuan mangudo siya. Kini, ni back to normal, mangudo yung temperature.
10: Mauda ito, ni so, uli sila.
11: O, ito nga. O, hindi uli o sa. Pagka-Martes, mo ito, gidangat dito siya kuan, dito sa mananambal. Ito sila na nakakuha ko, nakakuha kining lana ba. O ito yung ipainom, naling suka na itong atong pakulor itom.
10: Okay.
11: O.
10: Sige,
11: so, ha?
10: Sige, kay Feb Jong.
11: Okay. So, kuya eh.
10: Kapuya eh, gikan og tubuso, pagod og kalatrava. Anak jud na.
11: Wala tawag. Eita. So mo neto nga mahatod nga report karon kapuna para sa Elka Silver Program data dito ba tayo sa Manila og mighty siya kung sige pag over salas para sa kampanya ng balita sa bisyo publiko kalingawan sa Negros kay Fab News atat.
10: Thank you so much, K5 John Sembaga report. Bata na itong babae, di ay. Maybe anyos, no? Hingong gihiloan. Kana bang hilo-hilo? Uso sa una pa man ng panahon ako na parang nakakuan ko sa una nga maingon gito akong lula nga ko kana bitang maadto mi og fiesta. Mana to kong lula nga ayaw jud og inom-inom anang unsay idonol nila ha kay basin og butangan og hilo. Ako kakuan og unsay ibutang sa hil, butang sa kanang ilim nun. Unsa man nga klase nga hilo ba? Nya i butang ra man sa ilim nun nya mahilo po ka nya may lang og naay kana bitawng tawo nga expert nya kana bitaw makatabang nimo aron na mawala ng hilo sa imong lawas og wa uroy matay jud tag sayo ani. Bara to oras alas 5:14 na. May hapon ni Marcelino Pamor Cabunilas. Ingon siya shout out ko sa Barangay Tonggo, Leticia Abanalo. May hapon usab ni Dennis Igunia Guarin. Ingon siyang mayong hapon mama. Si Mama Carmelita Barbicho isa good PM. DJ Bell, pwede shout out sa akong mga customers sa DTX Coffee Mix. Si Lalilet, Ami, Mili, Angie Paran and Madeline og Emilinda Sabiro, Nisa Panisan, Ati Kubol, Alma Abaluyan, Lomar Refuela, salamat mama. Salamat mama. Napa di ay DJ Bell, si Nancy og Ongking Isugan og Nida og Giselle Olbidinsha. Ako mga silingan diri DJ Bell. Ga DJ Bell, may siya. akong mamang guapa. Manghapon po ni Papa Dia sa Nangka. Pa, kamusta ka dia? Okay rata dia. Galagyo ni ron akong papa at mama. Si mama nasa kuan proper niya si papa tos bukid. Nagkuan ko rin silang duha ka nang murag nagkasiloay ba? Nagkasiloay. Alas 5:16 na mga ka-K5. Uso karoning kanibitaw ga balita ron mga ka-K5. Niya dunay mga kagawad, anak sa barangay kagawad, or anak sa barangay kapitan, to sa bago, dapat to sa kawayan. Niya kining ilahang mga anak, na-appeal aning scholarship grant sa kining bawat barangay makikinabang program ni BBM. Stands for BBM, bawat barangay makikinabang. Karon na ni aga nahitabo mga ka-K5, gitagalan dai sila og tulo ka adlaw papangitaon og benepisyaryo. Tulo ka adlaw. Karon na mga ka-K5, gitagalan og tulo ka adlaw sa pagpangita og mga benepisyaryo. Kung asa man sila mangita og mga kuan, mga i-beneficiary nila, syempre ang katong mga nahuna-hunaan nila nga naras duol, muray ilang gi sulod sa lista. Ilang anak, ilang mga parente, mga kaapuhan ba dira nga nag fourth year na karong tuiga mga K5. Karon dagana nang gawas nga anak ni kapitan dito sa may barangay Bago, so sa to nga barangay na gibalik gani niya ang 20k mga K5 nga ilahang gi ilahang na dawat siyang anak. Gipabalik niya dito sa ilahag or gibalik niya ngadto sa liga ng mga barangay sa Negros Occidental aga president. Dito niya giturn over aga katong kwartaha nga nadawat sa iyang anak mga kakita for delikadesa matod pa nila sa mga kiring marites. Nga dili biya tanang mga kapitan, barangay, kagawad, dato mga K5, na ibarangay nga pobre in town. Na ibarangay, katawa man siya. Na mga barangay nga, kanibitang dili ingon niya, di ba na may barangay nga dako og ira or ira. Na po ibarangay nga gamay. Na nagswildo lang abi og 8,000, di ba si kapitan kato sa Bago? Nagswildo lang og 8,000. Kunya ang iyang anak, sa to nag-eskwela. Pero matanaw manguna sa mga constituents, mga ka-K5, kung kinsa gyud niya mga barangay kagawad ang pigado o kulukwartahan mga K5. So muna, sa bali sa transparency karon sa kining ingon-aning program, kining scholarship grant, gipost ni nila sa ilang tagsa-tagsa ka-page sa mga barangay for transparency. Karon ang nahitabo na i-post mo na dito no. O niya makitaan ang mga katong lima ka-beneficiaryo sa ilahang kaning scholarship grant. Makitaan dito kung kinsa ng mga bayhana ang nakadawat, kung isa ng mga bayhana or tawhana nakadawat sa 20k niya scholarship grant sa barangay. Dito na manggawa sa mga comment mga K5 sa mga constituents. Ah, kaila magkuhani o. Oh. Anak manini. Kuan? Ana ba? Mga comment dito sa mga marites po dito sa comment section. Parte na nagana. Nga nung laging ako ang kuan niya, pigado man to, wag man to ma-appeal. Dagana kaayo o manggawas nga mga kanang comment diha sa comment section niya. Kanabang wala mga dala sa maoga scholarship grant. Diri sa tua sa Pilipinas mga K5, karon ipanguli na ni ang kanyang tag 20,000 labi na katong kapitan, kagawad niya, ilang anak na dala sa maoga scholarship grant kay kinigong sa ato sa law nato sa Pilipinas mga K5. Ang kinig gitawag og nepotism. So, sa mga government labi na sa mga government officials mga K5, naama ni sa kining Administrative Code of 1987 kon sa Law of the Philippines mga K-5 sa Law on Nepotism nya stricto juning nag-prohibit sa mga government officials sa pag-appoint, pag-promote, or pag-transfer sa mga relatives within the third degree of consanguinity. Kona, kinabitang dugo mga K-5 or affinity marriage mga K-5. Kung kanang parinti ba? Mga igtagsa, igtagurha, mga kaning imuhang pag-umangkon, bawal yun na siya sa mga government officials sa Law on Nepotism. Karon ang guidelines good sa DILG mga K-5, wa mang good ni makuan. Tani, ang kanimang kong DILG, DILG, tani, gibutang na lang na dila dito, nga dili pwede si kapitan, si kagawad, anak sa kagawad, bakadawat, aning, kuana, kaya para, wa na unta na gamo ng ingunana nga, tag 20 mil nga gipanghatag mga K-5. Unta, gibutang na lang nila daan dito sa katong paghatag pa lang sa kuan, atong February man eh, nangayo o ganing lista sa mga beneficiaryo, gitagaan silang 3 days. Siyempre, kisa may mahuna-hunaan nila nga kuan magpa-screening pa sila. Nga 3 days ra magikuan ang mga documents pa nga ipasa nila. 'Di ba? Kuan na kayo sa oras kanang bitin na kayo sa oras ba ang pagpangita? Unta, 1 month, gitagaan sila 1 month nga makapangita og mga beneficiaryo. Unya, gibutang daan dito ang mga kinibita ang mga dos and dons kinsay pwede maka-appeal aning mga kuana or aning scholarshipa, kinsay pwede, kinsay dili pwede. Kay ani ron, di mo po nasala sa mga barangay kagawad o kapitan mga K-5 nga i-appeal nila ang ilang mga bata. Kay wala man mabutang dito sa guidelines nga dili sila pwede. Na, kanang mga marites diha. Mga marites. Kawa ka-appealan eh. Ay po na ninyo kung ano diha mga barangay kagawad o kapitan niya nang naingon ana na. Kay ang first sa first place lang ani mga K-5, ang ilahang guidelines sa DILG, wala nila daan gikuan kung kinsay makadawat og o na dili ba pwede ang mga barangay officials ani. Mao na ni ron niya murag na nahulog ba nga abuso na sa katungdanan ang mga barangay officials kay gigamit nila ilang mga bata para na makadawat og 20k. Dili na mauoy. Ang kuan ana ang basulat ton inyong kuan ay ang naghimo guidelines. Naghimo guidelines may angay basulon kay panay ang ana ba? Maka sa kuan pa na mga K-5 kanang namay barangay kagawad o barangay kapitan niya pigado. Dili man tanan barangay kapitan o kagawad dato. Namay pigado pon. Parang liita rin og pila rin ang swildo para sa atong sa bago, 8,000. Na. Pila may kwantag semester ron sa Osaka College, mga K-5, labi na graduating student. Madana niya, ugwa sa scholarship. Di ba? So, unta, ambot na lang, oy da. Ugma, mga K-5, atangin ninyo ugma, doon natay, kining pagpasabot. Labot aning kaniga nahitabo ron niya aga barangay kagawad, mga barangay kapitan, gipasulod nila ilahang bata no, sa kining scholarship grant. Doon ay mga explanation niya nung naingon anak na siya. Atangin ninyo ugma sa Foro dos Pueblos. Gikan alas 6 imidya hangtod alas 9 sa buntag mga K-5. Kay karon nakabsa na jud ko sa kuaga oras dugay kay ko naabot. Kay gikan pa mi didto. Bang hapon ni Ray Solitario in siya ka K-5 Bell, shout out ko sa taga barangay Ripuyo, special sila si Jig Ram Bibing Danny, thanks Ray Santiago City Isabella. May hapon ni Moda Sir Ray Solitario. Speaking of Solitario, may hapon ni Rolando Solitario. classmate ako sa una di sa Hulil Dasma National High School. Ang ata, asa na ron.

Pero kaning sa magisgot aning nepotism ba mga K5, daghan man gyud og usahay kaning mag-abuso sa ilang katungdanan. Ako'y nailhan na. Abuso sa katungdanan. Murag si kinsa nga nakabitaw ga murag nakapanag-iya og kanang iyahan na tanan gahom. Murag biyagway kamatayon. Sige lang, maana naman na. Sige lang, inyo pa ron. Sunod, inyo ragyapon. Ragyapon di ay ni Nanay Pining, diya sa may Hagunoy. Nanay Siling, may hapon. Nanay Siling, Pinya Floor. Nanay Pining, Barbicho Alde. Hapon sa Aldi family di sa may palpal. Ang hapon sa tanang taga de la Rosa, kaway-kaway. Kaway-kaway. Ang hapon diha ni Jerlyn Benedicto Lapinig. Kompleto na, Jer. Ang hapon diha ni Ophelia Palabrica. Ang hapon diha dai Pilia ni Nanay ni La Lucia. Tatay Berto. Dila ni Daibilin, Day Virgin, ni Aming, ni Todino, maing hapon sa tanang taga de la Rosa. Buena Vista, Calatrava. Diha magugko na natawo. Ah, natawo ba? Diha magugko nagdako sa de la Rosa, mga K5, diha sa may barangay, Buena Vista, Calatrava. Muna nga, bisan todog, wala na ko dito. Ako mga silingan dito. Magsigig ingon nga, i-greet po mi, oy. Di ba minimo i-greet? Usahay ka na bang sa kadaghan sa imong kaila, di na nimo may nomdom kinsa, man to ako i-greet, no? Dapat anin, ako ilista bang number one, si Kuan, number two, number three, number four, alam ba? Para ma-greet dayon sila, no? Alas 5.28 na sa 2 oras baga K5. Oras na aron mag-inom ta o Mighty C Alkaline Base niya Vitamin C. Kada bitaw mag-inom ta o Vitamin C mga K5, mura na siyang nagkaunta o napulo ka-oranges. Ang pulo ka-oranges, kung palitonta na is tag-jis abing usa, 100 pesos na. Pero kung mupalita o Mighty C, usa lang kabuok, usa ka buok, tag 8 pesos. Unya ikuani mo sa 100 pesos. Asa man ka? Di adto na lang ta sa Mighty C kay pulo. Mura ra pug kag nag-inom og Mighty C sa pulo ka buok oranges nga imong gikaon. Tag 8 pesos ra ang Mighty C mga K5. So sama ra nga nagkaunta og na pulo ka oranges. So sa wa pa diya ka sulay. Sulay na. Hindi mo kaya maingon. Panulay na mo. Di tayo, yan mo ginag-ibalik-balik di rin nga. Parang Mighty C. Grabe dyan, makapaligon sa tuag immune system, mga kakifan. Sulay lang ah. Why kumo sa pagsulay?

Alas 5:29 na sa itong oras. May hapon di ay ni Tay Bugs, Naimira, o Junjun, Junabel, GM, diya sa may Bagunbon. Mahapon diya sa Gomez family, Naimilda, Tay Kaloy, ni Katkat, mayong hapon. Aga ni Rochelle diha, Rochelle Omblero Pakaldo diha, migikan ma'am. Tandaw mi sa mga sakinan. Kung pwede ra ba. Alas 5:30 na mga K5, balik ko tao duman lamang sa mga bulawano ang painomdom. Standby! K5 News FM. The lives of the Filipino.

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. ITC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmon tra kaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-ITC na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og ITC, mag-ITC na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
9: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
10: K5 News FM Secondary Live Radio Broadcasting Competition is brought to you by DTX 500 Capsule, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, Extend Food Supplement for Men, and Honorable Renato Gustilo, Mayor of San Carlos City.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.
12: Oras sa K5 News FM San Carlos, las 5:36. Bueno, balik tayo sa tuag tulumanon, El Castigador. Kauban gyapon ninyo alagas kanginan ka K5 Jezebel Barbicho. Alas 5:37 na mga K5 sa itong oras. Gahadya nato sa Extend Food Supplement. Sa mga magtiayon diha nga gusto pang maextendan ang kalipay, ibabaw sa kama matag gabi. Dili na kaya ni Mister nga muluha mo lahutay. Igo na lang sa pag ubo na lang gahe. Bitaw Extend Food Supplement ang solusyon. Sulayi ang Extend Food Supplement. Kung makatilaw ka, magbalik-balik na lang ka. Banan ito maglangan mga K5 at ang Dalwato na report. Ika K5, Pamela Peratel. Kaya matod pa, BP Sara, gihagit ang palasyong isa publiko usaba. Ang Travel Authority sa uban niya mga ahensya sa gobyerno. Lakip na si President BBM.
3: K5 News FM Live Report.
13: Yes, K5 Jazz, good afternoon. So, maying hapon po sa tunding pabinaw. Gihagit ni Vice President Sara Duterte.
12: Sige. Okay na ka?
13: Not really.
12: Not really, pero yes. Gamay-gamay na lang.
13: Ako na ningin dala-dala, Marie. Okay na lang na, Marie.
12: Mm-hmm. Bitaw.
13: So, karon gihagit ni Vice President Sara Duterte ang Malacañang.
12: Ang Malacañang, John.
13: Yes, ang Malacañang, John. Nga ipagawas usab sa publiko o kon isa publiko ang mga travel authority gasto sa biyahe o punto sa gobyerno nga gigamit sa mga opisyal o buhatan sa gobyerno alang sa ilang opisyal nga mga pagbiyahe.
12: Kara, murag nindot na.
13: Murag nindot, ikifab, Jess. Mm. Sa iyang payag, gipa si ugda ni Duterte nga dili lamang usa ka ahensya sa gobyerno ang angay nga manubag o magpakita og transparency bayan sa paggamit sa pundo sa katawhan. So, matod sa Vice Presidente Kifive Jazz nga ang Office of the President maoy nagpagawa sa Travel Authority alang sa daghang buhatan sa gobyerno, lakip na ang ilang mga opisyal og empleyado. So, tungod niini, giingon ni Duterte nga makatabang sa publiko kung mahimong ma-access ang kumpleto nga impormasyon kalbahin sa mga gasto sa opisyal nga pagbiyahe sa mga opisyal o buhatan sa gobyerno, lakip ng kantidad sa pundo sa publiko. Kay una mo guna ni K5 Jazz, kaning pahayag ni Vice Presidente misunod, human siya gi pangayuan sa Malacañang o kon gi... Yes, gipangayuan sa Malacañang nga isa publiko usab ang iyang mga travel authority.
12: Usa may kuan sa Malacañang, anong gusto mo nila ipakuan?
13: Gusto nila ipapublic ang tara mga biyahe ni VP Sara.
12: Usa ra part bagyapo na sa impeachment trial?
13: Dili man. Oh. Kay dapat daw mabalansa katawhan kung asa ang presidente, kung pila ang gastos.
12: Mao na kagipay ba pam? Tanan na lang sila, nganong usara man pong kabog, nganong question na man si BP Sara, ra?
13: Correct. Maunig i-question sa Vice Presidente K5 Jess, nga, iyang i-question nga, ngano kunong sa Office of the Vice President lang pangayuan o ingon ane? So dapat, ang Malacañang po daw, ang Office of the President
12: Manay
13: po daw.
12: Ba? Munay kuan, kung kinsay na asagahom ka K5 Pam, mao po na siya ang mugahom dyan.
13: Yes, K5 Jess. So,
12: kung unsay mando sa babaw, tumano na lang naunta. Pero, nganong siya rapon?
13: Makalibog po sa kadaghan.
12: Maanarabaday na si Vice President Sara Duterte. Makabalos lang ko.
13: Kung dili sa ma-impeach, makabalos na siya, no? So, kuan magod K5 Jess, nagplano magudunta ni si VP Sara nga mubiyahe sa Japan karong adlawa.
12: Uy, kabalo ba ka? Nga kanang iya mga ang iya mga biyahe ron, iyahan na ng kaugalingong gasto, dili na sa gobyerno.
13: Correct, K5 Jess, mauna iyang i-question, nga na ko nang ipa-public pa, nga delikado kayo niya sa iyang seguridad.
12: Na.
13: Mauna, dira.
12: Bawo lang ng Malacañang.
13: So, nagplano ni siya karong adlaw, Agosto 19, nga
12: magpa-Japan. Nga, to na, nilarga na.
13: Wala, gi-cancel.
12: Kisa may nag-cancel?
13: Kanang, si Arapod.
12: Aw. Ganda ko, gang Malacañang mo nag-cancel.
13: Kay, kung ano mga, gi-confirma sa Malacañang, mihangyo aw nagpa-approve bitaw dito si Kuan kani si VP Sara pinagi siya ang mga
12: sa president kay mulakaw siya.
13: Yes, nya na-approvehan na unta.
12: Oh.
13: Ya pagkahuman siya pipila ka oras, mihangyo na po dito ang OVP nga i-cancel na lang kay nausab ang plano ni Duterte. Isa mo di mausab nga isa public.
12: De, nana sila'y kuan. Nana sila'y kanang murag strategy ba?
13: Pag inana siguro
12: impeachment trial ba ya?
13: Mao siguro. So, mao ni may gawas ang nag... Mahangyo po siya ay nga ipagawas po para patas.
12: Oo, oh, oo. Oh, inyo ha, malagong inganiyon. Hala, kamo po be. Grabe po rin kinatawaan.
13: So, parang iyan naman ang kuan. Iyan, personal naman ang kwarta, no?
12: Mm. Ang pagbiyahe na niya kanang sa mga...
13: Lugar?
12: Laing lugar, nasod. Laing nasod. Mm. Dala lamang guna nga iyang duaon dito iyang papa.
13: Oh, sa dahig.
12: Oh. Para ma... Kuan nila bago sa kahimtang sa ilang amahan dito sa kuan na napreso. Sana, wala dito ko kita picture ni President Duterte
13: dito,
12: sa...
13: Kaya ka na mga nanggawas nila, mga fake, mga guna.
12: Unsa na ron iyang kahimtang.
13: Kurik, no?
12: Dili, bawal guro picture dito na.
13: Bawal magi ko nung TV? Oh, unsa to?
12: Bawal TV?
13: Di ko sure. Murag bawal tong TV.
12: Ala ka no? Unsa may tanaw dito ni PRR de?
13: Dito no, unsa siguro yung sitwasyon karon?
12: Wala tayo update ba? Kung naunsa na ito ang president sa una.
13: Kudakan.
12: Kudakan.
13: Kani po mga uban nga nang unsa na ako Marcos.
12: Mm.
13: Grabe magpagawa sa silag mga picture ni kanhi President Rodrigo Duterte kanang sobraan na pud gi niwang nila maayo.
12: Edited na kayo ba no?
13: Edited na kayo. So wag gyud ta kabalo gun sa tinud nga kahimtang dito.
12: Mm. Mao gyud. Unya, kalos sa man ipagawas ka ni PBBM ihang kuan. Travel authority nga gasto.
13: Mao na tong ipaabot ki 5G's kay.
12: Kung muna si Vice President Sara Duterte. Di po na siya mauna kakipaypam kay gusto niya unhan sa President Osama.

0: pero ni barog man siya nga wala may sayo patong impormasyon nga gipagawas siya na ba.
1: Grabe spokesperson ni si kuno. Ano?
0: Gawas na si Kalin. Nag-apply siguro tani do.
1: Baolang na lang yun.
0: Yes.
1: E nga na, gina siya kay Pepam, basta ikay nasa kwan, kapangyarihan. Sa'yo lahat.
2: Sa'yo ang lahat.
1: Masa'yo na ang lahat.
0: Hawi ni mo tanan. Oh, walay pa dahil.
1: Sige, kay Pepam.
0: Sige, so maugod to ka, K5JS, ang nahato na itong report alang sa programang El Castigador, nga dalit ka na to sa Power 3U, nga do ang Detex 500, may TC, og Death 3 Bayong kaya dyong mutuldok sa bisan-unsang klase sa sakit, K5JS, paligunon ang immune system, lawas paligunon, sakit wag tangon. Ako na lang, si K5 Pamela Perater, para sa Kampiyon Gabalita, Serbisyo Publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Thank you so much, K5 Pam, sa ibang report. Isa ha? Kahit tanawa na ito diri ang katubitang schedule powers. Ano? Okay. Gi-canceled. Naman unta, gi-katakda nga. Asa naman itong power interruption man? August 22. Diara di ayo. Lain day ni ang gi-canceled ang kanidaining sa Cadiz ug sa Sagay. August 22, mga ka-K5, natay scheduled power interruption. August 22, Saturday, gikan sa alas 6 sa buntag hantod, alas 6 sa gabi, aga brownout kon 12 hours. Ang rason ni mga K5 i-facilitate ang testing and commissioning sa 15 kV secondary protection of San Carlos substation. Lakip na ang provision and installation of an additional gantry pool. So, affected areas mao ang San Carlos substation. Whole areas of San Carlos City, brownout ang mga K5 sa Sabado. Kalatrava. So dili tanan sa Kalatrava brownout nalay portion ha. Portion sa Barangay Luok, Barangay Tigbon, Dulis, Mintsaka, Malanog, Barangay Cruz, Anii, Barangay Kalimpisawan, Ripuyo, Binabista, San Isidro, Patunaan, San Benito, Kabungahan, Maaslo, Bagakay, Bantayanon, Suba, Lagaan, Lalong, Ilaya og Barangay Agpangi. Ito siyang appeal sa brownout sa barang sa Kalatrava ni mga K5. Portion lang sa pipila kabahin lang sa Kalatrava. Dadayon ang San Carlos, whole areas of San Carlos City ang brownout. So, mana? Wamantay laing mahimo kay brownout magina. Mangita ang uban ani, maadtog dagat. Na magpahayahay dito sa dagat kay brownout. O niya, kasidaan lang ato sa mga mangiliguay. Kaya kung muadto mo og sipaway ang inyong mga basura, nipuson lang. Mara mo ginaikuan permi ni Kapitan Caballero. Kay basta malimpyo lang. Libre lang ko na diha. Abot naman taari kaligo. Brown out raman to. Ang uban ani ato og Center Mall mag magdala sa ilahang katulganan. Basta kay iya hay lang ta ani ga diskarte asa ta makapabugnaw ani ga portigyong alimuotan ni basta YC ga. Nya wala poy signal. Wala internet aw. Kay labi na sa mga bukid mag 5 piso wifi ra may madali didto. So wala internet. Bailan diri sa syudad kung full charge ka na maka makakuan na Japon ka sa imong cellphone pero gato kas mabukid-bukid wa nay signal aw pahuway sa tas banga. May hapon di ay sa Rodriguez family di sa Gunoy. May hapon na Dong Russell, Dong Ray, Daigamay, Maricar og Oy Oy. Good afternoon sa nanay Agnes Garingo diya sa may Urban. Nay, may hapon.

0: Pon, mapalit diha itong produkto sa kang nanay Agnes Garingo. O ga diha usab sa my phase 1 sa kang Eva Villagracia Ravena. Diha sa kay mama Lady Anya Balay. Diha mapalit ang atuang produkto sa Urban. O niya diha sa may Punaw. Diha kang Aisa Sekretaria. Sa may Star Apple. Kung taga Punaw ka, naadiha mga produkto sa klinika. Dayon sa uban pag mga lugar. Si Nanay Julie Salado, nay, nakakuha kag products. Murag wala, mangguro ay. Wala ma-appeal sa Nanay Julie. Nay Julie. Nay Julie. Diha sa may San Jose. Hacienda San Jose, may hapon ay. Oga, sa tanang taga-isla sa Sipaway, na Julie de la Cuesta, nay, may hapon, nanay Imin Timlor, nay, kamusta? Why kinhason di ha? Hatag, rabaday na siya guso. Lamat kayo, nay. Sa tanawang sana ako, dari ka itong mga kuan sa products, ha? Kung asa mapalit ang atuag products. Okay, dira sa may Maluloyon, sitio Maluloyon, Barangay Punaw, na diya sa balay ni Ma'am Edna Bakasmas. Diya sa may Kaingat, Barangay 1, na diya ka Ma'am Angeli Tinga. Sa Burgos Street, Zone 3, Barangay 6, na diya si Ma'am Maria Luta Panilagaw. Sa Lower Santo Rosario, Barangay Rizal, na diya si Ma'am Elizabeth Dacula. Sa Barangay Guadalupe, nadiya si Nanay Pasita sa Tinggasin o yung gwapang apo, si Inday Cristel. Og sa Tapon, Barangay Guadalupe, nadiya ka Mama Mary Jane Ritalia. Sa Barangay Bagunbo, nadiya ka Mama Carmelita Barbicho. Sa Barangay Malangsa Valyermoso, nadiya ka Ma'am Grace Sagang. Sa Barangay Bunga sa may Manihan na Don Salvador Benedicto, naadya si Rosemary Humampit. Sa Mercolisan Prosperidad, naadya si Nilia Lagungan. Dayon sa may Medina Barangay Rizal, naadya ka Nanay Erlinda Espanya. Dayon sa may San Julio Barangay 2, naadya si Tatay Ruben Ruel. Dayon sa Bulwangan, nadiya kang Ma'am Lucia Fontilar. Sa Barangay 5, sa Bonifacio, nadiya kang Ma'am Gretchen Enderes. Sa St. Vincent Barangay 1, sa Kilid sa Santa Rita College, nadiya si Ma'am Arlene Gutim. Sa Phase 4, Block 12, Barangay Rizal, nadiya kang Nanay Agnes Garingo. Oga sa Buena Vista, Calatrava, nadiya si Ma'am Janine Cobero. Nadiya, mapalit ang ato ang mga produkto sa mga pangalan niya. Ako aga gilawag. Inguman sa lugar. Oras alas 5:53 na. Oras atod ganato sa Clinical Day of Fresh. Aron puti o karunay nga humot ang imuhang ilok. Di lagom. O mga Clinical Day of Fresh na. Og DTX Beauty Soap. Sabon niya makatabag kanimo sa imuhaga mga sakit-sakit sa panot, sa panit, panot man noon, panit. Atong gumikan kay aga mong sabon na DTX Beauty Soap, antimicrobial mga kaki. Bueno, atangin na lang ninyo ugma mga dagkog balita nga ito paghahisgutan sa Fort Los Pablos labi na sa kinega na ay kaning mga kagawad o barangay kapitan nga naapilang ilang bata sa kining scholarship grant. Atangin ninyo ugma mga K5 ag pagpasabot sa mga barangay officials. Labot aning maong isyuha mga kakifaiba, particular na diha sa may Barangay Agpangi, Calatrava. Ugma, atangin ninyo mga kakifaiba. Wala ko'y igong oras sa pagpadayon pa sa tuag tulumanon. El Castigador. Ugma na po pohon, same time, same station. Dire lamang sa 95.7 K5 News sa FAMA, San Carlos. sa pangalan sa Kinatibuk Aga Puwarsa sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos, sa mong station manager SM Brian Mordin, sa mong CEO Doc Ramil Itangoy, sa mong Vice President for Operations Sir Eljan Castanio, sa mong Vice President for Operations or for Administration Sir Jean Paul Cañete Hineroso. Sa gihapon ako inyong lagads kanginan ka K5 Jezebel Barbicho para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o galingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Ninita Gandalaw na ay Edmund Stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
3: nga may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
6: Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
7: Mao nay rason nga kinahanglan mag-exercise jud ka. Kay kung hinay dagway ang blood flow sir GP, naa jud tsansa nga magbarani.
6: Syempre. Ga-deposit or mga tagak ang mga nutrients samot na ang LDL, pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak ra na.
7: Lahira jud kung maayo ang pag-flow ba? Flow. Kay musabay na lang na siya, mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize, maghinahinay na siya deposito. Pero kung sige kag inom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant. Aron malikayan ang pag-oxidize niining mga lipids.
6: Og kanang antioxidant, gihingan lag gallic acid. Another one is ferulic acid.
7: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP. Tungod sa gallic acid nga naa sa D3 Bio, iya nga punggan o pugngan niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga may tabo kung palainom ka og D3 Bio.
6: Unsaon man sa coconut oil or extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag, ang tubag mao kini tungod sa gallic acid.
7: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
6: Kana mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis, dili ra mopundo. Hipuson jud ni siya ni D3 Bio. Padaghanon ni D3 Bio ang mga imuhang HDL, kato mga oxidized LDL nga namilit sa imuhang mga arteries, panghipuso na ni HDL. Kuhaon na tanan ni HDL o dalon sa atay aron pagawson.
3: D3 Bio.
8: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
7: Maunay nakanindot Sir GP sa D3 Bio tungod sa iyang gallic acid.
6: Correct.
7: Kung plain lang nga D3 ang imong ginainom, Sir GP, wala na siya gitawag nga gallic acid.
6: Oo.
7: Pero kung D3 Bio, naadyo siya gallic acid. Aron dili maghubag o mapugngan ang grabing mga blood clots.
6: Correct.
7: Nga mao'y mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke.
6: Mm-hmm.
7: Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, mag-D3 Bio na. The gallic acid nga makita sa D3 Bio.
6: So unsa man ang gibuhat ni D3 Bio batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow.
7: Yes.
6: Saon man, medium chain triglyceride nga maoy magapataas sa imong metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imong lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, nasulti na namo ni ganiya ni Dr. Ramil, si D3 Bio padaghanon niya ang imong HDL level.
7: Aron daghan ang mahipos nga mga oxidized nga bad cholesterol. Ang gallic acid mao ang strong antioxidant nga naa sa D3 Bio. Aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
6: Correct.
7: So sa ato pa, kaya niyang hipuson og patyon ang mga cancer cells.
6: Correct.
7: Ang nakandindot ni D3 Bio ang gitawag nato nga gallic og lauric acid. Si gallic acid mo endure siya apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imo mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya, patay ang cancer cells kung nakainom og D3 Bio. Kini pa jud, ang D3 Bio dili ra ingon nga naa siya'y gallic acid. Napod siya'y ferulic acid. Ang ferulic acid mo'y gapugong sa imong katigulangon. Uy, sa ato pa, dili kadali matigulang.
6: Ay,
7: ang 10 years na lang unta, tabangan niya kini nga maabot og 20 20 to 30 years.
5: Ah,
7: layo
5: na.
7: Layo nimo ang blood pressure, diabetes, cancer o uban pang mga sakit sa brain.
5: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya ang atherosclerosis.
7: Mo na rason nga nung gipromote jud namo ang D3 bio, overplaying nga vitamin D3 tungod sa dili na maihap niya nga mga benepisyo.
5: Dapat na jud ta mag-upgrade sa D3 bio overplaying D3. Wa na pud tay igong oras doc ko si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Doc Ramiloy, maayong panglawas ipadayon.
5: Dili abusohon.
3: D3 bio.
9: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
3: D3 bio. D3 bio. Health News, D3 Bio.
11: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo blood sugar. Ato na kuwain diabetes? Mag GTX 500 ka! Ang GTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa charantine. Nga kapamupo sa gluco. Visine controls blood sugar. O polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. GTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong butika sa lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
3: Mighty C.
2: Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina, gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabasa sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal!
10: Bigaw ang performance kay darling, Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver?
0: Mag-DTX 500.
1: Ang DTX 500.
0: Ang tuna kinibo Mordica Charantia Compound.
1: Gikan sa palya.
0: Yung nagkahatag o proteksyon.
1: Batok sa liver failure.
0: Ang pingyang imuatay.
1: Mag-DTX 500.
0: At lawadlaw.
1: DTX 500.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gi ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gi ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So una,
6: mag-aid ako sa akong body odor.
7: Kuya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya nag-aid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag,
7: nag-hamis ka nag-putik, gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mamakas sa mga butika.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa paayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw.
0: Clinicas for Biotics. Extend Food Superman.
9: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiliwan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Na mawid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kapangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
10: K5 News FM Secondary Live Radio Broadcasting Competition is brought to you by DTX 500 Capsule, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, Extend Food Supplement for Men, and Honorable Renato Gustilo, Mayor of San Carlos City.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radyo, huh? DTX 500.
1: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
3: Mga ka DTX ug kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog mo nga panglawas.
3: Atong isgutan, Dok Ramil, ang tambok na dili makita sa tong lawas.
4: Mm. Kung nahinumduman nila, Sir JP, ang atong topiko kabahin sa obesity, naisgutan nato kung unsa kadelikado ang visceral fat.
3: Yes.
4: O gitawag nga tambok nga gatubo sa mga abdominal organs.
3: Mm-hmm.
4: Naay nanubong tambok sa imong spleen, sa imong atay, sa imong tinai.
3: Ay!
4: Pero mas delikado kung napuno og tambok ang imong kasing-kasing. Actually, Sir JP, bisan pa wala kay buyon, pwede jud kang magka visceral fat.
3: Mauna
4: ang gitawag nga tufi. Tufi means thin outside, fat inside. Niwang sa guwa, may tambok sa sulod.
3: Ay!
4: Niwang katunood, pero puno-punog tambok ang imong mga internal organs.
3: Mm.
4: Ang problema, Sir JP, kay dili ni mo may balaan, nga puno na di ay tambok ang imong mga internal organs.
3: Yes!
4: Madetect na ni kung magpa-CT scan ka or magpa-MRI ka. Muna kung importante ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, Sir JP, inom jud ka. Tungod kay ang DTX 500 o Mighty C, mutabang na sa pag-regulate sa abnormal nga mga hormones nga nag-regulate usab sa appetite o satiety, ang ghrelin o ang leptin. Ang problema manggod sa visceral fat kay ang hinungdan manggod ni siya sa inflammations. Mo nang rason kung nganong may fatty liver ka. Gahubag imong atay, niya ang imong tinai, pancreas, spleen, hubag po na. Mo nang kinahanglan jud muinom ka og DTX 500 og Mighty C kay aduna kini anti-inflammatory agents nga kaya niya mupugong sa mga paghubag, Sir GP.
0: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
3: Sumala pa sa pagtuon, ang visceral fat, Dok Ramil, anaa sa 10% sa tanang body fat. So kung imuang kwintahon, ang tanang tambok sa imong lawas, 10% ni ana, maunang imong visceral fat. Usa sa pinakadakong koneksyon sa visceral fat, ang pag-angkon og type 1 o type 2 diabetes.
4: Maudyod kay kung nakay diabetes, sobra na kayong sugar sa imong dugo. Ini anyos nga energy in the form of glucose, ang tipigan sa imong lawas, mahimo nga tambok na siya. Simple ra baya jud ang solusyon sa diabetes? Inom ra gyud kag DTX 500 og Mighty C, Sir JP. Problema sa insulin, ang DTX 500 adunay charantin nga ginasuhid niya ang function sa imong insulin. Kung asa iya kining ipamaba ang imong blood sugar aron mo normal ang imong nga blood sugar.
3: Pion jud ang DTX 500 og Mighty C sa problema sa katambukon, Dok. Una, ginormalize niini ang imuhang ghrelin og leptin hormones. Ikaduha, makatabang kini sa pagpugong sa pagsaka sa imuhang blood sugar sa kaso sa diabetes. Ikatulo, gipunggan pod niini ang pag-inflame or paghubag sa imong mga internal organs nga napuno sa tambok.
4: Dili ra kana ang matabang ni DTX 500 og Mighty C, Sir JP. Kaya niya pamubuon ang imong blood pressure.
3: Yes.
4: No, niya mo prevent pod ang cancer. Protektahan ang imong brain cells og imong nga kasing-kasing. Palig-unon po nini ang imong mga kaugatan. Aron dili ka ma-stroke, dili po ka mag-aneurysm.
3: Kana?
4: No? Pabataon pa dyan ka.
3: Wow!
4: O, dili ka daling matigulang kung nakainom kag DTX 500 o Mighty C.
3: Kadaghan ang benepisyo sa barato nga presyo.
4: Ang pinakadelikado sa visceral fat, Sir JP, ang imuhang fatty heart.
3: Oy.
4: Ang imong kasing-kasing o gitawag nga pericardial fat.
3: Mm.
4: Muhubag ang imong kasing-kasing o pwede ni mo ning ikamatay.
3: Uyaw!
4: O, karon ang pangutana, sigurado ba ka nga wala kay visceral fat?
3: Mauna?
4: Wala ba'y tambok ang imong kasing-kasing? Bisan pag niwang ka, mamahimong anaara gihapon kay visceral fat.
3: Correct.
4: No? Muna ako, Sir GP, madigurado na lang
3: jud ko. Ay, ako po.
4: Muinom jud ko og DTX 500 og Mighty C matag-adlaw. Aron sigurado jud nga himsog ang akong panglawas.
3: Correct. Wala jud na igong panahon, Dok Ramil. Ko si Jean Paul Generoso.
4: Ug ako na sab si Dok Ramil Oy, seeing mayong panglawas. Ampingan?
3: Dili, abusuhan.
0: DTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, ako nag-100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.

ang inyong mga karanasan sa buhay at hinga ng payo. K5 Love Notes. K5 Love Notes. Hatid ng inyong kampiyon na estasyon. K5 News FM. K5 Love Notes.

right, you are now listening to 5 News FM, San Carlos. And the time now is 7:16 na sa kagabi, mga kalalabs. And welcome sa atong programang Love Notes. And I am your Lady Anne. So, hangtod ta alas 8:30 sa kagabi. And good evening sa mga naminaw, sa mga suking tigpaminaw na to sa itong mga programa din sa K5. And namagod na yung mga listeners sa buntag. Naputay mga listeners sa gabi, sa udto, sa akon. So, sa karon kay kita mega program sa tong Love Notes, syempre magugma-gugma etich. So, mingon na kita gugma-gugma mga kalalabs. Naghanjog kay mo tingkag deng dalunga, no? Mingon na yun, oh, ito dyan ba? Akin na po daning gugma-gugma. Yeah. Guys, kung tagugma-gugma niya, muagi mong crush. Ay. Mingon dayo ang kanga. Ah, malipan ang langganit ang makakitag piso. Ay, yeah. Siya na baka atong makitaan. Malipa, po ba yan? Ito, no, naging mga tao nga, kanaganing naadyo mga tao nga, kanang grabe dyo kaayo ang ilang pagigugma sa usa ka tao nga, bisag naminyo na lang, gugma ragyapon. Namang ko kuy friend, oo, nag-confession ako itong before ako birthday ba, yato ko niya sa balay niya, nanugid siya, hindi ko lang kitag amiga, nanugid siya na ako guys, ingon siya nga, Ma'am Lady, ate, ko. Unsa man siya, natakoy i-anonimo ba? Natakoy i-isulti nimo, pero ayaw kisaba ha kay naghabi ka ilaan na niya. So, ayun siya nga naman ganyan akong gibati ate. Oy nga, bisag minyo na siya, narapa magyapon ko'y pagbati. Wala ko'y paki sa iyang asawa. Ayun nga po, kuhagita ang asawa para sa diya. Alright. And anyways, good evening San Carlos Sinyos and hi sa itong mga KSS o ato ang mga K5 solid supporters. Uy, by the way guys, this coming Sunday 1 PM ala una sa hapon diya sa my City Mall guys. And inyuhang masaksihan ninyo mga kalalabs ang nagkalain-lain nga pag-deliver sa mga news. Kanatong muhatag mo newscast sila guys. Calling all aspiring campus broadcasters. So natay mga aspiring mga broadcasters nga umaabot. Okay, so Nadia, madunggan na to sila karong Domingo diya sa my City Mall grounds. And nindot kayo guys kaya malay mo natay mga estudyante nga maayo og hilig kaayo nga mo newscast or mo report or kanabitang mo deliver og news. Ako ganyan, wala ko kasulay aning ano. Wala ko kasulay aning kanang nag-undergo ko kanang contest like mag news. Oh, kaning akong pag news out. Kamunay bahala mo siga. Pero nadugay na ana drama kay matod pa nila mas nindot good ang experience. Once ay dugay na gutaning sige yaw aning radio di. Nadugay mo lang na bansa na lang kita. Yaw. Kasi wala ni mga period. So mo nga to ang masaksihan karong pizza. Kasi nang Domingo 22 ay Sabado yata. O sa tingin ni sa tingin is eh alimot ko dali lang ha nato din eh ay August audition date di ay August 23 sakto lagi okay so nani siya nga nani mga team and showcase nila ang ilang talent in news writing, news anchoring, field reporting, voice delivery and radio production at K5 in IR DTX sa 500 radio broadcasting competition. So kabahan ka na Lidia na nimukuli niyo. Kabahan na ka Lidia. And of course, kinsa may maka-join ani. So mo ninyong inyong masaksihan karong sa August 23 sa my City Mall. Okay.
Okay, ni atay amo dyan ang mga public and private school or secondary schools sa Negros Island NIR. So nandito daghan siguro ng mga aspirants ng mga amo appeal ani no, and naa sila mubuo sila unom ka members sa usa ka team, and then 5 ka radio broadcasting talents, 1 technical crew. Ako kuya wala ni siya ni nani. Ni siya ni pero nani technical crew day. And orientation of qualified team sa August 30, 2026. So live grand final September 13. Uy mga day. Oo, mga day. Ang live ani no dito sa Bacolod, live grand finals dito ni Hiwaton sa Bacolod City karong August 13. Okay, murag unta makakuyog ko ani. And of course compete in a realistic radio broadcasting challenge featuring, so na sila mga murag kumbaga realistic tinud-an nay nga pag-broadcast. So sa broadcasting na sila mga challenges nga pag-autobangon, like mag-ano sila mag-broadcast sila sa local, national and international news. I-broadcast nila ang local, national and international news, sport news, entertainment news, field reporting, station ID, time check. O kani mo ginahimot pero time check. Alas 7:24. Among oras gihatod ka nato sa DTX sa 500. Wala. Ana sila. And radio. Ay nahulog akong cellphone. And of course, radio commercial featuring Clinica products. So ilang i-promote ani? Of course, nila in mga produkto na sa K5. Gikan sa DTX 500, Extenda Food Supplement, Clinica Dietary Bio, Mighty Z. O diba? DTX 500 and Dietary Bio. And of course, ito ang DTX Beauty Zone. Oh, wow. Ano nilang ibang promote na nila. So, mabito na kami din i-promote, give me permit sa mga products na mo. Kaya kabalumi, nadako kanig makahatag o kaayuhan sa ito ang mga listeners. And of course guys, makaaghat ning maunga contest kay matud pa ang naay 7 ka consolation winners. So naay 7 ka consolation winners nga tag 5,000 each. Kamay man lang ana, di ba? And then may nagingon nga walang uuwi na luhaan ang tanan kay winners. So that is a consolation winners, and second runner up 10,000, first runner up 15,000, and champion 20,000 plus the perpetual trophy. So makita mo siguro ninyo diha no ang amo ang gi-post ako ni i-share og balik. So mao ni nga to ang puhon nga umaabot diha sa Maya sa City Mall. So kuno na sa Laon kung kinsay nindot or kinsay deserve nga mahimo na tong contestant dito puhon sa Bacolod, dalo nato sa Bacolod. So sila ni nga to ang ipambato mga kalalag. Ug sa balita na to mga kalalabs, kaya as usual wagi na di gina pwede nga watay balita nga idalit kaninyo diha. Okay, so kinahanglan yun nga naagyo tay balita. Grade 5 students nga batang babayi gituho ang gihiluan sa lungsod sa Toboso patay. So grade 5 students yun sa pugahan no? Puta kabalog yun sa, and sa daing bahin kaning morganahan kaning ikaduha. Inahan sa Malaysia. Kada adlaw musakay og eroplano padulong sa trabaho. Oy sana oo.
So kung mag-work di ICA every day, eroplano yung sakyan. Di ba rin nato dinhinga motor, pedicab. Pero kaninga inahan sa Malaysia, kada adlaw gid siyang kasakay sa eroplano. Aadto sa iyang trabaho. Aw, kamaayo mo lang, Ana. E na nga tong what if, mga kalala. Okay, karoon na lang niya tong what if, bikay medyo ato lang niyo nga isunod inigbalita na to later, ha? Okay, shout out sa to ang mga viewers nga naglantaw. Hello sa to ang Magic Eye. May gabi mga taga-laing-laing lugar nga naglantaw sa itong live. Hi to RG Kauntao Ninyel. Good evening ka K5 at Lady Anne. Pa-shout out ko sa family Ninyel, Kauntao, Pasilan, Bernabe. Nga pirmi gamonitor sa Purok Maisan, Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto. I'm watching from Campus Tuhan Highland Resort. Thank you, ate. Wow. Gusto ko makita ni si RG una sa Campus Tuhan Highland. At highlight at tune in namo sa K5 San Carlos Digital 95.7. Thank you so much, RG. RG Kauntao Ninya. And to Ma'am Bidelina Yamazaki. Good evening, Ma'am Lady Ann. Hello, Madam. May gabi ni mo diha. Okay. So, anyways, mga kalalabs, kabalo ba mo sa atong balita gainan? Kaya, daghan tagain ng mga balita nga gipanghisgutan. And kaning duha kabuk nga balita nga kung giandam. So, ako ni Ron nga basahon, inugbalik na to sa tong second gap sa to nga program. And good evening mga taga Don Salvador Benedicto. May gabi ninyo din ha, labi na sa mga naakon sa may kampuestuhan nga naminaw kon sa tong programa. O sana, o! Kumusta naman akong boyfriend diha nga King Kong. Ano na King Kong diha, no, RJ? Wala. Dugi na magkawala ka kalaag dyan sa ano, good kampuestuhan. Masigpuhon o niya. And hi to Ray Solitario. Shout out sa taga Barangay Ray Foyho. Thanks. Wow. May gabi mga taga Barangay Ray Foyho, Calatrava. Hello mga yung gabiin ninyong tanan din. Uy, Sir Ray, pimi-pimi diha. Basta na ay fiesta sa inyo sa Ray Foyho. Panglaag yung media sa kong anak, mamitik gina si Jing Jing Pitik. So, sa mga naminaw ron, and then gusto mong maka-update pod sa mga fiesta din sa San Carlos, i-follow taon ninyo akong anak or i-like lang ninyo iyang mga post. Jing Jing Pitik. Jing Jing Pitik, tambok. Uy, ito ma Margie Culiado. May gabi mo diyan, ma Marge. Oh, salamat kay ma Marge sa pag-adto nimo sa among balay. Salamat. Bisita jud ko ni ma Margie. Matod niya as in gimingaw gid ko na siya nako. Wala kang gid kay gamingaw sa ko. Hi ma Margie, may gabi ni mo din ha. And good evening also sa mga KSS leaders. And ato na rong basahon guys ang ato ang mga KSS resellers. Basiga kana sila. Silingan na ninyo diyan sa inyong lugar. And also to, okay, hi to Joanna Velmares. Nag-utan minitia Milchura Ronwo. So, noon nag-utan. Kanya si Ati Milchura, bias nanay Milchura, mangayo kong utan. Kay grabe kaayong lubat kaayo akong cellphone, ma. Sige lang, okay, ragin na. Joanne Valmaris, ang pinakagwapa ng LGBTQ+ niya sa may urban. Malaylain si Inday Jackie ng Lamion. Ay, Inday Jackie, kumusta man ka? Siguro gautan niya siya pero gainom niya siya o kape nga sarasara o ba? And good evening also to Keranti Kim Kim. Matod ni Sir Keranti Kim Kim. Hello ma'am, evening. Watching from Isabela Basilan. Shout out sa tanan nga taga Valle Hermoso from Raji Mahilom. Shout out po sa Team Matikas 103 Battalion Commander. May gabi ninyo tanan diha Sir Ampi Bukanunay.
labi na sa Matikas 103 Battalion Commander. Good evening mo dyan, sir, kay Ramti Kim Kim. And may gabi ito, Federico Abad Gracia. Good evening, DJ Lady Ann. Aslang ko, ma'am. Live na sa City Mall, DJ. Yes! Live na live sa City Mall. Alauna, karong Domingo, mga kalalabs. So, magkita-kita ta. Ano? 21, oh, Sunday. Sunday siya, guys. So, live ang broadcast. Broadcasting dito sa City Mall. Ato ang mga aspirants nga media pohon. Nga mahimong media pohon. So, live na siya. Napumi dito niya, sir. Mga dopamine niya pohon. So, kitakits tani niyo, guys. Ba, ilan na mo, sir, ha? Sir Federico Abad Gracia. Sir Federico. Sir, si Sir Federico murag taga Manuka ni ay babaw sa Ladies Mahites or sa may pamahawan or di ba, sir? Mga Gracia, di man na. Sir Federico Abad Gracia. Taga Sityo Manok mo, sir. Kaya daghan kay ko kaila mga Gracia di sa may Manukan, ay Manukan, Sityo Manok. And good evening also to Juan, si Inday Jockey. Yes, ma'am, coffee nga inyong baligya. Ma'am, lami na di ay kaayo, no? Salay, ato ang DTX Coffee. Mo ni kalami. Kung gusto ka mo palit, Jackie, ato sa mong balay, na baligya dito. Salay, amo ang DTX, di ba? Balikan kasi imong ex. Ito, Inday Jockey, basig may ano ka. Ato sa mong tindahan, kanya ito yung mga products dito sa K5. Natay Mighty C, natay Detroit Bio, DTX sa 500. Natay, para mas mupilit pag yun ang imong uyab, Jackie. Pag klinika Dio Fresh, o kanang roll-on na mga humot kaayo. Diba? Mupilit din na nang balik dito silang balay. Alright, guys. So, I think, yes, ma'am. Tag-an ako. Alright, so, I think, mo play sa tag song. I will be right back for my second gap sa kong program. So stay tuned. Only here sa 95.7 K5 News FM.

0: FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: Tier 3 Bio.
3: Ang D3 gamay Visio.
1: Visio
3: gamay D3.
1: Apalit sa mga butika.
3: Tier 3 Bio.

0: paya.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul,
3: nay kabutang.
4: Bugas-bugas ug katul-katul.
5: DTX 500 na.
6: DTX 500.
5: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
6: DTX 500.
7: Mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inis ang anti-microbial.

0: intestinal property.
1: Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DGX Beauty Salon sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epitibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men. Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talent, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kapangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete. Get a city. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school show. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
8: K5 News FM Secondary Live Radio Broadcasting Competition is brought to you by DTX 500 Capsule, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, Extend Food Supplement for Men, and Honorable Renato Gustilo, Mayor of San Carlos City.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.
10: Sa program mga kalalas. Hello guys, kumusta man mo? Kumusta mga bago lang naka-tune in sa itong programang Love Notes? Eh, nakapanyapon na ba mo? O, kami din dahil siya nin, wala pa may panyapon. Signay mo dun ito, yag suda. Ma'am Juliet, oh, kapadungog doon. Ingon guro si Mami Delina Yamasaki, sus kung dool lang ang Pilipinas. Yat dan na tamo di at charot. Ay, ito Ma'am Janet Dakda Kabugwas. Kumusta Ma'am? Wala taroy kuan Ma'am, wala taroy pamukot sa dagat. Amping ba yung mapirmi Mama? Hi to Sir Ray Solitario. Thanks DJ sa pag-play ng request ko. God bless. Ay, as always, ginaserve sa nalanggit sa kung baon. Nasa baol na ko sa mga music dali. Ma-play ragin na sir, pero wala. I'm sorry, my love. Wala din sa tong baol eh. Sa ako man na to, wala man. Wala ka man, ako na lang din mag-acapella o kanta. Yabag pa ko sa tanang yabag. And hello to Marie Batayola. Hi Ay, Ma'am Marie. Wow. Ayun si Ma'am Marie Batayula. Wow. Wow na lang kaadla. And good evening also to... Okay, sige, bantay. Bito ka na ako, Jackie. Di ka mupalit dito, ha? Ako ginang butangan o CCTV among tindahan kung mupalit ka. O ka, dito ex-coffee sa mua ba? Okay, si Kalimot, ha? Para sa inyo, ha? Diha nga... Gusto mo diyang adunay vitamin D3 nga may extra virgin coconut oil, the antiviral and antibacterial specialist mag Klinika D3 Bio. Kaya ang klinika, kung magtumar ka Klinika D3 Bio, malikay ka sa mga balatian nga magmugna o sa mga virus o bakterya nga maka-infect sa imong lawas o sa ato ang lawas sama sa flu, ubo, sipon, tuberculosis, pneumonia, bacterial meningitis, mga skin infections, UTI o uban pa. So ang medium na chain fatty acid nga naa sa D3 Bio, mutabang sa atong immune system para patyon ang makahalit nga virus or bacteria. So kung nakaramdam mo ron mga kalalabs nga giubo mo, sipon, namo hilanat, namo ITB mo diha. Okay, ako kay ni katabang ato ang klinika D3 Bio. Kaya tungod ni sa iya nga medium chatty, medium chatty na usab. Medium chain na fatty acid na anaa sa D3 Bio. So naa ni siya ya sa goal nga chain na fatty acid para dako katabang sa to ang lawas aron i-fight ang mga bacteria ug mga nakahalit nga mga virus ni ini. So in ana, hi to Ma'am Juliet Chu. Nabalik na. Sabi, nabalik na. Nabalik na kuno, hi ma'am. Nibalik na. Ah, nabalik na daw si ma'am. Hindi, Shanine, yung galantaw. Shout out ni Shanine is watching. Asa man si Shanine. Na, wala lagi ang on-air, ma'am. Naasa live. On-air, nasa live. And, nawala lagi ang on-air, ma'am. Naasa live. Sige, ma'am. Hala. Inday siya nino. Nag-comment si Ma'am Midelina Yamasaki. Ana si Ma'am Midelina. Sige, ma'am. Dalhan unya takaulam din ha. Maka-vacation ko. Lista the book. Ma'am Midelina Yamasaki, daghan king salamat ha in advance. Pasibag ka nang imong dalon na mo, diha mo ka ng Japanese food. Oh, Japanese food. Ambisyosang baki ni Ma'am Oy. Ma'am, ambisyosa kayong baki, Midiri, kay magpadalag yung Japanese food. Alright, so sa atong balita, syempre, arita sa atong balita, mga kalalabs. Matod pa nga, grade 5 students nga batang babayi, gito ho ang gihiluan sa lungsod sa Toboso, Patay. Sa balita, wala gyud matabang ang 9 anyos nga grade 5 student nga giila kang Inday Avia human kini gituho ang gihiluan sa lungsod sa Toboso, Negros Occidental sa pagpangusisa sa K5 News FM San Carlos. Dito sa lugar gipahayag sa puhang babaye sa biktima nga si Christina Paring nga matud pa misuka og itong nga likido. Uy. Suka itong nga likido. Ang bata human kini makainom og lana gikan sa Mananambal niadtong adlawng Domingo Agosto 16 una matud pa nga gidangat sa Toboso Primary Care Facility si Avia pero saglit mibalik man matud pa sa normal ang temperatura ni ini gipauli siya sa iyang apuhan sa ilang balay adlawng Lunes Agosto 17 gidala sa iyang apuhan si Avia sa usa ka albularyo aron patambalan sa maong albularyo usab matud pa sila nakapangayo og lana nga maoy gipainom kang Avia. Pero gahapong adlaw Martes, Agosto 18, giingong wala gyud maalim ang bata o padayon kining nagwaras o nagsuka-suka hinungdan nga medisider ang apuhan niini nga ibalik sa sentro ang bata. Apan sa ilang pag-abot sa sentro sa Toboso Primary Care Facility, wala na'y kinabuhi si Aria o gialigar nga milagong na ang nagkadaiyang bahin sa iyang lawas. Misulay og kuha og habig ang K5 News FM San Carlos sa buhatan pero mi dumili na una kini muhatag og sentimentong kung unsay posibleng hinungdan sa kamatayon sa estudyante.

sa atong balita no nga matod nila nga naadyuya ko ano ang bata pero sila ra ginasayod ani sa maong balita kay kanila bi na kaning ginikanan ba mutuo sila mga ingon ana actually ako mutuo man mga ingon ani gud kanang tambal-tambal mutuo jud ko ana kaya nakatry jud ko before aning mga nakasulay ko ani so mao na nga mutuo jud ko mga ingon ani pero sa tong balita karon kay di pa man muhatag og sa side ang maong pamilya sa bata nga namatay okay so tagaan sa nato siguro sila og ano tangay panahon nga para ilaha bitaw nga ko anong ilahang bata or lang ang apo aning kaning mga natungdan ba tagaan sa nato sila og respeto o sa kaya kung ingon ani ang nahitabo sa bata nga nisukag mga something mga black so daghan mo kayog mga istorya ba nga like nahiluan like na aswang yun ani man gud na dayon ang madali dayon nga masultigot sa mga tawo kaya syempre lain man gud ang ilang paglantaw murag nagit sila ya kuan ba nga ang pagkama labi na kay namatay pagyud ang bata aw diha na diba so nagit sila mga pagtuong sila rigid yung taon ang nasayod, no? And sa balaing bahin, mga kalalabs, arita ni istorya nga maraganahan ko ani. Matod pa din ni nga inahan sa Malaysia, kada adlaw nga musakay og eroplano padulong sa trabaho. So everyday giniday siya nga gasakay og eroplano. Alang sa kadaghanan, train, bus, jeep o auto ang kasagarang sakyan padulong sa trabaho apan alang kang Rachelle Kaur usa ka inahan sa Malaysia eroplano ang iyang gigamit sa adlaw-adlaw nga pagbiyahe paingon sa trabaho. Matag adlaw mulupad si Kaur gikan sa Pinang paingon sa Kuala Lumpur. Akon mo trabaho og mopauli usab sa gabi aron makauban ang iyang mga anak. Mumata siya alas 4 sa kadlawon aron makaabot sa airport alas 5 ug mulupad sa wala pa mag alas 6 sa buntag. Pag-abot sa iyang opisina alas 7:45 sa buntag, magtrabaho siya sulod sa tibuok adlaw. Una pa musakay pag-usab og eroplano pa uli. Kasagaran sa dili pa mag alas 8 sa gabi, anaan na siya sa ilang panimalay aron makauban ang iyang pamilya. Matud niya, mas barato pagani kini kumpara sa iyang kanhing gasto sa abang ug pagkaon sa dihang nagpuyo pa siya doon sa iyang trabahoan. Si Kaor usa ka assistant manager sa finance department sa usa ka airline. Mao di ay kay naa siya sa airline pero pwede ga-ubra. Si Kaor usa ka assistant ha, usa siya ka assistant manager sa finance department sa usa ka airline. Busa nakadawat siya og diskwento sa pamasahi sa eroplano gikan sa $474 kada bulan, mikunhod kini ngadto sa $316. Samtang anaa sa eroplano gigamit niya ang panahon sa pagpahayahay sama sa pagpamina og musika, pagpamalandong og pagtan-aw sa mga talan-awon. Padayon niyang gibuhat ang iyang talagsaong rutina, di nagpakita nga alang sa usa, kainahan, walay kalayo o kalisod nga makapugong sa iyang gugma sa paningkamot alang sa pamilya. So, nindot ka ayon, no? Imagine ka, eroplano. Ang uban gani, guru nato din, iwa pag itintang kasakay og eroplano. So siya, buntag o gabi, igasakay-sakay eroplano. Mupalitan ng guru gay ka ma'am og eroplano ma'am. Di mo hang yung eroplano para na kay imong eroplano. So
So matod pa niya makasave pa daw gyud ay kuno siya aning pamaagi. Compare siyang trabaho before nga duot pa sa siyang gitrabahoan, di ba? So mao nga ang nakanindot niya kay kung mag-airplane siya makapamina pa siyang music, makangilay-ngilay pa siya siyang kogalingon. Dili pa sa anang musakay kag bus, hala dagan gukod sa bus. Kay napuno na ang bus kinanglan jud makasakay ka kay para makapauli ka. Pero siya awa na ay eroplano ay. Sa mo ni siguro no yang gitrabahoan na nila yo o dool biuro no. Siguro pag pag-alsa sa eroplano na og ding eroplano ay. So mo ni balita nga aligri kayo ba no? Nga kanang sakay kag eroplano sa adlaw pa lang buntag sa iyo oh. Kita guro ako ka, sa tinudan nilang mga kalalabs no. So giran ta mo mga kalalabs. Kaisa lang yung kung nakasakay eroplano. Nya dayon manul-manul pag yung kayo mga kalalabs. Kana laging mo take ano na ba pababaw na kay mura mo jud kag ituwad uyawan jud ko ato gan. Pero na enjoy lang ko kay akong tapad Amerikano. Sige po siya sulti, sige po kong tando. Okay, siyang kisulti mo, yung kinasabtan. Kinasabtan, bisag usa ka buo. Ang ako na yung nasabtan dyan niya ito, katong yung anak siya nga. Hindi kay siya mangut ang dapit sa may, ano, tulong na kalingkuranan niya. Siya mangut ang naa sa may window. Yan, dahil si Jing Jing, gayon ako, kay ang among tikit, gasunod raman. So ako na dunggan yan, sige siya istorya, wala jo kuya. Si Jing Jing magsige magli-li sa gawa, sige li-li sa ano ba sa bintana sa eroplano. Pero wala pa to galupad ha. Nadugay kasabot guro siya nga ang bata, gusto nga mulantaw, muto ning ana siya nga mubalhin daw siya. Mubalhin daw siya unya. Wala nagtapad na noon ning kuya. Jingjing na dito gibutang niya sa pirta sa may bintana. Pangto na lang yun naabot ni Ug Manila. So, mo to ang akong experience nga maglantaw ko sa uban. Ngayon pita di kakasabot yung magibati ba? First time gito na ako mga kalalabs nga at least nakasakay yung eroplano.

Alright, that was from Boyfriend, Bakit Labis Kitang Mahal. Unta akong i-play, labis na nasaktan. Aso lang, unsa man tong dialect? Ako na lang gilisan kay parehas lang magyapon tawa kasabot. So, alright, so the time now is 8:19. Ang bilis talaga ng oras. Uy, may gabi ito, Eric Katalbas. May gabi ini mo dya, ga Eric. Kumusta man akong miga nga gwapa? Haba-haba ng hair. Kaya, kuan siya eh, kanang, kanapitang, nasigireveal na ako. And, nakaingon dyo ko nga, haba talaga ng hair ni ga Eric Katalbas. Uy, by the way guys ha, basiganahan mo diha. Basiganahan mo tong ang gabi, chill-chill mo ka, or na kulang, wala pa ba mo ka, nakulangan pa ba mo sa inyong dinner, sa inyong ha, gusto mo mag-snack, gusto mo mga pig, gusto mo magpainit sa inyong hanga, huna-huna, or gusto ba mo diyo magpabugna, gusto ba mo niya ka ng mga silog-silog. At walang ninyo guys, ang OFW Barangay 6, dyan sa my beef, kanang ano ba, unahan, at tumuog pantalan, oo, sa dili pa mag- mag-arko sa pantalan anirad yung may nang paliko na sa ilang nga barangay hall diha na diha nga to ang barangay 6 OFW nga kadanan headed by Sir Victorio ba si Sir Vic Pino Sir Vic Vic Pino ang dalagang ulay patay ko ani.

Okay, matod pa, no? Sa to ang pangutana, what if mahal ko pa? Mahal ko pa rin siya kahit may asawa na siya. Ayoy, kasukit. So, di mo ginatumali ka yan, guys. Labi nag mo na imong greatest love. Ang tao nga, di gini, mumalimtan hangtod sa hangtod. Ang mo gina siyang tao nga, makaingon ka nga, wa na'y laing makapuli sa imong kasing-kasing kung dili siya ragyon. Kanang wala d'yo'y makalabaw niya, wala'y makatupong niya. And wala na kay laing nakita. Kung wala ni mo nakita sa uba, naana niya tanan. So mauna nga, sa imuhang part, mahadlo ka nga kanabitaw, mawala siya. And bisag, dili na siya na imuha, kay tungod naana siya sa laing kamot, ana sa samaing kamot. So ang imuha na diha, guys, kaya ano na lang, siguro kung gusto lang yun nimo nga dili ka permi mapansin mo nga kinabuhi ba nakanabitong mag-uol na naara siya permi sa imuhang huna-huna isang tuod nga nana siya ilain pero nanatili gyapon siya sa imuhang huna-huna o kasing-kasing. Kung nanagani mahal nga mahal para gihapon ni Musia isang nana siya asawa, siyempre masakit. Oy, sakit ba yat tinuod ay kaya dili man good ingon nga basta-basta nga mawala ang feelings. Yes, labi na tinuod jud nga gugma ang imuhang na feel sa iya, ha? So dili gid basta-basta mawala ang maong feelings. Pero ang importante kung giunsa nimo ang kanabitong love nga gigunita nimo diya sa iya. Nga kanang love hangtod ron, wala gid na mawala, wala gid na mapapas. Nga bisan pag nakaagi na kagdaghan kay mga relasyon sa imong kinabuhi, pero pag abot sa iya ha, lahi ragyon. Kanang bisag pila nakabuktawong nangagis imong kinabuhi. Siya ragyapon ang imuha nga gusto. Bisag nanay, napito ni uban bitaw nga mingon nga, ako no bisag minyo na ko, pero nayod ko gihandom nga lalaki. Or nayod ko gihandom nga babayi. Bisan nana siya'y anak, nana siya'y bana. Pero siya gyud ang akong gihigugma. Nabi ako'y miga inana sa una. O katong nag-confess na ako before. So mauna nga, basta ingon ana na gani mong na-feel, that is a genuine love. Ano mong na-feel sa maong tao. So mauna nga, swerte kayang tao nga, ingon ana, nga na ina-feel nga, ingon ana diya sa imuha. Nga bisag magkinaunsa na, ikaw ragyapon ang iyahang gihigugma. Diba? So, ingon man good nga, dili man good sala nga mahigugma. Yes, sa tinuod lang di man good sala mahigugma. Kaya tungod mo, ingon raman ka nahigugma. Raman ko, DJ Lady Anion, sama ni. Mapugnan pa'y baha. Diba? So, mauna nga. Pero na ay may mga paghigugma nga kinahanglan. Nato bito nga mabawaan. Nga gusto, may mga paghigugma or naatay mga love nga nasa to pero need na to nga bitawan or need na to nga kanang buyan kay tungod dili man gina para sa ato a. And the same time kung naa na gani asawa, respeto na lang pod sa relasyon. Okay, sa ilang nga kinabuhi nga ilang gipili nga kanang gina bitong kumbaga naara ka ba, naara ka nga ga protect, naara ka nga gahulat nga mahulog siyag balik sa imo karon. Ayaw po, oy. Nakanang naara ka ba? Kumbaga, kung busy siya sa iyong pamilya, busy na siya sa iyong asawa, pero ikaw, naara ka gihapon nga mo suporta sa iya, ha? Bisag ba siya kabalo, pero lami, hindi na paminawon, no? Naluto na to, eh. Naluto na, dahil. Hulat pa ko, kanon, naluto. Oh, ganyan. Sumunan siya, guys, no? Nga, respeto na lang po sa pamilya. Okay? Kaya dili man tanan nga gimahal nato. Sakit bito no kanang dili tanan gimahal nato maato Dili tanan nga gimahal, dili tanan nga gilove, dili tanan nga gihandom nato maato Itungod nga may mga instances, may mga panghitabo na makaingon ka nga dili pa di ay kami para sa usag-usa. Usahay ang tinud-anay nga gugma.
na bitong unsay makaingon ka unta, siya na lang ang naasa ko. Siya makasulti ka gingon ana, okay? Nang kanang say makaingon ka nga dili pagyapon mo dawat ang tanan. Na dili na ikaw ang iyang kuyo, dili na ikaw ang iyang love. So dili pa lang dan dawat-dawat ta diring dapita. Kung mahal pa nimo siya, okay man na, pero dili gyud nga. Kung mahal nimo siya, okay ra na, pero ay kalimot mahala ang imuhang kaugalingon. Kay kung kanang tawhana, kung sa kung kanang tawhana, kung ikaw gyud ang iyahang kung baga naagi na sa imuha, di na gina siya pwedeng ilugon sa lain. Diba? Kay kumbaga naka-ano na na sa imuhay. Kumbaga, ikaw nang nanag-iya. Kaso lang, niabot yun ang time nga, diligid ay ka mo. And, mo nagingon nga, maghulat na lang kita. Mo nagingon, pukawa na lang, kubulag na mo. Pukawa na lang, kubulag na mo. Kalain. Okay guys, may gabi ito. Ma'am Medelina Yamazaki, my advice is, wait sa guys, nag-double ako music. My advice is, matati Ma'am Medelina, accept your feelings. Without feeding them, you can admit, I still love him without making it a reason to pursue him. Respect his marriage and your own dignity. Okay ba? Sabi ko sa inyo, paramig, kwan, advice ni Ma'am Medelina. If she has chosen to marry someone else, give that relationship its boundaries. Create distance of this sorry constant messages, checking his social media or secretly hoping he will leave his wife can keep you emotionally drunk. Don't settle for being someone's secret or second choice. Yes, ayaw yung sugot nga, pang-option ka lang, girl. You deserve a relationship where you are chosen openly and completely. Let yourself grieve. Sometimes moving on doesn't mean you suddenly stop loving someone. It means you stop allowing that love to control your life. Pray for strength and clarity. Ask God not only to take away the feelings but to help you accept what is right and peaceful. A simple reminder, you can love someone and still choose to let them go. Sometimes letting go is not because the love was not real. It's because you recognize that the situation is no longer yours to pursue. So, mauna diha mga kalala. Kung saan kayo, feeling na to nga mauna, siya na, siya na ginang dawan, siya na ginang to nga madayon, pero tingabot ang panahon nga di pag-idi ay siya na. Kay tungod, mo nag-iingon nga, na'y nagbuot. Na'y nagbuot-buot.

Oy, nag-comment akong Migo. Hello, DJ Warno. May gabiin mo dyan, DJ Warno. John Warno Espinosa dyan sa may Barangay Guadalupe. Hi, dong. Kumusta? Palang ko kita ni mo, dong. Asan mo dey ka, dong? Palang kita mo, dong, Warno, dong. Okay, hello, Gaeri Catalba. Sa ako alang, dili na na maato, ma'am. Lady Ann, yes. Kinana na'y pamilya. Ang ato, anak, kay ano na lang yun. Kay ang sacramento sa marriage, blessed na siya. Nga butang, mabalik ba kung mabwedo, biudo na imong gihigugma, diba? Tell that to us part, Rajud. Okay. Thank you, Gaeri Catalba, sa imo ang comment. Happy, Rajud, kung makadungog sa mong tingog, ma'am, Lady Ann. Mo ni akong migang grabe jud ka supportive.

0: Alright, so mga resellers na to, di ano, makabasa pa ba ta? Kusgon na, kusgon. Paspasa natin. Sityo maluluyon, Ma'am Edna Bacasmas, Kaingat Barangay 1, Angeli Tingal, Borgo Street, Maria Luta, Panilagaw, Lower Santo Rosario, Elizabeth Dacola, Barangay Guadalupe, Pasita sa Tingasin, Sityo Tapon, Barangay Guadalupe, Mary Jean Pitritalia, Barangay Bagunbon, Carmelita Barbicho, Barangay Malangsa, Grisa Florisagang, Phase 1, Black Tin A, Eva Villa de Gracia, Manihan, Barangay Bunga, Don Salvador, Benedicto, Rosemary, Humampit, Rapper, Punao, San Carlos City, Isa Secretaria, Mercolisan, Prosperidad, Nelia Lagungan, Medina, Barangay Rizal, Erlinda, España, San Julio, Barangay 2, Ruben Ruel, Sir Ruben, and Bulwangan, San Carlos City, Lucia Fontillar, Bonifacio, Barangay 5, Gretchen Enderes, St. Vincent, Barangay 1, Arlene Gutib, and Faisa 4, Blaca 12, Nanay Agnes Garingo, and Buenavista Calatrava, Janine Cobero. So, muna itong mga resellers, guys, sa basig-silingan na ninyo, pwede kayo mumuad to sa ilang balay, and pwede mo dito mangutana nila about sa itong product. So, ang nahanan nila nasa Detex 500, Mighty Seed, Detroit Bio, and Clinica Dio Fresh na ana nila, and of course ang ato ang Mighty Sea. Okay, naapo na sila diha. So ato lang mo sila nga balay, ato mo silang lugar. Kung friend mo sa Facebook, pwede kanyo i-chat na ninyo sila. Kaya basig if free delivery day mo na nila, no? So mo na to ang mga resellers din sa San Carlos City and Calatrava. So guys, manigyo kay Igong Oras and Negros Oriental, pwede Oriental kay na si Mrs. Grace Agam. And wanagyo kay Igong Oras, thank you so much for staying with me. And tomorrow again, same time, same station, same beautiful beach. Alright, so thank you sa contact me, Shanin Hilapon. And of course, amuha na lang, sangalan na lang sa amuha ang station manager, Sir Brian Morden. And of course, amuha ang CEO, ang pinaka-generous nga bossy. Okay, wala. And Doc Romil Itang Oy. Dagan salamat and good night. Amping mo ka na na. News FM.
1: In the lives of the Filipino. D3 Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagkinom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw nga schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon git kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Kasi tingay bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM. Your official news and music station.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
11: The doctor is in.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
12: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
13: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
12: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
13: duha sa gabi.
12: 2 weeks pa lang
13: may alibyo na.
12: Pag 1 month ka pa,
13: naayo na ako.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
14: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pagutas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenic sa dagang mga balatian.
15: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit, daghag uban, luya na kayong lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
14: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya wala pud kaga DTX 500 og Mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
15: Kinahanglan, Sir GP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang nga mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. Radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir GP. Basta gani antioxidant, Sir GP, wala nay lain pang kampyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
0: DTX 500.
16: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
14: Sim- simple ra jud ang atong approach to live longer, doc.
15: Mm.
14: I-limit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likay ang stress.
15: Gadahan ko lang tulog sayo.
14: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500
15: og vitamin C.
14: Aron mataas imong antioxidant.
15: Usa ra ang timailhan sa kataas kaayong level sa stressor GP, ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan na nagtaya ang imong utok.
14: Mojod.
15: Unya, kanang bag-ora ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napuhigayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
14: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man, grabe mo gamit sa glucose ang brain.
15: Correct.
14: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radical sa imong utok.
15: Manaw say maglagot ang ginikanan sir GP ang inahan. Kau bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe po ka magpakaon sa imong bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung ka Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mo'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko Sir JP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save ug magpadako. Control ang expenses ug depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre mag-savings jud na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahutlo na niya gasto Sir JP. Mo nang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sunod sa'y mahitabo, mabankrap Sir
14: JP. Bankrap jud.
15: So sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagataw, aning kalibutan. Ugaling, sige man ikahurot. Kung wala taga-kaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnuan na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og MyTC, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og MyTC.
17: DTX 500.
18: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
17: DTX 500.
19: Mapalis sa mga butika.
17: MyTC.
19: Ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako di ay si Isagani. Anong taga nga doon ako'y allergic rhinitis. Yan, nadunggan ako sa radyo nga doon ay MyTC. Ako gitumar tulog ka beses matag-adlaw. Wala nag-yud ang perming pag-atake sa kuang allergy.
17: MyTC.
19: Ang alkaline nga vitamin C.
17: Mapalis sa mga butika.
19: Kasayuran sa maayong panglawas.
17: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
21: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
22: Ako ang akong mga TL o mga kasakit. Napagaduwang na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o nakapsule sa buntag. O sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
17: DTX 500.
19: Mabali sa mga butika.
17: DTX 500 Health Alert.
14: Ramil Uy o sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Hineroso.
15: Hinaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o MyTC ang alkaline nga vitamin C.
14: Usa sa mga nindot nga stress reliever doc mao ang music.
15: Music therapy Sir GP. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
14: Correct doc. And even ang tunog sa falls no kanindot jud paminawon.
15: Mosab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
14: Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
15: Paita.
14: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan na ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
15: Mauna yung rason Sir JP, anong kinanglan dyan tamag DTX 500 o MyTC? Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula o tissues, apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, inkos o stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang ug mugahi musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
1: DTX 500!
16: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
2: Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit.
16: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag
2: o tulog pod kakapsos sa gabi.
16: Simana lang nawala jud ang sakit.
2: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
16: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500!
21: Mapalit sa mga butika.
1: DTX 500!
23: Ako si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o DTX 500. Halos tanan akong silingan the DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
1: DTX 500!
21: Mapalit sa mga butika.
14: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
15: Correct Sir JP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
14: Gusto.
15: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
14: Kana
15: dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
14: Mao jud dok.
15: Kay naamang good Sir JP nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
14: Ang kusog nga music dok usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na dok ang mga singka sa mga misis nimo.
15: Hello?
14: Makabungol maday na.
15: Ako mabungol ko na munang mudagan ko. Dili man tanto Sir JP, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw makabungol jud na. Pero nice solution Sir JP kablo kag unsa? Ayaw rag paminawa.
14: Wala gyud. Sa to pa dok kung tabian si Mrs. kinanglanon jud nga mag-detect sa bandred og Mighty C.
15: Kinanglan
14: ka mabungol sa kasaba yag yaw-yaw.
15: Oh, kanang mga Mr. da, inom na mo og DTX 500 og Mighty C kay kung dili ka mo inom og DTX 500 Mighty C murag mabungol gyud ka sa yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
1: DTX 500.
23: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitry og ino nga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
1: DTX 500.
21: Mapalit sa mga butika.
1: DTX 500.
23: Ako si Janice. Dugay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay ka. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500!
21: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si Mia. Nagka-UTI ko sakit na mangihi. Nag-take ko Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI. Epektibo kayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C,
21: mapalit sa mga butika.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
15: Ang pag-inom og kape Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
14: Gusto.
15: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila

0: sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kala medyo na nang feeling nga mintras ka kapikadok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hinaroso.
0: Ako na sab si Dr. Miloy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
1: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Mil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
0: Yes, buti pasabot Sir JP nga dili tanang acid makapadaot.
1: Husto.
0: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
1: Unya nga numang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So sigurado nga luwas jud ni siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid na padjoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid walo laman ka carbon chain.
0: Sa to pa Sir GP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin sa sulod sa 8 ka oras mo tuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo nay nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
1: Wow.
0: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya, antibacterial po
1: siya. Napudya
0: siya
1: antibacterial property doc. So kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral o kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid if magbuhat siyag monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid mahimong monocaprylin kung ma-convert ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
2: D3 Bio.
4: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Kung makainom ka og D3 Bio, malikayan jud. Kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
1: Kung aduna kay hepatitis, ang pinakaimportanteng butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pagkontrol sa imong viral load of hepatitis
0: para dili na maapektuhan ang imong atay.
1: Correct. Mao jud. Kay kung mudagan na ni sila na unsaon na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver, munay atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
0: Yeah, Sir JP, no. Naa na kay D3 Bio, do na pa kay caprylic acid nga gabuhat og mono caprylin. Pero dali ra ni sila mo stay Sir JP. Kay mahimo man dayon ni siyag energy.
1: Mo jud kini nga iyahang second major role ang paghatag kanimo og instant energy.
0: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong buyon.
1: Maka nindota pog klaseng energy na oy.
0: Baling nindota jud Sir JP. Mangita kag makaon nga energize ka nga dili mo dako imong buyon, wala gyud. Pero ang carbohydrates makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan mudako pud ang imong buyon.
1: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So unsa man ang mga gibuhat ni ini kung ikay gasakit, pananglitan, gihilantan ka, inom ka og D3 Bio.
0: Inom siya Sir GP's og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mo kaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3
1: husto,
0: Sir GP.
1: Husto.
0: Murang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud og D3 Bio.
2: D3 Bio.
5: Oh, si Richard. Sige,

0: sa day ko blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
1: nga may D3.
2: Kapalit sa mga bulika.
1: D3 Bio Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia. Dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Si mana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Piktibo, jud kaayon.
1: Mighty C! Mapalit sa mga bulika. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
5: Mm.
4: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
5: Muna igiingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na just ilok.
4: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh.
5: Kayang-kaya,
4: jud, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil mm-hmm. na kampiyon, jud, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
5: Unya, all natural pa, jud, ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
4: Lahera, jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, jud.
5: Ubito. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
4: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
5: True.
4: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
5: Exercise sa kama ba, Doc?
4: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
5: Austo.
4: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
5: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na kusog nga pinuti ni papa.
4: Naji panahon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape sabot na kung laay kayo.
5: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
4: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
5: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
4: Muna'y gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
5: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
4: Oo, nindot na.
5: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
4: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
5: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
4: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
5: ga-detox ka pa!
1: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako sab si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
5: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag nga MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
4: Uy, nindot na.
5: Nga kining mga good fats mo promote og ketones, nindot ni siya nga pagkaon para sa imong utok. Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids, nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot, Doc, nga kung inom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
4: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
5: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
4: Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
5: Correct.
4: O ma-depress nga mao hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung magditribayo ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Kini Sir JP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad da ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
5: Oh,
4: D3Bio. Ang MCT og kiton sa D3Bio nga wala sa plain D3.
5: Mm-hmm.
4: Nganong mag D3Bio ka over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of D3Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibook benepisyo sa D3Bio. Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
5: Wow!
4: Para sa kung mga fungi, pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
5: Mura din nag topical cream.
4: Mura yun.
5: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
2: D3Bio.
7: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun, natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kahit gaana akong pamatiyag sa lawas, wala na ko'y ipamati sa lawas.
2: D3Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
1: Papalit sa mga butika.
2: D3Bio.
4: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage kung nakay D3Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP. Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3Bio over ordinary vitamin D3.
5: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong ni Agi. Alpha lipoic acid. Nana sa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
4: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini diay gitawag nga caprylic acid nga naa sa D3Bio. Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid. Recycler mangguna siya sa antioxidant, Sir GP. Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy. Patas-on niya ang imong alpha lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan nimong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
5: Of course wala.
4: Naa jud na sa D3Bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
5: Correct, Dr. Ramil.
4: Mao nay trabaho ni D3, matagan jud ta og long lasting nga immunity. Pero si MCT nga naa sa D3Bio, gahatag og immediate response.
5: Najud na yon, paspas kay na.
4: Pagabot ni kagaw sa selula, mamatay dayo ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo. Mao jud ang bintaha kung ikaw naka-D3Bio. Tanan kini kinahanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
5: Taway kayong immune system ani, Doc.
4: Pero mas kinahanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
5: Of course.
4: Ang D3Bio adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
5: Murag double barrel shotgun di ay, Doc, ang D3Bio.
4: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imuhang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3Bio, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
5: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay, Doc, og rason nga dapat na jud nga mo upgrade og D3Bio over plain D3. Apan, Doc, wa na tay oras. Ako si Jean Pauline Roso.
4: Ako sab si Doc Ramil Oy, maing panglawas ipadayon.
5: Ayawg abusohon.
2: D3Bio Health News. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500. Ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500. Mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmon, trangkaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasahan ang butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pamasahan sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Kasakit ang tiyan?
10: Max 4 Biotics!
9: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
10: Max 4 Biotics!
9: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max 4 Biotics!
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sang akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend
13: Food Supplement for Men.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.
15: K100.9 K5 News FM, Roa City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang tinig ng Reformasyon.
6: Dinig ng Reformasyon.
16: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
6: Dinig ng Reformasyon.
16: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
13: Mga kapamilya, kag mga suki, naton nga mga tagpalamati, kag tanan nga mga K5, mayong sa gihapon, dalayon ang Diyos sa sini nga hatiyon nga padayon kamo, padayon kita nga padayon sa aton nga palatuntunan, tinig ng Reformasyon, kag dalayon ang Diyos sa gihapon nga nagupon sa aton, nagatal sa aton sa mayong timpo, ikayong lawas, kag kita magkapadayon sa aton nga palatuntunan, kag hindi tagid pagkalipatan na siya aton nga pasalamatan sa tanan nga mga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial na protection. Sa ginasiling na naton ripirmi sa aton nga platutunan, hindi ta pagkalipatan ang pagdayaw, pagpasalamat sa iya kay ang Ginoo mo pirmi ang nagatipan sa aton kag utang naton sa iya. Mayno lang kay Ginoo hindi man nagapanupot. Damo na kita utang sa iya, protection kag sa iban pa nga mga pagkamaayo. Amo na nga aton sa kasalamatan, aton man siya niyaon sa tanan nga mga pagkamaayo nga iya nga ginbuo sa aton sa tanan nga tiempo. Sa hindi pa kita magparayon, sige hapon sa aton nga mga pagtuon, sige hapon, kamusta ka mo? Prepara na ka mo, prepara ang inyong mga bullpen, kag inyong papel. Kung luyag ninyo nga isulat ang mga versikulo, mas namigid para nga inyong ma-review. Munang kamo amon gina-invite per me na magapamati kay mayo na lang nga sa aton nga sakoon kasakop man kita per me sa aton mga bulaton, mga erikoton sa kulian, mga bulaton sa mga trabante, mga estudyante, iban pa. Mayo na lang nga makapamati sa pulong sa Ginoo. Munang dalayaw ng ginang Diyos. Samtang hindi kita magpadayon sa aton nga pagtuon sa mga pulong sa Ginoo, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagi namin Panginoon Diyos. Sa mga sandali po ito, kami po yung narito. Dumudulog muli sa inyong banal na luklukan at salamatan po namin inyong nakilang pag-ibig, patawabay-tabay. Maraming salamat po sa pagkataon kung saan makapagpatuloy po kami sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang lahat ng mga nakikinig at ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Rokamil Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection, gayon din sa lahat na makawani. Pagpalain mo man ang inyong banal mga salita, nawa ito'y magpapalago sa aming paglingkod sa inyo, at pagpalain mo ang mga may karamdaman sa pangatawan, gayon din sa spiritual. Nawa, makarating sila sa kagalingan at ang nalabing buhay magagamit sa paglilingkod sa inyo. Ito'y aming hiniling sa pamamagitan ng matamis sa pangalan ng Pinisos. Amen. So, ipadayon naton mga kauturan ang pagtuon. Sa pagtuon naton sa mga paanggidri, aton naton ang importante yung galing katama ang paanggid ka namin, no? So, sa sining at iyon, padayon tapagbasa ang atong binabasa nga Juan 6:63. Ang balik Kristo nga ayapulong ginhambal niya amo ang espiritu kag kabuhi. Amo na nga miskan nga aton nga kabuhi espiritual luya konfirmi kita nga kapamati labi na konfirmi kita nga nagatuon sa puno sa Ginoo madasi mapabuhi siya maribayib. Kung masahon taman ang Juan 5:24 nga balsyadri nga ang nagapamati sang akon pulong kag nagatuo sa nagpadala sa akon may kabuhi nga wala sing katapusan. Nga importante katama makuturan ang kabuhi nga walay katapusan. Di bala kita gani subong kung magbalatian na anong matabo sa aton. Siyempre, mangita doktor, mangita bulong. Pero kung kabuhi nang walay katapusan nga ang hindi ta siya hatagan sang igtalupangod. Hindi ta siya hatagan sang pinaka-importante sa aton nga kabuhi. Nga kung aton nga pinsaron maayo labaw pa ni sa tanan nga mga butang dari sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo magaturan mas labi pa ka importante kay bisan ano sa ano nga butang sa kalibutan. Nga man, bangod kay ang kabuhi nga espiritual, mapuslan ta sa sini nga kalibutan, kag mapuslan ta pa sa palabuton nga kalibutan. Dayon, makabaton ka pa sa ang kabuhi nga walay katapusan. Hindi na mapatay, hindi na matigulang, hindi na magbalatian. Grabe, makapuyo ka pa kaupod sa Dios. Terrible. Amo na nga, makaturan, importante katama nga aton maintindihan. So, prayon kita, nga antag sa kasugo, kagsatag sa kasaad, sang pulong sang Dios, siyara ang dahong. Ang kabuhi mismo sang Dios, nga paagi sini ang sugo mismo, mahimo nga, matuman kag ang saad matuman. Siya, nga paagi sa pagtuo, nagabaton sang pulong, nagabaton sang kabuhi, kag kinaiya sang Dios. Ang tag sa kaliso, nagapamunga sunod sa iyal sari. Sa buong ang binhi, sa idalom sang husto nga mga kondisyon, kag ini, magapalambo sang iyang kaulingon nga kabuhi sa tanong. Matuna sa kalag paagi sa pagtuo, ang hindi madunot nga binhi nga amo ang pulong sang Dios. Kag ini, magandala sang isa ka kinaiya, kag isa ka kabuhi sunod sa kaangid sang kinaiya kag kabuhi sang Dios. Amo na nga, dira na dayon naton makitaan, mabalaan, nga ang aton kinaiya, ang aton kabuhi, amat-amat nga nabag-o kag mangin kaangay sa o kauyon sa kabuton sang Dios. Ang mga manunudlo sang Israel, wala nagasabog sang binhi, sang pulong sang Dios. Ang helikopto ni Kristo subong, manunudlo sang kamatuoran, tuhay gid sa helikopton sang mga rabi kag sang iya panahon. Nagpuyo sila sa mga tradisyon, sa mga teoriya, kag mga espekulasyon sang tawo. Sama-sami, yadong ginatudlo kag ginasulat sang tawo na hanungod sang pulong ginbutang nila sa lugar sang pulong mismo. Ang ila panudlo, wala sing gahong sa pagpabuhi kag sangkalag. Ang topiko sang pagpanudlo kag pagwali ni Kristo amo ang pulong sang Dios. Nakilala nila ang mga nagapamangkot nga may isa kapatag nasulat na. Ano ang ginasiling sang kasulatan? Paano ka nagabasa? Sa tagsa ka kay gayunan, kung ang isa ka interes ginpukaw sang bisan abyan o kung kaaway, ginsabog niya ang binhi sang pulong. Siya nga amo ang dalan, ang kamatuoran, kagkabuhi. Siya mismo ang buhi ng pulong. Nagatudlo sa kasulatan nga nagasiling, sila amo ang nagapamatuod sa akon. Ang sugod kay Moses, kag sa tanan nga mga manalagna, ginbuksan niya sa iya mga itutunan sa tanan nga kasulatan ang mga butang na nungod sa iya kagulingon. Juan 5:29 kag Lucas 24:27. Amo man sini, ang dapat himuon sang mga alagad ni Kristo sa aton adlaw, subong sang una, ang importante nga mga kamatuoran sang pulong sang Dios ginapain para sa tawhanon nga mga teorya kag mga haum-haum. Madamo sang nagapangangkon nga mga ministro sang ebanghelyo ang wala nagabaton sang bukos nga Biblia bilang inspirado nga pulong. Ang isa ka maalam nga tawo nagasikway sang isa ka bahin, ang isa ka nagapamangkot sa isa ka isaman ka bahin. Ginpamtang nila ang ila panghukom subong lamang sa pulong kag ang kasulatan nga ila ginatudlo nagsanding sa ila kagulingon nga mga otoridad kon mga matumatok. Ang Dios nun nga pagkamatuod na sini nalaglag gani ang mga binhi sang pagkadimat tinumanon ginsabog nga nagalapnag kag ang katawhan nagalibog ang ulo kag wala makahibalo kung ano ang ila patihan. Amo na nga damo subong nga kalibog nga aman. Sino ang di malibog nga Damo naghambal nga amo ni ang kamatuoran pero amo ni ang bugay, amo ni ang grasya pero wala na'y kasuguan. Dayon kung pamangkuton mo isa-isa ang kasuguan, pamangkot mo sa ila ang kabilidohon sa kasuguan, hambal naman nila, ginatuman nila. Adi mga tao, maglimbugin sila. Muna nga, madamo sang mga nagapati na ang hunahuna wala sing kinamatarong sa paglingaw. Sa mga adlaw ni Kristo, ang mga rabi nagbutang sang ilang mga pilit mistiko, mga pagtukod sa madamo ng mga bahin sang kasulatan. Bangod ginpakamalaot sang maathag ng pagpanudlo ni Kristo sa pulong sang Diyos, ang ilang mga buhat, ginsaway ni Kristo, ang mga gintinguhaan nila nga gubaon ang pwersa sini. Amo man sini ang ginahimo subong. Ang pulong sang Diyos ginhimo nga daw misteryo. Nangin misteryoso na, kag indi maathag agon nga mahatagan sing rason ang paglapas sa iya kasuguan. Ginsabdong ni Kristo ini nga mga buhat sa iya panahon. Nagtudlo siya nga ang pulong sang Diyos dapat hangpon sing sang tanan. Ginatudlo niya ang kasulatan subong indi maduduhaan nga ang otoridad kag amuman ang dapat naton himuon. Ang Biblia dapat ipresentar subong pulong nga walay latid nga Diyos, sang walay latid nga Diyos. Subong ang katapusan sang tanan nga pagbinaisay kag ang sadsaran sang tanan nga pagtuo. Ang Biblia kinkuhaan sang iagahom kag ang mga resulta makita sa pagpanubo sang tuno sang espirituhanon nga kabuhi. Sa mga sermon gikan sa madamo nga mga pulpito karon, wala ina nga Diyos nun nga pagpakita nga nagapukaw sang konsensya kag nagadala sang kabuhi sa kalag. Ang mga nagapamati hindi makasiling. Wala bala nagadabdab ang aton tigipusoon sa sulod naton samtang nagapakighambal siya sa aton sa dalan kag samtang ginabuksan niya sa aton ang magsulatan, Lucas 24, versikulo 32. Madamo ang nagasinggit para sa buhi nga Diyos, nga nagahandom sang Diyos nun na presensya. Ang mga teorya, sang filosofiya, ukon mga essay sa literatura, bisan ano man nga kaalam, bisan ano siya kaalam, hindi makabusog sa tipusoon. Ang mga pagpamatuod kag ang mga ambisyon sang mga tao nga ila mga imbinto mangin walay pulos. Tuguti ang pulong sang Diyos nga maghambal sa mga tao. Tuguti ang mga nakabati lamang sang mga tradisyon kag sa mga teorya kag mga hulubaton sang tao nga makabati sang tingog niya nga ang iya pulong makapabag-o sang kalag, padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Ang paborito nga tema ni Kristo amo ang paternal nga kalulo kag bugana nga grasya sang Dios. Nagpuyo siya sing dako nga pagkabalaan sang iya kinaiya kag sang iya kasuguan. Ginpresentar niya ang iya kaugalingon sa mga tao bilang dalan, kamatuoran kag kabuhi. Himuay ni nga mga tema sang mga ministro ni Kristo. Ipresentar ang kamatuoran subong nga ini yara kay Jesus. Ipaathag ang mga kinanglanon sang kasuguan kag sang ebanghelyo. Isugid sa mga tao ang kabuhi ni Kristo, ang pagdumili sa kagulingon kag pagsakripisyo, sang iya pagpakahuya kag kamatayon, sang iya pagkabanhaw kag pagkayam, sang iya pagpatunga para sa ila mga kurte sang Dios, sang iya saad magabalik ako kag batunon ko kamo sa akong kagulingon. Juan 14, versikulo 3. Sa baylo, mahambalan ang sayop ng mga teorya ukon magtinguha sa pagpakigaway sa mga nagapamatok sa ebanghelyo, sunda ang halimbawa ni Kristo. Tuguti ang bag-o ng mga kamatuoran gikan sa bandi sang Dios nga magsilak sa kabuhi, iwali ang pulong, magsabog sa tupad sang tanan nga tubig. Mangin gilayon sa panahon, sa guwa sang panahon. Siya nga nagabaton sang akon pulong, maghambal sang akon pulong sing matutong. Ano ang tag sa kapulong sang Dios putli? Ano ang upa sa trigo siling sang Ginoo? Ang tag sa kapulong sang Dios putli, hindi ka magdugang sa iyang mga pulong kag kay basi sa dungon kaniya kag makita ka nga butigon. 2 Timoteo 4:2, Isaiah 22:20, Jeremiah 23:28, Kolosenses 3:5-6. Ang manog pugas nagasabog sang pulong. Diyari inapresentar ang dako nga prinsipyo nga dapat amo ang sadsaran sang tanan nga mga hilikoton sa edukasyon. Ang binhi amo ang pulong sang Dios. Apang sa tuman kadamo nga mga eskwelahan sa aton adlaw kadlawan, ang pulong sang Dios ginapain, ginpahigad. Ang iban nga mga topiko nagakupar sang unahuna. Ang pagtuon sa mga manunulat nga infidel nagahupot sang dako nga lugar sa sistema sang edukasyon. Ang maduhaduhaon nga mga balatyagon nagaangot sa butang nga ginbutang sa mga adlit libro sa eskwelahan. Ang sentipiko nga pagpanlawsaw nangin makapatalam bangod ang mga natukiban sini ginhangop sing sayo nga ginapakpatiko. Ang pulong sang Dios ginapaanggid sa ginapatihan nga mga panudlo sang siyensya kag ginahimo nga daw indi patod kag indi masaligan. Gani ang mga binhi sang pangduha-duha ginatanom sa mga hunahuna sang mga pamatanon kag sa tiun sang pagsulay nagatubo ini. Kung ang pagtuo sa pulong sang Dios madula, ang kalag wala sing giya, wala sing pang-amlig. Ang maginang matabo makauturan. Kung madula na gani ang pulong sang Dios sa unahuna sa tigipusoon, manginwala na'y pulos ang kabuhi. Sa sini nga kabangdanan, mahimo nga sa dako nga kasangkaron ginapatupad kag ginapatungod ang lapnag nga kalautan sa aton kalibutan karon. Kung ang pulong sang Dios ginapain, ang gahom sini sa pagpugong sang malaot nga mga kailibgon sang tinaugali nga tagipusoon ginasikway. Amo na nga sa subong grabe masaksihan ta, mabatian ta, ang lain-lain na lang mga nagkalatabo sa kalibutan nga pwerte na ka gamok. Pinatyanay, mga rape, iban pa. Amo na nga kaluoy sa aton sitwasyon. Nga aman, bangod kay ang pulong sang Ginoo, wala magtinir sa tagipusoon sang Kristohanon. Ang mga tao nagasabog para sa unod, kagikan sa unod, nagaani sila sing pagkarunod, pagkagpagkamalaon. Yari man, ang dako nga kabangdanan sang kaluyahon kag pagka-expiente sang hulahuna. Sa pagtalikod, gikan sa pulong sang Dios, sa pagpakaon sa mga sinulatan sang wala o inspirado ng mga tao, ang hunahuna ng injutay kag nagakabarato. Wala inigindala sa pagkontak sa manalong, malapad ng mga prinsipyo sang walay katapusan ng kamatuuran. Ang paghangup, nagapasibo sang iya kawalingon sa paghangup sang mga butang nga pamilyar sa iya, kag sa sini nga dibusyon sa mga butang nga may katapusan ini nagaluya. Ang iya gahom nagabuhin kag pagkatapos sang isa katiyon, hindi na ini makasarang sa pagsangkat. Ini tanan sa iyo pangedukasyon, ang trabaho sang tagsa ka manunudlo dapat amo ang pag-angot sang hunahuna sang mga pamatanon sa dalagko ng mga kabatuoran sang pulong sang inspirasyon. Amo ini ang edukasyon nga kinahanglan para sa sini nga kabuhi kag para sa kabuhi nga mag-aabot. Kag hindi hunahunaon nga magapugong ini sa pagtuon sang mga siyensya o kon magatugas ini magatugasing mas manubo nga talaksan sa edukasyon. Ang ibalo sang Dios subong sang subong kataas sang langit kag subong kasangkaron sang universo. Wala sing bisan ano nga makapahalang don kag makapapagsik subong sang pagtuon sang dalagko nga mga tema nga nahanungod sa aton nga kabuhi nga walay katapusan. Tuguti ang mga pamatanon nga magtinguha sa paghangop sini nga hatag sang Dios nga mga kamatuoran kag ang ila mga nahuna maga sangkad kag maga baskog sa pagtinguha. Magadala ini sa tagsa ka estudyante nga isa ka manugtuman sang pulong sa mas malapad nga patag sang pangunahuna kag makasiguro para sa isa mankas mas sangka isang isa ka manggad sang ihibalo nga indi madunod. Ang edukasyon nga matigayon paagi sa pag-usisa sang balaan nga kasulatan isa ka eksperimento nga ihibalo sang plano sang kaluwasan. Ang among edukasyon magapasaguli sang larawan sang Dios sa kalag. Ini magapabakod kag magapabakod sa hunahuna batok sa pagsulay mga titasyon kag magakaigo sa nagatuon nga mangin isa kakaupod sa trabaho upod kay Kristo sa iyang misyon sang kaluoy sa kalibutan. Magahimo ini sa iya nga katapo sa langit nun nga panimalay kag ihanda siya sa pag-ambit sang palanublion sang mga santos sa kapawa. Apang ang manunulo sang sagrado nga mga kamatuoran makahatag lamang sang iya mismo na ibaluan paagi sa eksperyensya. Ang manugsabog, nagasabog sang iya binhi. Si Kristo nagtunlo sa kamatuoran tungod kay siya ang kamatuoran. Ang iya kagulingon nga pangunahuna, ang iya kinaiya, ang iya eksperyensya sa kabuhi, ginlakip sa iya parudlo. Amuman sa iya nga mga alagad, yadtong magatudlo sang pulong dapat maghimo sini nga ila kagulingon paagi sa isa ka personal nga inagihan. Dapat nila mahibaluan kung ano ini nga ginhimo ni Kristo para sa ila sa nga kaalam kag pagkamatarong kag pagkabalaan kag pagtubos sa pagpresentar sang pulong sang Dios sa iban. Indi nila ini dapat himuon nga isa ka matok-matok lamang o kung isa ka daw posible. Dapat sila magpahayag upod kay Apostol Pablo Pedro, wala kami nagsunod sa mga sugilanon nga ginahimo sing tuso sang gimpaybalo namon sa inyo ang gahum kag pagkari sang ato ginong Kristo, kundi mga saksi kami sang iya pagkahalang doon. Dos Pedro 1:16. Ang tagsa ka ministro ni Kristo kag ang tagsa ka manunudlo dapat makasiling upod sa pinalangga nga si Juan. Ang kabuhi ginpahayag kag nakita namon ini kag nagapanaksi kag nagapakita sa inyo sang kabuhi nga walay katapusan nga kaupod sang Amay kag ginpahayag sa amon. 1 Juan 1:2. Diri kita sa duta segad sa dalan, diri sa panggit balik kita. Ang panguna nga ginhambalan sang parabola sang manugsabog amo ang epekto nga ginapatubas sa pagtubo sang binhi sang duta nga ginbutangan sini. Paagi sa sini nga panggit si Kristo nagasiling sa iya mga tagpalamati. Ini luwas para sa inyo nga magtindog bilang mga kritiko sang akon bulaton o kon magpatuyang sang kapaslawan bangod wala ini nagahisanto sa inyo mga ideya. Ang pamangkot sang mga pinakaimportante sa imo amo, paano mo gintratar ang akon mensahe sa imo nagbat sa imo pagbaton o kon pagsikway sini nagasanding Ang imo walay katapusan nga kapalaran. Sa pagpaathag sang binhi nga nagtupa sa igandalan, siya nagsiling. Kung ang bisan sino nga makabati sang pulong sang ginharian kagwala, makahangop sini niyan. Nagabot ang isa nga malauton kag nagakuha sang ginsab-og sa iya tagipusoon. Amo na nga perte ka importante magautoran ang paghangop gid paghintindi gid sa pulong sa Ginoo. Kangay bala sa mga estudyante nga may ara mga estudyante nga mga cum laude, magna cum laude, summa cum laude kag perte na nila tuon. Itunaan nila maayo dayon luwas ng itunaan nila maayo inintindi pag inilang ginareview, ginareview, ginareview hasta nga nangin top sila. Nangin cum laude, magna, summa cum laude. Labi na sa pulong sa Ginoo nga aman kay involved rin ang aton kabuhi nga walang tapusan o kung kaluwasan man. Na kung magsala kita sa sini, duha lamang ka lugar ang aton gatuan, ang impyerno kag ang langit. Amo na nga importante katama. So, diri, amo ini ang nagbaton sang binhi nga sa igandalan. Nga man, kay wala ginintindi. Importante katama ang pag-intindi. Ang binhi nga nisabog sa igandalan, nagrepresentar sang pulong sang Dios samtang nagatupa ini sa gapusoon sang isa kandi mahinalungon nga tagpalamati. Kaanga isang matig-a nga lagyan nga ginatasak sang mga tiil, sang mga tao kag sa mga sapat. Amo ang tigipusoon nga nangin highway sang trapiko sang kalibutan sang iya mga kalipayan kag mga sala. Nahuyog sa makagod nga mga katuyuan sang kag makasasala nga mga pagpatuyang ang kalag ginpatiga pagi sa pagkamalimbungon sang sala. Mga Hebrohanon 3:13. Lamang maguturan na tapos naman ang aton nga tiempo para sa sininga tiyon. Sige akon aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mahabagi naming Panginoon Diyos, muli naming napapakinggan ang inyong banal mga salita. Nawa, kayo ang makakatulong sa batis sa amin. Nawa aming maunawaan ang inyong mga banal na mga salita na kinakailangan ng aming kaluluwa. Pagbalain mo ang mga nakikinig, pagbalain mo ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines, pagbalain mo ang siyuro Camilo Oye, pamilya, nawa patuloy ang mga pagpapalaan kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. Ngayon din sa lahat ng mga kawani at sa aming lahat. At pagbalain mo man ang mga may karamdaman, physical at spiritual. Ito ay lahat naming inhiling sa magitan ng matamis ang pangalan ng Pinesus.

0: K5 News FM. K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: T3 Bio.
2: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero suka, diinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
1: T3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: T3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugga na sa kama? Masinug? May diabetes ka? Mag-DTX 500 na! Ang DTX 500 at may powerful extracts ng phytochemicals ug antioxidant ng gigan sa palaya ug de-sugared sugar cane mga organic compound ng epektibo batok sa sakit ng diabetes. DTX 500 sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na!
1: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap,
5: mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Inara.
4: Tajud kayo ang akong blood sugar.
3: Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
4: Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
2: nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: GTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500, mapalit sa mga butika.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C mutambal sa tanang mga infeksyon, upo si kontra kaso TB, pneumonia o guban pang mga balatian. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo sang nagtesting man ako DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag, nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix,
3: mabagal mga butika.
0: DTX Beauty Self.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So na
4: problema gid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
4: Naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap,
3: mabagal sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
9: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio. Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat po sa
2: D3 Bio.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Pirmi ka pangihi. Hanap ka paranaw. Ug pagpamhinod sa mga tiin. Basin ato na kay diabetes. Mag DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag DTX 500. Karun tayo. Mapalit sa pinakadulong butika sa Yunga. DTX 500. Yeah! DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, ihimo sa daon sa bayabas, madridig kakao, papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili. Kili.
8: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Superman for Men!
10: Ako si Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang, ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingan nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: puno, kumpleto, con todos rekados nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawa. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawa. The doctor is in.
1: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
2: O ako na sab, si Dr. Miloy, magapahinomdom ka ninyo sa pag-inom. O DTX 500 o MITC, ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog na panglawas.
1: Hisgutan na to, Doc, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training. O unsaon pagtabang sa DTX 500 o MITC, isip mga antioxidants o immune system booster.
2: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
1: Amo ba?
2: Tungod kay samtang katigulang ta. Mubo ang ato ang bone density.
1: Gusto.
2: O hinihinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
1: Mm-hmm.
2: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
1: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
2: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
1: Oo.
2: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
1: Maulagi.
2: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yugang mga suplemento nga na antioxidants sama sa DTX 500 og MITC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
3: DTX 500.
4: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika.
1: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigiho na tog exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na, Doc, nga naa kay oxidative stress.
2: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
1: Palalakit lawas,
2: no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism, ang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas, aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigi ta og exercise.
1: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay. Pancreas, small intestine, ug tiyan. Mauni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa pag gamit sa DTX 500, Doc, sigurado jud nga kampyon o supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mugamit ang ato mga nutrients nga giinom o gikaon.
2: Sakto gina, Sir JP. Ang pag-exercise sa gym, kinahanglan nga na enjoy backup nga good nutrition.
1: Correct.
2: Sayang na, magsila ka exercise, wala mo kay kaunon. Nyay mo kaunon, puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuhan pag-exercise. So, kung wala'y backup, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
1: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat ug bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
2: Siyempre, Sir GP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat ug bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-enjoy imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
1: Mao jud, Doc, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og MITC. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
2: So simple lang, Sir JP, ang tumong nato niini, moadto man ka tag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og MITC kada adlaw.
1: Absolutely, Doc.
3: DTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
3: DTX 500.
6: Mapali sa mga butika.
3: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. MITC, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio.

0: D3 nga dunay Vizio. Ang Vizio nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Pag-isgutan na to, Dr. Ramil, kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan, tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
2: Ang sintomas aning Zollinger, Sir GP, is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan, acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan, Sir GP, o mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes o sa liver.
1: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dr. Ramil. O kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. O kining gastrin maoy mupudagan sa imong stomach acids.
2: Mao na, Sir GP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila, bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
1: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug patas-on nato ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron nga maproteksyonan ang cellula batok sa mga free radicals.
0: DTX 500.
3: Si Annabel, as kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500!
4: Mapalit sa mga butika.
2: Musugot kag sa dili, ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant, Sir
1: Correct.
2: GP. Mga dili, ganahan mo kaon o gulay. Nagyan ay mga tao ngayon na di ganahan mo kaon o prutas. Kung mukaon man yun, o sarap po kaklase. Ang sikrito sa antioxidants, kinahanglan lain-lain o sources.
1: Oh.
2: Kay dili, tanang utan o prutas, taas o antioxidants.
1: Correct.
2: Kung palitan alugbati, di ko ganahan na, mubo ra ng antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko na, taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girekomendar, Sir GP, ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 ug Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sayunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 naagyog kay 1.3 million ORAC units.
1: Pagkataasa na, Doc.
2: Samot na jud, Sir GP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug Mighty C, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong panglawas, dili ka dali matigulang. Ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta, Sir GP, Negros, daghan kay tagtubo. Nya mao diha na nagikan ang kuan, the sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
1: Oh, unya, dili pa Pinoy nang nakadiskubre, Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
2: Nahibulong jud siya, Sir GP, nganong sa kadaghan sa tubos ni Gross. Ang tanaw ni Mustaas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Munang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
1: Wow. Maong
2: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyong mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
1: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 ug Mighty C jud matag adlaw for your adequate self protection.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang baho sa ilok, Doc, dili jud ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawala ang baho sa ilok samot na kung sington.
2: Pag human nila ligo, Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Deo Fresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
1: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
2: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
1: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning klinika Dio Fresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
2: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo o butangi sa klinika Dio Fresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga na'y problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
1: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
2: Naay duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
1: Ay, perfect!
2: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuwasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
1: Correct! Wa dyan ay side effects, Doc. Na ipakapinoon, frontal effect.
2: Hala? Tay, pwede ka na.
1: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc, ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa, bisag dili na siya.
2: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
1: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
2: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Unya, inom pug kagkuhan ng Extend, sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir GP, tao ba na Jude sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
1: Gusto.
2: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra Jude kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds. Gamoy makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
2: Katong mga kwartahan niya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
2: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
2: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
4: Three, bio.
5: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Kapalit sa mga butika.
4: DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi o ako po nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Ang tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
4: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
1: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
2: Kusab si Doc Ramil Oy. Gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio? Hinautunta, gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
1: Atong isgutan, unsa ba ang insulin? Insulin insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormone nga maomoy moabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cell sa islets of Langerhans sa pancreas.
2: Sa ato pa Sir GP, ang insulin mura nig track nga maoy tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes Sir GP.
1: Oh.
2: Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
1: Ah, pareho ra jud na doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
2: Mao sad na Sir GP ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
1: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pud sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
2: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka. Taas na kaayo ang glucose sa dugo. Moabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
1: Ah, og ingon na ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Pait kayo no. Nya dili na moayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
2: Makadaot pud ni sa imong kidney Sir JP. Ug ang ugat nga mao nay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
9: D3 Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio.
1: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na gud mo.
2: Correct Sir GP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imo tiyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Naay siyang Sir GP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
1: Warning na. So Doc Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance?
2: Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin. Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
1: Sa ato pa Doc Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
2: Correct Sir JP, ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir GP.
1: Sa simpleng istorya Doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
2: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio Sir GP, dili ni mo makita sa plain D3. Gi-correct ni ini ang imong selula aron mailhan na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok. Kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins ug mga hugaw diya, matabangan jud ni ini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong ikonsiderar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin. Ang D3 Bio mao'y makatabang jud ani. Banan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade Sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain D3.
10: D3 Bio.
2: Ang pagbaho sa ilok sulbaron jud nato Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tawo nga kulima nya labi na imong tupad, maglain ang kuan ang tsura.
1: Muna igiingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na juice ilok.
2: Di na sila kinanglan pang magproblema Sir GP kay natay klinika Dio Fresh.
1: Kayang-kaya
2: jud walaon ang baho Sir GP tungod kay kining virgin coconut oil nga kampyon jud mupatay sa mga bacteria, virus ug fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
1: Unya all natural pa jud ni Doc kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag kanang aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya'y whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
2: Lahera jud Sir GP kung puti nang imong ilok unya humot pa jud.
1: Ubit Wow. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica DioFresh.
2: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
1: True.
2: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay naay Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
2: Dala na natin, Sir JP, sa added benefits.
1: Oh, stop.
2: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na kusog nga pinuti ni papa.
2: Nadyo'y panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
2: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa, ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
2: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
1: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
2: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
2: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali niini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
2: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian, Sir JP.
1: No.
2: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
11: Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News.
2: Ako na sab si Dr. Miloy, atong isgutan nganong kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
1: Akong unahan, Doc, mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
2: Tungod, Sir JP, nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pod ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
1: Correct, Doc Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
2: Sugi pa sabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
1: Don't get us wrong, ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
2: Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3.
1: Nga naman, Doc.
2: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag ga-diet ko. Kaya di ba kasagaran jud sa ga-diet,
1: muluya.
2: Pero kung ikaw na ka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria og viruses nga mo'y importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
1: Dako di kayog ikatabang, Doc, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bacteria og mga virus.
11: D3 Bio.
12: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may
13: Visio. Ang Visio gamay D3.
14: Kapalit sa mga butika.
13: D3 Bio.
2: You know what, Sir GP? Sa una, daghan ko D3 ng gisulayan.
1: Di ko ligtad eh, katok.
2: Oo, siyempre. Ganahan ko kong D3. Bisag unsa ra nga brand na 2,000 ayo, na 5,000. Apan karon ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na na ako gipanggamit. Kaysa karon nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plin D3 ra, kung naamay 10 times more potent nga D3 Bio. Ato ko sa D3 Bio?
1: Meaning ni upgrade ka, Dok, ha? Napayo sa Dok. Nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
2: Nga naman, Sir GP.
1: Kay usay man gud, Dok, makita man gud na ako ang mga nga nagalayog. Ning mga anak.
2: Awayay.
1: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
2: Luoy kayo. Agreed yung guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
1: Oh.
2: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan,
1: oh,
2: inom kag ditribayo. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imong ulo. Kinahanglan nga mo inom kag ditribayo. Kaya ang kiton sa ditribayo, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90. Sa gatos, nindot rin gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka waton o di ka ilaron sa imong mga anak.
1: Maghimo kag desisyon.
2: Hibalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, simpre ang imong nga utok, unsa man, klaro pa sa untong tutok nga adlaw.
1: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio, nga wala sa plain D3.
2: Kanang D3 Bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3.
1: Boba.
2: Ang ketones nga maoy pinakanindot o pinakada best nga pagkaon para sa imo ang utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 Bio.
1: Kampiyon.
2: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imo ang brain cells is ketones from D3 Bio. Sulayin na ninyo, ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo, gamit na mo og D3 Bio.
1: Dinira usa taman, Dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
2: Ako naman si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
13: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
15: The doctor is in.
16: K5 News FM.
17: Championing the lives of the Filipino.

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. ITC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatia. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-ITC na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og ITC, mag-ITC na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpuputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Dr. Miloy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
5: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Mil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
6: Yes, buti pasabot Sir JP nga dili tanang acid maka padaot. Naapoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
5: Unya ngano mang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So sigurado nga luwas jud ni siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid na padjoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid walo laman ka carbon chain.
6: Sa to pa Sir GP, kay 12 man si lauric acid mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin sa sulod sa 8 ka oras mutuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
5: Wow.
6: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya, antibacterial po siya.
5: Napudya siya antibacterial property doc. So kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral o kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid if magbuhat siyag monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid mahimong monocaprylin kung ma-convert ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
2: D3 Bio.
7: Ako si Jaime Ilisorio, nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Kung makainom ka og D3 Bio, malikayan jud. Kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
5: Kung aduna kay hepatitis, ang pinakaimportanteng butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pagkontrol sa imong viral load of hepatitis
6: para dili na maapektuhan ang imong atay.
5: Correct. Mao jud. Kay kung mudagan na ni sila na unsaon na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver, muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
6: Yeah, Sir JP, no? Naa na kay D3 Bio, doon na pa kay caprylic acid nga gabuhat og mono caprylic.

0: rin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir GP.
1: Oho.
0: Kay mahimo man dayon ni siyag energy.
1: Mojud kini nga iyahang second major role ang paghatag kanimo og instant energy.
0: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong buyon.
1: Maka nindota pog klaseng energy na oy.
0: Baling nindota gyud Sir GP. Mangita kag makaon nga energize ka nga dili mo dako imong buyon. Wala gyud, pero ang carbohydrates makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan mudako pud ang imong buyon.
1: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So unsa man ang mga gibuhat ni ini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka, inom ka og D3 bio.
0: Inom siya, Sir GP, og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mukhaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3,
1: husto,
0: Sir GP.
1: Husto.
0: Marang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mugamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud og D3 bio.
1: Well, Dr. Ramil, it's time to say bye-bye. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ug ako si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio.
3: Oh, si Richard.
4: Siging galabad akong ulo.
3: Taas na day ko blood pressure.
4: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
3: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
4: Ano mo lang akong blood pressure?
2: D3 Bio. Ang D3 ng may visio.
5: Ang visio.
2: Yung may D3.
5: Kapalit sa mga bulika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
6: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
5: Ang visio
2: nga may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
7: Taas pa ang imo blood sugar.
8: Ato na ka may diabetes?
7: Mag DTX 500 ka.
8: Ang DTX 500.
7: Ato na kini anti-diabetic property.
8: Samo sa
7: Charantine.
8: Nga kapamupo sa Coco.
7: Visin.
8: Controls blood sugar.
7: Ug polypeptide.
8: Nga parehong epekto sa insulin.
7: DTX 500.
8: Highly recommended
7: sa mga eksperto.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. For me lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabasa butika.
8: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
11: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman?
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
11: Kag nagabaho ang kilikili.
13: Mag-Clinica Dayo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinica Dayo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Dayo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Max4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!

0: Kampyon Radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 5:06 na sa buntag.
4: Balita K5 sa umaga.

0: it's hard to find a music library.
1: Malita K5 Sao Maka! Malitong K5 Sao Maka!
2: Yes, good morning world! Good morning Philippines! Good morning San Carlos City! Welcome mga igala, din na saan sila yung adlaw sa itong pagpanambalik sa talamanon inyong tulumanon.
1: Malita K5 sa umaga!
2: Adlaw takaroon mga K5 nga Webes! Grabe! It's a 20 sa bulan sa Agosto tuig 2026. Bakaw ba na sa inyo this morning inyong kubos ng igalas kanginaan nga K5 inyo John. The Joker, Bersalas. Bisan ta niya ito ang palayaw, Geneva. Ragdili ta mailhan sa new kid in town. Dili lang ta sa The Joker. Kapusta mong tanan dia, oy? Anyway, live na live ta makitaan mga igala ha. Itong programa dili sa K5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page. At the same time, madugog ta karong mga tunguran diyan sa my Fabulous Toboso Click FM Radio. Hala sige, welcome mga igala, welcome kayo ha. Walay dili welcome din hi ha. Tanan gyud din hi mga K5, welcome kayo. Oh, sige na, bago na mo diha, paghigop na mo kape mga K5. Kanang kape nga dili magkapa... Unsa ni, dili makapadugang diha sa inyong anxiety. Wanay lain mga K5, at ang rekomenda DTX Coffee Mix. Mo na itong giuray today, ha? Diyot sa ha?

0: ato ning kapihan ato ang kabuntagon mga ka-K-5 kay murag similuya ta kun sa to ang emergency lakaw kagahapon. Ang awe. Ana abu tag tubo sa jinder wala sa oras jinder. Ang awe, ang awe, ang awe. Abot ang tubuso, abot ang kalatrava, agrabiha por bidang biyahi ayon. To strike, hindi. Two birds in one stone na Junior Munjay. Anak di ay. Kaman na nga medyo kagahapon na naluya ta mga kakipa. But sige lang, ato rambawi on today ah. But anyway, ato ning sugdan mga ka-K-5 dayo na. Sugdan ato ni mga galam. Arita sa ito ang mga top stories of the day. Unsa mga itong gipang adto kagahapon ang adlaw mga ka-K-5. Kagahapon, ato itong giantuan itong bata nga 9 anyos mga ka-K-5 manggod nga. Matay dito sa may lungsod sa Toboso. Kaya ang pagtuo sa apuhan, General Munjay, mura daw ka ng gihiloan. Pero dili, hilo mga ka-K-5. Nga ka ng chemical ba? Hindi. Mura sa something ka ng may kanabang na ay murag ulo orasyon. Something inana o. Oh. Demonic type mga ka-K-5 nga pang matang sa paghilo. O mo na itong gibisitahan dito kagapon at itong gipangusisa. Noon bagyod nga si Inday kay gihiloan. Maybe some of you niini mga K-5 is pasabot naman tingalig unsa ito ang buti pasabot ba unsa ni siya nga matang sa hilo kada bang ipaagi sa hangin, ipaagi sa ilimnong makahubog, ipaagi sa kinini ang say tawag ani kada bang palatayon ra sa kinini ang lingkuranan, palatayon sa kinini ang higdaanan. Or di ba ka, pikpikon ra ang imong abaga? Alam ba yung lana, Junior? Oh, kapikon yung mga baga ba? Oh. Na. So, inana mga ka-K-5, pero ambot baghag tinuod bagyod ka mga K-5. So, pikas bahin. Agapon po natong gibisitahan mga igala ang barangay Agpangin. Barato ang team mga ka-K-5 kay nah, naon sa mga pagkaunsa ang, di ba trending manggundi karon mga ka-K-5? Kinibang kuan ba? Kanibang tawagan eh. Kining programa bang kinini ang Barangay Scholarship Program. Bakit bang tag 200,000 nga gipanghatag ni BBM General Munjay? Panghatag sa mga barangays. Kaya ang 100,000 ato is boto para sa scholarship sa mga labing kabos ng mga estudyante. Ay na trending man ni previously, di ba? Nga dunay mga barangay officials mga ka-K-5 sa lain-laing mga lugar din sa itong lalawigan mga higala nga ilahang mga paryente, mga anak, ilahang gipa-avail sa maong programa mga ka-K-5. Sus! Pastilan. Usapon ang kinini ang barangay Agpangin ay mga K-5. Pero, may pero ni siya. Kaghapon, mabitong atong giantuan. Ay nangayo tag pagpasabot, Junior Munjay. Naun sa pagkahitabo, aman. Og, at the same time, unsay ilahang plano na sa pagkakaroon mga K-5. Kaya, actually, ang ilang mga konstituwente dito sa barangay Agpangin, Junior Munjay, ay grabe yung bagulbol. Gito, pastila na lang ginitaw. Na. So duha gid kagahapon ka balita. Amatay. Mura ko ga from this to this. Mura gid ada jenis ba. Hi. Alas sige. Ah. Mga alas hinggikan maghapon ni SM mga alas G's. Abot mi dito ga Toboso mga Toboso proper alas 11. Saka mi padong pasirahe abot mi dito mga alas 12. Pagbalik na mo siguro mga around 1 to 2 o'clock pag abot na mo diha sa may kuan diha sa may Talabe nasugata na mo si kuan si Maring Jezebel. Amo to himbalik na sa mig ang pangi. Pagkabot na mo dito kag pangi siguro mga 3. 3:30. Oh, na nahuman mig interview. Pulit mi dinhi mga 4. Aluya oy. Oh. Ha? Oh. From this to this. Ay, Ginoo. Ang nga, oy, good morning, Sir Joe. May buntag din mo diyan, Sir Julie. Tuluwagi, ha? Jinggoy, Estrada, good morning. Alas 5.14 na DX. Kumuntagon, mga kag-K5. Nahala, sige, atong sailuhan, mga kag-K5. Atong hibaloon po ang mga report. Karong buntag, pinagi sa to ang partner field reporter. Pinagi kang Rico Young. Sa mga nasagap niya mga balita karong buntaga mga game gapon mga presyo sa utanon presyo sa pakinason ug uban pang mga palaliton dinhi sa merkado publiko ng atong bayan sa San Carlos karong buntaga usa ka mga mahatod niya nato nga mga balita tukaw may galan na nukad dito sa isla sa mga guwapo o guwapa sa isla sa mga batan-on mga K5 o isla sa mga may edad na pero batanon lang gihapon. Isla sa Sipaway mga kakipan. Rico Young! K5 News FM Live Report! Break!
1: Yes, good morning sa nimo sa K5.
0: Good morning!
1: Yeah, ah. Usap sa ito ang mga bukis ng mga paminaw sa K5. Sabi na giyon unak sa nang sa K5 yung ato. Ang katahura na ito ang pinanggang Eastern Manager sa bayan mo. Salamat sa iyo sa iyong bunta din mo. Punta pa na natural ma'am, may bunta at mga kubanya silbe ito at kung sa tanan na nga niya karoon kumusta o mayong bunta. Salamat sa iyo kita at Diyong sa mga orasa sa ulago ni Kasupar walay anay mga suki na tao hirin malinaw na ato ang palibot sa gawa punya anon at wala ni sa ulago ay adun na pagdirimasi natin mabalod sa tan so nga pamusta niya sa maungadak na yan ang bitan ko niya sa tawbuk dede o sa katito sa ato ang mga susunipot ko niya ato ako doon at pagtagad ng ato ang area ng super pagdagan ng mga iro na nagsinusubay din sa sada ng OED sa may Japan. Kaya may din buntag, amo ang tagawat, di tagawat at ano, sa nang silong junal ko, may kagawad ng buwat, tapos sa iyong tagawad ng tayo na tayo na magkinanggawad yung sa mga tagawad. O sa ato ang unang guyada sugod sa mga citizen report sa Sipa Dong sa Pusyo ay ato ang nakuha sa dahapon diya sa merkado publiko malaman ato pag-report sa tuwa ang Pusyo Ekonom sa Pusyo sa mata sa Sipa Dong i-focus natin sa Sipa Dong sa Pusyo baka na adi ay mga pangkong halawas na kanin ay tamit yun ang sa ato na pagsulutan. Ano nga, ang bata sa loon ni Pisyo o 400 sa Pisyo ang itawag niya siya upunod sa bata karne niya kinikinig sa 300 kinikinig mo hindi ni Balbapaw na saan ko dito 250 ang pihil
0: panit siya. Panit na siya Rick, panit
1: o panit hotel dala na natin idea kami sa
0: hasta bunmaro ani Rick dala na ni Rick no kanang murag yang utok-utok Rick ba dala na ni Rick no
1: yes
0: ang kanang bang ihang murag utok-utok ba siyang bukog ba dala na ano
1: uyok
0: lami biya na rin kayo. Lami kayo na sup-supon rin.
1: Ang nakatitay mo ang
0: Sinto Sitinta.
1: Tapos pagi nila,
0: Ako tanaw unta ko kinini ang lansyaw mo ba ning ginahimong soup number 5. Oh no. Sige, salamat kay Rex sa mga report ni Rex. Mundo. Presyo mga kakipab sa karning baka. Naitag 160. Panit man tingay ito. Panit bukog. At least kakaunta mga kakipab. Uy, kahigop tag kuhan. Labi biyan yung baka biya junior pag kuhan junior. Pag nilaga junior. Kanya kusahos junior ba? Ah! O di ba ka ka nang yung panit imang balbakwahon junior? Mi aoy. Yang uno di mam pocirohon bitaw engineer. Oh. Matay nag grave na lang dili pwede day kay nag diet day. Alas 5:21 mga kaipa matutak daw sa kabuntagon. Oras dalit ka na ito sa kayapon sa main kaubuto na sa Detox Confirmation. This song is from Will. Ato agdahon na ito mga kaigsunan ng mga malindahay din is merkando publiko. Ubay-ubay ni sila dream mga kaipa. Sa tanan na mga vendors ay paghigop na mo diag Detex Coffee Mix mga moms and sir ha? Available ni kayo diha sa may Vigustilo Street Barrack Building Barangay Training atong syudad sa San Carlos. At the same time naanay sa to ang mga KSS leaders and dealers. Karoon na lang kaya nga kung ang listahan ay bilin. Karita mga kakipam sa uban pa na itong mga pagpanimbaya. Karoon nga buntaga. Sir Federico Abad Gracia, good morning Sir Jong. Sa hirap ng buhay, think positive every day. Have a nice day, K5 San Carlos. Inood yun na Sir Federico Gracia. Oo. Ma'am Emeline Sordilia Tuason, good morning. And si, kisa mani? Jinggoy Haro Tata, good morning Sir Jong. Sa tanang naminaw ni mo, greet lang ko sa akong magwang si Toto Haro og si Nonoy Haro og si Dudong. Gika na lang ni Jinggoy Haro diri sa Barangay Kudkud. Good morning na lang sa tanan. Oy sa mga taga Barangay Kudkud ay ang may buntag niyong tanan diha. Good morning Kakipab Jong, mas lami ang lansyaw sa baka. Watching from unsa man ni yun ang lansyaw oy? Oo. Murag wa man ko kakuha ning kaila ka na, Jinir? Sir Hardworker, unsan yung lansyaw man, Sir Hardworker? Lanong kay ka dere, sir. Holiday, yung taon, ugma, makapanagat na, sir. Bitaw, sir, galing kay habagat man, sir. Oy, kusog man kay hangin, sir. Matay mo rag maikog man ta magpalaon. Ano, sir, basig iyabo ato ang sakayan. Ano, sir, oy? Di man ta kahabyog spokot. Ano, sir? Pwede man kusugas hangin, sir, oy? Tay, porbida.

0: hard to find music.
1: Dito, angay ni, wala pa katilawan ni tinuod, pero angay ni siya sa gantong mga, kuan? Sa gantong mga mister, nga hinay kay resistin siya ba? Pag abot sa obligasyon sila mga asawa. Lanchaw na dis. Lami kayo ng lanchaw si Roy? Lami ng kabaw? Di ba langsa, sir? Basig langsa rin, sir? Oo. Well, ako na sulayan kay Kuan pa. Lanchaw sa baboy. Oh. Lanchaw sa baboy. Historyahan talang na galing karon na. Maminaw sa itang mga pahibulo kay ato arabang to karon mga kakipab sa ito ang tandem. Nagbalik na ito karon mga kakipab. Ito ang pasudlo na ito ang mga classmate mga higalan sa balitang K-5 sa umaga dito sa K-5 Negros Oriental. Lintong oram, maminaw sa tabaka pabalo sa Picas Lawak. Pabalo gikan sa Klinika de Alternativo Medicina. Palayog, standby!
2: K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at law-adlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang pagkabalatian. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
9: Extend Food Superman.
10: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bao kabas ko gid nakabulig gid sa akong problema. Nagamugid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Superman for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat pati ang puso ko. Oh, oh, oh, oh.
0: Kahit saan, kahit kailan ang pinapakinggan K5 News FM.
13: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
15: Alas 5 medyo mga K5. Okay, balik tadres. Ito ang tuluman noon. Sa tatoy ipaabot may gala. Ito ang mga classmates mga ka-K5. Ingon ni Bay Francisco Chavez Guarin, depende na sa pagluto ka Kim Jong. Ako nagkatilaw na ko ana lami jud kayo. Ayay. Mao ba? Katilaw pa pud ana baby. Despi Barbon, good morning ka Kim Jong. Good morning. Alas sige. Alas 5:30 na mga kakipan. Ay, sa mga pagkaligo din, pangaligo na mo ha. Yan na ito ang mga classmates. Gika dito sa K5 News FM Canlaon, K5 News FM Bayawan, and K5 News FM Dumaguete. Good morning!
16: Oh, man, audio.
17: Sige mga kakipan, bato nang ikunek
16: ka. Patok-tok ka atong pasod.
15: Morning!
16: Ay, garang, matingog na rin sila mga suging tigpamina sa itong naghulata din ha, no?
15: Good morning!
16: Dante Rambi, ang katatusan klase ninyo karong si Manahuna.
15: Morning! Ay, umahal ah, batay, wakman ka dugo.
13: Good morning!
16: Hi, Bonsai!
18: O, basig sila rin.
15: Wala, magkadugong ni Kipa Gundi, oy.
16: O, tesa.
19: Stand by, ha?
16: Wala kayo audio sa ito.
17: Ayo, ah, wala. Wala kayo audio.
13: Good morning!
16: Wala, wala kayo audio. Tulod na lang, diribe. Nung sa nung
17: punta
16: ang kuan.
15: Wah, Kipab Elmer, good morning.
17: Good morning, dear Kipab Joe.
15: Kipab Zai, good morning.
16: Nakaon ang board number sa na certain? Wala.
19: Morning.
16: Sa room?
19: Wala.
15: May sariling mundo, but si Kipab dun di, ay.
16: Sige lang mga Kipab, kaya kami tabangan ng contact dari kayo siya.
15: Kipab Don.
16: Sige lang, masukin Kipab na.
15: Sana okay ka lang dyan. Yung
16: tingog na dari apano sa ato ang mga driver niya karong na palinog-lanog sa ato ang K5 News FM Bayuan sa tanang biyahe sa ato ang tasataksak ka mga kadalanan din sa Dakbayan sa Bayuan. Paing buntag ganin yung tanan mga K5. Puno ko nakita sa monitor, Sir Tog, nag-ngisi na sila, Sir Side.
19: Ay, manugog binin mo.
15: Kadugog binin mo, Kipab Don. We hear you!
16: Kaya lang ako ang audio, Sir Tone, be. Ah. Hindi ito dito kay mo doble ni sa live ron.
15: Nala. Sige. Nagasa siya panahon ha. Nagasa na siya panahon kay Kuan. Kaya ni ang di ko na siya kadungog pero madungog ba nato siya din eh?
16: Oh, na na sige ilib. Nakunik na ako.
15: Kadungog na yun.
16: Loud and clear.
15: Ay, nanaygun.
19: Ay, gahapon ba, K.P. Jong?
15: Ah.
19: Iskit kag halas. Nanawa, di ba na halas ni Sulot?
16: Oh, nawala na po ta, Sir Ton.
19: Nawala na po sila.
15: Nawala na yung connection kay K.P. Jong di, oy.
16: Ginaabat ba nagway midi, riba?
20: Wait, loma na.
16: Tungod nagway din sa itong balita katong namatay nga giparang ko, no?
15: Ha? Uwe! Uy, diribe ito sa amo. Diribe ito sa amo. Pag-sure mo diya.
16: Oh.
15: Oh. Lala sige.
19: Gapon ba katong halas guys got K5 Jong og halas. Day halas diri. Oy, sa dito sa usas mga food chain abi mo kaon sige utom na kayto.
15: Nagahan.
16: Ba sige mo potong ki invite her side.
20: Putangi.
19: Okay, busulod man sa dito sa food chain. Eh, sunod dia. Ayo, ayo.
20: Kasi mo sagol sudan.
15: Mao.
19: Ito,
15: basi gusto mo pa balbak ko ah.
19: Aside sa snake, napay mga prank-prank.
15: Agoy.
20: Sige,
15: ako ron, no? ako ron adlaw, no?
16: Oo, oh, okay, so, happy birthday.
15: Salamat. Anyway, sugda na ito ni alas 5.33 kamuntagon dito maglagan mga ka-K-pop. Anyway, sa ito ang pag-usisa, pag-observa karon sa ito ang palibot ni Nisdak Bayan, San Carlos, ka-K-pop Sai, ka-K-pop Elmer, and ka-K-pop Dondi. Malinaon kayo, nindot kayong panahon, medyo hangin-hangin gamay, bisag alimuot. Walay dagkong mga kakulian nga natala dinhi sa ito ang syudad. Pero ato ting ipanghinaot nga unta magpabiling peaceful ang ito ang Dakbayan. Lakip na ang Tibuok 1 distrito karong adlawam. At the same time, sa uban pa na itong silingan ng mga dapit nga suod sa ito ang area of responsibility. Now this time, atong unaon pagkamusta si K5 Elmer Sagang diha sa may K5 News FM. Kanaon K5 Elmer, kamusta diha bay?
21: K5 Jong, good morning. Good morning naman K5 Dondi, K5 Sai. Good morning. Diri naman sa syudad sa Canlaon. So far, nagpabiling malinaon ang ito ang syudad. At the same time, watay mga dagkong kakulian. Pero karong adlawan, no? Ilabi na gyud sa tuwang mga kaigsuunan. Not only Canlaon City, ilabi na gyud sa mga kasilinganan nato diri nga mga syudad ug lungsod. Diri sa Negros, First District sa Negros Oriental, nga doon na ipaygayon karong job fair caravan. Karong adlawan, no? Karong alas 9, magsugo diri sa may syudad sa Canlaon. So sa mga job seekers, pwede kamo na makabisita diri sa may barangay Mabigo, sa may gymnasium. Okay, para sa himuon nga job fair karong adlaw. Mauna, kakiwag dyan. Ang ato karon nga diri nga sitwasyon, pinakalitas diri sa syudad sa Canlaon, nga nagpabilin karon nga maayo ang dagan sa itong panahon, nga atay gina-expect usap nga ulan karong adlaw.
15: Salamat kay Kakipab Elmer. Now this time, ato sa iluan si Kakipab Donding Ludovi sa may K5 News FM Bayawan. K5 Dons, good morning. Amusta niya, K5 Dons?
16: Good morning, K5 Jo. Ayaw po ko sa iloy. Happy tea.
15: Oh, happy tan. Ay, oy. Oh, lagi, oy. Oh.
21: Lang sa iloy, sa iligay nun, good kay Ken. Balhin man.
16: Oh, okay mo rin.
15: Ala, sorry!
16: Paingbot na K5, John. K5, Almar, K5 side. Dini sa Dakbayan sa Bayon. Wala may mga dagko, mga kakulian din. Aside sa mga pipila, kagipahig kayong by bus operation dito sa lungsod sa Santa Catalina. Kung asa, adunay mga nadakpan o mga nakuha ag shabu.
15: Okay.
16: Pag dini sa Dakbayan sa Bayon, no, Piskay, o him, ato ang kuandri, palibot sa pagkakaroon, banag-banag na sa kabuntagon din. Pag dini, K5, John.
15: Okay, salamat kay K5 doon din. This time, may gala. Ito ang kamustahon sab. Ang K5 News FM, dumagete through K5 Cyril, Repe, kay K5 Zay. May buntag ni Muriel K5 Zay. Kamustang bitin, K5 Zay?
19: Bitin, gutom, gahapon.
21: Happy color.
19: Katong bitin nga naandan ba? Magkutag likay-likay at kaning disaster na ito nga. O saan paglikay sa bitin? O nang likay yun sila dito.
15: Mara gini, damor nga mulikay ka ba? Damor po silang muduol, no?
16: Pero salamat kay sa team K5 Jong gahapon.
15: Nga naman, nga naman.
16: Tanagoy ni text dire ka gahapon. O na ako nakitaan, gabi pa na ako nabasahan. Na, sige mo katawa, basig anak mo, naa mo bitin.
15: Unsa ko no?
16: Sige ko na tagkatawa upat kinaatay bitin.
19: Ay.
15: Wala man pero naay murag bitin.
19: Naay na bitin mo tindog man.
15: Alam sige.
19: Nitindog ang bitin gapon ba? Mingin
16: sa inyo. Sobra to sir say ni solod na sa inyo gapon.
19: Itong kwan ba katong nay sana brown. Dako man siya kayo pot. Or gihubog to ni mo K5 don.
15: Oh, di kay basig tungod na sa kuan. Kuan manggod, tinginit manggod. Basta tinginit. Mangita
21: bugnaw.
15: Oh, mangita na silang bugnaw. Oh.
16: Imo pa gi pada yon sir, say basta gusto to magpa-aircon.
15: Bitaw.
19: Bawal man kay mga adlok man to mga customer rito.
15: Mao gyud.
19: Ninga nang guard. Ayaw sa sulod ha. Ayag sulod.
15: Nangita ito gate na, pass.
19: There is a Dubagete K5 Jong o pipilang kapitis negro. So, anong unasa karo di orange na ang silakan. So, buti ba sa buti ni?
15: Misilag na, si Aring Adlaw.
19: Init na po ni Ron.
15: Sigurado na lang.
19: Yung tanda karon ang seguridad sa mga tumaan, dere, kiniwan na itabo sa Noros o Baez sa kagapon. Ganun ay prank.
15: Uy! Unsa man nga prank?
19: Ayan, na ikunoy maghikog, may ana, ulat na mo diha. Nikotay-kotay sa mga pipila ka mga silingan, Destanay City, naapod sa social media.
16: Dinipod sa Bayawan.
19: Saan naman tao na yan?
15: Sa lagi ng anti-clear.
16: Sabay-sabay lang nasa uso, sir,
19: Sai.
15: Sa lagi ng anti-clear.
21: Mahimo yung pasagdan lang good kay kuan pa
16: kay what if tinuod
21: oh pinakalites nga na tabo na
15: lang basi bang kining daan na siya tungod sa kahadlok na lang po din taon so di na man gid safe ron ang ato ang kuan oi ang ato ang bagong Pilipinas oi ato ang bagong Pilipinas ba murag wala nay mukha.
19: Bango na lang.
21: Sakto na, ay bagong Pilipinas. Mga bagong Pilipinas.
15: Bagong Pilipinas. Wala na'y mukha.
1: Ah, grabe.
21: Kailan na lang.
19: Okay, back to you, Keeper Jong.
15: Okay. Ang ato'y hisgutan ka ron. Sige, naghisgut man tagbitin. Gahapon.
19: Napay parto ang step ng tips ya. Yeah?
15: May naay gi turnover kagapon diri K5 Sai, K5 Elmer o K5 Dondi. La kubra. Kubra na gyud, dili na gyud kay Banako. Ah dili kay Banakon. Dili kay kining dili kay sorry atong pizza 18 di ay. May gi turnover nga usa ka buhi nga Philippine Cobra. Diri sa may Maritime Office, Negros Occidental Maritime Police Station. Ang nag-turn over ay usa ka mangunguma nga taga Tagda, Barangay Nataban, kinibukid na ni ba?
21: Bukid na.
15: Oh, bukid na ni diri na ni sa may kuan, diri na ni sa may padong nagkanlaon, hala patay ha, la kipay bilme.
21: Yaway, gawas ako are rotundahan.
19: Dili man na mo kuan, kay mutuyog man na rotunda. Umpalo, di lang ba Sir Carlos?
21: Parang magatong movie niya, Anaconda.
15: Hala! Tagatag, may gani kinadakpan na turnover ni sa mangunguma nga si Sir Edison Cabillion.
1: Mm.
15: O, siya mo, yan yung gisod sa cage. Kanya, gihatag dyan rin parang, I don't know, unsa, gi-turnover niya actually sa Marpsta. Dayon, ang Marpsta, murag mo ini, kuan po mo ini tunol sa DENR. Oh. I
19: so
15: don't
19: ang
15: know.
19: DENR na po ang mubuhi dito sa kalasangan.
15: Ambot lang o gunsaon ni kay lisod man guning matangas mga mananap gudoy kay ambot nga no naabot ni sila diri sa kini ang naay mga lugar nga naay mga panimay nga mo pay lak ay delikado kayo.
21: Nga wa. Isa pag dili mamaak lagi ka nang laging lawas sa pangirugan
1: gid. Oh, unsa may na okay, Elmer? Unsa may na adhas norte da pita nga ginahalas man mo?
21: Putangi. Wala lang gay. Kani ganahanas lang mo puyo dire.
15: Tao.
21: Mo ni giingon bitaw ka key 5 don nga wala may mga traitor dire, sila lang lay mo puyo.
15: Tao. Oh. Na unya.
19: Kaga pagilasangan di agot.
15: Nitaw. Nya atong, di ba na mention na to kagapon. Ato may aging semana naraba natin na paakan. Oh, taga barangay Punaw, babae.
19: Dili sa mga ba kuno nagbapakan ka dili madala ospital dayon?
15: May lang gani kay ang nipaak dili kubra.
1: Oh.
15: Hmm, lain nga mantang sa lain nga breed sa bitin. Katong dili maka kuan, dili maka mamatay. Pero friendly bitin gihapon. Oh, bitin gihapon.
19: Mapakan gay gag iring pa ko ano magani ka sabot ng halas.
15: Mao sa ni oh.
19: Oh.
15: So far mao pa na diri ang kuan ang kasamtangan ng sitwasyon pero ah isolated man tingay ini. Tikas bahin, hisgutan na to ni balik siguro si kuan oh. Si dito tag hisgutan partig nasyonal.
1: Si an si anti.
15: Oo, kay gibro gibawi man to niya gahapon na po niyang giingon.
1: Oo. Diba, wala yung accountability.
15: Oh, nanay nasuko diri ay si Hardurkin. Ngayon niya, naunsa naman tao ni si Auntie Claire, si Roy. Wa jud kabadlong si BBM. Ana, bugada jud siya. Di man sibo sa iyang mga words. Ambot no. Lang. Ambot lang. Basta kay, di ba, ingon to siya nga, muraga, yung gipoint out daw mga magtutudlo. Wala man daw dahil siya mang basul. Nagpahinumdum lang.
19: May tama siya.
15: Ah. Onya, ang ingon niya dito, dili man daw di ay tanan. Oh. May pipila lang.
21: Pero bigyan mo daw atong sa mga teachers ay. Grabe sa kuha nila eh.
15: Bitaw.
21: Comment section pa lang daan sa iyang video. Grabe na.
1: Looya kayo sa mga teacher, no? Underpaid pa. Tapos inanaon pag istorya.
15: Oh, kapay pa kayo tungas bukid.
21: Oh, overtime na sila. Wabi na ikwinta.
15: Wala.
19: Okay rin sa mag-overtime kay Nao. Pusay ka po yun dito.
21: Ay, I mean, kanang madugayan sila sa eskwilahan. Kay Dunaygi.
15: Oh, Dunaygi. Kinanglang humanon.
19: Kuna gitawag siya na gigugma ni mo imong trabaho. Overtime ka magwala.
15: Hindi mo lagi, pero mantay. Muna-muna sa ginawang paningkamot. Ginawa, saon nga magkat-on ang mga magtutungha. Muna-muna sa paningkamot nga magkakat-on o mayong pamatasan ang mga magtutungha. Nga pag-abot sa panahon, mahimong produktibo. Unya, mao pala gihapoy basulon gihapon kaki 5 Elmer, kaki 5 Shy o kaki 5 hindi matay murag
21: may pahambog ra ba to siya nga katong dapat mao kini akini ang i-project sa kabataan.
1: Ya AI man to.
21: Oh gali kina ampo de yang naong dito sa ubos.
19: Na di matabang.
21: Unay ganahan siya.
15: Imbis unta
19: tinu. Ningan pa si Idol Senator Robin Hood ang siya nga nagpunta ako doon sa Buanga.
15: Mm.
19: Anong gagawin natin? Ano kayo gagawin nila?
15: Makimarites? Aun sa man?
19: Ate, dungutan ni Idol Robin Hood. O sa may ato himuon ni Idol Robin Hood?
21: Ang caption na bisita namin. Yun lang.
15: Pumunta kami dito para alamin kung at para bigyan ng bigyan ng kaunting paghuhupay ang mga magulang ng mga nasawi dahil sa pangyayaring ito.
19: So, I'm sure karong mundag, K-5 John, K-5 Elbero, K-5 Dunde. Ang mga tunghaan na to, stricto na po sila ron sa pagsusi.
1: So, naanay mga security measures nga ginasunod yun.
19: Kato mga tubig-tubigan na to, mga estudyante, mag-car, magsakinan, ibilan nas gawas ang car.
15: May naay bagong update ba yaay? Nga gawas ka K-5 Dunde o ka K-5 Elmer? Nga gibutsyag ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Suma pa niya sa gipahigayong press conference ba? Ang armas day daw nga gigamit ato ni Dudong is wala matuyo nga mabilin sa iyang amahan ngadto sa sud sa sakyanan ka kipa. Mutuo mo.
1: Kurang ko ana siya. We were not born yesterday.
15: Ingon dinhi,
21: ang drive po sa sakyanan ang mismong suspect, di ba?
15: Oh, mao day daw nga ang katong armansa na gamit si estudyante kay mantud pa nalimtan sa kini ang iyang papa og kuha dito sa kini ang sud sa sakyanan pagdayon niyang pauli dito rin niya nahibilin sa sudra sa pagkay responsable.
19: Yung diba drive og car na minor na edad pa man ang kuan.
15: Mao gani, pwede na ina.
21: Oh.
15: Pila edad na ni gani?
19: Grade 8 man siguro ni. Oh, sorry, keep it down.
1: Grade 8.
15: O, niya gipamaniyog sakyanan, pwede na ina!
1: O, hindi kipansyong, pagdato ka!
15: Amata!
1: Sa una kay mong papa, chief sa custom.
15: Bitaw po, no? Oh. Sumaw daw ni Day ang hinungdan.
1: Privilege na nga, kipansyong. Privilege kayang bata ba sa kamurang edad, nag-drive, nagsakyanan, I'm sure wala pa to lisensya.
15: Wala pa, Jod. Na, o niya, mauna, nalusot din to kay wala mangguday daw gina-inspeksyon.
21: Okay, sa gwardya ang kining...
15: Okay.
19: Kasi gato sila ang driver, amahan.
15: Maupod.
21: Ay, dili, naanda nagikuno to kay naaway nakabutan nga sticker o diktarag sulod sa gate.
15: Oh, boy.
19: Tingnan na tong gwardya mo, isa-isa ras kamot.
21: Pero gina-check po, I don't know kung gina-check ba. Dapat i-check gito sa sulod ginunta.
1: Or basic suod po to sa gwardya ang nag-drive.
15: Mana, maupo gud.
1: Okay, kaya
21: nag-check
19: ka. Ma-minor edad na nag-drive, dili pa sulod sa gate?
15: Luya, kining kwan ba, branch sa universidad, luya, ninay, naluin ako ni nila ba?
1: Pero ka, no? K-5 Jong, usa sa ako nagustuhan sa Ateneo de Zamboanga, ang ilang president ba, nipagawas yung statement right after sa panghitabo, unlike sa Ateneo de Manila University.
15: Putangin! Di, mauna ako ang gipunto karong buntaga, naluoy ako ano nila ba? Kining institution. Miyagi, na-issue sila kay Rene Batirbunya. Karun, may issue na sad sa Zamboanga niya. Anyway, lahat man nga kuan, lahat man nga branch, pero same brand manggod kay K5 Dunde, kay K5 Elmer.
1: Same rapod nang namunuan dira K5 Jong, kay ang nagdumalaan og nag-iya sa Ateneo ang mga kaparian nga members sa Society of Jesus kay nang Jesuita nga mga pare.
15: Mura gisurang-surang sila no, lain na ani kayo eh.
19: Gikuan sila sa panahon ba?
15: Oh, mura gisunggaw sa panahon ba? Na. Ingon ni by Francisco Chavez Guarin, ka K5 Zone, kana si Auntie Claire, pareho na ni BBM. Bangag. Sama itong baha. Nag-ingon si Auntie Claire, wala daw baha. Ka K5 Zone, mangutana ako sa imong tandem. Lami pa daw ng lansyaw. Nalaim mo na yung topic ko. So, mao na siya. Ingon ni Sir Hard Worker din hi, ginikanan ato mo'y basulon. Niya, ang countermeasure dapat appeal ginikanan ng priso. I-revise na ang juvenile justice law. Anak ng teteng. Bitaw, no?
1: Mabita na, SK5 Jong ba, ang formation sa itong mga kabataan, it's not end and start sa school. It started always sa home, sa family.
15: Tinood. Na. Pero may mga allegation nga tungod daw sa bullying. So wala sa balay. Naa sa eskwilahan.
19: Dine, madato ka, buliho na yung madato ka.
15: Ay, wala yung pili. Wala yung pili na yung bullying ka kay Femsay. Ay,
21: nasa sa bullying ko ang yung bullying ng gali.
19: Wala yung pili. Masa sa ka-bright siya.
15: Ambot lang, what if ibaw gud. No, no, no.
21: What if no o kun dato adunahan man sila. Nagbuli pud sa iya, pa same man pud kali level man pud niya.
19: Oh, buli-buli dito.
21: Pwede sab.
15: Matay.
1: Kina ano yung dili niya ma-absorb ang mga pangsungog-sungog sa mga kaubang estudyante.
21: Pero grabe na gid tingali no, puno na gid kaysa.
15: Matay mo rin kinanglan ginagawa.
1: Pero naman ito po yung speculations nga ng gawas K5 Elmer ba nga kabante ka tong highest owner kuno to siya tapos nakadawat o gamay grades ba to? Kay grade conscious to siya ba? Yung teacher tato yung istoryahon sa
21: to? Posible ba po ka K5 doon kay nakabantay ko sa previous na to ba? Sa tuwa pagin ng panahon. Basta yung anak manggod nga taas imuhang grade unya umuba gali makabantay ko sa siya kay estudyante nga mag-uol. Mag-uol siya.
15: Grade raman na.
21: Unlike sa ako nga, I don't know sa inyo, unlike sa ako nga, ay, hala.
15: Ano ni, pareha na ta K5 Elmer, ambot kini si K5 Cyril o si K5 Dundi.
19: Muhila ko, masero ko. Muhila ko.
21: Bitaw, nakabantay ko.
1: Pero kung ako po K5 Jong o K5 Elmer ba nga, ako mismo ang estudyante, nakabulo ko nga naning kamot ko, wala ko missing, nagkukuha sa scores, maka question ko nga nang inaani ang gihatag sa maestra, unsay kulang.
15: Ay, kagi man ta na. Kagi, kanang kwan, paboritismo? Ah, nga nung kung wag, guta kagi anak ko. Wabang tama mo, Sel?
1: Wala gani.
15: Hinon, wabang.

0: sige, daghang salamat kay K5 Jong, kay K5 Sai, kay K5 Don. Salamat sa susunod ni gayon. Daghang salamat umay buntag mga ka K5.
1: Salamat K5 Don.
2: Daghang salamat mga K5, may buntag pa sa probinsya sa Negros Oriental, ug sa Dakbayan sa San Carlos, diri na sa pagikan sa Dakbayan sa Bayawan, may buntag kanatong tanan.
1: K5 Sai.
3: Salamat kay K5 Jong, salamat kay Elbert K5 Don. Og hatos ugma na po back to you K5 Jong.
1: Sige mo to magigala ato ang mga tandem gikan dito sa K5 Negros Oriental. Ang tres guapitos na itong mga kauban, mga higala. Itagaan itong mission sa Roblox, Sir Roy. Nambot lang. Basta kay ang kagahapon, informasyon, Sir Hardworker. Ang chatbox niya o ang iyahang gaming history, gi-review na daw. Gipailaw na sa forensic examination. Hindi ha, magiging na malasig makakuhag-lead yan atong authorities. But by the way, alang 5:55 na mga ka-K-5s kabuntagon. Standby sa musunod nga programa, ang K5 Detects 500 Morning Newscast musunod na sa Dili Madugay. Sa pangalan na lang sa mong station manager, SM Brian Morden, Vice President for Operations, Sir Eljan Castaño, Vice President for Administration, Sir Jean Paul Hinarosong, sa mong CEO, Doc Ramil Itangun. Oba na to sa technical side, K5 Monjay Caranza. Ako yung kubos ng igalas hanginan, K5 ninyo Jong Barsalas. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM.
4: The lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitray og induha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Mga ka-DTX ug Mighty C, ako si Jean Paul Hinderoso.
8: Ako na sab si Doc Ramil Uy, magpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mahimsog nga panglawas.
7: Let's talk about carcinogens. Mao kini ang mga substances o exposure na hinungdan sa cancer.
8: Ang tao, Sir JP, aktibo kayo sa pagpabalo o pagpahibalo sa mga butang nga makakanser. Apan, ang mga butang aron sa pagpugong niini gibaliwala ra. Correct. Butang nato nga kining carcinogens makakusa cancer, pero kung puno kas antioxidant, Sir JP, gainom ka adlaw-adlaw og DTX 500 og Mighty C, sigurado jud nga protektado ang imong mga selula.
7: Tungod ang cancer resulta sa mutation sa genetic information sa mga selula, naggikan man sa mga ginikanan o hereditary, o gikan ba sa exposure o gitawag nga environmental factors. Pipila sa mga known factors nga nagpredispose sa cancer mao ang lifestyle factors, meaning nutrition, pag-sigarilyo, alcohol use, physical inactivity o uban pa.
8: Sa pagkaon pa lang daan, Sir JP, problema na.
7: Correct.
8: Daghan ra gyapon ang ganahan jud sa tamis, lami mungod, refined sugar o mga pagkaon puno sa preservatives. Mayon ta kung gainom DTX 500 o Mighty C para at least maproteksyonan jud ang mga cellulas lawas.
7: Correct.
8: Aron dili magka-cancer o uban pang mga balatian kauban sa oxidative stress.
7: Bisan pa sa imong bisyo, sama sa pagpanabako o pag-inom, makaulubong ilim nun.
8: Kung duna kay bukol, Sir JP, nga nitubo sa imong lawas, unya magpa-check up ka sa among clinic, kinaonhang ipangutana jud sa atong medical doctor kung gainom ka o makaulubog nga ilim nun, gapanabuko ka. Tungod kay kini, naay mga substances da, Sir JP, nga dunay taas nga mga carcinogenic compounds. Ang sigarilyo ra na kay 60 ka mga carcinogens. Mo nang sa mga hilig kayong manabako diha, kinahanglan jud nga mag-inom ka kanunay og DTX 500 og Mighty C. Ayaw naghulat pa nga may mutubo nga bukol sa imong lawas, mo'y pag-inom pod sa antioxidants.
4: DTX 500.
9: Ako si Annabelle, as kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan da DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako, nag 100 na lang.
4: DTX 500.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Kainumdum ba ka atong una, Doc Ramil, nga kanang mga gipanggama nga mga atop sa uban sa asbestos? Kanabang murag simento nga atop? Grabe dyan nakauso sa una. Nagkadugay ilang naibaluan nga ang mga fiber sa asbestos. Kung masimhot, mupilit kini sa lining sa imong lungs o maoy hinungdan sa lung cancer.
8: Correct, no? Uberase, ang silak sa adlaw, mahimong hinungdan sa cancer, Sir JP. Kapin sa 2,000 kataw ang nangamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer matagtuig. While sobra 70,000 pod ang nangamatay matagtuig tungod sa melanoma nga usa sa pinakaseryosong matang sa cancer.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa hapon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang hapon panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extract. Para sa nawonga pimple free.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
6: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
7: Sa akong kanunay
6: adlaw-adlaw nga schedule,
7: kanunay busy.
6: Apan
7: kanunay nga kondisyon
6: tungod sa Mighty C.
7: Mighty C
6: ang kondisyon gitkin.
2: Mighty C.
4: Mapalit sa mga butika.
8: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
2: Extend food superman for men.
9: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sa una hindi man na siya musina. Ay gali naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend wala lang kami gaka-edad nga duha ba may gidang extend.
2: Extend food superman for men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: Oras sa K5 News FM Philippines, alasay stress na sa buntag.
12: Live mula sa Bulwagang Balita.

0: Litang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Headlines sa mga balita, nadalit ka na ito sa DTX 500 Capsule, the superior antioxidant. Barangay official sa barangay ang pangi kalatama, may pasabot ganong ang ilang anak na kasulod sa scholarship grant.
2: 9 years kabatang babaye, giingong, gihiluan, patay.
1: BFP rescuer, patay, human giluwas ang duha ka minero sa Minahan.
2: Juvenile justice law, iparipaso sa mga senador, human sa Zamboanga school shooting.
1: Trump, gibara ng Oman nga bumbahan tungod sa pagiging alayo niini sa Iran.
2: Kai Soto, makauban sa Gilas, Pilipinas sa FIBA World Cup Asian Qualifiers.
1: Teya Tolentino, nanawagan sa mga butante nga magmatgon sa pagpili og leader, human na nasaksihan ang mga pagbaha sa nasun.
2: Usa ka inahan sa Malaysia, matag adlaw mo sa kay og eroplano padulong sa trabaho.
1: May buntag Pilipinas, may buntag San Carlos, may buntag Central Negros. Balayag na ang tulumanon K5 DTX 500 Morning Newscast karong adlaw ka Webes, Pizza 29 sa bulan sa Agosto 2026. Sa pangalan, sa kinatabukang puwersa sa DYGM 95.7 K5 News FM, San Carlos City, nabagan sa Fabulous Tumoso Click FM Radio kami. Ang inyong mga tigbalita karabuntaga, ako si K5 Jong Barsalas.
2: Ako Sam, si K5 Pamela Perate.
1: Live niyo kami makitaan sa K5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page. O karon sa detalye na sa itong mga balita. Barangay official sa Barangay Agpangi Calatrava, may pasabot nganong ang ilang anak nakasulod sa scholarship grant. May kampiyon nga balita si K5 Jezebel Barbacho.
3: K5 News FM, may pasabot karon ang mga barangay official sa Barangay Agpangi Calatrava kung ano nalakip iyang anak o mga anak sa kagawad sa scholarship grant na taga 20,000 pesos. Mata di Barangay Agpangi Kapitan Lani Ramos.
4: Programa sa scholarship program ni BPM na naapil ang mga benepisyo ang mga bata sa barangay official, ang ingtundan iuli na lang sa one, iuli na mo sa bangko kay nagpakanaog statement ang among board member si Honorable Sablan na ipauli na lang sa province. So tumano na muna, iuli na muna ang upat ka beneficiary, bali 80,000 iulin mo sa private. Tingnan na mo nga mauli. Mauli ang kwan. Tanan.
5: Kwan nga mauli ito sa kong pangmangkon. Ang pinti.
6: Kapo di huli po na ako ang kwan. Madawas kong bata. Ang 20,000.
5: Siguro this week po. Ako pili karoon ng sinaw na. Iba si ang katong nagkagasto na. Maalang-alang ba. Pero tingnan na sa sumana ba.
3: Mato di Kapa Ramos, bulan sa Pebrero sila gipabalo nga mangita og 5 ka benepisyaryo. Mato pa ni Kap, wala nay chance nga mangita pa og benepisyaryo o wala nay nahitabong screening tungod kay wala nay panahon.
5: Na pag fill up na mo sa link, wala may guidelines nga bawal ang bata, bawal ang pangumangkon. Dili ang ingon dito nga kinahanglan graduating siya ini nga tuig 2026-27. So puro man yung graduating among gipang kuha ay na nga kwan na ano na yung bago na nga kwan before pa na mo gi-apply wala nang mga guidelines na nang bawal ang bata sa official, bawal ang bata sa kagawan, wala na siya nga kwan guidelines. Nailink ang Office of the President nga among gi-downloadan.
7: Burang ipahingagaw?
5: Oo, ipahingagaw kami.
7: Mauto nga kinang ang option ninyo, ang naa na lang diri.
5: Ang naa na lang.
7: Wala na may panahon nga mangita pa yung
5: line.
7: Mga estudyante. So late ang guidelines?
5: Late. May bago na lang.
7: Pag-release. Mauna yung pinatarason ninyo, late ang guidelines.
3: Samtang ang bata ni Kapitan Lani Ramos wala pa makakuha sa maoga scholarship grant.
8: Ako si KK5 Jezebel Barbicho para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Samtang wala gyud matawang ang 9 anyos nga grade 5 student nga giila kang Inday Avia, human kini gito ang gihiluan sa lungsod sa Tubuso, Negros Occidental sa pagpangusisa sa K5 News FM San Carlos dito sa lugar. Gipahayag sa puhang babae sa biktima nga si Christina Paring nga matud pa misuka og itom nga likido ang bata human kini makainom og lanag gikan sa mananambala. Yadtong adlang Domingo, Agosto 16, una matud pa ang gidangat sa Tubuso Primary Care Facility si Avia, pero sanglit mibalik man matud pa sa normal ang temperatura ni ini. Gipauli siya sa iyang apuhan sa ilang balaya. Yadtong adlang Lunes, Agosto 17, gidala sa iyang apuhan si Avia sa usa ka albularyo aron matambalan. Sa maong albularyo usab matud pa sila nakapangayo og lana nga maoy gipainom kang Avia. Pero di adtong Martes, Agosto 18, giingong wala nagyod maalim ang bata og padayon kining nagwaras sa og nagsuka-suka. Hinungdan nga mideceder ang apuhan ni ini nga ibalik sa sentro ang bata. Apan sa ilang pag-abot sa sentro sa Tubuso Primary Care Facility, wala na kinabuhi si Avia og ialigara milagom na ang nagkadayang bahin sa iyang lawas. Misulay og kuha og habig ang K5 News FM San Carlos sa buhat. Pero mi dumili na una kining muhatag og sentimento kun unsay posibleng hinungdan sa kamatayon sa estudyante.
1: Patayng lawas sa Giligar City G Remnant nakaplagana human sa engkwentro sa Kawayan. May kampiyon ng balita si KK5 SM Brian Mordez.
9: Napalgan sa otoridad ang lawas sa usa ka remnant sa Communist Terrorist Group or CTG nga nakaenkwentro sa 62nd Infantry Battalion sa Sitio Calamba, Barangay Trinidad, siyudad sa Giholgan, Negros Oriental niya itong Lunes sa buntag. Ang napalgan giila nga si alias Daguhoy, gialigar miyembro sa Squad 2 o CO sa Section Guerrilla Unit 3 sa gibungkag nga Central Negros 1. Gituhan nga nakaangkon og saman si Daguhoy gikan sa 5 ka minuto nga enkwentro, pero gibiyaan kini sa iyang mga kauban sa Sitio Uyangan, Barangay Budlasan sa siyudad sa Canlaon. Hain kini na kaplagan sa otoridad samtang nagpahigayon sa pursuit and clearing operations. Luwas nini, na-recover usab sa mga osundalo ang usa ka M16 rifle, tulo ka long magazines, mga bala o personnel or personal nga mga gamit sa lugar nga nahitubuan sa enkwentro. Nanawagan si Major General Joey E. Escanillas, Commander sa 3rd Infantry Spearheaded ang division sa mga miyembro sa CTG nga mobiya na sa armadong grupo o mobalik na sa gobyerno. Na problema ka ba sa imuhang lawas nila nga pirmira gikapoy? Kulang lang ka sa suplemento gikan sa D3 Bio, DTX 500 o Mighty C. Ako si KK5 Brian Morden para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Sa dugang pang balitang lokal, nalakip og kasunog ang motorsiklo human gilamoy sa kalayo ang garahian. Nahitabo kini sa Urban Phase 1, Barangay Rizal, San Carlos City, pasado alas 4 sa hapon ni atong Agosto 18. Ang maong garahian giabangan ni Marvin Yungko nga tapad lamang sa ilang balaya. Usa ka magtutudlo og wala ni anang mga orasan diyang nahitabo ang sunog. Ang silingan ni Yungko nga si Raymond Caballero nga nagtrabaho sa CDRRMO mao ang nagpakitabang sa BFA San Carlos aron marespondihan ang maong sunog. Ang mga silingan mao ang guba sa purtahan sa garahian o gikuha ang duha ka motorsiklo aron dili maapil og kasunog. Sa nakuha nga kasayuran sa K5 News FM San Carlos, ang tinulo sa giwilding nga balay tapad sa garahian posibleng nahulog sa foam og mao ang hinungdan sa sunog. Hinuon walay gika report nga samdan atol sa nahitabo nga sunog.
1: Dos minutos na milabay sa tag ng alas 6 sa kabuntagon, klase sa North Subay Campus. Balik na sa normal, kapulisan, walay nakaplagan nga armas. May kampiyon nga balita si KK5 Rex Mart Kandar.
10: Himando na ang pagbalik sa klase sa mga estudyante sa Negros Oriental State University o NORSO Bias Campus kagahapong adlawa, Miyerkules, human na kumpirma nga luwas na ang tibuok tunghaan subay sa gipagayo sa safety o assessment sa mga otoridad. Sa gipagawas nga opisyal nga pahiyag sa pamunuan sa NORSO, gipatinaw ni ini nga walay na nakit-an nga bisan unsang matang sa armas. sa usa ka grade 7 nga estudyante kinsa gingong mao'y responsable sa pagpanghulga sa campus. Pinaagi niini gipasalig sa administrasyon sa universidad ngadto sa mga ginikanan, estudyante ug sa tibuok komunidad nga nagpabilin nga luwas ug gap sa ilang pasilidad. Dunga niini nanawagan usab ang tungaan sa publiko nga likayan ang pagpakatap sa mga dili beripikado nga impormasyon o fake news nga makapahimo lang og kahadlok sa katawhan. Kini nga balita hatod kaninyo sa atong Power Trio ang DTX 500 Mighty C D3 Bayo. Ako si Kaki Pybrick Smart Kandar para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Unyon ka individual ang nadakpan og daghang mga armas ang narecover sa dungan ng mga operasyon sa search warrant nga gihimo sa kapulisan sa Negros Island Region kon NIR atong Martes, Agosto 18, 2026. Ang mga suspect mao sila si alias Talang 47 anyos taga Puro Kalubihan sa Sagay City, alias Jor 59 anyos taga Barangay Bulanon sa Sagay City, alias Tutoy 24 anyos taga Purok Nipa Victoria City, alias alias Bry, 51 anyos, taga Purok, 3, Sibulan, alias Jerome, 20 anyos, taga Bucruz, Gamay, La Carlota City, o alias Rol, 37 anyos, taga Barangay Naiba, San Jose, ang gidakop sa mga otoridad. Na-recover gikan sa mga dinakpan ang mga nagkadaiyang kalibre sa mga pusil, sama sa 45 caliber pistol, 38 caliber revolvers, o 25 caliber pistol, uban sa ilang tagsa-tagsa ka mga bala. Gihimo kini nga mga operasyon aron mapugngan ang ilegal nga paghupot og armas og mapalig-on ang kaluwasan sa publiko sa tibuok rehiyon.
0: DTX 500 Morning.
1: Alas 6:15 sa kabuntagon mga ka-K5. Patayaw sa personal sa Bureau of Fire Protection human maaksidente atol sa pag-responde sa duha ka minerong na trap sa usa ka minahan sa Surigao City, Agusan del Sur nitong Lunes, Agosto 17. Ano matay, gilang si Fire Officer 3 Rumar Mahinay, 41 anyos, membro sa Special Rescue Force o residente sa Barangay Rizal, Surigao City. O doon kaminero nga sila ni Romeo Villamor Jr., 58 anyos, o Jurlik Ferrol, nga 28 anyos. Base sa report, alas 11 sa buntag, biresponde ang mga BFP personnel sa Osaka Small Scale, nga minahan. Duman makadawat og report nga natrap ang doon kaminero sa, o kung ang doon kaminero nga si Villamor o si Ferrol. Gingong misulod si Mahinay sa tunnel sa minahan, dala ang iyang mga kagamitan, lakip ang aparatos aron na makaginhawa kini. Apan samtang gibira na pataas ang duha ka o kun na ang usa sa duha ka minero, kalit lang naguba ang kahoy nga gipatungan sa rescuer sa tunnel. Hinungdan nga nahulog si Mahinay og nakaangkon og grabing kadaot. Human makuha si Mahinay sa tunnel, gidala dayon siya sa tambalanan apan gideklarang dead on arrival samtang samdan usab ang usa pa ka BFP personnel sa rescue operations nga si SFO1 Junri Lafuente Guring, 42 anyos, human kini maigo sa nahagsa nga kahoy. Patay na usab ang duha ka minero dihag na recover ang ilang lawas.
2: Arestado ang nagatubang karon og kasong kriminal ang usa ka 19 anyos nga lalaki human siya nagkomento sa live stream sa Kadayawan Festival. Maatod pa sa komento sa suspect, may gitanom siyang pampaulbo sa Coastal Road. Tugot diini, nagpadala dayon ang Davao City Police Office kon DCPO og SWAT og Explosive Ordnance Disposal Team aron susihon ang maong lugar. Apan napamatud ang luwas ang lugar og walay nakit ang bomba o bisan unsang eksplosibong materyal. Pinaagi sa tabang sa Cybercrime Unit, nasuta sa mga otoridad nga ang identidad o kung nasuta sa mga otoridad ang identidad sa suspect og nadakpan kiri. Sa karon, nag-atubang ang suspect og kasong paglapas sa Presidential Decree Number 1727 o kung balaod batok sa bakak nga hulga sa bomba, diin may girekomendang piyansa nga mukabat sa 42,000 pesos. Nagpasidaan naman si DCPO City Director Police Colonel Peter Madria nga dili ang himuong komedya ang seguridad sa publiko.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Alas 6:18 mga kagay papatuntak na sa kabuntagon. Oras dalit ka na ito sa mga kabuton sa DTX Beauty Shop ang Uman Klinika Day of Rush. Giduso sa pipila ka senador ang pagripaso sa juvenile justice law o pagpahugot sa pag-access sa mga minor de edad sa mga pusil human sa netabong insidente sa Ateneo de Zamboanga University ni Anto Martes, Agosto 18. Lakip ni ini si Senator Francis C. Escudero ang nanawagan na nga ripasuhon ang Republic Act No. 9344 o kung Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 aron matino kung may kulang sa pagpatuman ni ini labi na sa mga insidente nga kalambigitan sa mga kabatanunan. Sigon sa senador, dili lamang juvenile justice ang angang susihon kundili lakip na ang gun safekeeping, seguridad sa mga eskwelahan, mental health o exposure sa mga kabatanunan sa papintas ng mga online content o electronic games. Ginsistero sab ni Senator Loren Legarda ang mas hugot ng pagpatuman sa gun laws o safeguards aron masiguro nga dili makabot sa mga bantang uban pa o guban pang dili autorisadong tao ang mga pusil. Samtang nanawagan usab si Senator Pia Cayetano nga paligunon ang mental health services o school safety measures o mas paligunon pa ang koordinasyon sa Department of Education, Philippine National Police, Department of Justice, Department of Interior and Local Government o Department of Information and Communications Technology sa proteksyon sa mga estudyante. Gisgutan usab ni Cayetano ang paggahin og pondo alang sa 100,000 ka mga school counselor positions isip kabahin sa pagpatuman sa Basic Education Mental Health and Well-being Promotion Act.
2: Samtang wala tay gibasol nga magtutudlo, mao kana ang giklaro ni Presidential Communications Office kon PCO Undersecretary Clear Castro niadtong Miyerkules Agosto 19. Kinahuman siya nakadawat o grabing batikos gikan sa mga grupo sa magtutudlo tungod sa iyang mga naunang komento kabayan sa naitabong pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School niadtong Martes Agosto 18. Sa iyang komento sa mga insidente, gisgutan ni Castro nga mismong pipila sa mga magtutudlo ang nagtudlo sa ilang mga estudyante kung nganong wala kini mudo, particular na sa mga mas may edad pa nila. Tungod diini, mi batikos dayon ang Alliance of Concerned Teachers kun ACT Teachers partially sa Matunila. Gihimo silang scapegoat o kung gibasol sa krimen imbis na solusyonan ang mas lalom nga isyu sa kapintasan. Samtang sa opisyal nga pagklaro giinsister ni Palace Press Officer nga aduna lamang misunderstanding sa iyang mga pamahayag o iyang giingon nga ang iyang pamahayag o sa lamang kapahinumdom sa importanteng papel sa mga magtutudlo isip tigtudlo o maayong pamatasan sa mga kabatanunan. Gisgutan usab ni Castro nga bisan kanusa diligod mahi mong bastusod ang mga magtutudlo sanglit ang iyang kaugalingong inahan dugay nang nagserbisyo isip magtutudlo sa publikong tunghaan sa malulos apan bisan pa niini padayo namang nanawagan ang pipila ka mambabalaod da mangayo og pasaylo si Castro sa tibuoka sektor sa pagtudlo.
1: Alasays 21 mga kikipab bibaro ka Malacanang nga walay sayop sa gipagawas nila impormasyon sa gipormahan nga Travel Authority ni Vice President Saro Duterte alang sa nasod Japan. Gapong adlaw ang Berkules Agosto 19 hangtod Agosto 24, 2026. Dipayag ni Palace Press Officer o PCO Undersecretary Attorney Claire Castro nga giaprobahan sa Office of the President ang Travel Authority ni atong Agosto 17. Apan ato Agosto 18 may hangyong Office of the President nga kansilahon kini. Una lang giingon ni VP Duterte nga nausab ang iyang travel plans o gi-question ang pagsapubliko sa iyang schedule tungod pwede kining maghatag og risgo sa iyang seguridad. Panmantod pa ni Castro isip pa public official may katungod ang publiko nga masayran ang paggagamit sa pondo sa gobyerno labi na kung mukabat sa 7 milyon pesos ang gasto alang sa security staff sa vice presidente sa mga biyahe o kapasiugda nga katungod sa mga Pilipino nga masayran kung asa na punta ang pampublikong pondo.
2: Subay sa mong balita, gihagit ni Vice President Sara Duterte ang Malacanang nga ipakita sa publiko ang tanan nga Travel Authority kalakip ang gastusan sa biyahe sa Office of the President ug ban pang opisyal sa gobyerno. Kini ang nahimong tubag ni Duterte na atong Martes Agosto 18 human gi-question sa palasyo ang iyang foreign trip. Diyan si Sir Sub sa Vice Presidente nga dili dapat usa ka opisina lamang ang pangayuan og transparency og accountability. Tugod diini, gihagit ya palasyo nga sugod karon dapat ipagawas usab ang tanang giaprubahan nga Travel Authority lakip na ang pundo sa katawhan nga gigasto sa upi para sa kaugalingon niining mga biyahe.
1: Alasays 23 mga KK5 sa kabuntago. Sa tabalita sa gawas nasod bibad si US President Donald Trump nga bumbahan ang Oman tungod wala niya nagustuhan ang pagigalayon sa maong nasod ngadto sa Iran labot sa pagdumala sa Strait of Hormuz. Sigon sa regional officials, ipaabot sa administrasyong Trump ang pagsubak niini sa Oman. Sa pipila ka kasabutan nga nakatakda pa lamang i-anunsyo lakip ang hiniusong puwersa sa Iran ug Oman sa ruta pagawas sa Strait of Hormuz. Wala usab nagustuhan sa Amerika ang plano sa Oman nga mangolekta sa voluntaryong bayad o fees gikan sa mga barko muagi sa nisgutan niya alagianan. Himo ni Trump ang pagbahad. Taliwala sa pagkilayo niini ngadto sa Iran. O kung nagihimo ni Trump ang pagbahad sa Oman, taliwala sa pagigalayo ni ini sa Iran aron maablihan ang nahisgutang dagat o giyatagan o pamaagi ang pagpadayon sa mga negosasyon tala sa US o Iran aron matapos na ang giyera.
2: Gila umang amutaas ang kalibutan ng presyo sa lana sa musunod ng mga adlaw tungod sa nagpadayong guba tali sa Estados Unidos o Iran nga nagpasambot sa pagkabalda sa supply sa enerhiya. Bisaka sa 20 centimos ang Brent crude futures sa kada barilis samtang bisaka naman sa 49 centimos ang US West Texas Intermediate o kuna WTI sa 84.99 dolyares kada barilis. Kinihuman mihinay ang operasyon sa Strait of Hormuz ang importanteng agianan sa supply sa lana sa tibuok kalibutan og liquefied natural gas. Gipahibalo sa Iran nga nagpabiling sarado ang Strait of Hormuz samtang wala pagituman sa Amerika ang mga kondisyon sa interim agreement nga gipirmahan niadtong Hulyo o kun Hunyo. Gipasuog na naman ni US President Donald Trump nga abli ang Strait of Hormuz taliwala sa limitadong pag-agi sa mga barko. Tungod ni ini, nagpasidaan ang analista nga posibleng magpabilin ang taas nga presyo sa lana sa mga musunod nga bulan kung dili pa maresolba ang tensyon sa nasambit nga dagat. Samtang sa karon nagpadayon gihapon ang panagbangi sa pipila ka bahin sa Middle East human gaatake sa Iran-backed Houthi group ang pipila ka barko sa Red Sea.
1: Oras sa Kiva News FM Philippines, alas 6:25 na sa kabuntago. Gikumpirma na ni Gilas Pilipinas head coach at Team Cone nga makaubanan sa fourth window sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers si Kai Soto. Sumala pa ni Cone, may appeal na si Soto sa ilang pagbansay natong adlaw nga Lunes. Dugang paniya, si Soto mahimong dakong yawi sa kadaugan na lang sa Gilas kung dinaway kining nagdula sa national team ni atong 2025 FIBA Asia Cup Qualifiers. Gawas kang Soto, gilaw manusab ang pagdula ni Justin Brownlee kinsa padayong nagpaayom sa ako na nagpaalim sa iyang injury. Adunay na pulo kadlaw ang Gilas Pilipinas. Aron pagandaman ang naisgutang torneo. Katbang sa Gilas, ang Jordan sa mabot ng Agosto 28 samtang ang Iran usab sa Agosto 30 ang ipagayon dinhi sa Pilipinas.
0: Balitang Sports, Balitang Entertainment.
2: Samtang sa ito ang Balitang Showbiz, biapila o nagpagawas o grabing kasuko ang kapuso aktres nga si Tia Tolentino sa mga butante tungod sa pabalik-balik ang problema sa grabing pagbaha o nagkagrabing trapiko sa Pilipinas. Sa iyang social media post ni atong Agosto 17, diretsyong giingon sa aktres ang linyang utang na looba, gumising na kayo. Humaniini masaksihan ang sitwasyon sa mga balay nga gipang baha o mga stranded, ha?
1: Natulog dahil kay gumising.
2: Yes, gumising kayo. Humaniini nasaksihan ang mga balay nga gipang baha o mga stranded nga katawhan tungod sa kusog nga ulan dala ni Antong Habagat kay Five Jong. May insistir ang aktres nga ang mao mga taho sa balita matag-higayon nga mag-ulan, dili ang isipon nga normal lang. Tungod kada tuig na lang kining mahitabo o wala na ikausaban. Girasig usab sa aktres ang publiko nga susihon ang track record o plataporma sa mga kandidato para sa sunod nga eleksyon. Gitlagan niya o gibug-aton nga ang pagpili sa mga lider dili angay ibasi sa iladong apelyido, mga alyansa, mga saad, kundili sa napamatud-ang katakos o sa mga rason kung nganong angay silang ibuto. Dingay usab siya og katubagan sa mga kasamtangang lider o politiko aron masolusyonan ang mga ugat sa krisis sa nasod.
1: Actually, ang sad are you dani, dili man ang flood control. Ang ulan! Hindi lang mula, hindi mo na mo baha, God.
0: Balita! Wow!
1: Ah, magandang panahon, God. Sige, pag ulan ka ba? Nga mo baha, sige, pag ulan. Dapat mo ulan ka ng sakto lang. Oh, dili kay pag mo ulan, perti yung ulan na.
2: Wala pa na nga tulo taligsik.
1: Oh, nandi, baha. Eh, basulo ni mga politiko nga naglibog na sa barang sila kung sa ilang himuon. Atong balita, wow! Alang sa kadaghanan, tren, bus, jeep o auto ang kasagarang sakyan sa mga mobiyahe pa doon sa trabaho. Apan alang kang Raquel Kaur, usa ka inahan sa Malaysia, eroplano kakipa pa, mga gigamit adlaw-adlaw pagbiyahe pa ingon sa trabaho. Talo ang Pangulo! Matag adlaw mulupad si Kaor gikan sa Pinang paingon sa Kuala Lumpur aron mo trabaho. ug mapauli isab sa gabi aron na makauban ang iyang mga anak sakay sa eroplano. Mamatas siya alas 4 sa kadlawon aron makaabot sa airport alas 5 ug mulupad sa wala pa mag alas 6 sa buntag. Pagkaabot siya ng opisina alas 7:45 sa buntag, magtrabaho siya sulod sa tibok gidadlaw. Una pa musakay pag-usab og eroplano pauli inig pagkagabi. Sa kasagaran, sa dili pa mag alas 8 sa gabi, anaana siya sa iyang panimalay aron makauban ang iyang pamilya. Matod niya, mas barato pa gani kini kung itani sa iyang kanhing gasto sa abang ug pagkaon sa dihang nagpuyo pa siya duol sa iyang trabahuan. Si Kaor, usa ka assistant manager sa finance department sa usa ka airline, busa nakadawat siya og diskwento sa pamasahe sa eroplano gikan sa $474 matag buwan ug kinuhid kini ngadto sa $316. Samtang anaan sa eroplano, gigamit niya ang panahon sa paghulahiyahay sama sa pagpaminaw og musika, pagpamalandong ug pagtan-aw og kining mga nindot nga talan-awon. Ay sana all. Yeah!
2: Dani, pinagantoy, gusto pa na kasi kang eroplano.
1: O, padayon niya gibuhat ang iyang talagsaong rutina diin nagpakita nga alang sa usa ka inahan, walay kalayo o kalisod nga makapugong sa iyang gugma og paningkamot alang sa pamilya.
2: Ayon.
1: Yawa. Wala tayo kong panahon mga ka-K5. Standby sa musulod na programa ang Foro de los Pablos program kaawa ni Esam Brian na Morden. Sa pangalan na lang niya, once again sa mong station manager, Esam Brian Morden, Vice President for Operations Sir Eljan Castanio, Vice President for Administration Sir Gene Polineroso sa mong CEO Doc Ramil Itang-Ulo. Kaawa nito sa technical side, ka-K5 Monjay Caranza. Kami ang inyong mga tigbalita. Ako si ka-K5 Jong Barsalat.
2: Ako Sam, si ka-K5 Pamela Perate.
1: Alas sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros,
2: K5 News FM. K5 News FM.
11: The lives of the Filipino. K3 Bio.
12: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
11: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
12: Visio
11: gamay D3.
12: Apalit sa mga butika.
11: D3 Bio. D3 Bio.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
2: Bugas-bugas, ug katul-katul,
0: i-DTX 500 na!
2: DTX 500,
0: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas, ug katul-katul.
2: DTX 500, mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulik sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Food Supplement for Men.
8: Asa magagikan, bay?
9: Gigan ng ubukit, bay.
8: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
9: Gitaw, mabakarwash gani ko?
8: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
9: Mayo dito?
8: Ayos kayo.
9: Sige, diha na ka. Pakarwash ako.
8: Sige, sige.
10: Jokax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Pagawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa unang lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-i massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampas, San Carlos City, beside tennis court. Jukax Car Wash.
11: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. This marketing Suzuki.

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM, San Carlos City, Philippines, La Size 41.
3: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
4: People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
5: Tulo manun sa mga lapas o preskong mga balita. Bata sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog na issue. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Mga mainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
2: May buntag world.
6: May buntag Pilipinas. May buntag Negros.
2: Welcome na sa
6: Foro de los Pueblos.
2: Kauban sa inyong alagad kini si the king of all media sa Dakbayan, San Carlos, K5, Brian Mordan.
6: Ako sab ang the queen of all media sa Dakbayan, San Carlos, K5, Pamela Perater.
2: Kami ang the power duo.
4: Magkamainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
2: This is K5 News FM, San Carlos City.
6: The K5 Country.
2: La Size 42 na mga ka-K5. Ano? Good morning once again. Good morning, K5 Pam.
6: Good morning, K5 Bri.
2: Karang adlawa kay Webes na ta. Second to the last day of the week, mga ka-K5. Ano?
6: Yes.
2: Tapas pa sa panahon.
6: Happy to you, September.
2: September na dyan, no? Let's sing Merry Christmas. And a happy holiday. Ay, kalami.
6: Nana
2: po tayo makuha na makitaan ng mga kabataan nga gagmay sa Dublin sa highway. Magbit-bit anang
6: Tansan
2: unya. Mukanta og Pasko na naman o gituli ang araw.
6: ano? Bata pa may gituli ang araw. Mama mong tungog.
2: Grabe hapon mo ba hanto da.
6: Grabe tinuli ay sa adlaw.
2: Bernardo Gaydugaya no? Mas exciting ang Bernardo mga ka K5 Pam. If naa kay healthy body.
6: Correct.
2: Plus income, onya a good relationship sa family and sa mahal nga Ginoo K5 Pam, no?
6: Yes.
2: Versikulo, wala na dai, no?
6: Okay.
2: Webes, nanata sa Agosto 20 na 2026, K5 Pam.
4: Magkamainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
6: Yes, K5 Rai, ari na dayon ta diri sa lakaw sa atong panahon. Nagsige na maglakaw tong panahon, oy.
2: Ito, wag gaundang.
6: So kaning di ba naisgutan nato kagahapon kaning bagyong Neneng.
2: Aha.
6: Karon na posible ni siya mugawas sa PAR. Maayo no mugawas siya sa PAR.
2: Very good.
6: Aha. Samtang duha pagyud ka bagyo nga naghulat pud ay sa gawa sa Philippine Area of Responsibility.
2: Mhm. Nai waiting kwan dito.
6: Yat.
2: Ingon guro sa duha ka bagyo, sige humana diha kay kami na pod.
6: Oh, bulipulo ra sila. Grabe ay.
2: Sige.
6: Onya kaning na monitor ang bagyo sa 380 km north sa Itbayat, Batanes sa Gikusgon nga 45 hangtod 55 km matag oras.
2: Mm-hmm.
6: Nagalihok kini padulong sa west northwestward nga direksyon sa gipaspason nga 30 km matag oras.
2: Uy.
6: Samtang kining bagyong Saudel. Ang bagyong Saudel ana sa gawa sa PAR ang namonitor sa 2,270 km east sa northeastern Mindanao.
2: Mm-hmm.
6: Sa Gikusgon nga moabot sa 75 hangtod 90 km matag oras.
2: Uy.
6: Samtang ang usa pagyud ka bagyo nga naa pagyud na sa PAR nga namonitor sa 1001 kilometro west sa extreme northern Luzon sa gipaspason nga 45 hangtod 55 kilometro matag oras. Okay. Muna lang bahalag pagaling ato.
2: Grabe ha. Ano'y kadaghan naman yung bagyo ha in town? Oy.
6: Yes, grabe.
2: Sa una, ang bagyo, tagduha raman kabuo ka magsundanay. Mm-hmm. Karon tulo naman in town. Basing upat na nila sung bulan ba?
6: Tulo kay para I love you.
2: Unsa may gidalian nila.
6: Ambot.
2: Sa una, ang tawag ana, once nga mudungan ang duha ka bagyo, badyaw. Duha ka bagyo, K5 Pam, is gitawag na sa I don't know if my mind serves right. Mauni siya ang Fujiwara effect ang tawag ana.
6: Fujiwara.
2: Fujiwara.
6: Fujiwara.
2: Oo, duha ka
6: Fujiwara. Na di abi nimo ka ng ubo kun ano ito istorya,
2: istorya
6: na
2: dito. Istorya na ito, no. Blackoy istorya ron sa kuan na kay na isa ka lugar kay Five Pam.
6: Asa. Awas,
2: grabe to ka unique nga istorya about pamalayi o niya. Basta, karon na lang. Sige na
6: lang. Ipapagatag sila.
2: Bitaw.
6: Tagijuta po na dira.
2: Hutdon mo dahil. Sige, oy. Anyways, mga ka-K5, grabe kadaghan o mga dagkong mga balita nga nahitabo aning si Manaha. Oy, bito. Gahapon po, diri sa Dakbayan, San Carlos, sa Calatrava, Antoboso, natay mga dagkong balita at tangin ninyo ron dugidugay. But anyways, pwede na makamonitor via sa K5 San Carlos Digital 95.7. Pwede makapadala sa inyo dihang mga mensahe, opinion, greetings, and a whole lot more. Kami bahala mo basa, mo syagit, anaronika K5 Pam. And of course, sa mga radyo nyo diha, no? Sa mga radyo nyo diha, kung wala mo yung mga cellphones or kinang wala mo time nga mulantaw, ay, ablihing radyo while gapang laba ka.
6: Bito.
2: Oo, nang laba ka, nang himos ka diha. 95.7 K5 Pam.
6: Wala pa kapin, 95.
2: Wala, maura dyan na siya. Mulapaw, ana. Ana. Mukarat-karat na siya. Okay, so, stay fot ka diha sa 95.7. Kaya bisag nag-chismis ka, makamonitor ka K5 Pam. Tika muna ha. Nag-indicate na po, no, ang 95.5 Marcelo Community Radio. Na? Na nagpabalo na sila, naminaw sila aning orasa ron dito. Naka-hook up sila. K5 Pam!
6: Yes, K5 Brian. So, gawas niya ng 95.7. Siyempre, madunggan punta sa 100.1 Canlaon City.
2: Aha.
6: And also 92.1 Fabulous Tuboso. O siyempre, ang 95.5 yes. Marcelo Community Radio.
2: Ayun.
6: Alright, madunggan tayo punta ka mga higala everywhere this world. Wala yung copyright.
2: Asa ka na. If na ako'y best actress, K5 Pam. Imagine mo ha, before sa program, nihila ko sa siya. Di ba best actress yarn?
6: Siyempre, mga play ko to BB.
2: Dire na tayo sa mga dagkong balita, K5 Pam.
6: Yes.
2: Giuli!
6: Asa pa giuli?
2: Grabe, giuli! Unya, barang? Till death do us part.
6: Ayay! Oh, ayay!
2: Oh, thinking about the young years.
6: Sure. Kuha pa kayo tingin.
2: Iba mo ng tingaw, kapuya anak guru, no?
6: Isa ko na yung alam?
2: Brian Morden. Bagay mo.
6: Bata.
2: There's only you and me. Ang ubuho na.
6: Iduta ni tingogay na.
2: Bitaw, no? Kapuya anak guru, no?
6: Pero marag maura na ilang original nga tingog.
2: Original nga
6: tingog. Kitang mga rat ng tunlan.
2: Kuan man tagod ng ato ang tingogod na ng bilog, nga bugnaw. Oh, kantay sila binugnaw din ang tingog, be. Oh. Mauna,
6: mauna to.
2: Ako lahi man. Sige na, oy. Till death do us part 2, ha? Unsa man ni ang hagit? Unya, nabilin? We! Grabe yung mga headlines.
6: Grabe yung headline, oy. Wala yung makasunod, oy.
2: Oh, may headlines bang, we!
6: Parang naram na si istorya. Hindi ka mo tuwa, we.
2: unsa man ni ang giuli K5 Bam or gibalik?
6: Mm-hmm.
2: Aha. Sa diri sa lungsod sa Calatrava, nay usa ka barangay nga barangay Agpangi.
6: Mm-hmm.
2: Na barangay Agpangi K5 Bam. Nga gipangbalik sa barangay kapitan og tulo ka mga kagawad ni ini ang scholarship grant gikan sa Malacañang tag 20,000 pesos.
6: Mm-hmm.
2: Human nga ang naka-avail sa maong benepisyo ang ilahang kaugalingong anak.
6: Oy.
2: Upat jud sila ba?
6: Lo.
2: Si kapitan og ang tulo ka mga kagawad.
6: Grabe, no?
2: Abi na ako, dito ras bago ba? Dito ras kabankalan.
6: Everywhere in this world.
2: Dito sa Tauban, Bulacan, asa to?
6: Mas daghan to.
2: Basta, daghan na kaayong reklamo.
6: Talisay.
2: Sagay na apod.
6: Nasa
2: sagay. Wapod nagpabilin ang kwan. Napaulahi ang Calatrava. May naapod sila contestant ilaha.
6: Pabuto na to na si Mari Hermoso. Sige po palupig.
2: Grabiha oy, pero na ay explanation ron ang barangay kapitan o kining tulo ka mga barangay kagawad.
6: Mm-hmm.
2: Na sila'y gusto ipaabot dinha sa mga lumulupyo sa barangay Agpangi aron nga masabtan po nila K5 Pam.
6: Bita?
2: Oo. Aron masabtan po nila.
6: Mm.
2: So, iplastar na to ni ron dugay-dugay mga 8 o'clock .
6: Alas
2: 8 karon kay ato ning pasunuro na to ni ba? Patalayo na to ni. No? Oo. Ang nindot lang jud ani gud sa barangay Agpangi K5 Pam. Despite nga mauni ang nahitabo, the transparency unta sa barangay gibuhat jud nila. Nganuman gi-post nila sa social media even though nga ilang mga anak ang naka-avail aning 20,000 pesos.
6: Nindot.
2: Oo, kay wala man sila gi-expect nga ingani ang mahitabo K5 Pam pero ma-appeal sa ingana, no? So karon naghulat-hulat ko diri sa Dakbayan, San Carlos, Toboso, Don Salvador, Valle Hermoso, Canlaon. Post ko nomo diha be, basig daghan po na dihang mga kapitan o kagawad or barangay administrator.
6: Yes.
2: Secretary sa barangay nga ang inyong mga anak rapod ang naka-avail ana nag ulaw-ulaw or mag-post. Remember K5 Pam nga ang posting is requirement. Gina-require na sila nga i-post for transparency.
6: Na bita. Parabal ang jud.
2: Basing uban diha wala ka post, so yagi sekreto lang ba? O niya, gihingagaw og uli, kaya di ay pwede para di maulawan.
6: Bali na yun dili pwede.
2: Balikan na to ni Ron, ha? Balikan na to ni Ron, mga ka K5, K14, hindi ko ang balita, Adri. Exclusibo sa K5 na interview na to si Kapitan og ang tulo ka mga gawad. Naluoy, bi ako nila K5 Pam. Kinabang mga inosente sa mga usahi sa mga hitabo. O karon baliko na to ni kikining
6: DIA. Nindot kayo.
2: Kikining DILG og Malacañang mao ni itong birahan room.
6: Piti na ron.
2: Piti on. Unsa man ni ang barang? Gibarang?
6: Daga na beng sa una daga mo tog barang ang uban ron na mo tog barang.
2: Bitaw no? Sa karon grabe na kabag-o sa tanan. Bag-uligo. Nay usa ka 9-year-old nga batang bayi K5 Pam sa Toboso ang namatay.
6: Mm-hmm.
2: Ang pamilya nagtuo nga biktima sa pagbarang. Kining suka og itom nga likido. Gipainob og lana sa surhano.
6: Bitaw, kay basis at nanadunggan, kana ko na magkainom mo uglana, na ako na ilaing manggawas.
2: Ana?
6: Murag, kung sa Tagalog pata, kakaiba ba?
2: Kakaiba. So, gidala naman siya kuan. Siya ito, ito na, health center.
6: Health center.
2: Wala pa'y gipagawas nga findings ang Dr. Drake. Kung kiniba, gibarang ba? Anyways, ang mga doktor naton, siyin siya na ito, wa dyan nagatuo.
6: Wala na sila gatuo, inana.
2: Oo. Wa sila gatuo dyan. So karon ato aning hibaw-on ka kay K5 Jong Versalis kay napabay barang ron? Gatuo pa ba ang tao og barang?
6: Murag na ay nagtuo, pipila na lang.
2: Kay kung mutuo ka, wala po kay pildihon. To avoid

0: Sa itadriya. O. Oh, padagko-dagko tag tinaguan na. Padagko-dagko tag
1: tinaguan.
0: Gasto.
1: Gasto.
0: Oo. Ana, mga tawhana o, wala undang sa giaway sa
1: gobyerno. Ambot ka na sa silang mahuman o.
0: Burag Iran o US
1: po. Wala ko man yun. Muli na rin kadali, balik naman.
0: Oh, lantawa ba ng sitwasyon sa Pilipinas? Baha, gutom, linog. Pag sila nag-aligri na magsigig-away anang politika, personal. Oy.
1: Ya, kanang mga nag-unang mga problema sa nasod, wak pag yun masulbad.
0: Bitaw, kung tinuod man munje nga na ibarang, anong di pa man isla pamarang? Kung hindi naman kung nang bayo ra, sanina ra.
1: Oo, oh, saan pagkuha dito sa kuhan, Malacanang. Mabulupan kag
0: Manila. Picture na lang, picture. At tusluk-tuslukon, ana. Ano ba, no? Anyway, sige, balikan na to ron. Sanina bilin? According sa amahan atong anak or batang na musil sa Zamboanga shooting kay Fabpam, ang pusil sa amahan na bilin sa sakyanan.
1: Ay, so mo itong nakuha sa bata?
0: Oo. Ganong gibilin man na diha?
1: Bitaw, ganong nabilin? Nalimtan?
0: Oo, di man na, dili man na cellphone ra or bag diha or mga dili importanteng bagay nga ibilin-bilin ra.
1: Delikado nga ang butang.
0: Be responsible sa mga ingana nga mga pagkabutang. Basta mga dangerous or delikado nga magkabutang, dapat na secure na siya.
1: Kaysama sa mong gingunaan na slide training,
0: na
1: pagtuon kung unsaon, paghipos o safety ang ilang mga inana, mga pusil.
0: Yes, may mga gun safety na sila ganit nga training mo.
1: Noon. So kabalong gina sila unsay dapat.
0: Na. Mali ka na taron sa maning we.
1: We.
0: Ingon ni Attorney Claire Castro, dili man tanan nga guro ang iyang giingnan ato nga burag wala sa mudo. Tama din siya. Kay may gi-example biya si Attorney Castro nga ipakita na koron. Na ay usa ka maestro nga didto sila nasuko kay Fabpam. Nakain baka makuan ninyo, ma-reconcile sa inyong mind, ma-remember ninyo? Nga ito ni Aging Simana, ning viral ang usa ka laki nga magtutudlo. Nga ang iyang bata, gipa-answer-answer niya didto sa blackboard o niya, letter B, B, B. Ang sa ilalong, ibutang bangag. Na maoto ang gipasabot ni Claire Castro nga walay mga mudo nga mga maestro. That's why kato mga manunudlo di po dapat dayon mo conclude. Kaya nga kay may na ay maestro nga nagbuhat man jud ay.
1: Bitaw no. So maoto na murag napungot na lang po.
0: Oh.
1: Murag nadala na lang po to sa hitabo ba?
0: Na so dili nindo tinuod nga ang maestro imong tudluan imong anak nga
1: maestro
0: si
1: kog ka.
0: Bongbong Marcos bangag.
1: May punto yun at tinuod siya.
0: Na karon kay ito na isaysay ha. Kaya nga no, nakabalos ba si Claire Castro? Daghang kay mga teachers ang portage yung lagutan niya.
1: Karon kay patikos siya.
0: Naamang po siya gibalo. Siya kene, tarong ba ni nga maestro?
1: Na.
0: Wala man ko ning iyong kamutanan. Galing kay tani, ginhambal mo na lang Claire Castro.
1: Iilan.
0: Ginhambal mo na lang rektabla nga amo ni nga maestro. Wala sa mudo. Di kay gin-generalize mo pa lang. Taw na, buhilintikan ka gid. Mabalik pa ang Foro de los Pueblos. K5 News FM. Championing the lives
2: of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
5: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Naotunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
5: Good bacteria.
6: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili nimo makuha sa plain vitamin D3. Kay man ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nga anong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo nimong tiyan.
5: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
6: Napod na sa atong mga panit, Sir GP.
5: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Doc.
6: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
5: Correct.
6: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga produce sa imong B-complex, sa imong happy hormone.

0: sila ang gapatay sa mga kapin ng mga kagaw diha. Sa ato pa Sir GP, kung gainom ka og ditribayo, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon, unya pag abot sa imong tunlan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria sa GP, kay man, gitabangan sila.
1: D3Bio. Ako si Nita Gandalaw na ay Tidnistong. Dako kaayong tabang ang D3Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3Bio. Ang D3 ng may Visio.
3: Ang Visio
2: ng may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio.
4: Sa tuwa pa lang ba nanatay probiotics.
0: Correct.
4: So sa imong pag-inom sa D3Bio, samot na kong imong gihiwaan, kamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba, hipuso na. So ang mahabilin, kato na lamang ang mga good bacteria.
0: Muna'y superstar nga naa sa D3Bio, ang MCT Sir GP, medium chain triglycerides. Dili man dyan na nimo makita sa plain D3 Sir GP.
4: Dili.
0: So balik ta, pag-abot nila dito sa tinay, unsa man ang may tabo.
4: Pagsulod sa D3Bio, Dr. Ramil, mahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna dyan niyang hipuson, ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang kolon.
0: Aw, lipay kaayo ang mga good bacteria na.
4: Iyaha pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduha na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghanon niya si probiotics.
0: Unya, naana sa imuhang ginom nga plain D3?
4: Wala jud.
0: Wala jud.
4: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
0: Kay padaghanon man ang imong mucus lining Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyoy gasunod nga epekto.
4: O kadagat, sunod-sunod diay nyo, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
0: Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imong nerves.
4: Correct.
0: Muna nga importante nga mo inom yung gaog D3Bio Sir GP.
4: Nga nung mo B-complex pa dyan, nga na may D3Bio.
0: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan dyan ako Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawara gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
4: Gusto ko happy ka.
0: Naman joy mga ingana nga tao Sir JP, kanang kaya jud nila kontrolon ang stress. Maunay emotional intelligence, emotional quotient og intelligent quotient. Duha jud iyang gi-promote ang EQ og IQ. Wow kaayo unya. Naaba na sa imong plain D3?
4: Wala.
0: Tungod sa MCT nga naa sa D3Bio or ang medium chain triglyceride.
4: Wala tayo oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Og ako nasab si Doc Ramil Oy. Maing panglawas ipadayon.
4: Ayaw, abusuhon.
2: D3Bio.
5: O, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
2: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio. D3 Bio Health News.

0: PTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato ka pagkinom og PTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagkinom og PTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. TTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit gid man pag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: PTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-clean Spore Biotics ka!
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
10: Uy, swildo na po nugma. Saman, one battle ta?
11: Pasos ako bay. Kaya ka pa membro, magudmi ni Mrs. sa DCCCO. Nakaamgo na ko bay nga magtigom data matag-sweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabi sila'y emergency fund savings bay.
10: Seryoso naman kayo kabay. Uy, di na ito malingawan eh.
11: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yata mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
10: Nausob naman ni siya, uy. Sige, kuyog ko ana.
11: Sige bay, basta pamyembro sa DCCCO kay kuyogan ikaw.
10: Sige bay, kay bulob yung anak ko. Maulob, ako walay kuyog.
12: Emergency Fund Savings ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matag sweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
13: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagopi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagitaan lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
14: Hininga oy.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Tulo manun sa mga labas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog na isyu. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu. Punto por punto. Buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Mainit na isyu at usapin ng bayan. Follow de los Pueblos.
15: La 7 Nuwaive, K5 Pam.
16: Yes, K5 Bryce sa mga tigpaminaw na
14: ato dira nga dugay nang nag-antos sa kataas sa ilang blood pressure. Mm-hmm. Kifibray para mas makontrol pagyod. Ato ana siyang solusyonan, ato ang sagngon para dili pa jud mas musaka ato mga pressure sa dugo, pressure. Mm-hmm. Sige, di ataya ato ang power trio. Ang kani ato ang Detex 500 Mighty C og the 3 Bio. Kay kana siya kifibray i-maintain gyud ang kuan sa imong dugo.
15: Mm-hmm.
14: Pressure kay para dili jud siya mas mutaas, kay once nga mutaas na siya, delikado na siya sa stroke. Nya magpanglipong pugaana.
15: Mm-hmm.
14: So arita, ato ang paligunon ang ato ang immune system, kay dili lang dugo ang kayang kuanon ani, sala ni i-control kundi mm-hmm. mga sakit sa inyong kalawasan na pugngan jud.
15: So sa mga kuana, sa mga igsona to diha nga nag antos sa mga daghang mga sakit, mga kaki 5, may naanatay tabang diha. Bauni ang D3 Bio Mighty C, ang DTX 500. Na power trio nga pursado dyan kayo mga kaki 5. Mapalit ni siya sa tanang mga butika ha. Diri sa Dakbayan, San Carlos, o asa pa nga mga lugar, nationwide, kining ato ang food supplement.
14: Yes.
15: And pwede ka direktang palit dyan sa klinika, no? Sa Doc Alternativo Clinica de Alternativo
14: Medicina
15: and Wellness Center na sila sa May Barrick Building Region sila, no? Sa Vigo Stilo Street, Barangay 3, aning Dakbayan sa San Carlos. Og taga si Paway mo diha mga ka K5 aw. Ayon na mog arig San Carlos kung maora man yung paliton kay nganuman.
14: Naana
15: diha. Yes, ang pliti mahal, mulabang ka pa sa baybay.
14: Yes.
15: Ni ana si Tatay Efren Dimitria, dira sa May Ermita, no? Sa May Sambag 2 Ermita si Paway na atay display diha kay Tatay Efren.
14: Yes, okay na kayo, dira na sila kinahanglan mo plite pa dire.
15: Yes, kay Nanay Josephine Enderes sa Barangay 2 ning Dakbayan San Carlos diha sa Highway Dapita, no? Sa May Highway sa May Burag Rotonda diha. Si Cecilia Villa Cruzes sa May Tranquilino Barangay Rizal San Carlos City may naapunta diha. Si Madam Kagawa Janine Cubero sa Barangay Buena Vista, Calatrava, Negros Occidental. Si Nana Eva Villa de Gracia sa Urban Rizal. Napo diha mga kaki-five.
14: Mapalipod.
15: Palipod. Pwede palit diha. Si Nana Nelia Lagungan sa Miyerkulisan, Prosperidad, San Carlos City. Naapunta diha.
14: Yun. Diba?
15: Aha,
14: sig-asa na lang di ay ni.
15: Talagang sinakop na ng produkto natin yung buong,
14: ang buong San Carlos.
15: Oh, at Calatrava, Toboso. Si Nanay Mary Jane Ritalia sa Sitio Tapon, Guadalupe, Negros Occidental. Alright, San Carlos, Negros Occidental. Ang uban karon na po, mga ka-K5, ba, para may ideya mo kung asa mo pwede makapalit ni ining mga correct products na to. Isagit siya na to ni, or isagit siya na to ni mga igsoon na to. Good morning to Carmelita Barbicho. Good morning, Sir Brian Guapo. Oh, ako na po. Ako na lang.
14: Ikaw na lang. Ikaw na dyan po. Kabalo siya
15: po. Pangamuyo diyan nga na. Good morning, Sir Brian and Ma'am Pam. Please go shout out nila ni Cheryl og Michelle Barbicho. Senyora og ni Patrick Riba Orica Borda og Marisa Toto customer nako sa DTX Coffee Mix. Thanks, God.
14: Napod si Kuwan, si Madam Luza Shalana. Mm-hmm. Good morning K5 Bam og K5 Bray. Shout out sa tanang taga Purok 5, Bulawangan Stopper og sa akong mga suki. Salamat.
15: Good morning to Sir Vergara Jose Roger. Pa shout out ko idol sa taga Galangan Agpangi Dol. Olaw ani idol nga issue dol. Ay, taga-agpangi. Ingon niya, inosinti ka ha, dol, or gituyo. Maunid akong pangutana, yun ha, dol, no?
14: Dapod si RJ Countao Niniel. Hello, sir. Good morning. I'm watching from Camp West Tuhan, Highland Resort. Thank you.
15: Kaadto ka na di ha?
14: Wala gani.
15: Wala pa. Sa Camp West Tuhan.
14: Bukan ha. Kita ra ko sa mga post sa mong silingan.
15: Asuroy ta dito kay mag-slide-slide ta tong taas kaayo nga slide-slide nila. MJ, no? Burag usa ka kilometro gurtong slide.
14: Hindi tagal.
15: Gikag San Carlos, maabot ka Calatrava ba?
14: Makalipong po, oy.
15: Balikan natin ang uban ron na, no?
14: O,
15: last
14: sige.
15: 7:14 na, or yes, 14 na. Diri sa taas sa eksklusibo nga balita with K5 Jong Bersales. Sa karon nga panahon, mga K5 Pam.
14: Yes.
15: ang mga tao murag di naman jud muto aning barang.
14: Yes, kay lahi naman gudron og sa una.
15: Aha. Kung sa Ilonggo pa hiwit. Aha, hiwit ang tawag ana. Well known ni siya ang barang sa lugar sa probinsya sa Sikihor. Na murag dito jud na.
14: Sige ni mo naghisgutan gani.
15: Sikihor, no?
14: Sikihor.
15: Nga kunuhay daghan kayong mga manog barang diha kay Five Pam.
14: Daghan ko ka mga tambal, mga lana.
15: Oh, mga lana, kung unsa na lang.
14: Mga panglumay.
15: Oo.
14: O daw, ako nadunggan. Pero...
15: kay kining barang-barang good, ingon nila. Like for example, ikaw Pam, type ta ka, no? Pero ako, dili ko minimo type. Pwede ta ka dadon dito sa manog barang aron nga ma-in love ka na ako kay Five Pam.
14: Lumayon.
15: Oh.
14: Yan, hupas ng lumay?
15: Ana, kuno na, wala na pod. Murag ana ba? Ipwede ka dito. Nang uban diha nga, di mo bayad sa utang, ipabarang ta karon.
14: Oo ka na.
15: Basi gusto ni mo guro nga malibang kag barko ha?
14: Uno okay, okay, no? Okay ra kay barko man.
15: Barko, okay ra kay paghumaglibang, sakyan na to.
14: Sakyan na yun.
15: Ibiyahin na to nag Bacolod, San Carlos, Toledo.
14: Kulba, ano kay
15: barko? Sampol, malibang kag barko Pam, no? Pagkagawas ana imong ngalanan Princess Pam. Light ferry ana no na. Imagine mo taga ang kagbarko no sa lubot pagipagi. Pero anyways, seriously no. Naay siyam ka 2 or 9 years old kay Five Pam. Bahi pa ni. Ang namatay sa usa ka barangay sa Toboso, Negros Occidental. That the family gatuo sila nga gibarang or gihiluan ang bata kay Five Pam.
14: Wala tang gibarang hiluan. Ano siya may dakong sala?
15: Bitaw, no? Tripping ra ba? Or, pero dili pa sigurado kung maudyo na kay nagduda pa man sila.
14: Duda pa lang.
15: Nakadepende gihapon na kung unsa ang findings sa ato ang doktor, no? Mm-hmm. O sa ato ang siyensya. But check na to ang kompleto and komprehensibo nga balita with the K5 Jong Versales. Standby mo taga-agpangi ha, kay dugay-dugay ato yun ang dadon ng balita diha nga katong gihatag sa mga anak ni Kapitan og tulo kakagawad kining 20,000 pesos nag-usa-usa o pat yun kabuok. Usa unahon sa nato ning brabiha po ning balita.
16: K5 News FM Live Report.
15: K5 Jong, istoryahe ko nami. Good morning.
17: Yes, K5 Brian, may buntag. Actually, subo kayron ang... pamilya aning usa ka 9 anyos nga grade 5 student sa may lungsod sa Toboso nga atong lalawigan sa Negros Occidental. Kini man kong estudyante nga si Inday Abaya ka K5 Abray.
15: Tinuod niya nga ngalan na
17: kinabuhi atong Martes. Again?
15: Tinuod niya nga pangalan jud na.
17: Oh.
15: Unsa ganito?
17: Abaya.
15: Abaya. Sige.
17: Nibawian man ko din siya siyang kinabuhi atong Martes hapon.
15: Aha.
17: Adihang nga paning kamutan ni siya og travel sa iyahang pamilya gikan didto sa may sitio sirahe. Padong sa Toboso Primary Care Facility pero sa masubong bahin kay pag abot nila dito sa sentro ka kay Fabray wala na gyud kinabuhi si Inday. Okay, so unsa bagyod ang istorya nga orang sinugdanan? Una ni na kabsan siyang kinabuhi kining si Inday Abaya ka kay Fabray. According kagahapon kay Nanay Cristina Paring, usa ni sa apuhan aning namatay ka kay Fabray. Bali si Nanay Cristina pag umangko niya ang mama ani ni Inday Abaya. According kagahapon kay Nanay atong Domingo, no? Adlaw Domingo ka kay Fabray, kini si Inday Abaya nakapangabo pa daw ng tubig. Nakakabo pa ng tubig, balik doon kagalon, o niya, anang buntag. O niya, pagkahuman, wala na nakabalik o pangabo. Kausara siya nakakuan ba? Kausara siya nakahakot. Kaya pagkahuman na ito, ingon daw siya nga tapoy daw ang iyang lawas. Pag kataon-taon, human na itong higayon na, natuog ni si Inday mga alas 10 daw sa buntag. Natuog siya, uban niya ang mga igtagsa. Dito sa balay sa iyahang apuhan nga mao gyud nag matuto niya kini si Nanay Josephine. pagkagabi eh, dito na. Daw murag dikumbulsyon ka kita bray, kinisintay abaya. Singkit na daw ni si Nanay Josephine o napakitabang na dito sa ilahan ni Nanay Christina.
15: Moingon tag, keep up jong. Moingon tag convulsion, yes. Kinang iyang kalimutaw na wala, puti na lang nabilin. Anak.
17: Oo, niya ba, gawaras daw ka kita bray. Niya, murag hadlok kayo ba?
15: Oo.
17: Hadlok kayong bata, murag gakuan daw, sige daw, ingon nga, ayaw, ayaw, ayaw, murag ibusog, unsa na lang ipang tudlo. Murag signs of convulsion yun.
15: Oho, oho, oho.
17: Inanap man ang convulsion. Kining niya, murag hallucinate ka kita bray ba?
15: Hadlok, hadlok.
17: Oo, gawaras. Mauto nga ni Desider, ang iyang apuhan, ganyan ka mga apuhan, lalaki, babae. Kaya tado ng bata niya sa tubos supermarket facility. Anong Domingo sa gabi eh. Pag abot nila niya sa may supermarket facility, suma pa, itakdan daw pininkuan, pining thermometer, na daw sa mga 39 point something ang yahang init.
15: Aha.
17: Unya, pagka mga alas 12 or alas 5 na ba ito kagita, bro? Ni Kunhod man, ang okay. Temperature ni us-us man into 36. So, normal. Normal temperature. Tungod nito, si Nanay Josephine daw, as alleged, ninisider nga kinini ang pauli lang usa.
15: Okay.
17: Gipauli niya na ang kinini si Inday Abaya dito silang bahay. Pag-abot dito, muna ito kinini ang murag ni attempt sila kiba bre nga dadun sa Siruhano.
15: Okay.
17: Dito sa may Barangay Libertad sa Alleged, Escalante City. Eh, dito pa patambalan kay mo lagi daw na doon naman ko daw yung mga tampo-tampo nga mga suggestion nga murag unusual daw ang kinini ang gimulo sa bata.
15: Uy.
17: Oo, murag according kay nanay, baw, gunsa ilang namatikdan sa katong mga nisugyot daw.
15: Okay.
17: So, tuwad man, mananambal dito sa Libertad. O galing lang, kaya wala man maabti dito kagita, bray, ang mananambal. So, balik na sa dosa sa pinayanan. At itong higayon na, anang Lunes, wala gid man kuan, wala gid man pawinis. Sige rin gid doon, taon siya higda. Kaya murag na siya hilanat kaki Fibray.
15: Gi kuan banig gi providean banig kunang kinang advance or initials nga tambal kay Pebjong kay di ba nagpa check sila.
17: Wala kay wa man pud nila daw gud huwata ang doktor kaki Fibray atong anang Lunes sa sabuntag. Kaya according kay Nanay Christina nanugid daw niya si Nanay Josephine nga alas 8 pa man gud daw maabot ang doktor.
15: Okay.
17: Gani, iya pa gani daw niya bisuhan nga kinini ang hiwat na lang daw unta.
15: Unta, no?
17: Oo, hiwat na lang unta para nga kinini masusi ba?
15: Correct.
17: Wala man. Iuli man dito sa ilang bahay hinoon ka kita, Brian. So, wala gyud makuan, wala gyud maresitahi. Pagka Martes, kinini ang moto ni balik dito kay kita bro dito na nakapangayo daw og tambal suma pa. Lana.
15: Lana. Okay.
17: Lana. Oh, gipainom ni ang bata pagka human og inom asala sa tula na dito na siya ning suka og tining itom daw kay kita bro nga murag likido nga lain daw baho.
15: Pila-pila pod ka unsa ni kutsara ra ni or usa ka botelya unsa kadaghan ani?
17: Daghan daw ka kita, bray. Murag ka tunga ba daw? Tunga sa kining kuan, tunga sa butilya.
15: Uy, giyarok na niya, giyarok tanan.
17: Oo, gipainom sa iya. Boto, grabe daw niya ang suka aning bata. Ang tod nga pag sangpot sa mga alas 5 sa hapon at Martes, mao na to nga kining murag balaka na jud kayo ang iyang apuhan ka kita, bray. Doon niya ka mga apuhan. Gingagaw na sa nilang travel, pabalik na sa dito unta sa sentro.
15: Okay.
17: Pero along the way sa katong gadagan pa lang sila, walay hunong sa daw ang suka sa bata sumala pa sa kita bray. Ang tud nga wala na gyud pag-abot nila sa sentro, wala na gyud, wala na unresponsive na si Inday. Unya, according gahapon kay Nanay Christina, dunay mga lagom-lagom sa iyang lawas. So, mao na nga wa mo kag mabti kagahapon si Nanay Josephine. Kay para Magtatong siya to'y maka-explicar gano'n tagun sa iya mga assumptions. Pero doon ay nasagap ng initial information nga doon na siya ay mga pangagpas nga murag hiluan gud gud pa ba tungod sa estado daw sa panglawas nga kini ni ang nilagom unya kini ang unsa ni kini murag natam-an daw wala man daw ni kuan wala man daw ni kini ni ang gimulo nga lain pero kun di kagahapon kana ni Christina sayahan nga pagkailan ni bataa sukad daw na himungso ni naa na gud ni kumbulsyon.
18: Okay. May naamad yung mga bata yan na eh.
17: Oo, pero napahilot man po daw. Pwede naman na mahilot ka kita ba para nga makuan. Parang mo ko din kabuhi.
18: Okay.
17: Oo. Pero maulang yun na. Dili ka siguro si nanay. Dili po si nanay Christina maka tumbok kung katong gidangatan inday is mihiloan bagyod. Pero kini siya matang sa hilo, dili niya siya kanang sa tanang itaingon, dili niya siya kanang usa ka matang basta kini ang proseso nga magamit og kemikal. Ang atong nasabtan nga kini ang hilo nga gamit ato sa kay kuan sa kay Inday Area is kanang murag demonic style nga kini ang sistema sa pagpanghilo murag gagamit og salamangka kag kipaybray ba.
18: Unsa na siya magyung kang salamangka kinang buragi kinang gi
17: may spell may naay mga ulo orasyon something ana
18: orasyonan ka
17: oh
18: asa po daw Dan. Asa po daw sa inang pagtuasa daw nakuha ni sa bata kining
17: kana mo yung sila kay baho kay ang kuan ning bata is national ni balay eskwelahan mauro man gyud ka kay Fibray diha man ni nagtungha sa may sitio stop Aguinaldo.
18: Okay. Disod man po siguro nga ang iyang classmate ato nga pareho nilang edad kamauna mo ing ana kay Fibra John.
17: Yeah, hamtong na kay Fibra base yes. Sa mga patuotoo ha. Hamtong na ang ga-practice ug mga ana nga kining matang sa kini ang kuan matang sa kinini ang gibuhaton.
18: Okay.
17: Hamtong na og kinini ang mga edad.
18: May mga edad na jud.
17: Unya,
18: mga gulang-gulang.
17: Oo. Oo, kagapon atong gisulayan og kining konsulta ba ang Tubo Supermarket facility aron makakuha unta tag kining unsay mga initials. Pero ni dumili man gud usa nga muhatag ang buhatan kay Fibray og kuan. Og kining initial result ba.
18: Pero may result na. Pero may result na. May result na unta.
17: Mula pa. Ongoing pa daw as alleged.
18: Okay.
17: Ongoing pa ila. Kay inari manggod ang sistema base sa ito ang nasagap kagapon. Kining ang pag kuan, ang pag kinini ang assess sa bata manggod labi na sa kinini ang iyahaning guardians. Is dili consistent diha sa mismong tambalanan which okay. Is as per mention na to kagarina nanaunta dito pero gipauli
18: kinsa ganito dala aning bata gani
17: ang iyang lola
18: ang natin, lola
17: mo nagkuan gyud mo nag attender
18: okay
17: no na niya mo na kini niya ang mga kuan ang mga pagbana-bana lang is basic na dehydrate basi gito lang sa electrolytes. Okay. Mo lisod man kayo good, lisod kayo ikuan, lisod kayo i pinpoint kay Fibray.
18: Okay, gasuka man siya.
17: Oh.
18: Gasuka pud siya.
17: Oh, gasuka man good. Oo. Oh.
18: Okay.
17: Na. Ya, hinoon kagapon according kay Nanay Christina. Nga basig may hilanat gyud tinuod pero basig gidala-dala ra bitaw sa bata kay Fibray. Wala niya gitugan ba? Ang tud nga di give up ang iyang lawas.
18: Okay.
17: Oo, kay base sa iyang naobserbahan at mga nangagi pang mga simana, murag ko na daw nga kuan na matikdan na daw niya nga murag galuya na gining bata nga kay Fibray nga murag permilan daw magsaliko, naa sa classroom dili na daw kining kuan dili daw kayo aktibo. Na. Oo. Ang tot nga tingali mo tinung daw wala siya kagwanta mo tining kuan ning sani kini ni ang ni surrender ang iyang lawas na kay Fibray ba. Nan. Oo. So mao pa ni karon ang dako kayong tanghaga ba unsa gyud ka? ang di kamatian ato ni Inday. Anyway, ato tanaw de si Pabray ang statement ni nanay ko, ni nanay Christina Paring, ang iyang mga naobserbahan kay Pabray sa proseso sa pag kuha ng bata, pag sulay nila og revive ani nga bata kay Pabray gika to Domingo. Ano na Lunes, hangtod na ng Martes.
19: Ah, sige, sige.
20: Juan, ang sige na ning, ang nasuka sa bata, nga, maho ko nung, gusto nang, basta nagkalain-lain ng bahong ka ng medisina, no, na ang gina, Juan, sa, Juan, kap, lang sa tubo, nga, basta nagkalain-lain ko ang baho, basta lang, hindi ko nung kayong baho, hindi ko nga, kibro iko nga siya nakabaw siya to siya mga gati man doon ako to or mas balay dapon sila diri sila inyo nga piti ko nung baho ba ako nga man ko baho kay pag abot diri kay ilan pag tapuan ni ari ko diri kay gasingit si siping ya tabang kunya indala kan da ari ko agi pag abot na ko dari ka pun siping paak mo ko nagbata kat kumot siya siya tabang gani siya kumot kay murag hinggahi na ba hinggahi na ila na magidala dere kay si kay nagkuha na pong tricycle kay dalon kay mauna to ana na nga po na mga alas 5 guro
17: gapo na
20: kunya pag ato akong giadto iari na kong bata kang bata lagum sa kunta ng lagaw iko nga ayaw anak kay una puro naman pinaka ng bata ako giana diri gituslok magtuslok na kuha ni ngayon agay iko nga ayaw ko na angkitin kay basi kumbulsyo na maumurang ako sumalas ko na batian angkitin ra ko no mo'y sentro sa kumbulsyon iko nga iko angkitin nga iko ayaw yung tawag paaka uy kay ka nang sakit kayo madoktas yung tango na inya butok kay naabot ko ng tricycle abi asan lang po nila dayon lagan tricycle
17: sa si digida dito sa sentro
20: gidala dito sa sentro mao na po
17: dito gi sila bugtuan yun sa kwan
20: sa naglakat pa ko
17: bus ada ato sa may carbon na pa
20: eh. Sa naglakat po no mo to ilang sila
17: diyan wala mo to
20: Okay. So, wala ga unsa ning wala ga ing mga lubog ila batang iyang paglubog atong buwan atong sa adlaw ra Lunes
17: mo to naglubog sa taman
20: murang naglubog siya nya iingon si Roger nga saday adto meron dito sa Libertad sa Kalona ka kung yung patanaw ko. Tumaon. Pag-add nila, wala kayo na muglana tungod kay Wadiha ang mulubulong. Niya, anak mo na ito.
17: Pagka, gapo na sa buntag.
20: Gapo na.
17: Mato naman nakainom na siya.
20: Mupay pag-inom niya. Mato pag-inom niya, mato naga. Mato nang kuha ng ariya ko, no?
19: Okay, keep up, Jong.
17: Okay, so, mara kita, Bray, ang pahayag ni Nanay Christina Paring.
19: Pila na ganit kaadlaw itong kita nila nga giga buraga hilanat na dyan siya, init siya kaayo?
17: Kuan, anang Domingo na nila na matikdan ka kita bro. Pero recently daw, ako din nga pun kay nanag, off tape, na sila na matikdan yung kining murag ni hugos daw ang bata kay kita bro.
19: Okay.
17: Oo, galing kay murag, wala lang ka kuan ba? Wala lang ka tugan sa ilaha? Oo.
19: So wala na sila yung plano nga anyways mas nindot magunong tagod daro mo gawas ang tinuod ni pa ipa-autopsy ni siya para makit-an jud or findings sa doktor is enough nga makaingon nga maudyo to gikamatsyan niya ana K5 Jung ano
17: unta oo actually usa na sa recommendations kagahapon sa ato ang source ana galing kay naghapon tuwa naman to dito kay K5 sa kuan wala na may wala tay naki na pananawan nga indication nga mo na ipailawan pa sa autopsy
19: bitaw ano anyways
17: oo, kay oo
19: galing kay mo na lagi di mawala ni ang huna-huna sa ginikanan ang pangutana good ani good kung gitinuntuhan man jud sa may sala ning bataa na tripan ra or unsa sa sistema oo
17: noon sa pikas bahin ka kay Fabray kining inani nga mga matang sa sugilanon ba yung hilo-hilo kay Gay Fibra. Ano ko daw sila, recently, wala.
14: Wala.
17: And here,
19: Wala.
17: Wala na sila ipili.
19: Wala ipili. Okay.
17: Kisa na ilahang murag, kisa na ilahang matipuhan, murag ang ilahang, o kisa ilahang mauyunan, o kining, ang urge sa ilahang lawas ba? Nga kinini ang gusto nila nga igon
19: kalison
17: mapabata man tigulang or kining kwan basta abuton sila daw kay Fabray ila jud ang himuon base na sa mga ulo allegation
19: wala man tay pa ebidensya pod ana god
17: gani o wala man ni physical evidence ni ingon ana god kay Fabray
19: So
17: pero dili pud mawad ning sa mga pagtuon sa uban na kini siya nga matang sa gimbuhatan is ga-exist yun siya kay Fabray.
19: Adaga man yung gaingon na inga anak kay Fabray. Adaga man yung gaingon.
17: Oo. Nga naagin ni siya. And, bisan ang siyensya, sahay, dili maka-explicar. Nan. So, maulang na kay Fabray. Ang ato ang pahingbahin nga report karon kabuntaga para sa Forbes Plus program dalit kato sa D3 Bar Tax Favorite Og Mighty si ako si Kitab Jong Barsales para sa kampiyon ng mga balita serbisyo publiko kaligawan sa Lagos K5 News FM.
19: Salamat K5 Jong sa aning balita grabihan no
14: tang kuan pina sahi
19: pinasahing balita ba no because nga man na namatay as alleged sa family gihiluan na no? Gihiluan or kining
14: gibarang
19: or hiwit no? Grabe ha po doy once gani ang bata mo convulsion kay five pam kuha man agod ang iyang lawas ana burag dili niya ma-control may mga violent reaction gani sa diha usahay uncontrollable nga mga shaking sa iyang lawas or jerking nga kinagburag abnormal nga burag electrical activity sa utok sa bata kay Five Pam.
14: So maglisod siya sa control ana.
19: Mao na usahay nga kinang burag matumba siya. Burag wala siya puwersa. Tungod sa grabe ka init sa hilanat.
14: Ay, mao di ay na.
19: Kinang maghilanat og magtag 40.
14: Pertene ning inita.
19: Magsalasala naman ang bata ana. Oh, bisag tigulang gani ana disod porti nang
14: di ka aguanta
19: di ka nakaguanta ana murag di ka nakasabot nga init ka pero bugnaw imong lawas on nga consciousness mawala imong consciousness ana murag di ka nakbalo sa buhato nimo wala ka na umoy
14: grabe no
19: ang uban anak ang mga bata kay mawala gani na ang ato kalimutaw lagi
14: itom sa mata la abita no
19: pulihan anang puti na lang tanan kay musaka na sa babaw kay Five Pam. Ang ginabuhat ana sa uban kay ginabalik na siya. Gamiton ang ani, ginabalik na siya. So mostly jud na sa mga bata nga dili ka sarang mo control sa ilang kaugalingon. Kini kong maghilanat ang mga bata. Last been na jud more than 3 days na. Kinahanglan bago na kay Five, kinahanglan man jud na kay Five Pam nga dad-on na jud siya sa doktor.
14: Yes.
19: Okay, para mahataga na sila og
14: medical
19: nga aspeto, antibiotic ba og sigig ubo.
14: Kay last bis imo rang pasagdaan paminawon rin nimo. Banaon nimo nga ay basin mawala lang ni. So mas maayo kung ipalantaw na lang gyud sa doktor.
19: Galing kay mao na lagi mga sa unang panahon gog kay Five Pam last bina sa mga layo kaayo mga, sa hospital.
14: Mga bukid-bukid nga bahin.
19: Layo nga sentro sa barangay. Kuan ra jud na pa imnon diha og
14: sa Lingkapaw kana mga dahon-dahon nga Bisaya.
19: Mabinisaya ra jud ba? Ang uban gani ko maghilanat maayo butangan og
14: gamay, butangan og tawil nga gamay butas ang tang.
19: Pang doktor na siya, pang medical na siya kay Five Pam. Ang mga kinaraan dili jud na sila musugot nga butangan og tawil nga naay basa nga bugnaw kay mas mudungag ang hilanat according nila. Oo. Kinang mga inanang tawel na iyan na sa doktor nga advice aron nga mawala ang kainit sa lawas tanan nga mga kasingit-singitan sa lawas sa mga ilok.
14: Oh, pahiran.
19: Pahiran ang imong mga diridapita sa liog.
14: Oh.
19: Pahiran na siya. Last minute yun sa agtang kining diridapita, butangan dira. Pero ang mga kinaraan sa una binisaya kay mangita nag mga dahon-dahon og ihampol diha sa agtang kay Five Pump.
14: Oren, gitawag na siya kaning lagnob.
19: Oh, lagnob usana. Mm-hmm. Og uban pa diha mga usay uban gani mga dahon sa saging.
14: Oh.
19: Oh.
14: Kay suyupon daw ang kainit,
19: kainit.
14: Adto sa dahon.
19: Oo. Mm. Kaya ang mga karaan karon makita ng ilang apo diha mga anak nila nga gainit mayo, di nyo na sila musugot nga butangan na dirag tubig or banyusan og tubig kay Five Pump.
14: Mm.
19: Or what's on diha kay nga naman mas imagine mo nga purting inita unya butangan nimo bugnaw.
14: Oo.
19: But according sa doktor mao gani na diay makatabang aron nga mawala ang init sa lawas.
14: Okay, gibutangan ni mog bugnaw.
19: Bugnaw.
14: So lain-laing pagtuo.
19: Lain-laing pagtuo pero kini magod ang sa medical good ilha man jud ang gistadihan good.
14: Correct.
19: Di man basta-basta ra nga
14: manili sila basta-basta nga patakara sila dira no.
19: Mm-hmm. So pag-ingana nga more than tulo na kaadlaw unya nagsuka pa jud imong anak, gaubo, gasipon.
14: Kuya okay na.
19: Basig kinahanglan na niya og mga antibiotic nga tambal kay Five Pump.
14: Correct.
19: Kay basig ang kuan na yang baga na igo na pneumonia.
14: Basig niya padugayan mas mulala pa.
19: Oh. Dito lang tagaling matingala kay nganong pagpainom nila og lana ning suka og mga itom.
14: Bitaw sa katingalahan pud siya.
19: Dito na pud sila natingala nga unsa man ning itom anong itom ay dapat isuka niya tubig.
14: Mm. Kinaon.
19: Kinaon.
14: Ay, kalabanan inang hilantan, wala na na kay kaon tarong.
19: Okay, kulay tarong,
14: kalabanan
19: tubig.
14: Kalabanan na tubig.
19: Aha. O gasuka man yun siya, pag dadunin mo na sa sentro or yeah, sa doktor, dira na na nimo mahibawaan, moingon ang doktor kung i-confined yun siya or papaulion ra, outpatient ra siya. Kung ipa-hospital yun siya, kay, siyempre bata, di kayo mukaon, di may mo inom tubig, dextroso na siya, may dextrose yun na. Kaya ang dextrose na mo ay nag-serve as water and food ni mo kaya dili ka mukaon og tarong ang bata kay Five Pump.
14: Mas maayo yun.
19: Mubalik ang kusog
14: mm-hmm.
19: sa imong bata diha. Ana na siya.
14: Yes.
19: So, kita mismo, wala ang doktor gani mismo, di pa man mo pagawa sa ilang findings. So, di lang punta mo kwa di kung unsa dito yung hitabo.
14: Dili ko tumingo nga, gibarang dito kay sukang itom.
19: Di punta makaingon, ana, unya, ang pangutana, advisable ba na nga ang usa ka tawo mo inom og lana.
14: Ah, correct.
19: Unsa ang mga laman atong lana? Kina mga lana ra ba makita na dato usay kinang gipaninda dihang lana-lana?
14: Ha plus.
19: Na yung mga kahoy-kahoy, di ba?
14: Oh, mga kahoy-kahoy sa tunga.
19: Mm. So basig na trigger pa jud to pag inom og lana. Pero sa ilang pagtuo nga pag-inom sa lana ato nga ning suka og itom, aw na adyo toy mga lahi nga hitabo atong bata aki Five Pump. Pero galing pa si pag-inom og lana ato ba, mas naglala pa gid ang sitwasyon
14: pero
19: kay lana.
14: Pero matod pa sa unang mga kulokraan.
19: Mm-hmm.
14: Mag-inom mo dyan sila lana.
19: O, oh, inom man dyan na, kay Five Pump, uban.
14: Inanana.
19: Katong bata, guro, burag, di, wala na niya nakaya.
14: Ba, si bata pa man good, no, be anyos pa biya.
19: Grabiha, no? Pagkaluoya, no? Ay, nako. Kung may mga inganay man dyan, nga mga type of kuan nga
14: itabo.
19: Sitwasyon, mas maayo guro, dadoon na lang dahil sa hospital.
14: No? Para matabangan dito.
19: Oh, may hospital ka na, may sarhano ka pa, dua, mas much better, ano?
14: Mm-mm.
19: Nga anak ba, no? Oh, so kabay pa din na ma-usma, sublian, pam-usban, kifay pam. Kay luoy kayo mga aniwala ang mga bata, di dyo ka mausay buhaton.
14: Wala, di ba?
19: Grabiha.
14: Arang-arang nalagulang na, kay, okay na maka... Sukol ang uban gani dili pagani.
19: Dili gyapon deserve gi Five Pump. Ngano kung tinuod man yun ng mga inaning barang-barang anong ang anaon man ang tawlas binid yung tungulay sala. Bisag may sala pagani ipabarangay nato na. Kay dito sa barangay mahusay.
14: Patay ang tawo eh.
19: Bitaw no. Pero ilaha pud na.
14: Ila pud ang pato.
19: Respetuhon nato na sila kung
14: unsay. Sige
19: tay barangon. Dili ilaha pud na good. So respetuhon nato na sila. Ang konsige buhat nila, ila po na may idea na sila kung saon nila.
14: Correct.
19: Sige. La 7:44 na tong oras mga ka-K5. Basta mauna, once nga rin inyong anak dira may convulsion, much better nga, dad-on siya dayon sa sentro or doctor. Aron ma-check dayon kung anong ning convulsion na siya unsa ang iyang gibati diha ki Five Pump.
14: Yes.
19: maudyo nang dapat nga buhaton mga ka-K5. Sige, sige, sige. Last 8:43 atong oras karon kini nga portion sa tuang programa hato Junato. Ah, unahon nato ni kay Burag Malimot ta usahay mahuros oras. Ang atuang Isialing Finance Corporation mga ka-K5 nagdawat ni sila og prenda sa ORCR sa sakyanan. Ayon niya, di gani, titulo sa yuta mga ka-K5, no? ORCR sa sakyanan, titulo sa yuta og balay.
14: Yes.
19: Ang Isialing Finance Corporation.
14: Nindot pagidira kay mabara ang interest. Unya dako or taas ang appraisal.
19: Appraisal na taas kayo. Gadawat po ni sila kung gusto ka mo palit og balay lagi nga di ni mo kaya or sakyanan. Bisag unsa nga sakyanan diha i-appraise gyapon nila.
14: Yun.
19: Sila'y mubayad dito, eh, dira ka na nila mubayad. Kumbaga financing type, K5 Pump. So, Isialing Finance Corporation, maingon na ito nga makatabang dyan sa tuang need. No? Sa tuang need kung kinahanglanon dyan mo.
14: Mabi kinahanglanon dyan mo ni mong sakyanan kay para imong service. Kinahanglanon mong balay, kabuslot yung balay.
19: Na.
14: Di, makatabang
19: bangag,
14: dyan.
19: Bangag ang bongbong.
14: Bongbong.
19: Oh, basing masuko si Auntie Claire, ha?
14: Bongbong. Bongbong sa balay.
19: Oh, bongbong bitaw. Na'y bangag. So, kinanglan baguhon. Oh. Tama ba, di ba? Oh, tawas ba? Tama man.
14: Oh, kanang bongbong
19: ba? Kaya sa Bisaya, ang sa Ilonggo, ang bongbong is dingding. Sa Bisaya, bongbong na siya.
14: Lahiras na.
19: Oh. Sa Ilonggo, ang bangag, buslot. Ang dingding, buslot. Sa Bisaya, ang bongbong, bangag. Na bangag na.
14: Oh, bitaw. Tungod na sa kadugay yun.
19: Something wrong? Wala man. Ah, okay na. Okay na.
14: You're
19: basig mga kuwanan ta diri ba? So, dira ka mo pa Isialing Finance Corporation na dito na mo pa support mo nila.
14: Yes. So, yes. Pagbayad nila na anam-anam na.
19: Anam-anam na. Di ka na makuratan. What? Na anak ba?
14: What? 1.5 million akong balayran?
19: Ang laki niya na.
14: Okay so, kayo.
19: Yes. Dito ka na sa Isialing Finance Corporation, mga ka-K5, nahimutang sila diha sa may Center Mall at bang radyod sila sa Emerald, no? Kuan diha, kinang na yung business top burag business center or commercial diha na pita, naada sila sa tapad po sa old nga LTO mga ka-K5. Sige, pangita si Sir Celso Kabatuan Jr. And puho na andan sila Kanlaon and Giholngan branch mga ka-K5. Sige! Okay. Last 7:47 na itong oras.
14: Dali.
19: Gandalia sa oras, no?
14: Paspas kayo?
19: Paspas.
14: Paspas Wildo?
19: Tinungan, bangod kining istorya about barang Kifay Pam or Hiwit. Ato ning balikan, ano? Daghan man dyan kaayo ang mga tao po nga nabiktima na ani. No? Ang uban gani kay kung wala na, aside from mupatabang sila aron maayo, kumbaga naay kuan naay mga manugbarang nga mo makapaayo sa imong ibati Kifay Pam.
14: Oh yes.
19: Napoy manugbarang nga kinang
14: mamatay.
19: Mamatay pud og tawo.
14: Oh.
19: Murag ana abi no.
14: So kumbaga ina na wala na sila manugbarang yapon na or albularyo tong usa katumo ayo sa gibarang.
19: Baluan na.
14: Umay ora siguro no.
19: Unsang nga branch na sila?
14: For example, gibarang. Gibarang, dili lang ikaw.
19: Adto po ka sa albularyo or manong barang po?
14: Adto ka sa albularyo, magpaayo ka dito.
19: Kay kontrahon tong nagbarang nimo.
14: Pero mato dila, Kifay Bray.
19: Ah.
14: Marang nindot na yung surada. Mato dila kung mapildi ko no.
19: Do tinuba ng imo. Ano?
14: For example, ikaw ang...
19: Ay, dila, ako sila lang.
14: Dili. Ikaw, ayo. Tigpaayo. Paayo ko nimo. O niya, kato ko nung gabarang daw. O God. Dili abi katong gabarang.
19: Oh.
14: Ligon kayo ma kuan kuno ka maluya.
19: Kamong duwa mag-away na.
14: Grabe. Pero kamo nang duha daw.
19: Grabiha no. Kinang manong barang ba kay makita nimo na silang mga kwarto diha. Na yung mga itom nga mga imahe diha.
14: Bitaw sa.
19: Itom nga kandila na ay pula, na ay kuan diha, di ba? Ana man no. Lisod kayo no.
14: Lisod da kontra na.
19: So, ang uban diha kay kinang na ay mga kontra. Kwaon ang sanina, mao na dadon dito sa manugbarang.
14: Ang uban litrato to sulokon.
19: Suslokon ang litrato ang sanina, sunugon or unsa diha. Naayosahay nga mga taga US gani nga mga OFW pag uli diri ang ilang bana nga nangitag ubang baye, ipabarang oy. Ana ba?
14: Unas ginawa kong obra.
19: Nya, mo ingon ko na, may mga naman nagbara nga, unsa may gusto ni mong mahitabo ang imong bana. Mo ingon ka nga, kaon lang sir, o unsa ito, tiyo, unsa ba diha? Palakta ni siya nga kinang sigirag ayod-ayod. Ano?
14: Pag kumbaga pantuso.
19: Oh, sige.
14: Intuslok.
19: Bisag sa mga movies, di ba?
14: Oo.
19: Sa mga movies, makita ni mo na mga drama nga about mga barang-barang.
14: Mm.
19: Nga ang tao, ilan ang buhato na nga kinang manika ba?
14: Manika.
19: Oo. Ana, o niya, palakto na nila. Example, si manika, mauning cellphone, si manika ni siya. Mauning ipabarangan kining tawhana nga si Leopoldo Abi, no?
14: Leopoldo.
19: Ingon sa asawa, palakta lang na siya nga ayod-ayod sa tibok at kabuhi niya o pagta lisura, ano eh?
14: Lisod.
19: Lisod, kay na?
14: Mapag itiwas na.
19: Napo yung sa mga Ilonggo, grabe mo. Ay, pa, hibitan ta ka karon pa, pamusunon ta ka karon da bulldozer mo. Blau? Di ba? Matika na.
14: Bulldozer.
19: Amo na ang kwan, amo na ang mga Ilonggo mag-joke kay Five Paman mo.
14: Oh. Pero uban anak biya, kwanan ba, sirusuhon biya sa uban ay. Mag-iskot kagbarang ka, dili na mga dya basta-basta. Kadukan mga dya.
19: Pero ganiya, itong ingon ako, ba ganiya ba nga, nga gusto ni mo nga palibangon da kag barko? Ingon diri ni Rose Digamo Apolinar Iwayan sa Hakasiaw, malibang og barko.
14: Kumansakyan naman po.
19: Sige, palibang og barko si Pampam kay kinang barko mo ito ni pabiyahi on Toledo San Carlos lagi.
14: Ayoso dagway na.
19: Ang last out lang dira, kung ang barko, borag kamangko rapon kadako, basta barko iyang nawog.
14: Hindi mo mas ligo sa ganghaan.
19: Pero bitaw ay. Kung naman yung mga ingana, mga ka-K5, unta maundang
14: na lang.
19: Kung
14: naman kayo na. Ay na lang yun mong pa isog-isog na lang.
19: Bitaw. Ingon ni Liboy Baynosa, good morning Sir Bri and Ma'am Pam, og tinuod ning barang sir, ipabarang abi ng mga kawatan og mga ripis. Mga ripis daw.
14: Mga ripis?
19: Mas okay ra pud usahay no nga kinang mga
14: kanang rapist kay Fibray siguro palit kag manika nga lalaki.
19: Lalaki ana. kung naay mga manog barang nga namino ani ron.
14: Mm.
19: Basig pa barang ninyo ning mga kawatan sa gobyerno. Palihog ta dirabi.
14: Gani. Upayon unta sila ba nga ibalik nila ilang mga kinuha.
19: Pero din lang po nato sa laon-saon kinang ito as lang hunghungan ba.
14: Oh,
19: patagamon nga ibalik na. Ano ba no? Konsensya na naguro.
14: Oh, mura konsensya na.
19: Ginoo na nga ikaw presidente. Ibalik nang
14: balik na,
19: pulo ka malita nga kwarta. Ano ba no? Ikaw vice. Ang bagbag ang confidential funds.
14: Ibalik na.
19: Kinsa man ni si Piatos.
14: Sa putong umban.
19: Diba?
14: Si Piatos.
19: Nay kamuti. Ng mga pangalan.
14: Mga keso.
19: Mga keso sila nga giapil.
14: Grabe.
19: So, anong ibarangon ng mga taro ng mga tao? Dito, tabarangon ta ng mga way ayo.
14: Diba po naikambag sa kalibutan.
19: Ganun, di po naguro mo mamarang sila no kung wala'y mureklamo.
14: Murag wala dyan.
19: No, murag barangay po na, o sa murag korte po na ba, kung wala mo file o kaso dire, o nga nung ato aman ang hilabtan.
14: Bitaw.
19: Hulata dire nga na mo file o kaso. Ana. Pero kining mga igsuon na to, ang manong barang dire, ilahapon na.
14: Ilahap na.
19: Depende na nila kung...
14: Proud rami ninyo.
19: Oo, ilahapon na dire. No? Pero, gatuo, dahil gatuo nga, once ang usang tao nga walay sala nga nabuhat, dili madutlan og barang.
14: Mao bitaw.
19: Ana po na kifay pam.
14: Ayos po kayo, no?
19: Mas maayo man gani, bagyana.
14: Mas maayo na. Kay last bid ra, wala kay sala niya. Na magpabarang na mo ito, masuyaan ka na.
19: Aha. Pero kung ingon nila ang sikihor ko, no, daghan yung manugbarang diha. Pag muanto kag sikihor, walay mo angkon dito nga daghang manugbarang.
14: Oh.
19: Kung baga, burag na ilhan ra sila nga sikihor, home of manugbarang, pareho kung San Carlos good. Home of flowers, di ba? Pinta flores man na diri, no? Tama na. Bacolod, Mascara Festival, Ilo-Ilo, na mga ingana, so burang ingana ba? Ruhas, ang Ruhas Kapis gani, nailhan na sila nga unsa gani, Kifay Pam?
14: What?
19: Mga abat.
14: Oo, Kapis. Is Maria Lebo?
19: Pero pag abot dito, wala may abat. Siya, dili na tinuod.
14: Basin ang usari abot dito, nya namatay naman.
19: Wala na ibilin.
14: Wala na ibilin. Nya kumbaga gitana na lang.
19: Ang tinun-anay nga abat. Mao sa gobyerno lagi mga kawatan.
1: Ngayon mo lang nalaman?
14: Ngayon lang.
19: Ay nako. Hindi pa na nadugay nung tadiri na pero
14: nadugay nung barang.
19: Di man na tumugod matag-anan tong bata. Di man na tumahibaw an tong bata agod. Tong 9-year-old gigi unsa jud siya?
14: Unsa jud tinuod ato?
19: Mhm. Bitaw daw. Unta mayo unta ko ma-interview ni ka K5 Jezebel or ka K5 Jong.
14: Mm.
19: Katong giingon nila nga Surhano nga siya mismo makasulti jud nga gihiluan jud tong bata.
14: Mm.
19: Ana ba no? Basig naminaw ni siya no, maka-interview dira ang K5 San Carlos, unsa ang mga symptoms na ingon ato ganiya, itom ang mga kuko o sa to, nakasuka og mga ing-ani mo to yung mga basis nila K5 Pam.
14: Mm-mm. Kaya pinasahi naman good siya.
19: Lahi man po tinuod, no?
14: Mm. Kaya talagsaon drama ng mga panghitabuin.
19: Bitaw, no? Lahi man po tinuod. Pagbalik na ito mga ka-K5, ang isyo na ito is all about Agpangi. Barangay Agpangi na Calatrava Negros Occidental. Kining giingon nga usa ka anak sa kapitan o anak sa tulon niya kakagawad, maoy nag-una nga nakadawat og tag 20 mil pesos nga scholarship grant gikan sa gobyerno K5 Pam. Ah, naa sila'y explanation ron. Ato anang hibawon K5 Pam pagbalik sa
14: Foro de los Pueblos.

0: paisulod ang inyong mga tiyan.
1: Mm-hmm.
0: Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Oh. Labi na dyan sa mga managtiayon.
1: I agree.
0: Usa sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana.
1: Mm.
0: Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP.
1: Mm.
0: Pinaagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
1: Oh. Duha ka klase, Doc Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
0: Mm.
1: Impotence o sterility.
0: Mm.
1: Kung may kontag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act
0: mm.
1: sa babae. Apan dili siya makapaanak mm. or makabuo og bata.
0: Di bata.
1: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
0: Mm. Monelison. Sayon ra man, Sir JP, kung sperm count raman ang problema.
1: Gusto.
0: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen,
1: mm.
0: kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
1: Kadaghana.
0: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas.
1: Uh-huh.
0: Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
1: May radyo, Doc, kay dili tanan ang mahimog bata.
0: Mm. Unsa raman kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
1: O ka na.
0: Mm. Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra
1: oba?
0: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero mm. kung healthy raman ang sperm cells, Sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs.
1: Mm.
0: Nya kung sperm cell health ang paghisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
2: DTX 500!
3: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naisakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500, ako gitry o ginuha kakapsula sa Osakadlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
2: DTX 500! Mapali sa mga butika.
1: Sa high doc, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
0: Correct.
1: Para makabuhat og bata ang lalaki.
0: Mm.
1: Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikadua, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
0: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count,
1: mm.
0: naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells.
1: Mm.
0: Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
1: Kana nga damage, Doc, resulta tungod sa bisyo.
0: Sama
1: ng pag-inom, mm. pag-alap,
0: sigarilyo.
1: Mm. Pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis,
0: mm.
1: o dili pagkaon sa mga prutas o utan.
0: Mm.
1: Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C.
0: Mm.
1: Isip superior source of antioxidants.
0: Unya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gid sila magbata, Sir JP, ba?
1: Oh.
0: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o Mighty C.
1: Mm.
0: Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar, ug ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman joy ginikanan nga pabaya ra jud sa ilahang pagkamabdo, Sir JP, moinom, magarilyo,
1: mm.
0: magdruga,
1: kadaghan.
0: Nya mas taas pa jud ang oxidative stress. Sa kini nga stage, Sir JP, pwede jud makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote.
1: Oh.
0: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak.
1: Mm.
0: Sa tinai ba, utok ba, o cancer ra jud ay.
1: Doc Ramil, kasagaran sa mga balatian hereditary.
0: Mm. Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP,
1: oh.
0: ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o Mighty C inyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin baby.
1: Kana, kuha na dito panahon, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
0: O ako na sab si Doc Ramil Oising, maayong lawas ampingan.
1: Ayaw abusuhan.
2: DTX 500.
4: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Mapalis sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
6: Ako si Pili Kabugnason. Nakog yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na kong ipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3.